0: I never meant to break your little heart. Head you clean la kosha di turun chaka. Hotel FM le hotla kosha Africa bora kosha Tony Brixton and a baby face. Re fela gape Lenny Williams cause I love you. Yengwa di kosha matla kosha Lenny Williams re thoma go itsebela matho mothomo. Ke kwele e diragatsa ke motho go la Bramfontein. Bramfontein mo la ana motho a opela na motho o gona le kakaka. Wa opela ga ke mmone wa opela gona le ka gare ga hall ka ra moago ke kwa ga diragatsa a le ka mogare ga ke tsebore go ba o diragalang gona mo mara ke a kwa gore ka mogare o na le batho ba gwelela ba ipsina motho sho wa diragatsa o diragatsa ko share ya Lenny Williams, cause I love you. Ya ba rona le bogone mane ka gare ga yona ko shay. Ge ke kwa ke kwa ka re go shumisha le katara. Ge a le gare a dira ga tsaka yona tsela ye. Awa, e be no ba ke ke kwa awa motho o gona wa pele sho. Hai, tsa tlile mo ke kwa ko shay ka sebelo ke kwa thoma yo ka sela mo. Ke re ko shay ke tsebela ka ke no. Ko shay ke kole ke ko shay ke. Ga ne se gwari se sengwe kwa Bramfontein ka Johannesburg. O ba se a dira ga tsa ke be ke sa itsepe. Re ofile yengwe kwa sha go tsa go bua maka and bua maka and a itlogena a re Angel. Every time Glenn Jones. But sir ne ke le se mishi pa re tsa iring ya bere. Basadi we. Put your ke bonolo 082869 1645 go ikwa o kare ga o mosadi ge o palela ke go dira sa gore le sa gore le sa gore na ke dife tsona tse goreng ge o palela ke go di dira wa kwa o kare ga ke mosadi o gopole gore ke wena ga re re wena ga o mosadi ka baka la gore o palela ke sa gore le ga ke se wena o ikwago gore ei wa bona ge ke palela ke go dira sa gore le sa gore man of the match ke ikwa o kare ga ke a felelela bjale ka mosadi sa gore le sa gore le sa gore ke ikwa o ka re ga ke a felelela bjale ka mosadi ga se se re re go wena o apalelwa ebile ga o mosadi a wena ke wena o ikwa gore ai ban ke yo palela ke selonyana ke palela ke sa gore le sa gore le sa gore hei wa ikwa o ka re ga o mosadi ga o a felelela bjale ka mosadi alright a re lo tshwane Thobela FM le gona re ke kwa lena ka ba Thobela FM le gona
1: Bo sa tlhalosi.
2: Kere ke bothata ka gore o kryele gore mafastera ne di tshila o palela ko go a tlhatswa ka baka la situation.
1: Bele
2: o gotse ke itse ke difono o moka gore a tlhatswe o santse o ya ke tšhelete o hire motho a tla a tlhatswa.
1: Ao tlhatswa ya ke a go kwešiša bele ke dilo tse di dira gore o feletse o ikwa o ka re ga se o felelele mane bele ka mosadi
2: o ka reng ke bosadi jaaka bona tubole bo ne le quality
1: ya ke re
2: mosadi kwa go tlhatswa mafastere ya cleana jarata wa e bona so ke moka wene o sae o hire motho a cleane go fele maybe kgwedi go babeke ke tharo o tlo o nyake 100 rand gate a ta bo a cleane ya baba eno se tshware motho ga botse ka baka la re ke seemo se ka tsa mokgokeleng ka gona gone tsa mokgong ka go e dira
1: seemo se se dirisa ke re ke go bona jate lengwe bo o šomiša kotanyana se dirisa ke lephelo la gago
2: gore yake jaana mokgotshwale ke kry-a accident ela tren jale a ke rite mokokotlo ke moka di-doctor le tsona di re seka bereka kudu because of problem ke di-distitše tša mo marapong a mokokotlo
1: ke go kwele ke go kwele o kwagala
2: wa go tsa o ka re wena wa selelela
1: ya ke go kwešiša gabotse ke go kwešiša botse all right ke kwena di re tlhoga re leboga re ke kwele lena ka mo Thobela.
3: dumela gape man of the match nna ke le ebile malau ka mona twist ke nagana gore ke tlabe ke ise mosadi enough ge ke palela ko tlhokomela lapa laka ke palela ko go support-a bana le go ba direla selele se le se ba senyakang ka lebaka la gore ba re nna go ngwana o tshwara thipa ka bogaleng so ke nagana gore ga ke kgona go ba tlhokomela so ke bona ge ke le mosadi ke a kgotsofala
1: Alright, go go ile wa ipa go mo ipa gore awa ke mo sadi byana. Are lo tshentho bela FM le gona?
4: Are go sa wile gape. Go a bia la ga ile re ma ditse go na le tharol. Ke sa lukisha ke ding ke tlona ga go ya sekolong sa go a bia. Khona a bia buswa fela le mo roga mphodi le mo tshatsa. A ni ke ri ho ke ga yo saswe ke baba le tswa ile ka stelija. Ke mo gape ke e mo gape mo di mantushi. Ska mpia hlele mosadi wa moimana a ke go gotsa a ke go reka go ngwana ke tlo tshaba lebelo ke tlo tshaba ka kurukurukuru ke rapela metlhele ka mesa basadi ba ba le moimana ba le kgodisa bone le go tsa mafelo ba ska sepela-sepela ka kuru mo ditseleng le mo dikoloing ba ditulele ka gae ba letele di-ambulance ka re nna ba bangwe re tlo tshaba ra go eletse thank you ke a leboga mme temetse ke gopela se sengwe so gannyana gape ke gopela ebile ka gona le ka gona le re nyake le media le re ke media psycho morena la ke bothese so le ba gabo rena so le gona go kgonega ka molao o dumela ke gopelo yaka thank you ke a leboga
1: ke go kwele ke a boka roa sepela o ko rebile o leto ebile o tswile All right, 086-000-2452. Arlo Chento, bela FM, lakona?
5: Good day.
1: Lika yi?
5: Iri naba.
1: Hey.
5: Nao zoko tenya chava kwa uka rasen na musaji.
1: Hmm.
5: Ipalela kuko bloko la di paete ka muntunga di bloki le. Angira akuni inkamarela kuka ratla bloko le. Eki tu mmocha kia tunya kanshile.
1: Marabiale, sona se usisitira urobo wii kwa uka re... ga o a felela bjale ka mosadi
5: ga botsebotse tshe ankere ke tekeme ke tekeme gape nna ke monna mosadi jalo ditengwe lengwe ko ga botse ke swanetse gore ke e kgone metsi a re na na le letswai pipe jela di-block le metsi a tswe ka mo ntlong jalo ko moka ke swanetse gore ke nyake motho a tla polokola nkere swanetse go nokonopolola pipe ntho pompinyane ela ko moka ke rothethetswa ilela ke tswalele jalo mare ke a palelwa mabadi ke nge sa ke ratharata aba ka fune la mothabeng a ditshele tsone ke kwa ke sa dikushishi ne no ai a ke khona dilo tse ding tshiwa e ke no palela ke dilwana tsa go sebele le nthoso
1: a wa nya ka ba shimanyana mo ai mo a wa batho
5: mana ka zelo maro wa bona re se no right go se ne pene ko mo ka o se ntse o tlo no a lebelela me tsa go fisha fatshe
1: mogopo pele ba matsatsi a o ka re ka bakala gore tshwantse o no dira mo le mana mogopo pele ba matsatsi a ona e le ge o re ba shibanyana mo ga na mo mmili
5: wa ba ba tsa ba ke tima ba nya ka ba
1: se tse ba lebele tse gore o tla re leboga ka se sengwenyana
5: a le ne wa ga go wana tshogolo se sa ga go no morela re ya tang go re le ke go dira mo wa tse ba roto mo fa
1: ya ka potle a belo go le dilo di fetogela e fela ke go kwele
5: ke nna ke a te khalala mo gona ke go botsa puti yo awa thank you
1: all right se ke tsiba go re ba sadi ba yo ba ga ba swane e fela go na le ba sadi ba ile gore ba rata go itirela e bile ba tse ba dilo tse dintsi ka bakala gore ba rata o itirela ke nana re botlhe kwa kutu ge le mmawa ka batho ge ba aga o tla ba ba boditse gore mo ga re dire ka tsela ye mo go nyaka letse ke ngopela le kaka mo go nyaka mo le sone tse le shumishe di brick force mole na ka re mole a tsela gore ka mo ile gore o tseba ka gona a re kwe lera thobela
6: dumela ngwana sesi le kae ngwana sesi ka gara kgwedi e botse ya basadi
1: thobela
6: ngwana sesi nna gore le ntoshi ya mpalela ke palela ko roka seaparo motlhomo segeile sempalela gore ke palela go kuruka gore toporo ka ra ka mosadi wa fedile jeno ke a palela go kuruka ya palela ona se se shungu manganya ka morijo thank you
1: ha o batho bana le rutang shungu go roka bana mosadi ya ka se palela go roka bana le mosadi
6: after match no o kae bolela gape
1: bi e ka mo se tiri bi bi bolete se tiri bolete re ke kwela na ka mo arle chento bela fm
7: man of the match la se ke khalalang ka sona gore o kare ga ke mosadi go felelela dipitsa tsela tse kgolokgolo tsa basadi tsa ka kwa moraleng ga go le mediro
1: man
7: of the match di ampalla
1: yo
7: di ampalla sale ka e dira ga iwane ka nyaka motho a tla ba bona gore ke apallwa ba bitsa mo ba re anthush since that day man of the match ga ke ya modirong ke leba ka kwa digaseng ke nna ke yang go di tshuna ka kwa ke re tla ke direng dinge le ding le ding ke tšhaba dipitsa tsela tsa kwa kwa morago tse kgolokgolo tsela ke fetsa ke re yao ke nna princess Motsoaledi.
1: All right, princess. Ke go kwisa ga botse kudu ka bakala gore ena ke ngwe go tsa ba ge di tshe di opalela o khotsa ba bangwe ba o lebeletse bile ba sega ba re a na gane wena ke mosadi wo bofu wo bo bya ngwena o o tla ba fela tsa bile o tshabi le fela ke go kwisa machule le na o boletse ka gore dipitsa o na le botata o palla ke go ape ya bana o go gona bogobe le morogo leng eng fela ga wena le dijo tse ora re mogala ba gago ga ona je tle ka tswa je le di kanana kanala le tsela tsela ba re go na le engeng go a diriwa di butternuts go a dira di beetroot go a dira tsa gore tsa gore re o gona fela go apea ba mothushe mothushe e fela ke a kushisha ke lo tshele botshele gore nga o palla ke o di dira o ikwa o kare a ema ga ke mosadi go go felelela thobela na bialo ka mosadi renka para borogo bia se bontshe fikara ke kwa go kare ke ga ka felelela ga botse bele ka mosadi re o ka apara ke mang are re ka apara borogo ba se bontshe fikara ke kwa go kare ga ke a felela ga botse ya ke go kwishish ai ga paritse tlhapile ge ya pere morogo go tshwanetse gore bo ke ka moelo gore yena o ikwa ka gona ge se o se sa diragale a ke boelo gore o ikwa ka re ga felela biele ka mosadi a tloka lena ka mo ga a sengwa le lena le gate fela ke go kwele ga botse ke lebeletse motsara nna ke masopedi swae re tswa iri ya obedi ditorong tšaaka go thobela FM le go tlhagaso la Aforika Borwa magešo le ya kwa gore ye ke tlhogopoledišano yeo e sepe le tsenago le kgwedi ya rena ye ya basadi le nna ke tsamaya le nna ke re ke lethegile all right.

yo ko se e ke akai e ke akai ya ke go ke go dia gore re tlhokomele love care le nna ke dumela gore be ke itelesa yona TP Teddy Pendergrass ke ba diragatse ba go fapana-fapana ba mmalwa ba e leng gore ba itiragatsa kosa ye love is the power ya le fenya tsotlhe a ke tsebo rena ka gore dikgwedi ka kgwedi ke dumela gore dikgwedise ka moka ga tsona re a tlhoka gore re di boledise ye re leng ka gare go yona ge re e boledisa o kareng o ka duma go e botsang kgwedi re leng ka gare go yona

gona le ba ile go re ba ketse ka kagare ga mafello a beke ye ba ketse ka matshe tsa bona a matswana. Ya tshilwane dumela wena Oscar are what's working are le bogeng ba nna wa tsa re le bogeng re le boga le rato le o thego ye o file go yona mantsoa o file go yona melaetsa wa tsa ya di kgopolotse matla ke dumela gore e go diretse mafelo a beke le botlhe ba ileng gore be ba le ka gare ga meketeko ya go fapana fapana ba saragane le tse dintšhi meloko le ba gwera ba ileng gore ka nnete be ba thegile meloko le metswalle ke a tseba re tswa ka gare ga mafelo a beke a dipoloko ya le lena ka mo lamphato ka mola re dumela gore le bolokile ga botse ba tau le ka mo le bagomo ba re le jwa le ba raoa dilo di sepetse ga botse ba ga gole le ba ga mashego be ba boloka le bona ka gare ga mafelo a beke ye le ge di sa leboge re dumela gore empa wa tseba go no sepetsana leeto la beke batho re fana thego ke dilo tse dingwe tse e leng gore re le batho re a tlhoka gore re fane tsona wa tseba re a tlhoka gore re fane tsona re bontshane tsona ge re ntse re le batho ba lefatshe le re phela a kere motho ba nna wa tseba ge o re le ye nngwe re santseng re le mogare le batho o ka seke wa tsoga o ipolokile o ka seke o tlhoka batho re le batho ye re santseng re tsebe ka mehla re le batho re a tlhokana re le batho ba lefatshe le re a tlhokana arjuleng pele go fana thegotse re a hloka go fana thego ka mehla are lebogeng le yona godi ka nnete re lebogeng le dilo ka moka ga tsona tse e leng gore re ka gare go tsona ka gare ga kgwedi e ntshwa ye a bomma ke dumela gore le lena le a tseba ee o papa a re re a re selegetse le lena le kgethile empa gona le dilo tse dintšhi tse e leng gore le a tseba le lena gore le tlaba le saragane le tsona ka gare ga yona kgwedi e ntshwa ye re leng ka gare go yona re a leboga ka gare ga dilo ka moka ga tsona ka moka ga tsona dilo tse re leng ka gare go tsona letšatši le lekgono le lona ke dumela gore le no re boledisa gobane le lengwe le tla letša lona a ke tsa gorena ye e leng gore o bo o irwedi ka gare ga beke e fetilego le khono ge o tsoga ke dumela gore ga wa swanela go tsoga o sa ruele morwalo ola ga wa swanela go tsoga o sa ruele boima bjola a kere beke e ke ntshwa bathong ebile re pasetso ka gare ga kgwedi e ntshwa re tsene le letšatši le leswa šiliwe le leswa leo le re boledišang le reng a re direng dilo tše diswa gape ge re tsena ka gare ga kgwedi e ntshwa ke dumela gore e no re boledisa gore lena merwalo ye re beng re rwele kgwedi ka moka ke dumela gore re itlogetse re ishile mo re ishileng ka ga di 31 re santse re dire tse diswa gobane kgwedi e re leng ka gare go yona ke ntshwa re tsena jwang ka dilo tsa maloba le maabane ka gare ga kgwedi e ntshwa ka gare ga letšatši le leswa go na le tse dingwe o kano ba o sa di tlhokomele empa o seke wa itumelela o tsena le tsona bona lehlo la gago a le bone dilo tse diswa ditsebe tsa gago a di thoma go kwa dilo tse diswa o seka kwa dilo tse di fitileng ya tsena ka gare ga kgwedi e ntshwa ka lehlo le leswa ka pono ye ntshwa ka tshepo le kgolofelo ye ntshwa o ngwale letlakaleng le leswa ga ke tsebe gore na o ka ba o ngwala eng se o se ngwalang a e be se seswa e ka ba leeto la gago la mošomo a e be o moso o kgethang ya ke ra wena e leng gore mohlhomongwe o bo o lebeletse mošomo o bo o sa lebeletse a e be tse dingwe tse diswa tse e leng gore o a di kgetha kudu gobane re ka gare ga kgwedi e ntshwa kgwedi re leng ka gare ga yona ke ntshwatlhe ke ntshwa go na le dilo tse dingwe ba re o ka ba o bo o leka go di uta go na le tse dingwe a re tsebeng ga di utege
ga di utege ba fela ba re re nya ka go atlega re santse re ithute go homola gona le dilo tse dingwe a dinya ke le shata dino nya ka o homole o di dire go homotsa ga o nya ka go atlega gona nya ka gore ka dinako tse dingwe ge gona le tse o botswang o no homola o no ithuta go theletsa ke matlafatsong ya go feta dilo tse dintsi kgopolo yeo ya gago e dumelele gore e be sefatanaga sa gago re šomiše ditho tsa rena ka mokgwa wa maleba tsebe yeo e be ya go theletsa e le ka nnete leleme leo e be la go ja le go kwa ditatso e sego la go senya e sego la go senyetsa motho o mongwe matsogo a gago a e sebe a go thuba a e sebe ya go pšhatla dilo tsa batho a e sebe ya go topa dilo tsa batho matsogo ao a e sebe ya go kweša batho ba bangwe bohloko a e be a go šoma le go thuša matsogo a re filweng ga bose ke ya go thuša le go šoma ke moka mahlo a rena a e be ya go bona dilo tse botse a e be ya go bona dilo tse botse e sego wa go bona dilo tse di sa boneng a bone tse botse ge ma o tlhoka go bala a šomiše go bala mogopolo oe a re o lebogeng gobane ke ona o re thušang go nagana ke moka re dumelele moya wa rena gore o re hlahle ka gare ga dilo ka moka go sele go sagaletše

0: o sile o sagaletse ka moshate ya bora ro fetla ka ira botlano
1: moshate wa tsebole boithabisho
2: wa tita ba fas wa tita go
0: fa sa di bomo ga se ke tema go lo senyane masome tlhabo tsela bo mali le ngoi Helen Joseph, Raima Musa, Sophia Williams de Brain, le baba ngwe ba dikitikiti.
3: Halala, bagale ba re na halala.
0: Tobele family le boga, ke le khurile ditsela. Le go re thule pele ke bo Professor Thulima Tonsela, Mama Nomza Mombatha, na Lady Pando, Ngaka Popila Mathuba, Sitsibi Samolao, Budu Mama Bolong Julie, Professor Khulufelo Rakubu, le baba ngwe ba ba inchi.
3: Re re re ya le boga, le na di kwa
0: Tobele FM ke tika le wena go di ya basadi. Tobele FM, mo shata wa tsoba le boithabisho.
4: Ya go fitse e go a gona ke bona ba eta pele ba rena ba o eleng gore ka nnete re ba keteka ka gare ga le tshilela le khono. Be ke ye ke be ke ngwe eleng gore ke ya go nolo fatsa dilo. Simplify your life week. Ga inya ke gore gona le lotse dingwe rena ka bore na re no thata fatsa. Bophilo. Ye be ke ke ya gore dilo tse e leng gore bo o di thatafatsa o di nolofatse tse o bong o di thatafatsa ka moka di nolofatse ke tse dife tse bo o di thatafatsa ke tse dife simplify your life week e tla ka gare ga beke ya mathomo ya kgwedi ya August 086-0-2452 re ya go kuketsa sealemoya ka gare ga letšatši la lekgono ke se e leng gore re ya go se dira ge re nolofatša e tse ge ke bolela ka simplify your life week re bolela re lebeletše taba ye re tlhompha taba ya gore re ya tlhoka gore re tlhohleletšane re le batho ba e leng gore ba ikwa ba imetše ba e leng gore ba ikwa ba tlhoka khutso ke go ba tlhotlheletša gore dilo tseo ka moka ga tsone a ba seke ba di fa sekgoba ke retiša pele taba ya gore re fokotse kgatelelo ya mogopolo ee ke yona ela ke beng ke bolela ya gore ye kgolo ye o tlhokang go e dira ke gore o netefatse gore moyeng maikutlong kgopolong ga one kgatelelo ya mogopolo o ipee pele o netefatse gore taba ya go itlhokomela o yetiša pele ka re bolela ka taba ya National Simplify Your Life Week beke ka moka ga yona o tla bo o bolela gore na o duma eng ka gare ga kgwedi ya August ye o e dumang ka gare ga kgwedi ya August ke eng wena wa e tseba ke re tlabeng re lebeletse rabe re ge re lebeletse tša go tloga tša masa gape-gape ra lebelela gore na ka gare ga o king e o dumang go e nolofatsa e o dumang go e nolofatsa e re dumang go bona barutiši ba e nolofatsa dikolong le bona e leng e re dumang go bona e nolofatsa ke barutiši ke tlhogo tsa dikolo dumelang barutiši di-principale tsa rena ka moka ga tsona tsa go fapana-fapana re a leboga re bone ka gare ga province ye tse dingwe ditiragalo tseo di bego di direga go beiwa commissioner ya ntshwa ya kgoro ya sepodisa taba yeo re bone tona ya rena tona kgolo ya rena Maphophi Ramathuba o ba yetile pele ke bone a tloga mo apesa le dibitsaeng ke dimendlele le dibitsaeng bokolonel je go bong go apešwa commissioner ya ntshwa ya ka Limpopo General John Skippers re leboga ke tshedingwe tsa ditiragalo tseo re di boneng di direga ka gare ga mafelo a beke ye tshedingwe wena ke dumela gore o di bone ye nngwe ke bone go ke ya all right 086-0-2452 ye re khotile ke go pula beke go feta ya ma o problem free ya gore jwale o tswalela sekolo sa banenyana se a benga se butse ka mo Afrika borwa ngwaga o tlang ka gare ga 2027 so se bitswa leadership academy for girls ka mona Gauteng province o boletse jwale o tla gopola gore leeto la sona se tsere mengwa ge mekae go tloga ka 2012 2022 ya senale mare go feta ele sumetlhano e tlabe senale 15 years mola se khwetjwa se le gona o bontshitse gore se a tswalela o tlabe a se tswalela ngwageng ngwana o thomang ga botse sena le ke e tlabe le mengwaga e masomepedi mola se tlongwang ka 2007 a tlhotlheleditswe ke mang ke mo presidente wa rena wa naga go matlafatsa bana bao e leng gore be ba le kobodi magetleng ke engwe e leng gore o bone e le mokgwa o mokaone-kaone wa gore a tlhome foundation e ya go thusa bana ba kobodi magetleng ka mola Gauteng province e be e le toro ya gagwe e kgologolo gore le ena a netefatse gore sekolo se se ba gona se matlafatsa bana bao a beeletsa ka gare ga bona le kgono re bolela jalo e le magarebe a ikemeng a tsebang boetapele all right 500 girls ya ba tlabe ba loga ka gare ga dithuto tsa bona re leboga ka nnete taba yeo re iphaphathela matsogo go ne o matlafatsa magarebe ba ile e sa le basetsana ba ile e sa le dikgarebjana ke bao ba feletsang jalo ke bao ba feletseng e le baswa re e leboga taba yeo re iphaphathela matsogo re phaphathela matsogo taba e dirilego ke mao mama Oprah Winfrey 0860002452 ke dumela gore e tla ka gare ga nako e botse taba ye re keteka basadi bomme ba sara thipa ka bogaleng le ena re a mo keteka ka gare ga leeto le Thobela FM ka mošhatša go sele go sa galetše a e lesene ka mošhatša go sele
5: lekae
4: re gone lekae mamso awa re je le mamso le ge e le gore e be ile mago a tseba ka mole ka mo wa tseba e seke le ka bolela gape taba yeo a e seke
5: I'm going to go to the house.
6: Na
4: bra. Are. Le kae magwedi wene?
6: Re ba le kae magwedi wene?
4: Yo, a be sa le le ntshabela mohlangono ola. Ya be sa le ke re le kae? Re le boga tlhele gona le satsogile ga botse ka di ka diphali. Ah, bathong, bathong. A re le bogishe mbanyana banyana hle.
6: Ah, bo go di ye grai,
4: ke yona.
6: La mo khosi la la.
4: Ah.
6: Are go di teng, are beng le ba, are beng le ba sa di re beng ba sa di go botega, ba sa di go botega la malapa re le. Le le go foka sa go go je ka moka.
4: Mm.
6: Re magosi.
4: Re magosi.
6: E di tike mo khosi.
4: Ah, ba thong, wa tsare ya keteka ka mogore se re se. Re a leboga magwenu wen.
6: Ke go bala mo ei, maredi, a maredi o go fana le. O kae ma?
4: Shile ke mone a a tsana mela go go di mana o lata dikwere kwetlane na.
6: O le ga le ga re ba tsana la mo ni ai ma. Ke re wa tsana na.
4: Re a leboga magwenu wen. A re ya ka gare ga mafelo beke ye re bone IEC le yona e hlomile mafelong a go fapana fapana gore bathong le ke beke e mafelo beke e re tsang go bona beile mafelo felelo gore ba ile ngwara ga seng re ngwa disha ga seng ke ro hlola gore re sa le gona re sanya ka go yo register go vote mo re leng gona re fetole mawa re ngwa dishe ba re sa ngwa disha ke dumela gore batswadi bomme batsadi bontate re tlhotlheletsa bana ba rena ba masogana re tlhotlheletsa bana ba rena ba magarebe a ke re taba tse di thoma ka mengwaga e lesomesesae ge bana le dipasa gore ba ye ba engwadise ba tsebe botlhokwa bja go tsenela dikgetho le direle jalo a re direng jalo tlhelena e no ba le gore beile nako ya mafelofelo kore mafelo beke a re tswang go ona beile ya mafelofelelofelelo a kere ke dumela gore re direle jalo go tswa metseng ya ga borena go tswa ka mo Gauteng province ka mo Northwest ka Free State ka Ekurhuleni East South West North ka Limpopo province ka Mokame ba spaleng ya ga borena ka Vembe ka Waterberg ka Blowberg ka Mole Mole ka feta go mo ntubatse mogala kwena Polokwane Kamapila Elias Motsoaledi Mopane district Mbombela ke dumela gore le dirile jwalo ke dumela gore re dirile jwalo go ba gopotse ko re santse batho ba tsebe bohlokwa bya dikgetho go tsenela dikgetho gore na wa tseba gore ge o saka wa tsena dikgetho ga ona seo ka se bolela ga ona maikutlo a o ka tsweletsa ga ona gopolo ye o ka ifa a kire wena a se o gethe o tlhoko ya dikgetho o sele go sagaletse ka moshate a ile seni
5: ba go le machine
4: arlo chemba ga sebet
5: le ga
4: re gone le kae ka Mpumalanga province
5: nga o botsile a mitlepeke
4: arle bogeng
5: ga ke so nka se la pobla la sekolo se se ke primary man ke
4: aga re di kuketsa ka nnete
5: ke primary man a ke tsena ke tloi tumela ne le na ke go tse se bonta ro rise kulu ai wa namala se sala ba itswalela ka bakala ba rutisi ba matepe ba o tsoka ka mmere go bona ba o de ba sala go di sala ba kra sala re ya bona
4: yo ya tse ye o taba e botsela tseba
5: mm ke nya ka go di ba le tsela sala mo la e mo piso ta so mo ke ba ka mosatsi ba putile maso bana ba bona bana mela pasi tse tharo bana ta sekolo sa bana ba o tla kwantsa mo etse a ke so tabia ntsenya le tsaba se se tsapisa so mo ke mara o ta loka ba botlhano ba botlhabela ba ka fitse ngo mo ma tar tshe sekolo sa rena sa boye
4: ka nnete
5: ha ke so re go le bo principal mo la sekolo se se ba re ke mafa ke mo nna mo la gala go ena mo la ba ba ke la ntse la 5 km ha ke so ga le bo
4: o le lebogile ke nna ka nnete re ya kuketsa ke re ke mosupolo gore kuketsa barutwana re kuketsa barutishi o tlo e feleletsa e ge re tlele jalo wa ka wa ka masa 0860002452 ka mshate a ile seni re alo a re
7: le
4: ka re gona le ka emane rips
7: a rona
4: ai go sele go sagaletse ka nnete
7: a go sele le mpopo le wetse ka boskiepe
4: Yeah, le wetse ka nete wa ke kodi wa tsaba ba re bona jwa le businyi ke gona jwa le botlotumolwa ka medu
7: ar blue uniform to orange
4: yeah yo
7: ka re ne banana re wa swa swa bona motlhobo
4: aba swa swa shem aba swa ke bone ibile ka rama felo be ke go bile le ba khorela e tsa merero tsa selagai ya selagai ke bone e utuluji ba bangwe ba falati basket ka re ga mafelo be ke fela
7: yeah
4: gone ka mo province ba ile ngore abana dipampiri tsa maleba abana mangwalo a maleba
7: Allah
4: nale mpopo le tlo julo ke. Jo. Le dumela jalo mane rips. Le
7: dumela 100% ene ga ka kwakinali masolo ke a bua.
4: Le nale mak. Le kule taba ye le khatlile.
7: O ka rona le sedi go.
4: Ka morago ga. Ke le gwil, ke le gwil ra. Arle bo ge.
7: Arbolele na. party ya neza le re thoma e botela ka 1994 nge e tsantse le bona ba ka tsena door to door a de tsantse be loro yona re a tseba it's obvious ka re ya re berekela bona re ka baka la ra ba re berekela ba tsantse ba e tsoba ja di door to door for what
4: le ra ra le tshepe gore ka nnete le bona jwa le ba tsana fatshe ba itlolwa ntsha tabai ba re jwale ba re yalo ba re tsena door to door re a tsena jwale e ba le sa ba shumisha ba ile ngora bana mangwalo re na le lena
7: a ba le mantsheme no re ba bona nanga ni Pakistan le ona dipitsi
4: le di go ra bana le mangwalo a maleba a ke re ga o se farelwa ntsha ba ile ngore ga bana mangwalo a maleba ba patele tax mochelo gore ke dilo tseo ka mokaga jona
7: a wa go putjwa te
4: Dumedisa bana ba ka mothimako wena are ke kuketsa selbo ya go bona ka ke tswa moletse ga rang khuwa mothimako jwa le ka gore e tswa ka mo no puti wena o itsebela kae tamen KV makontlong e re ke sore ka mo great tubatse le maruleng municipality ke sala ba le small house a sengwana sekolo jwa la e queen le bakane jwa le wa ilahle kgotsong tao ga di ya ga mashego ke gopela go godisa Maike ka ga mashishi go gola wa gola le khono le lene so ko di beng ka artery 7 ko nomsa kona di re le boga ka mo kagalena ke na pide ke shutella wa ka wa ka masapit wa gara malepe mani rosina lena are kv ere ke go tamishe ke tso she genetic mushia ka mo ga mashishi wa gola o go sheke mandroro wa ka shushe tsa fihlile ka se hebe itse se ke me vidi fela Richela iringela ya bobedi wa ka dumela
8: hai wa ka
4: o ga bisa ke mafela be ka bile ga botse
8: eh
4: masbonge
8: ya
4: batong
8: lo ka mo ka di ga botse wena wa

0: 1976 ka Soweto
1: ya
0: ne wa ngwisa
1: ah
0: gila kiro rauri fa ke tsona ba ka go botsang ka tsona kudu go feta
1: ke seng bo military
0: wa ka tsheke dikota tsa masa swang military sex wa ngwisa aba kwile gore fuka ya kae mo
1: gore ba le ke ba botsaila ba ndle
0: wa ngwa ke ba 2000 ba botse ka shebe a le tlo kwa mo bua lo bona ba botse ka lepaka
1: ya ke ma ba go botsa ba ke lepaka
0: ya
1: o ke karisho
0: wa ngwa ke
1: batho mara karisho mo kae batho
0: e se kari mama a ke tsebore ga ndwela ka be se mo saga go se le jwang fela
1: ke lela gore o wa ka ona fana wena
0: wa mafelelo ba le ka
1: wa kwa ke go bona gore la mafelelo be se ga botsa sa le ka bokelong
0: a ke re wa ka
1: re dumela gore mmeleng wa ka ona fana ke fola ngwana
0: le nna ke tsepa jwalo
1: fola ke
0: ala
1: fola karima
0: ala ala kari mama gore ke kari mama shandi mama ke di khwari tsa ga borena re itsila ka tsona kuruka mo province ya Limpopo
1: le malebule le ntho ke shebe bona re tla re ke boing a ke ke bo khari mama
0: a malebu ino balpara
1: ino balpara
0: a tso go shamfano ya pula mon a mar malebu bana a vampiri
1: e
0: vampiri
2: se di kwa ra se pale le ke lena nao la sedube se sekolong le morao maredi iri ya bone ka masa o fitlha ka iri ya botlhano mesong nyanya mathuto a thuto le boithabišo mo Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
3: SABC Education enrich your mind enrich your life
0: Mela metso tso jwa loge tshela go iri ya bone ka moshate wa tsebolo ba ithabisha tsebolo FM ya le go tlhagatshola Africa borwa di roropa di konka di gatlampana ka re tsela ye ka mo moshate wa tsebolo ba ithabisha ke ngwa oh bang ka kan sto sa re go du medi sto sa le parara le ngwala ka la kwa gae eh o re mo bon ke go pelo nta Mr KV ge ke kwela lentjwe la KV mo mosong go re ke ya gotsofala ke tlo kito eh now wa ke re mo bolela no re ha isto
1: a
0: ke re ka na hore ke isto e no isto sa dumela ma dumela fikile a isto ai wow a tlo re da o tlo mo o ba me jana ha isto o tlo ba futumalelo o tlo ba futumalela ba ba o botla le swafu e tlo wa ka re give you ring o re ha isto ke give ke monnagish ke o shuma ke moleta di khoro bialo ke ka fa leng gore a ro bosego ka moka kere batheogetse wa ngwisisa kere yola re bona tsa re keng ge ke keng ka kwa KV o tloga re bile ge ke kule KV ke thoka tse bona na kwa go tshaisa FV ye what the ah wa ka tlo taba go bona ya sthuma kere no re sthusa aw ga re ke nna mo story ya ka mogo nna ka o ntla pitse jabeke a ke tsebo ntlafitsetse ke tseba o nkuketsa halala nna ke o tlhabira malete a fa go letlo ya mamphela magaukhwa ga maredi le motlheletse mogolo wa ka wa lepara Isaac Silo wa ga mašila ke mašila ga tšhaka lekopelo ya belegereile palakata mo lenaneong la thuto la sedupe se sekolo gore kolofela gore o itshinne ka maikhutso a gago a beke ebile maikhutso a beke a lemaema e ke bone sephetephete se sentšhi ba re gape ke mafelelo a kgwedi nna ke tsebe goreng rena batho ba so go bonala ka rena kudu gore jwalo kgwedi fedile ha ke tsire manna ba ba malo mo shweba a se ga ntse ke bona ba padi a spiti piti sa bo bontsha re o re a ibuga
1: ene ba ba ba ba ba tswe
0: ya
1: ba dira tshelete tsa chile le mwele le
0: o ke a go kwa jwa
1: wa ipisi
0: ke go kwa ga botswa a o nkarabi
1: wa bona nna le ge ba re motho se re lotho o betile 5 million ya di ka 3 months
0: ya
1: Thank
0: you, my God. Kya kwisisa. A kere wa ka.
1: A re itse metšhelete.
0: A re itse.
1: And se se le o e bona. O nyaka go ja dilo tse e leng bo ra seng kwadi.
0: Jalo o di ile mo. Wena wa ka wa goma goma ma. A jalo o tshabitse o tshabitse dilo tsa. Ei, what's that? Ei, Papsito. Mona bona a re o khwetse ke moka a re sa nyakana le yena motheletsi wa Thobela FM na rena sulipe se sekolong tsa Tshinalekhono. Nke re bona le ye ya bohlokwa bya thuto ye ya mahlale. ba wa di ba rutwana ba chaba thuto ya dipalo le ya mahlale maths and science go re rata yo papa le selema re ber pressure le re kwane gore re tlobela ka yana tlo pressure e a re feme gwa ye me kaone ka gore bona ba ka ba na le mask academy ba ba fa ba rutishi le bona ba rutwana me gwa ye me kaone ya go ithuta thuto ye ya dipalo ya mahlale
1: ba
0: bizito ke sitse ka tabeni ya u tsaba guru a go pele fela o ke le para mfano jolo wa makatsa ga sa khutsa ga lo mfano ba thake boroko le be ke go feta ga la bhlano mo go mo go mahlale pepereleng yes re go nne go rishana le yena wa ka wa tseba jolo wa makatsa show ke mo ka a ke fela a ke tsare tshepe go dilodi ga botse jolo motheletsi mbuti go rinye go bonala wa di jwa barutwana ba chaba thuto ye ya dipalo lena ba rutwana molato lena ke eng ile imela ge le tla kae le kwa le hloka thuso mo kae ba rutwana le fela se soitsela le fela pedine tlhano pedim 0860002452 ka mo shato wa tsamela metabish ke tsamela FM ya le go tlaka tsela Afrika Borwa re bolala se sa thuto ye ya mahlale le dipalo ka ge le gore ibile o thoma ka moswane e le la bobedi la nne phato ngwaga wa ketepedi masupedi tshela go fitlha ka la morena la beke ye e tlabeng la senyane kgodi ya phato ka mo Aforika Borwa re keteka lesolo la tsa mahlale e le go National Science Week ke rata gore gona moo re be re bontshane le bona barutisi re botseng ditlhotlho tsa lena ka go ruta thuto e goreng ebile le tlhoka mekgwa ye mekaone ya go e ruta ye ka go dira gore barutwana ba rate thuto ye ya dipalo le tsa mahlale ebile ba be ba e nyake ka bontsi ka gore a tseba gore batsatsing ka bolekgono thuto tse ke tsone tse e leng gore di swere bokamoso jo bokaone ka mo go bona barutwana aga ke yone ewe tlhoporetshano lesolo le lona re le keteke jwang go netefatsa gore re kgwetsa tlhatlho ye e tseneletsego ka yona thuto ye ya mahlale le dipalo ra bana kgwetsa gape le mekgwa ke nna waka gamotse le kgonle a tsa go a tsa gamotse okay motheletsisu dumela go thobela FM hai waka nto ngwae gabotse ma dumela ka moshate eban go diagang ba go eta mini wetsoa iraure ba dira jwa dumela go tobela FM tobela
4: mogau
0: ke nna yo
4: ebile go tse weekend
0: ya gabotse ke ra wena
4: ya kwa ntle le gore le botsana le ke
0: nna dilo di itapele dilo di motepa
4: disofo
0: bona taba shiya thuto ya dipalo le ya mahlale barutwana ba e boifa ka bontsi
4: mogau
0: then
4: moro a hore moredi a u khumana ho ena ntwe e tshaba yelo o tla rata go a ba tsela le tsone ja khumana mo wena ke mwana ga ra o la ka maya khumana le re kolobe a jiwe
0: ya
4: le yena ga se
0: jono wena ka motswa ka ge o le motswadi wena o bona o ka roka khata tema efi go thusa mo rutwa
4: ke tsotlhele je bana ba ene ke mmotsa re ja jiro le lengwe ke ba ru dira thuta mathlale le dipalo hentse o tshela sukiri ka mara ko nge wa meta go meta bokai
0: ka go kwa
4: ke dipalo ntwe le mathlale
0: ke dipalo ntwe o pita
4: a wa tlhokela je gerena
0: pita go kwile
4: ke tla ka di we ya ka yo
0: wa ka ba dumela ke ma pita ala lo ena ka go be jwalo pita putlana re a leboga thego ya gago ya ka mehla ka moshate go thobela FM dumela re na jolo ka batswadi re gata tema jwang go thusa barutwana thutong ya dipalo le tsa mahlale dumela ka moshate arlo che lo muntu lo ongathi ongiyamuza ukuthi ungilalele hano Grow up. Ke gona go gore botho. Wa rabile o pya ga bolele. Dumela go tsamela FM.
4: Ba re go nna ke sekolong. Ba re go nna ke sekolong.
0: O tsore go ne papa no magareng a go opela le go epela. Ye ga go king.
4: Oye, pela, so opere, ya opere ya chandeshi.
0: Ya kwa, ya kwa, ya kwa raye, uwa e pela.
4: Dumele shagira.
0: Ala, ala, kusile kabuti.
4: Dumele kwa wangano kaya.
0: Ah, wana matata.
4: Iye. Nga nga nga fela honore, watuwa rugu kwa rugu diya nko, wastebubu tfoka yona, wastebubu tfoka yona korna, sesu utu chunya nga swana, kholo gale ibu uti ki nga swana.
0: Ke go tledi e fela ke go pela gore o lwana o mputse gore na wena ka mogae ka mo o bona o ka gata tema jwang go thusa morutwana
4: e gore nna ke ka go le bontsha gore tlhabira re ba bontshe dikore dikhlologana go ba dikenya go ba dibotse tsa gore se thuto yona e go tshitse bidile ke ba re ya tshenye ba re di o tla itebo go kopela go ba bontshe go botse ba bona ba kwa pele.
0: Oh, ke a go.
4: Ba ka ntse ba ka ntse ba fela gore ba ri ya pala.
0: Ke a go kwa. Joel.
4: Go to mongatsa.
0: Le ntse la ga go ganile re le go lena mogotsi aka.
4: Ba go bala re go mo tshuta gore ba la melete long ka ile ka ile ka ile ka dia gore lo ka tani.
0: Ah, go ne molete lo mo tswa malala a tletloga.
5: I'm going to go to the house. Masa tsela ga go tsoka mafolofolo a mohlanga a morena
0: ba
5: go tsa tshwerere ya tshito re na le moga maredi
0: ba na ke bona moruti ba rutwana ba bantsi ba boifa thuto ye ya mahlale le dipalo go ba welong gore ba rata go idira bo a diwa bona ina le go ba gogisa boima
5: e ba gogisa boima
0: re dira eng go ba thusa
5: a o are ba seleng gore ba le moga gore technology le dipalo o phelo bo change tse ga jwale kwa pele dipalo e deboga e fela ba kwa gore ba re nyaka dikgopolo tsa ke digolo tsa go fisa gore o tsene ka gare ga metse
0: ya
5: e di science a wa go bonolo bana ba rena ba a ba tsene ba tla e deboga kwa pele technology e o phelo o change tse bonya ka imetse le dipalo
0: ke go kwele go kwele moruti mashaledi ka take 3 ka skoro
5: mo sha temo go le direle mo a gola ka kgara ra mo sha ba ke ngwana sintu ba tle re ke sha hlele ke ri jwalo ka kwa butjwana ga skoro
0: o ya a wa ga gola gole
5: mo sha
0: a gola gole a gola gole re a leboga go lokile ka mo sha wa tsela bo itlabisho ke yona tsamela FM ya gago Khori nyabo mme khori ya basari

0: SABC Education, enriching minds, enriching lives. Halala SABC Education, yari. Na, aye, aye, nazo ke. So ito. Waka, eh, kape, maso vile kia gopola. Kile kini udia mula toa tiba. Kape, lukono, mushupulogo wa lukono, wala taro kuri ya pato. Ki mushupulogo wa ilongore SABC Education. Efecha mi mwa haye maso me taro.
1: 30 years.
0: Wangu agir. E khatampa. Ya. E roropa kamo. Kulu khutla khasho la Afrika vongro. SABC Education. Wangu agir wat. E re matafacha. E re tabisha. E re sedimusha. E re ruta. Kachoshi. Kamo kulu khutla khasho la Afrika vongro. Mananoshia. Kipampa. A SABC Education. Ria matafacha. Wangu agir wat. Khoro ya ka bualo ye ya ke gopela go ba tona ya SABC Education ka mo SABC
1: ya
0: ke gopela go ba eh masila ngwala rufi mo email a ke go ba tona golo tona golo ke e wa ngwisa MEC tona minister
1: ya
0: le wa ngwa ke re wa ka a ba e thoma kae e go mpetha ka nako a ke go ba tona golo ke ne go ba tona di tloga mthalo di re ke be tona ke nna sabura malo pia pon ke tlo ya mampe re sa no re tsama re nwa se shot ke nna le motheletse mogolo wa ka wa le para Isaac Silo wa ga mashila na le bo ga ngwana le bo gile matume sikuba ga ke go shega dia sane moya o dira bialo go ba o re tsopoletse bialo bana ke ipsina ka SABC Education ke tsepa go rloena motheletse wa tabela FM wa ipsina bana ke mengwa ga ngwa ya masume tharo a taba se a se nyane taba ye ke golo e le ge motheletse a ikwa se
2: SABC Education, enrich your mind, enrich your life.
0: Ke SABC Education re hlakele le yona e gole gole gole gole gole gole gole gole gole re sa lebeletse gape mengwaga ya go feta e magolo a mabedi gone ka mogolo go tlagatshola Afrika borwa e le ga re tshola pele gore matlafatsa gore sedimotsa le gona gore thabisha bialo ka ga bialo gore gona nna makhuri a ngwana ka mo mushate wa tsamo le thabisha thabela FM ya ga go wa ka rena le seskoni wa ga masiti mo mogala seskoni dumela
3: ke a tabisha hlabirwa le se SKV ka mo khashong
0: alala wa ka se skunur dume se skoni wa khape wa tsa ke khale re boletse lwana wa go moswa se skoni
3: ya wa go moswa gape ba ra se khale
0: a ta ke no go ka go fitile kwa se skoni we wa tsama le khono ka gore mo lenane la makhuri a ngwana rata gore nke re bolele ka botlhokwa bja go amusha ngwana maswa letswele le ka fa go amusha ngwana maswa letswele go gola go mma go ngwana ga mmogo le ka fa o mma go ngwana a ka gona go go fa ngwana maswi a letswele le ge a se gona ba re ba ne go agama ya motho ba bangwe a re tsebe go ba re tlhoka tshedimotsho eo ya gore go a kgonagala gore mmagongwana a takgame a game maswi re gane re gama dikgomo fela le motho wa agangwa wa re tsurr ra tšhela ka lebotlelong ngwana a šala a nana jalo se tshikone ke gopela gore re thome pele ka gore o re bontshe botlhokwa bja maswi a letswele go ngwana le o ka fao a kgola go ngwana a re tsee go tloga moo
3: nkamogeleng batheletše ka malapeng a lena ke sa le yena moremadi ke sa buile gape tabeng ya botlhokwa jwa go nyantšha ngwana a rena gore ngwana a rena a tla kgone go gola gabotse ke ge a ka fiwa maswi a letswele e lego motheo wa mathomo botlhokwa mo bophelong jwa gage go tlogela ga a belegwa ebile ga a fitlha dikgodi tse di felelago a e nyanya maswi a letswele fela ka baka la gore re tseba gore a na le dijo ka moka a thuša tsemagane gore mmago ngwana le ngwana gage ba tsemagane a thuša go thibela malwetse mo ngwaneng wa rena a dira gore ngwana wa rena ditho tsa gage di kgone go gola ga botse go tswana le ka lengwe la go adimare fela re go na le bo brain development di-organ development maswi a letswele a re thuša ebile a thuša go thibela malwetse a mabe a magologolo a go tshwana le bo sukiri bo high blood bo asthma e le gore di ka tswelela ge ngwane a dutse a gola ge re ka sa mofe maswi a letswele jalo go botlhokwa gore maswi a fiu ngwana rena ka gore a tseba gore ke ona a mathomo a motheo a thusa ngwana rena gore a kgone go gola gabotse.
0: Wa tseba sekgone re bolela kae ka ye ya taba ya maswi a letswele go ngwana ka ge e le gore beke re bekeng ya go keteka lona lesolo la go amusa ngwana maswi a letswele lewe le ketekwago re tlo go tsea beke ka moka re le keteka lona le thomile maloba ka mokibelo wa lapele phato gomme le tlo gatlampana go ba go fitlha ka labohlano la beke yona ye re le go mo yona e tlabe le la supa go dinya phato a re lebelele se sekgone ba bangwe ba batswadi go ba bomma go bana ba lakalela go fa go amusa bana ba bona maswi a letswele ba re abanya ke go gore matswele a bona a tswe methaladi ke bi kana le bitsa methaladi la motse ke eng muramadi
3: ke di strikes
0: o di strikes e o tsaba ngwa a gra sala hlapa eh o tsaba
3: o bona ke ga botse wa re le solong la go nyantsha bana le fase ka bophara simi ya ngwa go e bontsha gore ke breastfeeding for a sustainable start in life strengthening what works re ka e lebelela ga botse re lebeletse taba gore re tlhofeletse batho ba rena go bana ra tseba gore maswi a letswele ke ona motheo ke ona a re thushang ke ona a re boneng gore a bereka batswadi ba bantsi ka baka la go tlhoka tsebo motho ore nanga senyantshi ngwana ka baka la re matswela ka tloa seo ba sa tsebeng ke gore matswele a thoma go tshentsha ge mosadi a thoma go ithwala a thoma a tshentsha a sa ba ka mogola beng a eme ka gona le ge o ka sa nyantshi a tlo nowa
0: ge le nako a gore
3: a tlo nowa jalo go botlhokwa go batho ba gaborena gore ba tsebe gore go nyantsha ngwana letswele
0: sorryo
3: thusa mmago ngwana a ke re mmago ngwana o sa jobelega oka ge a thoma a belega ngwana o na re motse ya re mme ya mo dimpeng tsa mmagwe pele metsotso e masome a mararo a e feta seo se direla gore ngwana a kgone go sepela a yo hwetsa letswele gobane monkgo wa letswele o bitsa ngwana gore ngwana a tla thoma go nyanya ene yeo ke yona e dirang gore ngwana a tsebe mma gore fela re ngwana go nyanya letswele o tseba mmagwe monkgola o tswago mo matsweleng ke ona o dirang gore ngwana a tsebe mmagwe ka yona nako yewe pelo ya ngwana e ba e sa betha ka lebelo so ge mmago ngwana a dutse a nyantšha pelo ya mmago ngwana e thusa ele ya ngwana gore ee seka tia ka kudu boela o tika
0: mokgongre nna ntse e le mmakatša ke ipotsitsa gore banna ngwana ka legore a sa tswa gore phatha a ba setse a tseba gore ntho e ke letswele ntho e ke tlhoko jang o ithutile dilo tse nako mang ka gore shiba ke gona a re phatha namele be re mo kitela tlhoko a ba e gope a o e gopile ka eka gore ka mo a ba a leboa go ne letswele tabe be tlhokantšha wa tseba ebile e nngwe se sekgone ka mogolo ya tsa maphelo le e nang le go e gatelela goba le tlhotlheletšago bomma go bana go e dira ke go fa ngwana maswi a letswele fela ka gare ga dikgwedi tse tshela exclusive breastfeeding ka lemela sejatlhaba se sekone ntho e botlhokwa bjang rena ba bangwe re lela ka gore bana ba kgore maswi a letswele re ba ritaritela ba mabele
3: ke ka lebaka la go tlhoka tsebo maswi a letswele fela a thusa gore ngwana wa rena mogodi wa gagwe o kgone go bopega ga botse go felelela ka baka la gore ga a sa jobelega dithu tsa gagwe ga di a bopega go felelela go tshwana le lebete la rena a le se bopega go felelela mona le tshwanetse gore le re ntšhetse entime e re bitsa gore ke insulin e e thusang go tlosa sukiri mo mmeleng ya iša ka gare ga madi kry-a mo mading ya iša ka gare ga dithu tsa mmele gore motho a kgone go kgora
0: okay,
3: jalo Masu a le tsene.
0: Yeah.
3: A gona go tshilega ga bonolo, ngwana a gona go ametsa, a ba gona go ntsha mantle ga botse. Masu a le tsene a thusa masole a mmele because ngwana ga abelega o belega a sena masole a mmele o sa šomiša masole a mmaagwe jalo matshwe a letswele a thuša ngwana rena go mo fa dilo tse re di bitsa gore ke di-antibodies tsa go thibela go tshologa go tlhatsa go be ruruga ka maleng go ba le malwetse ana le jana a e le gore a dira gore ngwana rena a se ka phela ga botse matshwe anao a letswele ge mmaago ngwana a dutse a nyantšha ke bile ke ke sa bolela mola moragonyana kere 30 minutes ya mathomo ge a nyantsha pelo ya mmago ngwana le yona e boela morago ya gogega e boela morago ka baka la gore matswela ga a dutsa etswa mmele o ntsha seela se re se bitsa gore ke oxytocin oxytocin mmereko wa yona ke go dira gore matshwe a tswe ebile e goga ditšhika tsa mmago ngwana gore popelo ena e se ka fala ja madi a mantšhi mmago ngwana a se ka ba le madi a mantšhi a tswang nte re bitsa gore ke postpartum hemorrage e re thuša gore basadi ba rena ba ba seno belega ba seke ba ja ke ntlo ka gore gale be ba re mosadi o jele ke ntlo
0: ke a go kwa ke ka fa e lego gore go amoša ngwana letswele le mmago ngwana o a golega a go golege ngwana a nnoši a o re file yona se sekone re leboga kudu se sekone masete wa kwagala mo dipane lefela seso a itshela lefela pedi nne tlhano pedi a re botsa ba babedinyana mo mogaleng ke moka re re balele maikutlo mo dikgokanyong tsa leagwe re kwe gore e ka ba motheletse ena o tseba bjang botlhokwa bjo bja maswi a letswele go ngwana le gore goreng re lena batswetse le sa nyake go amoša bana maswi a letswele goreng tabe tlholwa keng tobela fm bume Are you? Evan, that the first commercial, you can push back.
1: Yeah, no, sir, no, first commercial,
0: Ala, Tabashi, we are Michelle Tolemani.
1: I'm going to go to the house.
4: Go be. Le motswele setse a teitseng ke re bona go khumana ba ile mo mahung re bona re ba boya botlhokwa ke gore ba fokotse matswele a le gore ba se ka khumana bile ke re matutu ba se ka khumana ba go gomisa bana ke ya botlhokwa re batswadi ba rena tswelang pele go nyantšha bana e botlhokwa taba ewe batswadi ba rena re halala bomme halala
0: re a leboga bomma go bana triple m o itlhabile ye nngwe ke gore le ba bangwe ba banna goba botate ba na le go kgwetsa ba tlhotlheletsa bona bomma go bana gore ei tlogela go tlo o nantšha motho o letswe masua gore a sekatlha a kgwelele a sekatlha a sa tlo tswa ka gore ge re robetse mo ge ke noo gore ke a phetoga ka go thula ka phofo letswele le namile a re tsuru a ntšhela ee e ba botate ba e leng gore a ba tlhola lotsa mokhutong no wa tsa ya kwa sesekone ke gopela gore ga bjalo o tlompe ye nngwe she bokv goba bomma go bana ba matšatšia ba ya dingakeng ba fokotsa matswele batho ba ripa matswele nto e ne wa gone ka mokgwa e fetsang e ama taba ya go tlo amoša ngwana maswi a letswele
3: Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba a ke tsepo gore ba ka ba di fokotsa unless motho a ntshitse metswele ka moka ene gore na le mosomwa ka nkere ba le ntshitse ka moka ka moka ke ile gore ka tla dira gore di masters di sa tsitsa ba gona se sengwe gape ke gore batswadi ba rena ke kone ntate a bulela ka taba ya go gamola ge re gamola maswi ga re dumele ge batho ba kanyantšha ka ditami re duma ge ba kanyantšha ka dikomiki go tshwana le nna le wene ge re nwa metsi ka komiki ngwana a rena wa kgona go nwa o tshwanetse gore a nosiwe ka komiki se se botlhokwa ke gore mafelelong ngwana a nyantšhiwe matswi a mmaagwe a letswele e se go a ka malekaneng re duma gore bo tata go bana ba support batswadi ba rena ba kgone go nyantšha lapa ka moka le support mosadi yo ba tlhatswe ditlwana ba tlhatswe diaparo ba suele ba direng mosadi a tlhokomele ngwana gagwe a monyantšhe goreng ele ya gore ngwana a kgore e se ka tla ya ba gona ka baka la gore ge ngwana a nyantšhiwa kgafetsa-kgafetsa o kgona go gola ga isiwa sekaleng ra mokala sekala sa gagwe sa ya godimo ge re tswa lehung ga re gamole maswi re a tsholla ka gore maswi ona wa mathomo a tletsego ke a e le gore a fa ngwana rena metsi a go motlosa lenyora ga a ditswa nyanya kwa morago a fetsa maswi a e le gore a mo thusa gore a kgone go hwetsa makhura
0: a mantšhi a kgone go kgora alala se sekoni wa city modipane
3: moremadi
0: nnaye re leboga kudu se sekoni go boleditšhanelo ena naneo la makhura ngwana ka mošate ngwana ena ka mehla go fela go e ba le rena wa re fa tshedimoso tlele ka moso modimo a tswele pele go fa maatla o phete ka yona tsela e re a leboga wa tsikela shuwe mo feletswele se sekoni tlhokwa mosadi a ya tshwanela go ba yentsho ge le yentsho gore a gore ga a nantšhe tlhokwa mosadi ko go ba e pinkana pampa to pampa o ga a le tswa o a le mome o lokile ya ke a ditsebaloke waka ka nnyajanne watsa ke re ke tlwa mo dikgokanyong tšhale ya go belo nako e sa re dumelela ka re santse re e thapelong bosetšhaba tlo modimo a bunele pitwa gara malepe tesemone malapane ne le siwe molepo bo mogadi maria ananias mapiri manaka ke a le bona bo april tibe tlala wa tseba lelatlhetse kaisa wa grotmane ka moka ga lena motlatle mametša mapentsa mapentsa matume charles monyela roli majosi ei nako ke ne e le go le naba ke ke tla bala maikutlo a lena ke nako ya gore re ye nthapelong nxa e godimo ga seo waka khuna ke nako jalo a di rotogo di ye go ye godimodimo a re rapele
5: ke a le dumedišang barati bagaši batheletši ba thobela FM ka leina le le maatla leina le le botse la morena wa rena Jesu Kriste yo a le dumedišang ke moruti dikobo mokhudu wa kereke ya God's Tabernacle mo Phuthegong ya Sešego beke ye ye botse ye ke beke yela mo re ketekang basadi wa ema engwa monageng ya rena go bolelwa ka basadi kgwedie ka moka re dira jwale ka baka la gore a re lebale boithaopo boikgafo bo boileng bja dira ke basadi ba naga ya rena ka ngwaga wa 1956 batho basadi ba uwe ba tswela pele ba gwanta ba ya Union Building e le go lwela ditokelo tša basadi le batho ba naga ya rena. Mphago wa rena tšatši la mamotlha re o khumana mo Genesi wa lesometee temana e nnyane ya mathomo, ya boraro, ya bone, ya botlhano le ya boselela. Yona e ba lega ka tsela ye. Mathomong batho ba lefase lotlhe ba be ba na le polelo ye tee mme ba šomiša mantswe a a tshwanang ba botsana ba re tlang re bopeng ditena mme re di tšhume di butswe ka gona ba ba le ditena tša go aga le letsopa la go di swaraganya ke moo ba itšego bjale a re ageng motse wa tora ye fitlhang le godimo gore re tle re itirele leina mme re seke ra šwalalanywa le lefase ka moka morena a theoga o tlo bona motse le tora yeo batho ba e dirilego mme are bjale bonang batho ba ka moka ke batho ba tee gomme ba bolela polelo ye tee se e no ba mathomo a se batlile go se dira go se wa ya kae ba tla be ba kgona go dira se sengwe le se sengwe se ba nyakago go se dira ge re sa lebelela ebile re keteka re gopola boikgafo bja basadi ba naga ya rena mengwaga ye mentši ye e fetileng re gopotša ke lentšu la Modimo mo bebele e bolela gore Modimo o re batho ba ba be ba bolela polelo ye tee go ra gore batho ba ba be ba kwana bebele ge re ge Modimo a ba bona gore batho ba ba bolela polelo ye tee ba kwana ba bothane a re bonang batho ba sengwe le sengwe se bakanyakang go se dira ga gona se se ka ba palelago ka baka la gore batho ba ba kwana ba bolela polelo ye tee polelo ye tee e be ra gore dilo ka moka tše ba di kwanetseng gore ba di dira a ona wa re phišang mo tseleng e ra gore dilo ka moka ge re di dira ka kwano le rena dilo tše re ka re di dirang ka sekgobokano ka mokwano mengwaga e tlang go ka bolelwa ka rena gore re ile ra dira selo se se botse go tliša tokologo mo nageng ya rena e re ko tlhotlheletše motheeletše gore ithute go kwana ithute go ba gona mo batho ba kwanang ba dirang selo se se botse se se ka tlišang diphetogo nageng ya rena Modimo a le šegofatše amen
0: amen amen moruti godimo ga tlhogo iri ke ya botlhano jalo re ya ditabeng tša mathomo tša letšatši ka moraga fao
6: ke mo ka go tla tlhokola tsela kgadi ya ditšhino na le kgadi ya bannareng
0: alala
6: morwasi ka moka o re fatsa batša mathomo ditlhalemiso ya latela
0: alala
6: ka ona mokgore re hashtag
0: re kunketša sealemoya baby.

0: Magalan Rachel tse re le one re botsa gore lefase le eme bjang.
1: Le matume le magadi ba tlhile di thobela ja lefase re thoma ka tsaka Taiwan. Tona ya tshireletso ka Taiwan o bolela gore tshumishano yena ga ya gabo le United States ga o sekudu go feta ka fang go be go gopolwa. O bolela bjalo ge naga ya gabo e le ka go tiisheletsa neela jano ya dibetsa gore naga ya gabo e kgone go itshireletsa. Iran. President of the United States Donald Trump o boletse gore dipuledishano le Iran di tla thomološa le gono e fela se bolela gore di ya go rungwaneng morago ga go bolela peleng gore o emišitse ka ditlhaselo ka kgolofelo ya go fitlhelela kwano yeo ka yona mmila wa Hormuz o tla go bulwa. Spain. Palo ya mahu ya bafaladi ba go tswa Morocco ba ba falelago toropong ya Spain yeo ipušago ya Ceuta e fitlhile go 72 beke ya go feta. Peru. Sefofane se sennyane sa baeti se šwatlhamane ka mokibelo ka borobjana ga gomme batho ba 13 ba tlhokagala. China. Mafuda a tlhotse mahu a batho ba 25 ba 23 ba gobana provinceng ya Guangzhou ka leboa bodikela bja naga. Russia. Batlhankedi ba selete sa ka Russia ba bolela gore ditlhaselo tsa di-drone tsa Ukraine di fetile ka maphelo a batho ba sesengwae dileteng tsa go fapana tsa naga yo maabane bošego. Pakistan. Batho ba 14 ba tlhokagetse go seo go gononwago e le tlhaselo ya moipolai ka bomo ka ntle ga setiši sa maphodisa ka leboa bodikela bja naga ka Kabul. Greece. Difofane tse pedi tsa boraditumamelelo di thulane nakong ya ge di leka go tima mollo o mogolo o sentšego magae a go feta legolo ka leboang bodikela bja toropo ya Athens mola batho ba tswela pele go tšhaba mollo o mongwe setlhakatlhakeng sa Cephalonium. Re ruma ka tsaka Nigeria. Borasithunya ba bolaile batho ba 12 ba tšhabiša basadi le bana nakong ya ge ba tlhasela motse wa ka leboa bodikela bja naga provinceng ya Sokoto. Ke tsona tšeo tša lefase, ke a leboga.

0: Sasha ka mushupulugo go ditlalemiso le Vicky se jamoletja.
1: A ke le bo rampa mo theletse madume. Halagasha ke mushupulugo ska le bala gore ka seripagare go tswa go irela botshelela o tla o letse re kwe le gore natsa ga go dieme ka sepopego se se fere lebeletse mafello a beke o tla kwa ge ke re parliament ya sefala ke le gore e bulegile re lebeletse fale na le tsana go dipapadi tsa Commonwealth e le go yena sine sipho dambeli yo le gore o thupile metsala wa Gauta go lebelola 200 meters ka le lengwe re lebeletse fale mathwadi bona go mabelo a matelele Glen Rose Qaba o thomile ka lebelo la maemo a godimo go lebelo le la Spa Women's 10 kilometers challenge. Setlhopha sa Orlando Pirates se thoma ka moshito go leeto la bona la go sireletsa sefoka sa Betway Premiership 2026-2027. Squash shooter ka seripagare go tswa go iria botshelela ke tla ko otlolele tsona.
0: Halakasha ka mushupulugo go ditlalemiso le Vicky se jamoletja. Jaboso go ditlalemiso 12 FM mošhato wa tsebo le boithabišo.
2: Vicky se jamoletja tlake ke go leboge motheletši madumeši ao a ke maemo a boso go ditlalemiso tša 12 FM. Re thoma jalo ka mo provenseng ya Gauteng ka Johannesburg seswai le semeseswai Tshwane 5 le semesenyane provenseng ya Limpopo Polokwane ga bo mošate 5 20 Baphala Borwa 4 24 Tzaneen 4 20 re lebeletše jalo Lephalale 4 23 Bokone Bophirima Mafton ke Mafikeng 5 le semesenyane Rustenburg Rusty Dusty seswai 20 Mpumalanga ka Mbombela e bontšha jalo gore ke šupa 20 sekunda le fela le some tshela tla ke re ke tumele jalo mabenkeleng.
3: Chomi, ntlo le ya gago ya tlala ya go falala wena o dira bjang?
4: Hei, ke my way Chomi, ke se ke tša go fitlha go 40% premiumong jaaka tša insurance ya koloi kgwedi ka kgwedi. O phela bo fetogile Chomi.
3: Ore my way insurance?
4: Ee, gona bjale ke na le tšhelete ka potleng ke re le papa bana le yena o fetoletše go my way pele re se ke jaaka bobedi re na le tšhelete ya mabaka a mangwe re phela se rena so
3: ke go se ke tša go sa felego ne
5: batho ba mmakgonthe dikoloi tša mmakgonthe ditsheketšo tša mmakgonthe o humana quotation tsena go myway.co.za. Myway ke moabi wa semolao wa ditirelo tša ditšhelete wa go se inšora bophelo di-premium di ya ka risk profile ya gago go na le dipeelano
6: ke nako ya go nagana ka go bolokega ga mohlagase gobaneng gobane batho ba bantši ba go batswa ke tšhomišompe ya mohlagase go thoma ka didirišwa moratiwa ke tlele le toastera tšeo tša dithapo tša go senyega ke nako bjale ya gore o di lokiše ke ra tšeo e le go sebakanyana o nagana go ka di lokiša aowaowa selotape ga se karabo le gona o tlogele go imetša di-extenšene a ke re o tlwaile ditrake tša go tlala kudu ka gore dikotsi bjale o re go imetša diplaka dula o bolokegile le tlišetšwa ke Eskom.
7: Bana bao ba golago ba nyaka tšeo ketšegilego Nestle Nesprey e ba neyago go ntši mohlodi wa divitamine le diminerale go thekga kgolo pakete yeo e swarelelago nako ye telele ka gona tšhelete ya gago e ya pele mme ge ba neye Nestle Nesprey always giving more.
0: Ditlalemiso mogweraga wa noši wa o feleletšago mesong a swere magang
8: a go na nnete ya go feta yo bošaretlhakanagapekanagape
0: go tloga go di sa fiša go ya go mmino wa go oketša lethabo go tloga go morabaraba go ya go dijo tšaaka tša mesong sepetšana leeto le la ditlalemiso le lethabo le joe mathato ga mmogo le ega kgoši e sese
9: naripsenne makadian
0: mošupologo go fitlhela botlhano ira botshelela go fitlhela ka ira bosenyane mo mesong 12 FM mošhato wa tsebo le boithabišo.

0: Chapai, Ed Sheeran ke ene le gore ngogo fa ko sha yona ye bui kwa ngo bia le go thobela FM di tlalemiso. Na lwana mutshile jo thobela FM re tla ba re theleditse a ke tsebo gore batho ba ka ba sheche ba rometse nna.
1: Watswa ke se ba le se se tloga se re se re
0: tshwenya. Na go ka re lena le mathata
1: a. Watswa ma motho bona ka ke tse. Mushipulo mo a ke tse bo rena go dira gala indilo.
0: Le imelwa na.
1: Indilo ye. Watswa go rena.
0: Imela ke tlhogo le.
1: Yo yo yo. Indilo ye ni ka le tla gore la ka. No mara ke na gore mo mona go se fetish mpelo di ka re phuthuru
0: re tla di lebelela beno mothomongwe re sa di emetse ka mogho re lebelle gore na chaching le re o tshwaretseng motheletjo thobela FM o tsebaga botse gore ke letjatji la mushupulo wa era o re thoma ka disafisha mushu wa Afrika borwa o thomile ka lenaneo la bona la go busha ma Afrika borwa ao a tlokofetsego ka Angola ba busha ka mogae mo ile goreng ba dira boipiletso go malapa ao a tsebago gore batho ba bona ba ka ba tlokofetse ka kua Angola dula gona fa o tlo theletse temana ye ka moka gore e sepela ka sepopo safe go pula ga botse gore morao ga e riela ya boshupa ke mo ile gore tla ba re tsena ka gare ga karolo ya rena ya opela le yona e tla re ipsine re tshege go be bo semoge wena o re opelela go shaye ile goreng rena re go fa yona wena wa itse ba re nyoko ka gore mantsi wa wa tseba ga botsena go ba o di o sepela le morethethona ke e lengwe e le goreng ke a tseba gore na le wena re rata le go feta benong e naodia gore o lokise dilo tjao o tlo o kwaga le ga botse re na le karolo ya rena ya bolela le rena mo e le gore re tla ba re go fa tlhogo poledišano re e kwa gore na wena o e bona ka sebopego sefe se ka shuta ke tlo oalela yona ga botse thwi
1: ee re sa lekana mo lejo e tlabe re boledišana jalo wa etse ba karolwana ya rena ya bašomi nnete ke gore re bolela ka tlaišo ya thobalano ka mola mešomong ka mola gore nna molao o reng botsebotse ka yona taba ye ya sexual harassment ka mo mafelong a mešomo dula o tshwaile tsebe gona mo ditlalemiso tsa thobela FM re tlanke re tlo kwa gore na mmušo o tlabe o e boledisa ka tsela ye feng ga gona le ka bothata nnete ke gore re tlo ba ro ena go tswa ka iriona ya botshelela go fitlha ka iriela ya bosenyane

0: ubuntu ba mmangwane ke le gore ngwae kwa ya suela go ya le go thobela FM ditlalemiso ya ba bang ba joma nyalong ba bang o ke gona ba yonye hey gape na kwela e fitlile ke tshwara tshetla ba re di kwa tswa tswa tswa le bone o ba o mo tshe re senatla he ba ira go tshe sese ba re ke senatla
1: eh
0: tshe re tshe re senatla e go tshe sese he
1: ke nnete senatla yo a ira gore o tshwanetse o ka ba le mmelo ai no
0: ke tsebile gore o tlo e bolelela mpe yeo
1: a wa ke nnete senatla ke senatla a go tsebo re wa ka ha re senatla o ranna
0: re tlo o kuka
1: o mulungu wona wa gagwe e le senatla na ke tsebe senatla wena o raa e ka ba se se buang senatla ke bo rena go tshedisesa ke
0: aye senatla ra mapanta a re ko gore nna ba thiletse ba reng ge ba re lokela ka re ga dilo tse ba di dira mafelelo beke go ba re lebeletse beke gore bona ba lebaneleng
2: thobela setlhopha sa ditlalemiso
0: nna
2: mafelelo a beke aowa se se mmakaditseng ke bekeile go checka lebitso la ka mo dingwadisong tsa dikgetho a ke ditla kwa ka yo kera batho ba gona bane kgatlho e mengwe ba swere majwala ba ke nnela ai ka ipotsiša gore na batho bana ba mola ba re ba re thuša gore re checke mabitso a rena ba e nwa jwala re o ba kgetha jwang ando ya senthabise e le nna Isaac Motsae go tswa ga mothapo moša
0: ba dumela ga mothapo ka
3: moke ke mo bona ba swa ka mo Thembisa Monneng molone ba sianya ke o registera ka botsisa ba babedi ba bararo banna ga nwa e le sa kwa dikolong la la registera a ba nompotsa ra ba bone mogola registera wa ba swa registereng ene no na le online please ke Thomas Shotlolo boto kwa mokomene ra mogopa
4: ka go kopana ka boshate na mo gende mo go bone wa tapele ba le saleng ke ba bona ka je kgetho tsa mofa sefirong mengwaga e metlhano ya go feta e gala re sa ba bone batho bawe ba buile ba buile
0: ba buile
4: ba rengetsa ba re tlo ba kgetha ba tlo sobelala gape re tla ba ra ba bona after
0: skarialo
4: ka le wa go
0: skarialo tle
5: biraro ka moka ya ka re tsa
6: le jo e majo
0: e tsabele
6: o mo botse le matso le go jetsa sa ka mo
1: re alo
6: o bela mara ba go shi a go nona magi tsena ri sa tlo le jo e nna o ke nteng ye ke jwa ke le ga e ke ino pra balao o tswa pa fola ke mo kopana mo go tswa ngo ke nte be ke driver from Gauteng to we travel from Limpopo to Gauteng. Ke kopane le pholo tse di mmakaditseng pholo ba ithutse ka morago. Ke kopane le pholo tse di trade, di accident tse di pholo tse di trade. Ba di ithutse ka morago. From N1, Jimmy Stene. Mo ke lo mona mpolo ba ithaisitse ka morago.
1: Ya no, watsar ke akitse ke ba swaba motlhomongwe a re ke kole ba bolela ka taba ya ho se nya ke go ingwarisetsa go ghetha ke ku kwata ga ba swa motlhomongwe ba ku dira re tla re keng go ba motlhomongwe ba bona o ka re
0: go kwata wa ngala a go fetola maemo go pela ga botse gore cross ya ga go ke yona e fetola maemo ka kwa bianong a re ntse fatseng gore ka nnete ba ingwadisha e gona mo ile goreng online o ka gona go dira wa ingwadisha ba swa boka mosobo ka matsogong a rena ona motho mongwe a tlo re fetolelang dilo ke rena re tshwanelang ko go fetola dilo ntho e go kwatisitseng sepela o yo e fetola

0: Squad Cam e bole kai nako ba ba namela sefala sa disama o bona moshito wa batho ba bantšintši ba ile gore ngebe ba keteka taba ya mmino ka mono Africa borwa rap music ile ya duma kudu ile ya bonagala ka batho ba go tshwana le bo flaba ka moka Squad Cam bo Sugar Smacks ka moka ba feleletse ba ipitsa Squad I can bibile ngopotsa ye le gore ngetlo ba direga go di yona ye di a bua gape di South African Music Awards ke na le bone tse ba gore shetse tshwetse phatlalatsa temana ye o kgeding yona e re le mogo yona ba re nna le wena mothile tsho thobela FM re tsana ka rolong yela ya rena ya di safisha ka letsatsi la botlhano le re tswa mogolona aba khoro ya bogabo le setso ka thego ya South African Heritage Resources Agency ba ntshitse polelo ya gore ba re malapa a ile goreng ba bo bona ile ba tlhokofala ka kua Angola ke nako ya gore ba ka ba thusa gore a boe ba tshwanela ke gore ba ingwadishe go SAHRA o pele ga botsa gore ke South African Heritage Resource Agency benong go bile dipolelong yana tse dintšhi gore morago ga mengwaga mekaka kaka morago ga mengwaga ye masometharo goreng gabjale benong re tlo ba re boledišana le yena molola tokologo tona ya science and technology ya maloba ebile e le former deputy minister wa education e le go yona Dr. Mangena ba Mangena meso me botse go lena le tsogile botse mesong ye
1: tsogile fela re ba ga mangena re ba ga
0: mangena awa
2: realebo
0: mangena awa realebo ga se atla go dimoga sesengwe hle
1: awa go lokile motlogo
0: a gona botshata nke le gape ntse le mpitsa motlogolo motlogolo ga a sepela malome le yena a sepela makere o swanetse mo fe maleke
1: a wa sona malome
0: e ke le motlogolo ra ke malome malome a tsene bana ba tsala ba re maleke re shi
1: a se malome ke ra kgolo
2: e ke bo ra kgolo mosimodi mangwe
1: a ge
0: a re kweng ditaba ditsweletse ka la botlhano mo ile goreng le bolela ka batho ba ile goreng ba tlokofetse ka kua Angola motho mo le ka re tsea la re tlhalosetsa ga nyane ka taba e gore go fitlhile jwang sepetong se re sekweleng setswella ka la botlhano
1: sepetong se se se tsantsa go ba se diregile mengwaga e mentšintšintši ya go feta le nna ke dutse mo a ke tsebe gore ke eng e gona jwale go shetse go fetile mengwaga e masometharo e le gore batho ba le ba gare ba robetse gona kwa ba robetse gona mashokeng a kgolegole le naga ya borena batho ba e leng gore ba e kgafetse go lwela tokologo re le mo re le go gona ke mešomo ya bona ya bonaka e ba e dirilego jale e ba re e ka re re be re ba lebetse re lebetse tse dingwe re sa ba tšea ke tshepa gore ba bantši bo metswalle ya bona e šetse e ile badimong ba sa tsebe gore nna marapo a bana bona go kae ke gopola be re tliša ka 1980 re tliša o nkgopotse tiro marapo a gage re bolela le bommage o rile ge re šetse re fitlhe re mmeya kwa dinokana ga gabo bommage ba re jwale ke tla robala ka kgotso ka nnete ba robetse re tshepa gore ba robetse ka kgotso re nagana gore ba maloko ba bangwe ba robetse go kwa le bona motlho mongwe ba shetse ba ile badimong e le gore ba tsamaile ba sa kokoropane dipelo
0: ntse mangena re tseba jwang gore ke batho ba bakae ba ile goreng ba ka kua ba ile goreng mebele ya bona ka nnete tshwanela ko boya
1: a gona yo a tsebang gore ke ba bakae fela ke bona gore ba lekgotla le e leng gore ba le mo go lona ba tla phopholetsa a ke tsebe gore bona ba ka tseba a botse gore ke ba bakae le gore ba go kae ke kgola le gore le go fumana mašhaletse ao go tlo ba bothata kudu-kudu mengwaga e mentši e fetile a mangwe a mabitla a ba a sa diriwa gabotse a ba dio ka gore ba kry-e be e le ntweng a dio beiwa gona moo ga seke a abiwa gabotse go a seke go a ba le dilo tse di botse tsa go bontšha gore nna lebitla la mang ke le lefeng la mang ke le lefeng
0: go le joalo o mongwa ka botšiša re ka lebaka la gore seo se tlo le tšeela mašeleng a mantši ge ntse leng ya kešiša ka sebopego se a go kaone gore motlho o mongwe tšhelete oe bano fa ba malapa ba phumole meego go ena le gore le tšee e bane e šoma mošomo e le goreng o tlo tšea nako goba wa tšea tšhelete ebile ye ntši go dira seo
1: motho a se tšhelete fela motho ke moya ke setso ke tše dintšhi dilo tše e leng gore di amegile mo tšhelete ka nnete le yona ba ka e fiwa fela le mašaledi a batho ba bona le memoya ya bona ya nyakega gore e tle gae e tle go khutša
3: a re ba mangena motho a ka botšiša gore nna nkane go kgethilwe Angola fela goba go na le dinaga tse dintse e le gore motlho mo programme e thomileng e tlatla e ralala le tsona dinaga tse dingwe
1: a di tshwere ke lona lefapa lela la setso le tša meraloko fela bašetše go nne le batho ba ba ileng ba tla mo gae mo ba jwa Zambia mara ya nanya taba ya gona e nanya ka tseleng gore e kuša botlhoko ka gore nako e re a re tlisa botiro mo le bokgethi re le baZapo mmušo o bo sena kgatlhego ya go thuša re itiretse ka borena o sena kgatlhego le gannyane ke ka lebaka le le gona jaanong ke sa tsebo gore na ke eng gona jalo go shetse go fetile mengwaga e masometharopedi e le gona e leka modi mošomo o wa diriwa fela ke tshepa gore ba bangwe le bona ba e leng gore ba mafelong a mangwe ba tla tlišwa gae ba bangwe ba kwa bo Europa kwa ba bangwe ba Botswana bo le Zimbabwe go na le ba ba ileng ba tlišwa ba etswa Zimbabwe ke dikgwedinyana tše di fetilego ba ileng ba tlišwa ba bušwa mo gae mo a ke tshepa gore go tla diriwa matsapa a gore ka moka ba tlišiwe gae ke tshwanelo fela re tshwanetse gore re seke ra thaba kudu re nyame ka gore le ba bangwe ba ba tswela ba lwela pele ba lwela tokologo ba rena ba ba lego gona mo gae ba sa phela bontši bja bona ba phela ga botlhoko ga ba tlhokomele ga re ba tlhokomele rena re le setšhaba ba lwela pele ba ga lebale ga ke tsebo gore re emetseng ba bangwe ba tlhokofetse ka baka la go dila ka gore ga ba tlhokomele ba lwetse malwetse a sa tsebalegego ba tlhokafala re sa ka ra ba thuša le gona jalo go na le selo ba re ke verification gore go tlhola gore nna motho o ka nnete o lwetse tokologo mengwaga e masometharopedi e fetile a sera tlha re ba tlhola re ba botša gore ka nnete le lwetse tokologo ra ba thuša a re dire jalo re setšhaba se sengwe sa o makatša
0: aga dikwagetse ka nnete meloko le metswalle ke re tshepa gore ba thieleditše ba tla nama ba iponagatša ka kua South African Heritage Resource Agency gore ka nnete ba bee taba tša bona ge ntse go nyakišišwa e bane le tša bona di ka gare ga dibuka tšeuwe e re re leboge doctor
1: a ba iponagatša jalo ba bangwe ba malapa ba šetse ba re le bona a ba emouwe ba re bokaone marapo a batho ba bona a no khuja gona kwa
0: Awa a dikwagetse ka lebaka la nako re tla tshwanela ke go e tlogela gona mo ke humane molaetša ba re ba botse gore le boragolo ba reka malekere e reke bosupo godimo ga tlhogo mpokorosi

ere mo se ba ke se re fite yo se modu ngwana wo go me re rume ka ye ere go ba hlankedi ba mmusho ka Pakistan para ke batho ba le sumenne ba o ba tlokofetseng na kong ya go ipolaya ka dithuthupi ka le bo wa bodikela bya selete sa Swati ka Pakistan ba ga reng ga batho se hlabelo go akaretswa le mapodisa a mane ba hlankedi ba golo ba mapodisa pa re mogononelwa o lekile go tsena ka station sa Kabal sa mapodisa fa o a fitlhileng a thuthupiša go dibomo morago ga gore mapodisa a leke go mo thibela le go mo phuruphutša. Re di romela gona moo re buša re kopana gape ka iria seswai go kwa tše dingwe.

0: Ditlalemiso le Vicky Sejamoleja.
1: Hala ga shara le bogampho motheletsi shasha re lebeletse tlhapa sa mali se le gore se fentse Cape Verde go diphadishano tse latsa basadi tsa kgole ya maoto wa fkhone ke le gore e sa tantse shedi re lebeletse ka ole lengwe go dipapadi tse latsa Carling Curry Cup Premier Division re mo tukulugong ya bararo tlhapa sa Boland Cavillers se fenywa papadi nya bona ya mathomo ka gae mo mafellong a beke ge ba shasharwa ke tlhapa sa Pumas o ka rumela ga tshe le ntse motheletsi taba distofong wa remela go 063 028 8050 sha
0: halaka sha

0: It's again. Urla we open la mang.
1: Kupela akure sepsela la manager wa ku apela ka sa futa manager. Zoli kibisa munna ka manager. Ke manager wa ka.
2: Tuela khosi ga di dumela he aba e ko re khosi ya sese o nya ka khosi ya di
3: dumela
2: e ya namo la namo
3: ka dumela
2: e
3: e popo ya ka dumela
2: italio italio e o itse re ga botse dumela tle
3: tswe
4: na bele mo di tsopela ka ga mo shape
0: e re wa re buchele na
4: a wa ro na na bele mo do re papa tle
0: a re betheng shua.

0: ¡Qué remixina!
1: Ya wa tsa ka jalo gore ka ba go swenge sona le dumela ka gare a ga bona le botsa
0: ga bona botsa
1: ya
2: re mo botsa ke mo sa go wa bontsi e ka ka mola jana fa ke mo go tla ene go she
1: ahe
0: o ya
2: e ke jere mo sala ka ba mtule
1: ga ga wa
0: tsi shwe
1: aha
2: ratona ka tumela tumela ai wa jero yo
1: Ei, hey, rilevugile ka nete, yo nanga ye.

0: Dynasty. Siame Jones bit bit tukulo wa nyareno.
1: Alright, ya nete ke gore re kitimela jalo ka mo maspaleng wa feta go motubatse re go etsa tumise ro ka gona ka fa. Dumela wesho mafelo a beka bile a mabose ke a gholwa.
2: A se neng tleng tsena re buile be ke nne ntsa ke re thebele go ba tshelisa ka mo ka le ba le tsapa ka mo ga sadika le meso. Ka maspaleng wa rena feta go motubatse ke tlo meka daga sa tete tsitse rena. Kamara troparna daga sati malas petwiti sati laga bote minor na mati once nanti sati minor na makane kasi na rot construction na rot lenga shady to kono bisa revoluke ngene minor na mati 150 ling minor na barasu lim minor na mati 2537 lim minor na trenze malas petwiti sati laga bote minor na mati 219 ling minor na oto amala sekene nga malikan ni bina ama popa no wala malas petwiti sati laga bote minor na wa artopo sa sota daga sato ulas pelpate lo ano malas petwiti sati laga bote kaka ne tura gore minor na pelpate kin minor di kraka kerte aro kene nga bote sekene tele sa namo bulike ngene mo reception na tene nga kusiela na minor na artopo sa sota daga sato ulas pelpate malas petwiti sati laga bote arka gomen entre minor na nerano se tlo ba re tshwana le ya mena se tepi lu skaro se tla tepi go re khona go lotse mina wa rena re tsen ga ba se tlo le ba tsoko mola se tlo se tla ba botse go ke tsamana ga mathi pa go itse o le morako le bile tega sote gona le track e le gore se tle ke ne ke gona mona a re tle nka sedi le ni e wana e bereke mina wa rena re tsen ga ba se tlo le le meke no gona mona se tlo se tla ba botse ke tlo ka tla re le se se ya rena mina wa rena ba di 450 le ni mina rena ka mona go tlisa tsentsa o di bila tel cross le mina wa rena wa di 4190 le ni mina rena ka mona ga re tse sele o le bile machine 7 mola ke tlo se pela ga botse ke le bo ga pele ka tsama ka nna lena a re kopane ka mosone
1: mushate
3: Ona le mashimo le ruwa go bana ga yo ka dira go temo go yona
4: Mongala lo nene FM Palapala FM le Thobela FM ka tshumishano le bokamo Sofa Mas Academy di mema ba swa ba ba sina go meshumo go tsanela lana no la youth in farming le o le thabishago
3: go tloga le khona go fhlela le semehlano part 2026 je video ya ga go ya motsotso te go ya go ya mebedi go mo bontshe le ruola ga go mashimo ga go bana ga ya gago hlalosa gore ke ka lebaka lang etimo e le botlhokwa mo go wena le gore ke ka lebaka la enye o sonetse go ghetwa
4: via video ya ga go TikTok go mo theke Mongala lo nene FM Palapala FM le Thobela FM le bokamo Sofa Mas Academy ka go shumisha #youthinfarming
3: le go tlala ba tlhodi go tjori tshintse tharo gape le bokamo Sofa Mas Academy le tla ghetse ba ghetse ma ba ile ngore ba tla khotsa sebaka sa go rutwa le go hlahlo ka tsa temo go editse tsela
4: se ke sebaka sa gao sa go godisa tsebo gao ya temo go tlhabolla bogone bja gao le go fetola kgatlhego ya gao ba moshume wa go iphidisha youth in farming program
5: growing the farmers of tomorrow
6: ga re ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko
7: ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya botlhokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelelo gono go bonolo ga gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 Lantern Life ke FSP yeo e dumeletswego le morekisi wa inšorense ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
8: Happy birthday to you.

0: sekila khauleza ke le gore ngwae kwa ya sibella go bela go thobela FM a di tlala mesa 0860002452 lo ena re go tsia a ka mogala ke tsebo re thoma ka efe o gona wa mogala go ba re tsena mo di gatishong ke efe ke efe a itsene thobela
1: right
0: re lo tshije
1: le go tsia se se ka mo
2: re ga locha
1: ke thobela
2: I'm not going to be able to do it.
0: Me o ka dumela e ba le bana ba bantsi go tshwana le ge monna a e ba le basadi ba bantsi
2: re tota re boledišana ka yona ka
0: wa kwa ke tsebile gore e tlo go raka ge e tla gona mo e re tseo mongwe thobela le gore
3: le tswae le kae
0: re gona re bitšhelena
3: tamiša kgosi e tshetse ka maori phiringe kwa wa tamiša
0: o le kwa gabotse
3: ka re seo sa se berekelago letswae ga se nape se na le maatla kgogedi tlo go tswa mosadi a sa go ba bea baka la gore a semphufutso wa phatlha ya gago ga e le gore monyetse kakeka ditswa mmele tja gago tseko gore bo kgatlha masika o ya godimo lefase o tlo go baba maraga ka go fa tšhalete le ga le ka kwa tšhano ka mmotse wa raka re na ka go nyala o ka fa o sepela o rata
0: le ena ba o botsare gape ke inyetse ga o tlo mpotsa gore ke dieng
3: aska le dilo tsa tshilo mo go tloga re ga poskwa go tlo o tlo o tlo o tlo o tlo tshurisa go ga morago ka kudu mena o tsere ke nna ke go nyetse go ba fa a ke le go eng ke re phala manna ke ro go bua phukudu ya tata
0: yo re le bogile re ke tshe bo go tshobela
2: a ye ka mo mela ja ka all
3: right hello hey di bela ka ona re kae
0: rona
3: wena ke bona nna ke lebelela ke le khotse le gore ke le mogolo gore ntse ba re ke go reka ene le boleng so le nna ke re hawa ke sa di kgonte le monya le ntse re khona
2: banna batho ba bomme ba kae ba nthuse tabe wa o tsena banna fe
0: banna ba gana wena ka no le monna o sa gane
2: ye nna a ke di mena
3: bona actually joy
0: yeah
3: o go pula re ka tlile lengwe some other day ile ka di ya ka ina competition tso go bona mo na pele mo community
0: tsara jwa lo tla bolela le molaudi o tla o thusha re tshe wa mafelelo fello kae
2: a re re alo cha
1: le tsho ile ira
0: re lo tshije
1: le kae
0: re hona re buchalena
1: aro na ke Joseph Manana ba tembi tsa ai ntlo e o ai khona ga le joy
0: ke fi o khone
1: mosadi go wa go nyalwa
2: ehe
1: mosadi a nyale
0: a ngo e busheletse mosadi
1: go wa nyalwa mosadi a nyale
2: a re feta
1: ba se nyale mo na o a nyalwa
0: ya
1: ra re lebeletse ka se ya bo rena le joy re nyala basadi ba ka se a mosadi a ka se a khona go nyala
0: Horror le 50 landang a ka tsana la go tlatsa neng ka so tlatsa
1: a early joy e bua ka tsebere ke no pele e topala ka go ka gore monna ke yena di gomo tsa a ke tsona tse di kopelang ka lapeng
2: ya ha
0: di gomo ke tsona di pelang ka lapeng
1: a go tsela ka di ba a
0: ke go kwele re le boga
1: di joy wo ni metse
0: Malibu.

0: Mošwa ka mošupulogo go ditlalemiso le Vicky Sejamoleja.
1: A ke leboga mpho motheletši motlhatlhi wa setlhopha sa Stellenbosch FC o re o swabile ka mogaolo gore ba lobile papadi ka gona. Ka ole lengwe Dominic Calvert-Lewis o nošitše dino tše nne ge setlhopha sa Leeds se fenya sa Liverpool papading ya segwera. Tla re kopane ka seripa gare go tswe go iri ya boseswai ke otlolele tsona.
0: Halakasha ka mošupologo go ditlalemiso le Vicky Sejamoleja.
2: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelobotlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretsa. Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelobotlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga, ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo.
3: Major League birthday ya Shoprite e buile. Seketša extra. Go di ntšwela ka tša go swana le 5 kg ya Goldy Frozen Mixed Chicken Portions ka 209.99. Le 2 liter ya Excella Sunflower Oil ka 72.99 fela. Di ntšwela ka tša di hwetšagala mabenkeleng ka moka a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo le Northwest go fihla ka di 10 tša Agostose 2026. Ga Shoprite fela.
0: Miso mogwera ga wa noši wa o felegetšago mesong a swere magang
4: a go na nete ya go feta yo bošaretlhakanagapekanagape
0: go tloga go di sa fiša go ya go mmino wa go oketša lethabo go tloga go morabaraba go ya go dijo tšaka tša mesong sepetšana leeto le la ditla le meso le lethabo le joe mathato ga mmogo le ega kgoši esese
5: maaripsi nne makadian
0: mošupologo go fitlhela botlhano ira botshelela go fitlhela ka ira bosenyane mo mesong thobele fm mošhata wa tsebo le boithabišo basadi ba ngwaga a 1956 tsela bomma lilene ngoi Helen Joseph, Raima Musa, Sophia Williams de Brain, le ba bangwe ba diketekete.
6: Halala, bagaleng ba rena halala.
0: Tobele FM e leboga ge le kgorile ditsela le gono re ithilwe pele ke bo Professor Thuli Madonsela, Mama Nomza Mombatha, Naledi Pando, Ngaka Phophi Ramathuba, setsibi sa molao, Budu Mama Bolo Mjuli, Professor Kholofelo Rakubu, le ba bangwe ba bantši.
6: Re a leboga Lenadi kwa
0: Tobele FM kitika le wena kgwedi ya basadi. Tobele FM, mošhata wa tsebo le boithabišo.
7: Ega, kgoši e tshetse. Lethabo le joe mathato. O Tobele FM.

0: Tyler eh ke ene le gore ngwa moko ga biela re body go down ke yone e le gore re ofa yona a go thobela FM digital mso tla go pula ga botse gore yena Tyler o lokolotse album ya gagwe ke be ke a ofeta a pop ke ya ke be ke a ofeta se se mo se seng gatleng ka album ya gagwe ye ntshwa ke gore batho ba go tshwana le bo mahu ba gona eh ko sheng ya crazy of me eh mo le gore le babalwa m o bile le yena go go shaye le gore I don't care ye le gore engkhatlile ke a fairy tale ana liquid deep eh leona e gona gona mo o phela ga botse gore o shetsa tlushitse drake go di top 100 chats tsa ka kwa america o bontsha e le yena a di tswaretseng a pele ka go shetsa gagwe tse ne tse le gore ke tsona dm a emangwa di chatseng a tsaka america le ka mono gae ke nagana gore o kwa go dimodimo ke bone spotify leona e bontsha gore eh ko mongwe wa basadi ba banyolo ba ile gore ba shetse ba tlhahlamolla kwa o di chats re mo le bo risha ka sepopo go sona se di gatisho tsa mantjwe mo ile gore iga o rana bothata ba o ratlatse go ra yo nyala e bile atlatse ke monna mosadi wa monyalang
1: a ke
0: na re shara kana re satse gore ke manganyela mang a ina taba ba nna ba bantsi ba rile bona ba inyake o bia re sana le di gatisho tsa mantjwe re go gore maikutlo a go fapa fapa na ona reng
2: dumelantsi
1: a he
0: a tobe
2: ale nyalo yo mm ke go mo hlolo motala mo hlolo nna ke tshila ke bolela ke re company ke se ka nyalo
0: yeah
2: I'm in a rush of a wedding or of a marriage no ha a yo we ka se bere ke yo
0: ka mpa no dule man
1: ah
0: ke ka mpa
2: oh come on
3: Come on! Kotloisha ga yona kwebe wena kwena o bang in charge for dilotjwe so o no tswana le wena self o inyala on the other side so nanga idumela ge motho a re
1: thobe ra nyala
3: re dadani a o rope ka la hore wena dear selisela na in the meantime ke bia chelte o ya magadi ga mathatu ka December
1: ntwa botsi
3: so o inyala wena self ya phala ke ge re ka meet ana halfway
1: go pelo batla pele ta ba di
0: tsofala e seng go ah o na le bona go yo nyala o na le ntwe ke ipatelang na go go kotletsa o do dia plan ya lenyalo lao ya magadi awa lenyalo bona nna le wena re kwishana le ka le mokete ke ntwe e fapaneng re ka e tlhakanela e bia ya hore go thusa ka magadi a e wa nya go tsiba le hore idea jwang ke tsao monna bo jo plan u lo nya ka mosadi gore ke mosadi ke monna ke go tshikinya ka tlisha makoti gore rona le plan a re kwe o mosho
4: eh tsebela ka ka nna ke se ga mogashi ga re yena a ka motsa ka ditse ka montlong ka mmoka ke re still wa swana nka no mrana ka re mogashi ka ba na nna 3 months ke vi
0: ye wa kinya
4: o ene bona ka montlong gore na o thiba mashoba
0: ne ke
4: tsile o sa ntla tsa ka go bana o reka jijo a no she nna ka mola ke bia challenge ya magadi eh go ka ona ga re thushana nna ke bona gore go ka ona ga re thushana re bia challenge ya magadi re nyalane nna nka motlatsa a nyala ka tlhompa sitse sa ga isho gore ka sona la go jula le monna re sira nyalane kana ga re tsiya kwa pele re kopana le mathata
1: Ari.
5: I'm going to go to the house. Ke ranyal awwa ke gana
6: thobela bagashi
0: a re lo tshitse
6: moka
0: thobela
6: a nanga tshono ke mela mosadi a ntla tsa gore ke tshimagadi because a kere ke a palelo so ga ntse jamagadi ke tlo mo fepa ka ngwe ka go a nga sa dumela ke tlhabirwa ngo koto
0: e kwa
1: mara botsi
4: le kae
0: a re
4: lo tshitse le sa ramotlhaka ka mogadi gale
7: Awa na tsaba gore nka tshusha monna yona ke nye tshile nna. Wa futsa ga September. Awa are ntshushe ga ra ke go tshushi wena o hata maswika. Na ntshiga nanga mo ga e ka mo ga o sena le motharatse ka re motharatse o fedile. Ara ke bo mpona gore ke dia eng ka re e wena gata maswika e wa enya ke nne. Sa sa mo tshomo wa ta ndro ga re ya kwa e bile o dilo ke nyala ya kwa na bile ke sa nyaki he bile o mmaba ntshushi tsene ke sa nyaki no. Motho sa ntse gata maswika ena monya e ke mona o sa sa re ke ena monna a re ke nyetse ebe mona le nne ke bitse ga sefane se ra sa gabo ebe e le o rao ke nna wa ga mothaka se be gore wa ga mothaka ka gore ke thusitse motho nna le santse ya ka sanka e bone gata
0: nna gana o change sefane o fetoge sefane o kentšheditše magae Lorraine,
1: botse
0: sa ga matlho wa se tjea wa se biela ka thoko ja Spanish se lo ro ke ntšheditše madi.
8: Gane go tla tseba mang ka baka la gore go tla ba go
0: tsena nna le go pelo ya gago.
8: Le ka se tsene ka ra pelo ya ka la tsiba. Ke le mo ka ni wa ka re ya kwana ka re papa ka re o a masheleng a tlhakane. E tshwara mo mo ga tshaka. O ye ka ga
0: matlho. Ba re
8: ma 2000 o ntšhe tsheleta magadi. Ke spirisa ka le sagage.
0: Oh,
1: wa ba shebe shebe ka high rate.
0: Re le shetjele ba le malume ba tseba. Re di tseba re bo malume o tla kwa ba. Na bebe re sa tsebe. Ba tlhakatlhakane le tlhakatlhakantshitse diloka gae. A gona bothata. Ga ile re wena o putsa o runyo. Nna ke nyaka motho ile gore ngo tla mpontsha ka mogoi le gore yena. Gale ge bo nyala ntse ba re jalo monna tia. Ka lebaka la gore ba tseba gore o bonolwa se papa a dintwe gore a re o e naganne o dutse fase wa re wa rena jale ke nyaka o bontsha gore ke monna ka mogoe le gore nna ke goe ke tseba gore motho monna ga yo nyala ke mo a reng ke tswa ka bashimaneng jale ke monna ke a bontsha gore nka tlhokomela lelapa ke nyoko bale ene go tlhokomela lelapa a e re gore e ke na le tšhelete ya o dia dilo ka ga eng ka palelo eupia ya go fa ya re tsa mo nyala aowa yeo yona nikis ke gopela le nkweng lebe le nkwešiše nka mpane
8: ge mogale ba sena masheleng le thabe ko moka re nampile re
1: duokano
0: ya o nyalana a go nyala gore ore a setshwe ba mogalabe wa go nyala a setshwe ba
8: mogalabeaga
0: sena tšhelete ya o nyala gore ore a setshwe ba mogalabe wa go
8: nyalatsofalang
0: lolo tsofalang ge lenyalo letla gore o tlo kgone go le tlhokomela ga botse le wena o be makoti wa o tseba gore o tsene jwang ake o tlo ba ore a ke tlo fiela ka moe nna ke tla ntšha tšhelete ka baka
1: fielaa
0: nka se ntšhetšheletse ya go kenyala ka baka fetsa ka taka fiela le tlo kgopha lolo le ntšhitse masheleng le tlo gana
1: lolo sephiri ke sa ka le wena ke ra re botse motho
0: nyalanang nna re tono tseba motheletsa thobela FM re a leboga maikutlo a gago o mogolo o mongwe ka nnete se se mošomelang a se mošomele nna ke re nikis lolo o re yena wa dumela o sa sa gare a lelelelele nna le wena mothieletsa tla ba re kgotlana re o kentšheditse bokae e kgosi ss o sa sa go re mema re tla ba re re shema
1: kodimo
0: re leboga mošhatse

0: Ay, ay, ay, o tsa ba mtlare tsushitse yongwe. Eh, mashile wa o ba nlejeditse a re go nna re. Eh, wa tsa taba gore motho a ntlatse. Gore o re ge re tlo ba le mathata nga se re ka tla ka loba. Ke no ra e re lobile re ba babe.
1: Botse, botse.
0: Sirba rojo e ri ela ya o se sai. Tata mashile re lekwile. Eh, mpho. Re fe di ntlagolo tsa ditaba weshu.

0: pimpana ana le mega heads ba re khotho ke le gore ngwae kwa ya sebelaga ba le go thobela FM ditlalemiso Timmy Thomas ka moshipologo go le re botsa gore na ba se dibeng ba re tshwaretseng tsa tshinila le khono rena ka nnete nako rena e batla meje ya go re shoot ke bona ba ile gore mbatla ba ina le wena ba go tshwere dese man
1: Tabola ka dumela
2: dumela
1: go se ya sese dumela
2: ari dumela
1: Le tabola ka dumela
0: dumela
1: go se ya sese dumela
2: ari dumela
3: re nka itse ka ishapele go tsena nako go tsena nako
0: jale
3: ke ke ne go mela gona mo nka itse ka jale o bona king taba ye ya ya hore munna a tatu ke mosadi ya magadi go ba monna mosadi a fe monna tshaleta re sepelo ntse tsa magadi tatile lengwe le to re le ngwapana ngwapana thoma go botsa gore gape wena a ka go nyala gape
0: wena o tshile ke magadi wena
3: Munno a no dula ha no khatla maswika go tla ba go loka kwa pele.
4: Ke
3: ba le ba re ehe pele ga go le jwalo ge ile gore iga o ne le bana shiba bana ba gola ibile wa mathomo o dia moatla wa shoma wa bua gore ke nyoko nyala. Ke le ba re ae o ka senyala papa go senyala.
0: Yo.
3: Yeah. Ba na tswa le tsongwana ba tshitse.
4: Oh. Yeah. Yo. Hey.
3: Ma ona ka mogano. Ba le gore re papa o tla bole le tshana le ngwana ka mathokwana. Aretse.
4: Ngani.
3: Mo mong a re tsiya o ntse o nyana bomma. Hey,
4: a ji.
3: Di a imela. Hey, a wi re le bogatle. Re le bogatlhe re atamisa batheletse go tlhomo le ka bale le gona go thoma ka ria senyane o fitlha ka ria le somepedi ra le mema gore tlang re nwe metsi ya mogako re ya gone go thoma ka go sekaseka re o boleišana le mongwadi wa puku re o sekasekana puku ye ke se e le gore a se dira mosupuo mongwe maikemisetso e le gona gore re maatlafaleng re thome beke ka mafolofolo re ka gare ga beke ya go nyantšha breastfeeding week ke ene le gore ka re ga yone re ya gone o boleišana le ngaka fale a tla re botse ka botlhokwa ba go nyantšha le gorena goreng nako tse dingwana a gana go nyanya letswele la mmagwe na nna tseo o ditlholwa ke eng gona re tle re shetse gape le gorena ge ngwana ga nyanya ga anya nna ke malwetse a fe a e le gore a ka kgone a ka thibela lona leseana le re sa le ka gare beke ya go nyantšha re rutulola tabengoši go thwe dinyakišišo di a bolela gore banna ba bangwe bontšhinyana bja bona bo ne le go nyanya matswele a bagatša ba bona
0: ile ka ipulela ke
4: a no
0: ile ka itlisha mo ka nne
3: ba le robolela le
0: banyanya ntimi go shetelena
3: ba le robolela psychologist a tare nga ka ya monagano a tare botse gore ne hey banna ba re banyanya
0: ba botlhale ru
3: ba kwa eng a chi go lukile o tsama ka dira senyane fitla ka re ya sepe di nalo la sidibe metse mogako a ka ka
0: e tla re go sidibe yo bua
3: zona
0: go ya ba re nyanyang nyanyang
3: e ke tsona tse
0: matutu
3: all right ba batung
5: go tloga mebileng ya lerole ya Rosenkrantz ga matlala Limpopo go ya go ba mosadi wa mathomo wa motho moso wa o otlela difofane mo nageng re go lebeletše Asnath Mahapa Thobela FM moshati wa tsebo le boithabišo
6: happy happy happy happy happy happy happy ari agori sha 086 000 2452 malaja khatisho mola go 063 0288 050 o tsanele
7: o tsobela le joy le iga ke kopela o hudisha mago Peter Malepe bona ke Eliza Ramalepe ba gola le khone ba le ka kwa botlokwa magatho le jajana ba godiša ke rosene ratau ka moro diphoto
6: aete
7: a mabisela le stadi mošate
6: a ge mošate ba gole ba gole motho
8: tobela ka mošatela go akela masoganyana junior molema ena le ka mo RDP nopoti o ba fetša 3 years ka di 31 July yena o akela ke madikana magoa ga mothapa ga mago akele mošatere
6: a leboga madix mošate
9: sesele joy sesegisto ga mogo le seselolo ka moe letera malema ke nna monna opodi ke kgopela go akela batho ba bararo ke akela maiša maiša yena o ba gola ka mokibelo maiša bopape o dula kwa ga makanye ka jola borogo ke motlogolo wa manico le jaja ka akela semake peta semake edo o dula kwa ga thoka mamedupi ka akela ga mmogo le maiša maiša mathiba ke ngwana hermina o dula ka mo mamtintane ka mo ka mokana ga bona batho ba balakaletša ke leterama le mamo nobody ke re ba gole ba gole ke a leboga
6: ke nnete ba ipsene ba be le mošupologo mo kaone ka one re
10: alokgopela go akela batho ba barae ke thoma ka go akela mme wa ka montredi ba edisera malape ka botlokwa makgatho jajana ba gola le leslie tumelo ramotopo le johannes motsepe ka sošhankofu ya rene ba gole ke pitwa ra malape ka tshwana mmamelo divisita kere
6: mošatamamotlhago
11: go la magoro pabanwa le ka mo dilopi ga manskralo godiša ke nna ra masela koma ke le ga mo ga mašašane motlhomo ke re o gole o gole sa dumelela motho go senyetša letšatši la gago ebibure
6: ore ka nnete bagole ashumoto
12: tšhabela timothy tlalemiso ka kgopela godiša pabanle magoro yena o fetša 7 years le ka kwa a maskrale dilopie ke ra sedumelele motho go mosenetša letšatši hepi ore
6: ke nnete a gola go
12: ke le botlokwa phaša
6: re a leboga batho ba ka ba botlokwa dumela tle thobela fm re a lotša re a akela go ditlalemiso le kae
13: elo le kae eka
6: are
13: bonna le mogadima le bana ka moga tlhoka
6: ba ga malebana
13: e re ke godiša ngwana moratho wa ka wa gola mabane ke maiše le monna le bana o ba fetša 29 years wa ke la ke mmane ya ge le ge le gore ke nna mamogolo o mpita mane
6: a golagola ipsene ka letšatši thobela fm re a lotšha thobela fm dumela tle ga gona motho fa dumela tle
14: thobela
6: are
14: lekamrenaa
6: nna re ntshe
14: le bolala le isela mogala ka maskgopo ke kgopela go diisela motlogolo wa ka ke mmajadi ale ka maskgopo ka mo
6: are mošate ka nnete bagole ba gole ba tsebe gore ba gola le go tagašo dumelatle are
15: le kae
6: o ka bokwele batho ba bolela
15: re gona ke tsebe ke mo tsileng ke latlhetse moletša ke tse re le o badile na a ke ne radio ke kgopela godisa mma go peter malepe wa gola a le ka kua botlokwa ga makgatho godisa ke mrs brown mapula senyana le ka mo Winnie Mandela
6: a ga o dile botse wa tsena ga go na le ka bothata miss brown motho wa golagola
15: are
6: mošate wa tsebo le boithabiša ke ana o ka nnete thobela fm ditlalemiso gola le lekgotlagašo la aforika borwa sabc tshwara mengwaga ye masomesenyane 90 years ya gašo re lebeletse jalo thelebišene dikanale tša thelebišene le dialemoya ka moka tšeele gore dile gona ka monageng ya aforika borwa tša maleme a go fapafapana hei seo se tloga se diragala o tsebe gore ba dira dipoledišano mananeong a go fapafapana a dialemoya o tseba dialemoya tše dingwe tše di ithuta gana mo ka gašo ya sabc tše dingwe tše o ikwang tše di ithuta ka sabc di ithuta ka thobela fm mošate wa tsebo le boithabišo dumela tlhe re a lotša le
16: kaeoborogona ika
6: godiša oso
16: o ke osisa maja malomi aka mme ise ganagaka kwa mokomene botlokwa maja sodi ma
6: aa
16: o diša ke moloko le riva
6: ke nneteng kere
16: akankera golagola maja malomi aka a le one thebanna
6: age ka nnete a golagola a ipsene ka letšatšing kere
16: a ipsene ka letšatši laye
6: age
16: Thank you.
6: Ga go bile bo se go balwela go ditlabiswa tsa tshobela FM re ritile go tloga ka ire le botshelela go fitla ka ire ya bo senyane. Le tshole pele le dira jwalo ka manga mananeo a tshobela FM le gona mola CDB re tla ke re theletse a ke re le dikwele ditaba. Tsa bo se tse ile gore di tanya shedi. Ga go nale ka botshata wa ka na ena ke tshwere man. He. Ke tshwere pekana yaka.
0: Awa ka nnete ke na kwela gore re shoote le ba bangwe ka sepo sa na se mthile tsho thobela FM re tshepa gore re thomile le tshila ga go gabotse nke le tswele pele le tla le ka lethabo le le rat of tlhabile re buisha re kopana gape tshechinda go sa South Africa yana iri ya botshelela go botlhaka yana iri yela ya bo senyane beno re mo shate lolo mojaji e ke na mocheletse wa lana no le go tsho tlhopha ka moka sa ditlhalemiso re raibe le tshachile le botse mo tsho ga ba ile mo shate
6: mo shate.

0: botla ja rena re halala
1: Thobela FM Mushati wa tsebo le boithabisho
2: Sibileng sa metsa mogago Sidiba sewe re nwang go sona re sa bakisha wa bethe iri ya singane mesong re wala motomo le metsega ya ba seng pheteko go fete re lebile sidibe Sidiba sa metsa o a sa pshe se ke Sidiba sa metsa mo tsana nosi a ke metsa wa ne wa ka tsebe wa tlala tsebo le tsedi mo shoka hlo go nya motheli dumela mashupe dumela go shimasha nka le bala yo mphare phare mo re ja tau yena mutuli
3: When Timmy Thomas, what's the debate? Motobel FM.

0: yele be re lefile yona ke koso ya malaika legala la go tswa go malaika ba itla go rena ba re melodi ke engwe ya dikoso tse e le gore di kgaotse kgaotsi le pelo ya mpho morase ka leboga re leboga kudu-kudu ee re
1: lebogake
0: gopola ka ngwaga o mongwe setlhopha se le sa rhythmic elements ba ile ba kgaola ngwaga hei ke mo kile ka mmona gore mpho morase ke sethaga
1: go rata dikosa go rata kosa go rata mmino ke ntwe nngwe
0: re be re buise re leboge mpho morase ka ditaba tsa Elias Nyane nnete re taletale ka dira lesome leeto le sengwenyana sona kgonthe leto etopela nna ena mpitseng baisela wa mašwa mpitseng ka rata sasa a re sepele mmogo leeto shile
1: age ke ne ditlhabirwa leeto le bonono le letšhang fela diabara tšhe ka bantse tharo fela ke lona lenano la gago le lebotse lenano la sedibeng le le gore ka lona o tlo khumana o ikhumanela sela le sela se e le gore kannete se tla o dira gore o be modudi wa naga ya Aforika Borwa o e leng gore o tloga maatlafetše e le ruri wa tsebare ke misoke ntle le gore mpho be a tlile mo a opela tlhabirwa nna ke be ke opela košeng oe ke tsewa ke no ba le koše ka mo tlhogo ya ke mopedi re bothata ka nna ka koša re ke mopedi a ke tse borena motlho mongwe ke be ke ikwa jwang mme maramagagešo go monatse go bose kudu go ba mopedi re a leamogela bakone tla le dule le rena se ka ba la shuta le ga tete nnete ditaba ke gore eng maikemišešo ke a nna re a tlhalosang gore re rata gore lefetshedimošo ka moka a e leng gore le tloga le e tlhoka e le gore tla re beke ge šhalelae fela e abe le gore se sengwe sona re itopetse sona magešo dulang le rena re tlobe rete karolwaneng ya rena karolwana ya go ka tlhotlheletša bjale ka gebe ke e thoma go phela gore re tla le bangwadi ba dipuku magagešo re tla le bangwadi ba dipuku puku e botsiše yona e bitswa gore ke brokenness to beauty e ngwadile ke mme salome goba mma salome sešwatlha ke mongwadi wa yona re tlobe re kwa rona e bolela ka eng nna e ka ba le gore e bolela ka taba tša basadi ka lebaka la gore ka gare ga kgwedi ya basadi dumelang basadi a re gopoleng basadi gore kgwedi e ya rena ye go tla be go maatlafatsiwa ka bophelo ba mosadi basadi we a re itlhokomeleng a re tlhokomeleng kgatlhanong le malwetse a o a fapa-fapanego malwetse a go etsa dikankere malwetse a go etsa malwetsana a mangwe a mantšhi a ratang go nyonyobela batho ba basadi le ba bangwe ipe mara ka baka la gore kgwedi ke ya basadi rata gore re name re tlhokomele mosadi ke go dira se go thweng ke mamokramo mosadi ke go dira se go thweng ke papsmie mosadi ke go theletša mosadi ke o fela a ye a o bona ngaka ya monagano ee le go le gabotse eya o ne o ka gorena ka baka la gore o ka re ya motso o laola motso wa gago o fela o kopana le sela le sela o dule fashe o tšee dikgang le mongwe wa go tlhatlhiwa a o botse gore mara wena bredwin o kwala o ne lekgatelo ntsi ya tlhaologanyo ore nna ke na yona gate a re ke ya go kwa go sa iele tlhoko e tlo o feledisa o bolela o le noši o feleletsa o sa tshepe motho go bolela le motho molo mongwe sa motshepe o feleletsa o fetoga lenaba la bana ba gago go bala molekani wa gago dumelang basadi di dintši malome go adimišiwa dipolelo tša mebileng ba re ko ningi yase go gontši go e leng gore o le mosadi o ka lokisa ka baka la gore nnete ya ditaba ke gore mosadi ofe goba ofe ke mmamolao wa motse wa gage le ikwešišeng ke mmamolao wa motse wa gage mmamolao ebile motlho mo re re ke ngaka ya tlhaologanyo ya motse wa gage ya pelo ya motse wa gage ka lebaka la gore ntho ngwe lengwe e itla kamo e bone ko wena e bona ko wena ka fo magagešo ke kgwedi ya basadi dulo le manane o thobela fm ka moka ka lebaka la gore kgwego go le re tshwereng ke taba ye ya gore kgwedi ke kgwedi ya basadi tlabe re lebeletse dilo ka moka tšhe e le gore tloga di maatlafatsa motho wa mosadi
0: bele re tsogile re kwa ditaba tsa go segatlisa gadi re koile le batlhadite ba tla lemoga gore re bile le se wini wa ga malatsi a etla mo re thomile le yena moragonyana kua a etla mokgwe a re o kgopela thuso a lla ka kankere ya letswele e namile gwaiša yaba yo mongwe wa batheletse a mokwa a rawa e reng ke sepele le yena leto le ke mo kgopeleng gore ke sepele le yena leto le e namile ya re go eya go eya a tla bua ka mo a re botsa gore o ikwa bokaone ebile ka mokgwa le ka tebelelego ka mokgwa o dikgaitsedi tsa ka dimpotsang ka mo ba re ga o ba a sa tshwane le nako ela re be re kgolofetse gore leeto o tla le sepela ma bele re kwele ditaba tsa gore o ithobaletse boroko bo bogolo re nxanxa seng ba ga malatsi a re ba le ka khutso
2: ga ke sa gopola dithoetse ke bego ke di gopela fela ke gopola kobo e ka takatelwa ka mathoko a ka ge ke sena go swarwa ke boroko di-voice note tse di bego di re o ntiletse ge o fitlha moya go ngwanaka o phetse bophelo bjotlhe bja gago o ntshireletsa le ge o se sa le gona lefaseng tshireletso ya gago ke sa ekwa ke a leboga mma
3: tshepa Capitec cover nakong ya poloko le matšatši ka moka a latelago Capitec Live Limited ke live insura yeo e nago le license ebile ke FSP 54090 yeo e lego molaong go latela mabaka le dipeelano
4: ga gona supermarket yeo e tšhipile go phala usafe seo se ra gore o hwetša ditsheko tše kgolo ditšweletseng tša gago tša mmamoratwa dihlogo tša tšatši ka tšatši le tše dingwe tše dintšhi e kgoletše 5 kg ya farmers choice frozen mixed chicken portions ka 199.99 le 900 gram ya dibokomo Weet-Bix whole grain wheat biscuits ka 49.99 fela di hwetša go fihla ka di-10 tša agostose 2026 o se hlele ke dintšwele ka tšetše kaone-kaone le tše dingwe tše dintšhi ga usafe fela mo dijo tše bose di bitšwa ganyenyana
5: moletse o botlhokwa go baamogedi ba grantša sassa a le a tseba sassa e netefatša baamogedi ba grantša yona ka kgwedi ga e ka ba o ile wa kgwetša molaetse wa netefatso ya kamogetso ya grant yago moo o be go ka tlase ga seo se bitswago life certification setshwenyege wena o obamela taelo kgweding ya august dipuso di tla go amogela tšhelete ya tsona ya grant ka labobedi la di-4 ba go se itekanele ga botse mmeleng ka laboraro la di-5 mme labone la di-6 go be grant ya bana ge o sa tlha go kgwetša grant ya gago matšatšing a badulego se iše pelo mafiša ka go kitimela diofising tša sassa emela go fitlhela ka labotlhano la di-7 yona august tseba gore ge o ka kgwetša grant ya gago ka di-7 seo se ra gore kamogetso ya gago ya grant e tsenkeetse diphatišišong mme o tshwanetse go leba diofising tša sassa ya kgauswi go ba ka tlase ga kgontišišo ya seo se bitswago life certification molaetša wo o tliša go wena ke sassa # sassa cares
6: basadi ba ngwaga a seketema go

0: modern day ka mushipulogo mo botse go bula gore o be a tsebaga kwa ka lady of quite go mongwa DJ ja batho ba mmala wo tlhabirwa mmala no nya ka wa ka pele ga ka o he wa bina ke ke se bini ke se tsaga ke se sirere go bula gore ka nnete o be a tsebaga gore ke the first lady of quite hona mo mzanzi mo are what am I to do ba rwana ho sereke go tlwala nka o tlogela mara botse botse e ipulwa go pele ngwe hore wa nka ere ke se ka o tlogela o sepela ai motlole a se pele tsabile from lesa se pela motho motho mero go ke mero go ke a go go sa tsaba o thabi ba re wa tsara
1: no o la tsela ra tong botho man
0: mero wa tsara motho o di ra skata
1: ba go dira e
0: motho o di ra skata ba ke ramlesa spe re ba tsako sha mrawo nyana mo la itsha go Kenny Rogers write your name across my heart ke ba ba kae ba ile ngore ngwa dile maina a bona mo pelong ya gago nna ko mo tetlhe re bona ke ba ba kae ke ba ba kae mo go wena Ei. Kala ba kala ora ke ya ku bona o lla ke ya ku bona o lla le ga tuti. Ke re tshe re go shaetsa go loiso mo se go khala. Metsotso ele se tsela ngo ya gona e riela ya lesome. Le re no se ba shuta le ga tuti. Re tla lebella ba ba latlhile megwa mo mafelong a beke. Nna e ka ba ke ba feng ba ileng gore o ka re ba latlhile megwa. Me ke mishetse ba go loma ga gesho go pula gore rena mo sedibeng a re poulane le ga tee. Re no rata gore batho ba bushetse ba be le botho ba boele ba be le botho. Gore ba tsebore ga ba dira jwale e ka ba le gore a ba gatlhe ile ba makatsa batho mola ebile re lebelela ba e leng gore mo mafelong a beke ba bone dilo di sepela ga botse tlang le re teng gore batho ba ba tshware ba tiše go ba motlhomong rena re ithutele se sengwe go tswa mo go bona
1: age nomoro ke 086 000 2452 086 000 2452 ebile sese nna re rata go ka leboga wa tseba rata go ka leboga lerato le e le gore batheletse ba laetša mo lenaneng la sedibeng be ke ne le mogala bo mongwe ba re ke tate mašiane ba utlela di-taxi jaaka mo moletse ka ngwe la tšhebeng ka mola tate mašiane a bolela lentu le lengwe ka kwa ke mmiemeela a re gape ge re theletse lenaneo la sedibeng o ne o tshwana re seneka kare a re ke mo re a seneka mo molenaneng la sedibeng ka re re
0: lebogaa kgethe letule le amara o tseba re seneka ke phepo mpe mona
1: o ka seneka le ka dikenywa
0: tate mašiane e re reya re a gora go seneka ore gore ke dijo mara a setse dijo tsa o leng gore di a kgotsofatsa
1: ke sa
0: bohelete mašianeshimiša go ja le ge e ka ba bona gane wena o jele apolo ore o jele o fedie
1: ke re wa seneka le ka dikenywa wa seneka
0: gore tate mašiane ka seneke a se goreše o rare tate mašiane ore a re a ba gore legora kae tate mašiane legora kae tate mašiane re nyaka gore leje le gore ka baka la gore rena re dikgosigadi mo lelolela sedibeng ee re dikgosigadi re tshwere taba ka moka gore a re yako gore le seneke re nyaka gore leje ga e le gore be le seneka nako e ka moka bolelang le rena nna re nyako go lefa magobe ya

0: Mo mogolonyana
1: wa re feta ka ditaba se ka sa sa
0: mo mogolonyana wa re feta mme ke re tlo bolela ka taba ya Asia o pula gore go di ya go stotse ke go di ele gore engwe ya ditaba tse re tlo banka gare ga tsona ke go ba beke ele gore re tlo bolela ka bohlokwa ba go amusha masiana a rena jwale nna be ke sa tsebe ke tseba gone jwale gore go ne le gore nka amusha motho wa tate wa ka letswele awa ke itse bi tlhabiro no itse bagane
1: eh
0: wa itse ba re ngile ngile ba re wanya ba re nyanya le
1: nna re le maitemogelo
0: eh
1: a nyanya ya ke nyoko tlhakeng
0: ke ra re a nyanya gana
1: eh
0: ho di ile le kwa nge eh ba re se re tlo le la ka taba yere ke ke taba di kamana maga ga sho re tlo bolela ka mogoeleng gore seo lena bo botate ba ileng le rata go nyanya ba re ke go mama mabele go ba matswele na e ka ba ile gore na go ne le ka mogo go tlotlolang se sengwe ge re tla lephelong la motho wa mosadi na rata gore tle re bolele le bongaka ka ga se ka lebaka la gore go tswa go lengwalo le nngwe shilo lona le dirilwe la parents ke mo eleng gore ba batloga ba tlhalosa gore taba ye ya go ka amusha mo batho ba bagolo letswele hei batho ba bopapa we le batho ba bangwe ba basadi we ka re ke a bona o sa reka
1: mo a re bolele ka taba ya ge mma a tswa matutu a tswa
0: Eh. Halo mo sa mo no sa tlhanya o mbole motho a nyanya ngelo tswele o tla le nyanya nyanya tjang ka.
1: Go ke tja.
0: La gore di ari.
1: Ma ikutlo a le rato.
0: Eya. Ba ri wale. Ba jo re dedi re di tsivi go di mogata ba ye re tere go gore na e ka bela re na taba ye ke nnete na ke ngaka ya na menagano ke bo ngaka maredi mothapo go me batlabe ba re botsa ka taba ya adult nursing relationship ba re ke tsona ditaba tsa go amushana matswele ge batho ba le gaona ka gare ga kamano na re tlo kwa gore na ga botse mogolo a yona ko mope re bona gore na botse go nna re ka kgetha go dira go ba jwang ibile gape mama o pia re tlo bolela re rama ka dika ke nako e ke nako e nngwe tlhabiro ke le re nyaka o tlo e kwa gore na e ka ba ke taba e lokileng goba e sia loka nna lena ba bangwe ba e leng gore le tloga le nyaka go ka ditsenela ditaba tse di fela jwale la tseba gore ge le dira fela jwale e nambile le thereshong goba motlhomongwe a le thereshong na a ke sena bo Dr Malatsi shetse ba e seng Malatsi Dr Mothapo ba shetse ba le gona mabapi le tabe ba tle ba kgone go tla gore tlhalosetsa le nna re emetse re nyaka o e kwa na re tseba o nyanya masea e tlhabiro a rena re ne le maitemogelo na gore monna e nabile pelo e batlhabatlhabang o dia jana aosi o ne le sekerenyana o bone leng o ba sekerenyana ore letsa oba letsaoa ba re le pelo e batha kudu dati datiwe e tla okwetsa gore pelo e batha jwane

0: ye ka nati ga itla gore ena gare entliziyo thobela fm bushate wa tsebo le boithabiso gore ya le re tsere ka gare a dikamano rata go kaka kwa maitemogelo a lena botate go bolela fa ka dinyakešišo tse le gore di a utullwa fa gore botate ba bantšhinyana ba rata go ka nyanya letswele la mma ga re bolele ka tsela tsa go ya kgole nne ae re bolela ka letswele fela ka polelešano ya rena e re bolelang ka yona fa nna o ne le maitemogelo ee o ne o re o iketlile wa tseba ke eng o le gare o anya letswele la mga tsago ee nna o ne le maitemogelo go ba bjang go thwe go ne le dipoelo gona fao mo poledišano ye ya rena ye rata go ka kwa maitemogelo a lena pele ga re tlo tšea setsebi nomoro ke 0860002452 le botlhoka ina ra ba amogela nomoro ke yona eo
1: motheletšišo ena mošate re a lotšha tla re tšee motheletšišo ena 0860002452 ke moele o re letše ya gona mabapi le tlhogo poledišano ya rena tla re keng gore na lena le di bona jwang mošate thabela fm re a lotšha
2: Lesi Brett le Buti Thomas le kae?
1: Rona ra le kae?
2: A re gona man ke ra gata pitse ya momoletsi ya le godi.
0: Ya ge re la mogetse.
2: A nna ke bona o ka re a ina le ka botlhata re tano kwa ka bongaka ke bona nka re a o na le ka botlhata yo wa re di hore maikutwa a go a be hai.
0: Mhm.
2: Ke di tshitjwa na ka go a go ni bile na le ka botlhata la tseba.
0: Aga re le kwele.
1: Mochato thebele FM re a locha.
3: Masako le sadira a ka lofoke ka madima mashwana tshiyalo
0: la lo tsapile ya le re tabisha
3: re tsogile botse
0: re tsogile re lena
3: le bona la kwa mabanna le aba sadi hello
0: la re rene lena
3: eh ai na le wala e ntla e bui ma mara a ke le leboge mabeshu re di kwela ke le re mwana ga bona na o fitile le fase
0: aga
3: re
0: tse wa di tsabise tate di ale re le kwele
1: moshato thobela fm re a locha
4: hai
0: are
1: re tsamo tshele tshe moshana re mo moshate re lo chiche
5: thobela
1: are
0: thobela
5: mahlaku le sabirwa
0: are
5: ka tsamo la kwa ga shay monna di bo rolo ka mafeso matshulo
0: re la mogetse a wi
1: Mushato thobela FM re lo chiche.
5: Sesi bread.
1: She.
5: Le buti theme dumela.
0: Ale ratamisa.
5: Le thabo moloko mme ha ke mola kopa spaget ke tshe ke tala ka magoeng ka mo.
0: Aga.
5: Ao a taba tshwenye ditwa di tama a botsukuru man. Eh ya o kumana go tswara le tsa wa ditwa di number 1. Ya di tsakana. Ke tsona buti tsivi.
0: Age re le khwele. Ere le kwele re le bona.
1: Mo shate thobela FM re a locha.
6: Le kae ka se jibeng re go medisa le ba tele.
0: Re gona ra lena.
6: Hawa re thoma go e kwa tabe ya gore maswi a mosadi a ka nyanyiwa matswela mosadi.
0: Ee.
6: E fela ra imela gore ba ba makano ba yira.
0: Aga.
6: Ebile re ne o nagana gore ke tse yo ke tsa lerato. Ba mara ta bana ba bang ba tsa go makatsa
0: ehe
6: motho ba a fetsa elwa le go mma wa tsa tsa ba bona motho mong ke tsona tse tsa go anya maswe ya matsela ba
0: ehe
6: ke re bana maibelo ka mo pop tsek
0: re le go ile ra le bo
1: ra le bo ga re tsiya motheletsi o mongwe shwena wa mafele re pele ga gere tlo ya go bonga ka re a lo tsha mshate
5: se se pre tsi le mkhaya wa ka
0: ya ge ka
1: ya ya
5: andri tsana go la go tloga ka
1: mamo. Are
0: re na le lena.
5: Ao a khaya tsona di tloga di le ga botse di nya ka lweno se pele le mabanga.
0: Mm.
5: Eh o skana pa ho o le bela kwa thepo lo ene dira se wang ba se dira ao.
0: La ga.
5: Di tloga le taba e botse khayo.
0: Re le go ile khaya.
5: Tsoma.
0: Ehe.
1: Re le boga re tloga re le boga. Ba ba shomi tso ke masome pedi tharo fela go tswa go iriela ya lesome re tla be re kopana le bo ngaka ya minagano ke bo Dr. Mutapo go me ba tla be ba re tsa go phuma ba pili yona tabe ka bakala re tabe magagashu e tlhalisitse lengwalong le lengwe la go bolela ka tabatsa batho ba bagolo le go thweng ke la batswadi jwa le re nya ka go kwa gore na e ka bagele dira tishanye go ba mhlomongwe e fishanye na ba le putšišo ke gore na ai a ke tsebore na batho ba basadi motho a ka go kgoma mo wa se xie ai a pedilo tše tša modimo di ka mogomo di ka mogomo e mo re bone motho wa mmasa xi ke ge ngwana a nyanya gore ka nnete tlhabirwa ka diteduka nnete nnete
0: siwe siwe go tho ya dirwa
1: a ge ba bona mamogale bo bo doctor Mutapo ba tlo re tsa go puma ba pele yona tabe re kweng re ko go lo rena mogwa wa magethe o re swantseng gore re o direka gona e ka ba le rena ke mogwa mang ke bo doctor Maredi Mutapo ba gona gona mo re bolla ka se go thweng ka maleme go adimishuma ga gešo ba re ke adult nursing relationship go mere tlo etse ya gona mo ba gona mo mogale
0: a ge doctor re le tamisha re le mogale go thobela fela
2: a re le
0: tamisha ka ga swere bo se re tamisha le batheleng a ge re le doctor re le bogana ka Her bolela ka adult nursing relationship re bolela kang ga botse doctor
2: ke mogwele gore nge batho ba bagolo ba ka amana ka gona ka mogwana wa go fana buruthu ka mogwele gore nge e direla gore ge ba le gona ba le go di itlise ka mano a bona ke ga o setse o file motlhala gore awa na re o lo mongwa dula mo di kharing ja o mongwe na kamano ye uwe e gwatlhelela jwang e botlhokwa kudunyana ka bakala gore ge ntjentje le khomana taba ya khomana ke ntwa botlhokwa ka gore e rumela molaetsa wa lerato e fa le ruthu go motho o mongwe o ile re tla ba khomana le yena
0: re bolela ka boruthu ba lerato le go tsweletsa kgokagano
2: kudunyana go tsweletsa kgokaganyo ka baka la gore ge le ratana gantši a ino ba go ratana ka mantšu a ino ba go botsana gore nge aowa ke go bona ka modieng ka moe ke matie aowa ge ke robetse ke wena o ketimang ka mo monaganong wa ka bosego le mosegare upša taba ya gore le kgomane taba go swana le ge o pepile ngwana ge o le mme o pepile ngwana ge o bopula ngwana ge o mo kangaruwa goba o mmeaka mo pela ga gago o mo popula ka mo pela ga gago ke yona kgomagano ela ya letlalo e le goreng e kgomela molaetsa o mogolo kudu wa lerato ke ka lebaka le ba reng aowa ge nka dula sefubeng sa gago aowa pelo a ka aowa ioyela ka baka la gore mo sekgubeng ke kwa borutho go tswa borutho bo ba lerato ke kwa le nna ke re aowa e ke ratiwa le nna e diela gore botho ba ka le maemo a ka botho ke kgone go bona gore bo godimo kudunyana bo mpha maatla le nna ge le motho
0: ya ke ka fao doctor nako tse ntši go bontšha kgokagano go bontšha lerato go motho re mogokara boruthu bo thoma gona fao
2: o iopile lemaaka ka baka la gore wena o wa bona gore ge ntšintši e kgale re bonane ntw a mathomo e re diang ke gokarana ra gokarana e bontšha lerato e bontšha goreng aowa o amogetswe e bontšha gore le wena boemo ba gago ba bophelo ke bolela se sengwe go batho ba bangwe ka baka la gore go o le motho o phela o le dingi a o nape o bona gore ngwe o feleletse o bona o kare o feleletse ge e le gore ngwe o phela le ba bangwe ge e le gore mongwe le wena motho o mongwe o kgona go go bontšha lerato motho o mongwe o kgona go go fa boruthu bola o bo tlhokang ao le wena pelo ya gago e dula madulong wa reng a se nna motho fela upša ke nna motho wa go ratiwa ke nna motho wa go amogelega ka baka la gore go o ye kwa o kare a o ratiwe go o ye kwa o kare a o amogelege ge o ye kwa o kare maitapišo a gago a bophelo a bone ke motho o bona o kareng le o kare lefase a selagešo jalo taba ya go bona o kare lefase a selagešo e tliša yona kgatelelo ya monagano
0: le khatelela monagano re iphaela ka thuko gona fao. Ey, ye ke rata gore le khatelela monagano re iphaela ka thuko.
2: Kudu gape ke motho a ratiwa, ke motho wa bona a mogetse, ke motho le yena a tseba gore nye awa ge e bophelo bo e monogo ke kgona go kitimela kua, ke kgona go kitimela kua, ba kgona go mphaphatha, ba kgona go mpotsa gore nye go tla loka, ba kgona go mpotsa gore nye le ge dilo di sa sepele botse ba gore le rena re ya go rata ke molekanya ga go lwana tiba gore ke mosumo o fedile o kgone go bea sifubeng ke mo go e bose o kgone go bea sifubeng lwana o kgona go ragaraga ka tsa bophelo wa sare motlhong go mosumo o fedile wa tshama tsogo di mo kgona go tiba gore aowa nena ke nethego nena ba ntahle ka ka ka kua re lahlang dithole ke sana le mogola mo bophelong ke sare ke fitla go kara ke sa re ke fitla ka ba le mo ile gore nke ya robala ife ke a sekhumula ke sekhumula di dile di jaaka diphumulwa ga botse ke a gothatswa e botlhoka kudu-kudu ka baka la gore nge e tlisa gore le monagano wa gago o phuloge o kgone go di a ja maleba o kgone go bona gore bophelo bo ka nnete bo botlhokwa bo kakaretso
0: age ke ngaka ya bolwetse ba
1: monagano
0: ngaka ya monagano o ncase monagano ka o tsheletse kgole ke psychologist ke Dr. Maredi Mothapo. Doctor we re leboga re lebogana kwa lena le ka moso
2: ke re ke ka ya re laele
0: arenkeke re leboga
1: doctor.
0: Go rialo re ke tumela ka kwa Studio 6 re go tlhetse ntlha tsa ditaba tsa seripagare go tswa iring ya lesome. Studio 6 ratamiše.

0: so ye masema ba di pelang go ya gona e rena e riha le semeti ya ba rwele ona ke mbuke bo bon ke re tlo me bala ya bona e ba ba ntshinyana ba o nyaka go nyanya lena ba nna we le tseba gore re nyanya ge re dumelelwa putsho ke gore nda re re le ba se re ka ya ya abanda na ba tswele na eh a bona le le re se re tlamira a bona nda ke wa ke sa lo munyane tse ga pelo ya ka o se tsene motho o tsene Jesu fela. Oh, man! How about you? Oh, man, I'm very sorry. I'm very sorry. I'm very sorry. I'm very sorry. I'm very sorry. I'm very sorry. I'm very sorry. I'm very sorry. I'm very sorry. I'm very sorry. I'm very sorry. I'm very sorry. I'm very Color of Love ke ka bomo ba leng re ba tshere mola mara go nyana re tshere go sha itsha go all for one ba tle tshika go sha bo se ba re nna bona nna nka o rata go fithlella ke re nyanya mo. Hey, nyanya mo. Re tlo re leboga. Mme se o re tla go pula gore go ya hosto se re boletse gore ke go di elong gore ka yona re le mo shaka taba ya botlhokwa ba go amusha ngwana letswele. Wa bona mo o tsena nna tlhabiro ntheletse. Letswele ngwana o sanetse ke gore a le nyanye. Ipe ba ba ntshinyana se se re kushisha gore na ke ka fasega mabaka a mafeng. O tshwana le ka mogwalola ba bolotse gore o ka ba le monate le mofuthu kae kae ditabeng tsa marato. Gopola gore lerato lana le la gape gape le ka ba gona mongwaneng wa gago go thoma le ka la pele go fitla ka la supa kgweding ya Agostose ke mo eleng re re lemosa ka taba ya botlhokwa ba gore bomma amushang bana matswele wa bona bongaka tala gale ngaka ya bana ke nyaka gore batle ba re go tse ka taba ya gore na ke bone mosadi o ne le ngwana wa dikgwetjana tse pedi tse tharo o nyantsha ngwana mongwa ga ke wa ngwa ga o tile dikgwetjana gore enkhakantshitse thabirwa lena na nkere ka sa ha bo rena ge ngwana le o le mo mmeleng o ka go ba mo mmeleng ba re tshwesha ngwana o tlo monyantsha tabarasi ba re mo tshwesha o tlo monyantsha tabarasi ke le tsaba mmaka jaaka mosadi ola ke le America le leso. O amushitse ngwana wa gago o beane leng wa ka se ga gore na re ke go gatlela a mo gatletseng a ne lengwa a ne lengwaga le dikgwedi tse ka bantse mmalo tse ka bantse tlhano a tswela pele a monyantsha le mo mmeleng ebile o ne le ngwana o sa monyantsha le gone jwale gore tabe eng kgakantshitse ke yo duma kwa bo doctor go ba bongaka gore na ba ka reng ka yona ipe mara magagesho go amusha ngwana letswele go tloga go le botlhokwa ile ruri re a thaba re gantsha bo doctor tala gale re na le bona mo mogaleng ka biane
1: a re doctor re a le tamisha re le mogela go thobela FM
2: Tobela bagashi ba ka thobela FM le ba thieletse ka moka ke doctor tala gale ngaka ya bana
0: re a lamogela ba tlhompegi re a lamogela doctor
1: aga nke re thome ka go tshetsa e doctor na ke ka tlase ga mabaka afe a e leng gore mma ga a tshwanela go nyantsha
2: re be re le bekeng ye ya go keteka tabeng ya go nyantsha go ne le mabaka a seng a ka mobalega se a mantsi kudu a ka dirang gore mme a seke a dumelelwa go nyantsha e ka ba ge matutu a gage motlhomongwe le tswele la gage le nne le infection re ke re mengwe le matutu a gona a tswa a tlhakane le madi ore a tlha a tlhakane le maladu ka mogowe e ra goreng dilo tseo ge ya ka di fa ngwana e ditle go batja mmele wa ngwana jalo ke mabaka ana uwe a mangwe ke ge re a tseba gore bomme ge ba setse ba le mmeleng ba ya ditliniking ba checkiwa gore na ba ne le bolwetse bo la kokwanatlhoko ya HIV le yona e ba ela ya gore mama mowe o ne le choice ya gore a ka kgona go nyantsha gore a seka nyantsha ande re ne le mo e leng re a tseba le gore ge e le gore wa nyantsha re tshireletsa ngwana jwang ga a kgetha go nyantsha o kgetha go nyantsha fela a se fe le tse dingwe ga a kgetha go fa tse dingwe le gona like go tshwana le maswi a fa maswi fela a re kopantshe ke ka mabakeng a HIV ge mama a ne le HIV a dile positive goba wa khumane le goreng ka nako tse dingwe mma o nwa ditlhare tse di itseng ke akareng ga a dinwa le gale tsa ba ole gore ke tsa malwetse ya gage di ka goba tsa ngwana mowe re kgona go dula fatshe le mmara lebelela ditlhare tse le a dinwang gore ga a dinwa di kgona gore di tswelelele from ga a dinwele di ye matutung ngwana di kgone go ka tshwaetsa ngwana jalo ke mabaka a uwe a se a mantsi ge e le rena re le bongaka re re a re nyantseng bana go ne le mabaka a mantsi a nka dumang go a tsweleletsa why ke bolela jwana
1: a re nyantseng bana ka mogo e tlhalosang doctor o bolela gore go ne le mabaka a mantsi a e leng gore o ka šitlela mabapi le yone taba e ya go kgopela bomma gore a re nyantseng bana
2: mabaka a ka šia re tlo lebelela ka saeteng tja gore nage mma ka lethokong la mma gore nage mma a nyantšha ngwana yena o folega jang re tlo tla ko ya ngwana e segale ye ya mma mma ga a fetsa go belega a nyantšha ngwana mtse ya mmea e thuša gore popelo ya gage e kgone go boela sekeng ka pela ebile e stopa le taba ya goreng e thibela le mma gore a kry-a a etswa madi a ka morago ga pelego a mantšhi ka lebaka la gore popelo e ba e dirang e thuša ke ge ngwana a nyantšha a nyanya go nne le mmele modimo dirile mmele ka mokgwa o kgethegileng go nne le ntho e leng gore brain or joko bo a e ntšha bo e ya bo dira gore e bitsa oxytocin e dira gore popelo e boele sekeng e boele mo e beng e leng gone and-e yeuwe ke mogola o mongwe ebile ba dirile dinyakišišo ba humana e le gore bomme ba e leng gore ba nyantšha ga ba tshware ke kankere ya letswele e thibela kankere ya letswele ke dilo tse dintšhi ka saeteng tja mma and then e thuša gape mma le ngwana gore ba be le kgokagano e kgolo ba kgokagana re bitsa bonding session ge mma a nyantšha a lebeletse ngwana ka matlhong a gage mama le ena a nyanya a lebeletse mama ka matlhong ke ntho e nngwe e botse kudu ke ya nngwe e leng gore ke di-benefit e re checka ko ngwaneng ngwana ge a nyanya go ne le matutu a mathomothomo a tswang ge mma a senyobelega ka sepedi re tla re ke gatsele ke colostrum e tloga e nne le diphepo mmele tja go šiša dinamana tja mmele e le e nyane jalo e le e serolwane mora e nne le diphepo tse di botse tja go dira gore ngwana a seka kry-a a tšhela ke malwetsi-lwetsi gore e nne le masole a mmele a ikgethileng o ka se a humane go gongwe ntle le mo matutung ao a mathomo le ge re tswela pele matutu ge ntse ngwana a nyanya matutu a le a santse a ne le phepo tsona-tsona tsela ebile a ne le calcium e loketseng marapo a ngwana ge a gola e nne le diphepo tse di botse tja go lokela le joko ba ngwana gore bo gole ga botse ba dirile ge ba lebelela ba lebelela dinyakišišo ba khumanya le gore bana ba e leng gore ba nyantse ga botse le ka sekolong o ka re se di ne le go swanyana kore ba gore ke bana ba e leng gore o kgona go bona gore bana ba gola ba le ga botse and-e ebile matutu ebile a o nyaka gore o metsa re o tlho o bidisa metsi o dirang a phela a le redi a phela a lokile ka temperature e lekaneng mo mmeleng e ngwana a ka itlhokang ke ka mokgwa nka e tshwaetsa ke tse dintšhi mara ke re ka lebaka la nako ke ne me ke no ripela gane mo
0: age doctor le se kala ya gole re rata gore re bo re tswela pele le lena ka taba ye e botlhokwa taba ya go nyantšha ngwana letswele taba ya matutu ba ra tloga le botlhokwa re tshepa re bana ba rena ba theleditse ka tsebetse pedi ka lebaka la gore ke bona batho ba go lakalela go nyantšha mo nakong ya gone jale dula le rena se ka o shuta re bo le bo doctor
3: Major League Birthday ya Shoprite. Go meriketeka ka go subsidize ditheko tsa ditholetswa tsa motheo. Ka dintshola ka itshebelo ka di 750 gram tsa pedi tsa Cremora Coffee Creamer ka 99 rand. O bo reka le di 10 kg tsa pedi tsa Super White Super Maize Meal ka 159 rand fela. Dintshola ka di khotlela go fitla ka di 10 tsa Agostose 2026. Ga Shoprite fela.
4: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. merero ya rena e le fa gabedi ge e ba motho tlo go fetse kotseng ya sfatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira go pelelo gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo e bile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Plantel Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
5: Jamapilo, o se di beng. Ye ke karolwana ya go tlotleletsa le go matlafatsa ka thuto ya jamapilo. Fela mo go moshata wa tsebo le boithabiso.
1: Are re tshola pele le bo Dr. Talagale fele fa ba tle tirebolela ka beke le gore ka ga yona beke ya go nyantsha pele Dr. na go bo go diregileng wa go tshela re ngwana a nyanye u kuri o gana le letswele go bo go diregileng
2: tshobela go ne le mabaka a mantshinyana a re ka humanang re a lebelela e bile re a lebele di shisha re lebelela gore na ngwana e ka ba ele eng a gana letswele go nne le ngwana ga a tlo nyanya letswele go nne le ka mogo a tshwarang thoko ya mma ka gona ga botse bile a tshwanela o tshwara thoko o tshwanetse o tshwara go ya go fetisa thokong thoko ke ya go ntsha matung so go ka kumana ngwana a tshwara thoko fela o tlo kry-a a e goga and ha tshwanele namile mma a e kwa botlhoko ore ngwana ga a nyanya ka mokgwanola wa gomane le gore nka bo yena a na mešifa e ka bang e matasetse ga botle gore a ka kgona go nyanya ke mabaka a mantšhi so re tshwanetse re lebelele go tshwana le ngwana wa gomana a nyanya dami ka mokgwa a tshwarang dami ka gona le ngwana ka mokgwa a tshwarang letswele go a fapana technique nka re ke bolele ka lentswe leuwe gore ka mokgwa a le gogang go a fapana ba bitsa nipple confusion ngwana wa gakanega ke kgakanego ya ngwana go seka tseba gore jalo ke tshwere letswele ore ke tshwere nipple na so ke yona yeuwe ke yona e e leng gore ke kgwekgwe taba gantsi ngwana a gana letswele
1: pele wa ke go diregeng doctor re se mo selebelo
2: e se mo sele jwalo ke taba ya gore re dule fase re bontshane le mmago ngwana gore na ngwana ga o nyanya a nyanya ga botse re ditse leching o tshwanetse e beng mma o dutse jwang ka mmego mentse ke ba tlhalosetsa gore mma o tshwanetse a dule tshitulong a ska ko ba mokokotlo a dule a lebeletse ngwana ke yena nyakang go nyana ke rata go dira kaelo e jwalo ya gore ngwana ke ena nyakang go nyanya mama a latelele letswele mama a dule ga botse a iketlile a tsebe gore o beya ngwana ka nna beya le mosamelo ka fa sa letswele a letsogo le e leng gore le ke site ya letswele le a tlo nyantšhang gona gore a seka kry-a kobama a be ga botse magetla a be a iketlile o seka kry-a o kareng o goga boima ga o beya ngwana re a mo rutsa gore na ngwana re letšha jwang ngwana o tshwanetse a tshware letswele jwang go ne le ka mokgwa o ngwana a tshwanetse a le tshwara ke ngwana ka re a nyanya a dira sound ya o tsebe ga se yona ngwana wa tshwanela go kwa any sound ga a shetse a nyanya
1: bele re ikgwetse nakong e nngwe doctor a ke tsebe re na mokgwa o lokile na wa gwetsa a kere ke magare ma ba babedi ka mogae ka mo o bane le bana goba ke kgarebela ka mo motseng ga mmogo le ngwetsi ya ka moe ba ne le ngwa bana ba nyantšha batho ba ke tshwanelo gore o mongwe a ka nyantšha ngwana wa o mongwe
2: ga se tshwanelo ke tlo bolela ka mantšhi a gore ke satse ke boletse gore go na le ditshwaetso tse di ka bang di le gona di direla gore re bone gore ngwana a ka se kgone go nyanya mabaka o re a boletse ge o mongwe wa gona a ne le lebaka le o re ka se tsebe gore na le gona ore a go ne selo na jalo re tlabe re beya bana kotsing gore o tseye ngwana wa mogadibo a nyanye ngwetsing wa ngwetsi a nyanye mogadibong kry-a gore ke noe tlhalosa jalo ke basadi ba babedi ba go fapana go nyakega gore re ne le go tshwana le re ne le ka mo sepetlele re ne le go ba le di-milk donors ba ba yang ba donata mebeleke mare eo re šomiša for bana ba le ba maseanyana ba ba nyanenyanenyanenyanenyane ba re tsebang gore moue lebese ga re lenyake le lengwe re nyaka matutu a check-iwa ba ya ba tlhatlhoba ba bona gore na a lokile na ge se a loke ba go tlhola ba botsa motho wa gona gore re ka sa tswela pele re bone matutu a gago a le so a le so go nyantšha lena le sa tsebe e beya bana kotsing
0: Doctor yo mushi yona ke re ke bone mo matlakaleng a tsa le a go mosa ditsoko kwa America o ngwana o rila yela bo di mongwe mebedi ya belong gore modumo wa mothusha o ima o mongwe ngwana o esinke a a emishi go monyantsha le go nne jwa le siana la mabane le belego le gona le a nyanya le wola wa 2 years o sa tshwela pele o nyanya le a nola wa le siana na se o se dumelo tshe bokakang go ba mohlomong se ya ka morafe
2: mara re a tseba gore dilo tse di ya ka merafe ka se ga ga bo rena ene le go bona ka ditlhole lengwe mara ko merafe nye mengwe ke ntho e leng gore abane bothata ka yona ne rena ge re lebella ka tsetsa segoa a re bone bothata
0: e bose ya thabisha doctor khale ke nya ka mhlele ka mhlaga ke bona mosadi wa nyantsha bana ba babedi o mongwe a gogela ka mo o mongwe lena o ka mkhere mosadi mara ko re a go botlhoko mara ka re bolela ke leda ke kwa ke rata batho ba bantsi re tshosha bana ka pela re tshabela taba gore ke mmeleng go ba mhlomong ke imile

0: I just called to say I love you. Ke baba kae ba le dirileng kere ke kwele motho a eletsa bana rena ke baba kae ba le nana ka mo ba ile gore ba le jije ba rena ke ya ke bona ke sa tloga go rata le ge ke sa tsho gaogana le wena mesong. Mm. Le moruti.
1: Eish.
0: Na ga na tlhabire ke baba kae ba le dirang. Ke baba kae ba le jedi tse mmrago ba le kana ba le nna gore le mabotsa ba sadi gore rena dilo jana tse di re thabishang a re di fitlhe re a di bolela o le jedi tse mmrago wa rena. Knowledge ke tlo go botsa gore ke a go rata.
1: Yeah. Manju sia.
0: Manju a sia go tlhaletsa mmina o thobela FM o tse gore keng a o ne ruka felelo ka sebele o ka sefelelo le ga tito tlo phela o ne le se o ka sebolelang ebile e se fela fela e le dilo tse e leng gore tloga di thagatsa. I just called to say I love you Steve Wonder. Re tloga re leboga mmino o mo botse Juri Sephuma a re mme motswadi re tloga re leboga ba re wa mpepa ka lerato gopola re kgwedi ke ya basadi magagesho ba bomma ke batho ba lerato ke batho ba boruto tlole le rena o se ka ba shuta
2: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntšišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetsago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelelo gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yeo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo.
3: Take the special Jahosto Sega Fair Play Hardware Balls and Decor. Ikuleche Penti ya 20 liter. Buy one, get one free. Ka 249 rand 90. Aluminium sliding door ya 1.8 meter. 1499 rand 90. PVC ceiling. Kutawaka 49 rand 90. Leche dungo gapeche ringchi. The special Jennifer Laga di 27 Jahosto Si. Rawonaka Mokopani Bohom Lewa Homu Jane Fest. Mogulika Vesubu ke Paula Park. Ke Fair Play Hardware Balls and Decor. Finishing your home in style.
4: Pedi masometharo. Dula le rena o karolwana ya thuto ya tlhabologa tsa leago le ikonomi fela mo go sedibeng.
0: Metsotso ye masomepedite fela go tswa go e ria lesometee karolwana ya rena e botlhokwa ke ponelopelo ya ngwaga 2023 gomme re tloga re rata go tsena tabeng e re leng ka gare ga yone gopola gore re tlhalositse re ya tlhamege re thoma gore kgwedi e re e thomang ke kgwedi ya basadi. Jwale rata go tla re kwa gore na e ka ba le gore na le di bona jwang ka nnete di nwa maswi ka baka la gore ba bolela gore ge netile ke basadi pele di tloga di nwa maswi e le ruri ba bangwe ba re tjaeta ke basadi pele di wela ka lope ke se le gore tlo ba re le godimo ga sona ebja go tswa ga letlakalatsoko la IOL mo e leng gore ba bolela gore go tloga ka ngwaga wa 1956 basadi ba le ba 1956 tlhabiro wa tseba ka moka o ile wa bolela-bolela ka bona ko morago kwale ke mengwage masome a supago ge re bala go fitlha ga bjale mola ya bang gona mola basadi ba Aforika Borwa le legono le re salelwa go bolokega re salelwa go lekalekana re salelwa le toka e leng gore e tlhokometse rena e leng gore e dira gore le rena re bonaga le gore re batho ebile gape-gape rena re bonaga le gore re tloga re a phela le rena ebile re a kgona jale ke se e le gore sa tloga re se lwela jale tlhokopoledišano ya rena magagešo ke tlhokopoledišano e leng gore re nyaka go lemoga gore na re nyaka go ka kwa go tswa go lena gore na e ka ba taba ya ngwaga wa 1956 e tloga e re matlafaditse rena batho ba basadi na ke re ka gopola gore ke basadi ba le ba diketetse pedi ba go egwanta ba gwantela kaekae nepogolo e le go ka thuša seo se bego se le gona sa go tsamaišana le politiki ya nagae
1: are bele e ka ba nakong ya bele re ka re basadi ba matlafetse goba basadi ba satle ba sa nyaka go ka matlafala gore ba sa lwela go matlafala goba ba matlafetse nna mona rena ke
0: zero gona re tla kgona na tlhabiro mme mo re no iša pele botse re tla kgona na re ka se ganetse magagešo o tsere go sane le batho ba bangwe ba banna ba e leng gore ge re dutse le bona re jere dikgang le bona batho ba ba tlhomphege ba tsebalege ba disutu ore o humana ba re ae batho ba sadi bona ba ka se gone bo bona ampretwe le re le ka busha bo le ka busha lena eh ka ka u be re duchi fo kae kae mafaseki ba bolela ba re kae kae ba etapela ba gona ba bantshinyana kopi yena kwa ke basadi wa se ba re keng kwa le dilo re sa shumega ka mogolo ba di shumega ka gona ka bakala re basadi ba re le mangwala magetho a boletse gore a ikone gore ba ka ba ketapela ba re na re no shaitsa shaitsa go re ne le mashaidi a mantshinyana le re a butshisha gore na nnete re basadi mona ko ya gone yele se o re selago se o re ka rata go baka gare ga sone rata go baka gare ga maloka rata go bona re tshireletsegile re ka go ka kgonega na ka mabaka a leng gone go ka kgonega nnete re ka ba diketapele re ka bona basadi ba re ifang basadi e be bo di president tsa dinaga ebile gape gape le batlatsi ba bona e be basadi gape gape
1: mhm we go tlolotse ya kwagala nomoro ke 0600 02452 0600 02452
0: motlhaletsi wa mathomo shwe na re mo mshatere ya locha
5: go tsonse se breadwin
0: a ya teng papa
5: litini thomas ka mo mogolwane
1: na ge a ya teng papa
5: a wa re a locha le bolela le moleke film mon mampa ka tutuza maitse ga ya ga mo le kwa mama
0: re a lamogela pa
5: ba sadi ba matlafetse ba thoma modimo ba sadi ba matlafetse ene ba sadi ba gona na a ke kora a ke vela ele re a ba bona ba etile pele ene fa ba di etile go pele a wa di nwa masu ka nnete di nwa masu re a ba bona bo thopira mathuba ke ba bangwe ba etile go pele re ile ra ba bona bo nkosa sana tlamini zuma ba gona batho ba batho ba modimo ene ba gona go eta pele ba ba leketa pele ya botswadi ee ba na le lešoko ba na le lerato boetapele ba bona gore a se yo e leng gore ba gantšha maatla a bona nne ya nna ke tloga ke ba leboga ke bone e le gore ke sa belaela ke bona ke kgotsofetse ka mokgwa e leng gore basadi ba di eteleletse pele ka a re seng bona basadi mohomo ba sa nyaka go feta mo a re tseng
1: age re lekoele re a leboga
0: re a leboga re lekoele moshate thobela FM re a locha
6: breatin mothomas le kae
0: re gona
1: balena
6: moruta ba green mphane ke le mona le masias
0: re a lamogela beše
6: ga botse basadi ba leka go ba matlafatsa a bannape ba matlafetse o kakalo so o ka ne lebelela le mo gongwe mo ba sega di-position gona ba sa ba jaja ese basadi ene se go leka bamente a leka go ba matlafatsa but ba ba leka go ba matlafatsa ba lebelele bokgoni pele sekarekane ke mosadi bane mo matlafatsa bokgoni bo se gone but now ba se ba ba matlafala ba leka go ba matlafatsa
1: mare muruti
0: re le kole muruti eva green re a leboga moshato thobela FM re a locha
7: le se bread le malume thomo le kae
0: re gona ba le na
7: a wa re gona le bolela le malume ke bona mo tlwana
0: a re ra lamogela
7: eh ya ke nete ba sadi ba matla fetse re a ba bona le lo re gongwe re a ba gatelela ka o matla fala gona o ba ke re ba ke gatelela ka re go bolela nete na o ya ka nna ka tibello ya gona le mebereko e mengwe mosadi a ka setsiwa a o berekile a o kgona man for man ka gore yalo ke raya gore botsebotse e re ka ba against tlha gore mosadi o tshwanetse ko o dira se and then monna o tshwanetse ko o dira se monna o tlwaetse ka gore o tshwanetse a bereke boima dilo tsa boima kwa tsepeke wa fa mosadi wa raepe o tshwana le monna wa re o mo matlafaditse ko o mo tlaisa langwešiša
1: ee relekwa relekwa
7: o le mono wa ka bo
1: a sengkela no mona mosadi wa tsara peke
7: ke a mona ke ba bona maranna ka tsebello o ba tlaisa ka baka la hore modimo o rile a dira mosadi le rapo la mosadi a le na matlana hore o ka merikisa boima bona bo o mo tlaisa e le tsatsi le dikela molaki dingalo fela mo mmeleng wa ga langwishisha e tsara meriko ngwe wa banna a tswa basadi basadi ba na le mo ba excelang gona ka mebereko bo lo re le monna a ka re wa o bereka a ka se gone ke le se motlhala o ka tsa monna wa mo fa wa shene wa re a ithatswe ka matso e seng ka motšhini o tla mona ro tlo kwa botlhokuwa a fetsa motho mara e fa mosadi o gona o inama mosagare ka moka wa bia swela mo gotha direlo tse ka moka ka bakala re ke ka mogomodimo a mo dirileng ka gona ke bo strong ba gagwe la mpuisisa
1: re le kwele re ra le kwa le bo
0: re le kwele ba sa di le ska ba la dika le go motse ba la go re ba thomile gore bolelela ba le ba re kwa botlhoko kudu ge re tshwere dipeke eh ba re tshwere dipeke re kwa botlhoko ba le ska la go mola sebaka le ntle le ipolelele le lena mo shato thobela FM re lo cha ra lo cha a ge papa le kae
8: a wa re wana la balbitra ma wala ba ba mala mari ma
0: re la mo gala be shi
1: la mo gete
8: e ya wa nare re ya wa ba sadi ba mata se jiri ba bone le le principala ele den mara ke bona o gare nna e ga ga tibele ga o gare ba ta la o busa di million ga ba tso no gare ba ba tsendi o busa ba lo ele ga ne e gare o gare ke bo me ba nya ba ba ga na gurule no gaita gaiti wa o ni ba tsi ya another le for example o no motho ga mo dia wa mo pare ba buse na e ga mo gana yo o dia mo na no la a ri la le na o pela ri gele ke ye na no o mo la te ga mo na yo
0: awa
8: lai kuma le ba
0: rai kwa
8: e ga le na bo bo bo o ga re mo tadi u kona go Gupi wa palo heje oya ya ke chaba asa lawo musana aeka mgana ayo naga na aeka mgana ayo na patu baba ngola banana guru kama dalale okuma loro wo mu ime zara wo ba principal nyana ya bana ba ba pa sa dire se lugi
0: re le kwele ba ba rele bo ga le bo ga ba me tshwe tshe ke masema mararo go tsha go iria lo semete re ya go bomma mdluli
9: tsa kholo tsa ditaba tsa SABC ye weekend ye o e sa tshe go letlhako
10: ke le boga Timile Bryant Arlo Cheng magareng a tshodi ka letelwa go iring ya le 12 go thobela FM ke tsa gore di partitiono tsa papa de rugby tse o di be go di swere mo mafelong a beke tsa dikolo tse di fapanego di emisitswe pele ga nako ka Cape Town malebana le ditatofatso tsa gore go shumisitswe lentjula Kane nakong ya papa di Mosimane o mongwe wa gae le sometshela go tswa practicing re mo Limpopo yo a nago le bolwetse bja marapo a o robegang a bonolo o re leeto la gago la thuto le lebagane le ditlhotlho tse golo kudu ga ge lapa la gabo le shitwa ke go lefela dithuto tša gagwe Mapodisa ka George ka province ya Western Cape a re monna o botsišwa dipotsišo morago gore ngwako o soka bogareng bja toropo mesong ya lekgono fa o kgweditswe go sethopo ditaba ka botlalo ke tša iri ya le12 go thobela FM ke a leboga
11: Bonelo pele ya ngwaga ke tipedi masometharo. Dula le rena go karolwana ya thuto ya tlhabologa tja leago le ikonomi. Fela mo go sedibeng.
1: Ya re, mamdluli, re leboga re tla letela ka ilela setome pedi. Nke re ga re tlileng poledišano ya rena nomoro ke 06002452. Papa ola ore le ka buša ba legolo nyana ba go setla le
0: seataake mogolo noši ka re a thabe moae re ka thaba go ka tsena bomma motheletše mošate thobela FM re a lotšha a ge mma re a lotšha re o lenkodite pelo a ge
1: mma
12: ke mme
0: a ge
12: ke bolela ke bereka campanyeng ka sebele ka amerika le bitse
0: aga
12: bomme re epa gope go phala bontate re bola ya gore a eetse yona a ebereke mo renam ee ke ba re mmereko ao ko epa wa fa taken graf bona wa epa
1: bele ba rera letlaiša mma
12: gao a re tlaisege a re tlaisege malemo because bana ba santse ba je
0: Rukwa bo siri tirela.
12: Rukwa bo siri tirela, o tla ke se bre tiri re ga 50-50. Ee. Ee, ntse o re o le mosadi o bere ka mosumo le re ba re wena o ka se ubere ke kwa bontate. O kwa bo se because of that, bontate ba bang o tlhokira ba go lebeletse ba go makaletse. Ee. So ga ba makaletse o tlo go se. Ee, o te khanye ke ka re ke ba phala bontate ba.
0: Yeah.
12: Ya,
0: re re le kwile mara le boga. Re le boga le boga. Ke ke kwile kwile pele o tsene motho wa mosadi ba nna pena. Ke ka mogo ke sanya ke ngo go yo wa ke matrice ka one. Mo sha to thobela FM.
13: Kwa ka wa sna tsa le botong le tlhabirwa.
0: Wa.
13: a ke re spomane Samuel Mashego re ke le tanisheng gana mo motlolo ka Tshimara le gone wa gola o se o fetse 75 years
0: ba go le ba gole re ba lemogela
13: a ke tsane ditabeng
0: a ge
13: ba sa jwa matla fetse ga re tsheka tona gole ya rena Phopila Mathu ba re ga gona mokoko wa go selisha matsiane matsiane ka mkana go bona selisha go gogo ya sithole mekoko e botse ka dithole If you empower a human, you empower the whole nation.
0: Yeah. Hala.
13: Unka fao ke re go fahle go sa monna kana la ja masali tata.
0: Tata. Baka.
1: Yeah.
0: Hey, wa go bole.
1: All right.
0: Tsabe re rata go e gomela gona mo. Go me bo ba batho ba sa di se msa di mo tie ya bolela gore re ya peke gore o tse. A re bile re kwa bose ka mogwane o re namile re ja sha bana ba sha. Pro tsho ba gona ka kua ga e ka kua. Jare ya re ba ile putshwa re no re ka loka re ka etapela ka re o tle mo nno mongwe boletse mo ke re be re tshega ipe mara o bolela tabeng ya gore ba sa di abanya ke sechaba sa o le kana le se sa Africa borwa ba lunya ka sekolo ntse di principal e le tlhogo ya sekolo a busha bana ba ka ba ba magolo a mathano awa mo go di akwagala mara chaba se sa batho di tlhogo tsa official le tsa go donya le tsa go ba buruthole tsa tsa senya inya ka o nyakega monna Kala basadi ke ona na ha ka nnete ba di tlhogo di fapa fapana ba ka palela ge o le mmushi wa naga o le motho wa mosadi re le boga re bona bo basadi ba ile ngore ba gatetse pele tlhabirwa ba tseneletse ba gole kudu ke basadi ba ile ngore ge re ba lebeletse wa tse ba re keng re ba bona ba ka re busha ra loka ke no fa mohlala mohlomong ka tona kholo ya Limpopo province go nela ba ile ngore gore ge re dutse re ya go tona kholo ba ka busha naga ya Africa borwa ka mogodulo ba di sepetjang ka gona re ya ba thabela re ba sadi ba naga ya ga borena ba matla fetse ge re lebeletse batho ba go etsa bona ra busha ra lebelela gape bo mme mamogeti pakeng wa re ba sa re ke mme mamogeti mana ka e busha naga e ka mkana ga yona kururi ka nete ka ibusha ra lebelela gape bo ramulao bo session moodle kuru watse ba re keng wa re khumana o re bana ape mara ka nete ba sadi ba ile ngore ba ka busha na ga ba tloga ba le gona nete go fitla go nju ya le motho a ka re a ka dumela re eh ba sadi bana ga Africa borwa di ba re matla pe tshile re le bogodi re duma gore le no re fa nako e ke nana re le ba reki ba ka tla ka bunyi
1: yo
0: a go bele ja ga monage
1: aga
0: ka jo ke la ba le bele ja ka mahlong a re ndi ready re a le nyaka re le metse ka nkeno le metse

0: mo komisara wa ditlo tama police ka mono province ya gesho tshipa etsa ga motlhabeng wa ga yo maga gesho go me re sa mo emetse ke go bare hey o ka ra go bana we kholo kholo kholo kholo ba la wa geta geta ka sibile ra ya are ha wa eta o eta ka sibile eta na na mile ro feta mola eta go ne yo re motho we o ka ra kopane engwe kgolo kgolo kgolo kgolo kgolo kgolo ye ye tlo mpile ke yena e bile le mogala ka so tshe e ya e la na mile ra wa ona taba e ka tsheka le shakeng ba re mamang ga gona a e ka so gone re na na mile ra na mile la o sa ke le tlo ba le fema le go tla khatla Afrika Borwa e ga shale motho pong kgolo ya poloko ya magare shong ya ke bo emetse monnola ke re ngiya te ke ne re mmoledishe ere no mole di tsare go nna sepela ba tle ne tshe dumela maga ke tshwa mka lena mushipulo wa le kono mushipulo wa mathomo ka gara kgwedi ya phato ele go kgwedi wa Africa Borwa ke tse kwa go bjalo ka kgwedi ya basadi go me re re tla mpele basadi ba gesho go thompa ba se tshaba sa gesho go thompa basadi le go ba shireletsa ka dina go tshe go tba re mushuma re no mogolo ya ka banna go shireletsa bona basadi ba mo le go le re libisha tshedi ya rena go di tla ba tshe le bona ke fetse go di fa gona bjale ja boeta pele bja mapodisa re ra nyaka go lebelela ka mono province ya rena Limpopo ka morago ga gore Lieutenant General John Pietro Skeepers a kgethwe ke bone ba mminela basadi wa tsa ba mminela ba mminela le na bina le bona ka alala o kgethile monna bjale ka moeta pele o moswa wa mokomišenere wa ditiro tsa mapodisa gona mo province ya rena Limpopo kgetho ye e tla nakong yeo province ya rena e lebaneo le ditlhotho tsa bosenyi go akaretswa le dikgarolo tsa bong dipolao tsa basadi le bana bogodu bja leruiwa bosenyi jo bo rulagantswego wa tseba bosenyi bja go tshela melelwane batho ba etaka mo nageng ya rena ya Aforika Borwa ba etaka ditsela tse e le goreng a se tsa molao mokomisinare wa bosetšhaba wa nakwana e le go Lieutenant General Puleng Dimpane o tsebišitše kgetho ye ya morena Skeepers goba General Skeepers ka labotlhano a re morero e be e se fela go tlatša sekgoba sa boetapele eupia e le go kgwetša moetapele yo a nago le maitemogelo maitemogelo bokgoni le botshepegi bja go etelela ntlwa ye ya kgatlhanong le bosenyi pele ke ka baka leo re naneng gore re nyake yena se ka romeletša re nyake yena Skeepers o tsere nako e ka morago ga gore Lieutenant General Hadebe Thembi a role modiro mafelelong a kgwedi ya Mopitlwe kgweding ya May 2026 go ya ka Dimpane maitemogelo a Skeepers ba kgala le ka mara a lefapha la mapodisa a mo dira motho yo a tshwanetseng go etelela mapodisa a rena pele ka mono province ya Limpopo e fela Skeepers o tseya maemo mola e le gore porobense ka nnete yale ga e ke bontšhitše e lebane le ditlhotlho tse dikgolo tsa bosenyi Dimpane o re dipolao tsa basadi di tlela pele go senya maphelo a malapa a mantši wa tseba mola bogodu le bjone bja diruiwa bosenyi bjo bo rulagantswego o bona bosenyi bja diokobatši dinyaka maano ao motho mongwe motho moswa a ka tlago a lwa le bothata bjong o boletse gore ka ge Limpopo e le porobense ya go ba le mollwane o mogolo wa Bade Bridge o e le gore batho ba bantšhe ba ya Malawi ba tla na mola ba bantšhe ba ya Zimbabwe ba tla na mola batho ba bangwe ba bantšhe ba ya Zambia ba tla gona mola Skeepers o lebane gape le ditlhotlho tsa bafalane bofalane yo bo leng gona yo o seng molaong go gweba ka batho le dithoto tse di seng molaong go utswiwa ga dikoloi wa tseba dikoloi tse tša tshedišetšwa ka kua melelwaneng tša dinageng tse dingwe e ilang kosa botlhoko ke ya gore dikoloi tse dikgologolo tsa mabaibai tse di utswiwago ge di seno tshelela molelwane ka kua di rekwa ke ditona tsana ka kwa dinageng tsele ao bana tona ya reka koloi ya utswiwa o lokile gomme go tlotsa pele poledišano ya rena le kgono re na le ba re ba memile go magageso re nyaka go poledišana mo le modulasetulo wa Limpopo CPF Community Policing Forum e etlile pele ke moruti France Gasago ebile e le mmoleledi wa wa yona CPF ye ka mono province ya rena Limpopo re lebeletse gape le gore a ka sebe tee o tlo ba a ena le mmoleledi wa maphodisa wa lekala le la rena la SAPU la maphodisa ke lesiba phukube gore re tle re kgone go kwa tša bona magagešo ka gore go kwa gorena ba o šoma le go šomišana bjang le mokomišenere yo moswa le gore ke ditlhotlho dife tseo motho mongwe bona ba nyaka gore mokomišenere Skeepers a di she shedi ka pelanyana di sa twa fase e re nka amogeleng bo modula stulo wa CPF ya ga mono province ya Limpopo tate khasa o madume she o ka amogela monna ga tshobela muruti
1: mkone erete chesu wakase kwa tamise doktor na samaite kitamise lisese oradile kekana kitamise le mkharajwa reshu wakito kwa kisipili chanali ena le tole mtate pukube kiri mwole naka mka kiri wakile chikopo vutu vute ba atopele FM kiri khutu
0: ya nara ayate rufetu la mruti reale ayate mwona le amogetse bjang go kgethwa ga Lieutenant General Pieterus Jan Skeepers bjale ka mokomisinari yo mosa wa mapodisa a mono province ya rena Limpopo gomme le na le kholofelo ya gore boetapele bja mogalabeo bo tla tlisa diphetogo dife mo nteng ya go lwantshana le bosenyi ka gore ke taba e lena le šomang ka yona
1: mokone re ke go leboge doctor re mo amogetse ka matsogo a mabedi rena re ngwa ka le komane ka magetleng bjale ka moetapele wa community police forum mo Limpopo ebile re kwa re amogela mogaka why ke ka baka lang kere ke mogaka mokone ke kgala a tswara phaga ka mo go twantsho ya bosenyi mosadi gara ga basadi o tšere bacon a mofa yona ga a tshene o mofara ga mogalae ga e go wena o tla go sepidisa tabake bjalo ka community police forum ele ka go boletse mokone le tsebe gore le rena re laola ke South African Police Act Act number 68 of 1995 ye re go mo gore na ire le tshapa ke re lena di community police forum mo Limpopo maikarabelo le mosumo wa lena ke go bona gore go ba le tswalano magareng ga setšhaba le mapodisa ke ka lebaka laeng ke re tswalano mogaši o tlae gopola doctor gore tswalano ye ke gore ntle le setšhaba mapodisa a ka se kgone go lwantshana le bosenyi ke ka lebaka leuwe rena re tswalaneng go ya ka molaotheo wa Aforika Borwa wo o e le gore o beakantšhitse ka 1994-1995 ke ge go etswa act leuwe yaanong rena re ile ge mogalajo wa ga skeepers re fela re mmitša skeeper ke ge re bona a dira mosomo le ka gopola matati a mabedi o be a ne e le mma go rena mosadi gare ga bosadi mo provinceng ya Limpopo mma go rena doctor Popira Mathuba ba emaema ka leemaema le le lekwileng ka moka gore ei naga ya gabo rena e tsenetswe e fela go emaemišana gana molalo go emaema go lwantshana le ditaba ke rena re re re le community police forum re mogalajo wa gabo rena ga a tšea keno doctor o rile ke tlo lwantshana le bosenyi nto e nkgatlhileng kudu ke ge a re ke tlo ya mo di-police station ka ka botsiša gore na setšhaba le a kgotsofala ka tšhomišano ya lena le mapodisa a Aforika Borwana ke taba e golo doctor ka baka la gore go na le lebaka le lengwe gore go o fitlha ka gare a police station gore o bega molato gore o bega molato batho ba bangwe badutse ba go lebeletse a ba šome jalo ye a e boletsego ke nagana gore yo ntšha noga ka arola molete ya e beya mo phatlhaleatšeng and-e ba moka ba tseba gore o gona go bega a gona ge basomeletšago ka re go ya police station gore wa bega molato ya ba bjalo ba go kwiša bohloko ka le a dingwana e lengo ba go direla se ba se bitsang gore ke kore go na bile wa tlhakatlhakana le go feta jalo ke thabela taba yeo go raya gore rena le ena ro šomišana ka re a re o dumela gore maloko a setšhaba a palele ko go kgwetsa thuso ba lwantshane le gender based violence ba lwantshane le di-drugs ke di re tshwenyang wa tsa mokone o ka bolela ka di-drugs re a gopišega ka re bana ba rena motho a tsebe le leina la gage gore ke ena mang e ke no go fa motlhala o monnyane pele re utlwa omputshe mogatši malobanyana mo ke feta mola renkeng monna ore mo go nna tswana ore malomi ke rekiša di-bri pack ke nyaka go reka nama ya kgogo tselo ka ikwiša kare banna ke mesolo bri pack ka gore ke tsa dikgogo šedi oduswere mara ore o nyaka go reka nama ya kgogo gore wa mo lebelela o tlhakatlhakane bjalo ke re go ba tswadi ka moka le setšhaba sa Limpopo na motho wo yena a nogo o tloga mo a tlogileng gona a tla fa bana ba rena di-drugs ke gona a nyaka gone gore setšhaba
0: Se motho mongwe la tla kgona go fa o commissionare John Skeepers gore a leke o rarolola le tshwenya ke eng ka mono province ya rena
1: mogatšhi se segolo sa mathomo ke dinotagi mo basweng ba rena mo e le gore bana ba bannyane ba mengwaga ya ka tlasana ga ba sa tseba gore motho o mogolo ke mang o monnyane ke mang ra buela go masogana le banna ba re ba tshepange ke re ba e ka tlhobe bona ba go ba tsange dikgopolo tsa basadi e re bitsang gore ke gender-based violence tlhoriso ya bana le basadi ga mmogo le banna ba bangwe mokone monna ore go lela sika police station o tlhobe ko ba bolela o bile o bolela le bona moradio mogatši ba re o tlhoko bo re bokwago re bokwa mo pelong ka re go fitlha police station parna o ka dira ke se ke mosadi na polelo jeo le ka nokwa ya batho ba di bolela mara nnete yona tabela ya gore monna ke nko olela teng ba sa e dira and-e ge motho a kole botlhoko mogatši ge a ya go dira se sengwe ka moka ro makala ke yona eo e re tshwenyang ya latela ke di-drugs tse e le gore batho ba di rekisa mogatši ge maphodisa a rena a ba kitimiša ba tsena ka gare ga di-subab ke e le gore ba gana ge maphodisa a rena a tsena bjalo re re go tšang skeper re ra kopela moetapele bulela maphodisa a tsene ka gare ga di-subab keo e le gore di tswaleletše gomme batho ba ekoa ka dilo tša batho ba le gona ka moo kudukudure ka kgona keoe mogatši aba re winne province ya lempopo ka botshenyi
0: go na le dingongorego mane go na le dingongorego moruti tša gore ditšhaba tše dingwe ga di sa tshepa maphodisa le ga tlete kore ba bona maphodisa goba ba bona bene maphodisa atšhe a e sa na letšhogo lela le lekanego le bona o ka dirwa eng gore banna go no tsošolosa tshepo ya setšhaba nkile ka botsa batho ka re na nakong ya rena lephodisa le le tee le be le kgona go tshwara batho ba masomepedipedi ba dege ground a ba soka ba iša police station a e tee ke eng se se ka tsošološa tshepo ya setšhaba go maphodisa
1: mogatši rena re le setšhaba ka borena a re ipopeng re beng maleloko a di-community police forum mo mafelong a re leng mo gona ke re ge re dutse re le setšhaba re kgone ditšhaneng gorena ke eng se re ka se re ka ithuša ra thušana gore re tsosološe moya oo ka baka la gore molaotheng wa ga borena mogatši o swere maphodisa ka matsogo o boletse nnete mogatši lephodisa le letebele le gore ge le seta ka yelo melo wa e gopola doctor yena ya ya namune ge e noo feta mola ka mokana ka rena re a robala mara ka molato wa rena o re sa reng ba o change go nyaka rena re le banna le basadi ka dikgopolotse gore na re dira eng ka re maphodisa a ga bo rena a tseletsa olo mogatši ba bangwe ba bona ba dira dilo tse dingwe tša go šitšha o ka gopola rena ka gore re phela le bona ba bangwe ba bona ba swerwe ka letsogo le kobong ge re ka le o thoma ra tlogela tsona tseo le tla bona mogatši wa re ge motho a sentše ya ba le bana le kgoro ya tsheko o tla bona gannyane gannyane re tlo fokotsa taba tse
0: o lokile moruti ke nyaka gore re te re boloke nako ye gore ke kgone go tšea le ba bangwe ke nyako ka gorena ke molaetša ofe o le ratang go iša ke kwele gore le moamogetse monno wa skeepers le nyaka o fa molaetša ofe motho mongwe go bao baduti gausi le ena a kwago gona ebale ka gore ke ena re be re mmedi ke re rata ka keno bja le manyami ke a ba gore o tshwere kopano ebile ke ena a bolelago le nyaka o mo fa molaetša ofe ore a tla thušane le lena go lwantšhana le bosenyi ka boripana moruti
1: molaetša ko monnyane o re kopana ke gore moeta pele a dule ka gare ga ofise wa tswa ya ditšhabeng a bolela le ditšhaba ra kgona go mmotsa mathata a re tlhakana le lona ge commissioner ya rena o ka ngwe o lwantšhana le gender-based violence wa lwantšhana le di-drugs re tlo go sompa ra go shala morago bana le basadi abantu ka di ofising ba yo go rena tshaba sella kang o tla bona o tlo ba moeta pele wa go tseba gore batho ge balla o ba fatsela
0: Murutu ka tsaka ka gore le mothushe ba nna ba gesho le basadi ba gesho le mothushe ka mogo go boneng batho ba mo amogela ka gona mo dikgokaganong tsa le yago ke mona o kare re ka tara bona go ina le mongwe mo risha nang gone bele ka province ya rena Limpopo mathatse le mathlogono lo le tshimishano ya lena le yena re kgone go bontsha botsini ka medu ka mona province ya re lebogile Murutu bo le tshana le lena
1: re a leboga mraichi re tlo mo thusha ra mo sompa ba sepela le yena leto le la botsini ra gona go le wina
0: re le bogile be le moruti France ga sa go go tswa go CPF ya ga mo province ya rena Limpopo maga ga shiki nete mo shutile o mo sa mo sa ke na tlo ba tshwere maikarabelo ka moka ke kgolo ba bidite ka moka bao ba shuma go di station commanders bao ba shuma go di station ka moka tsa mapolisa tse ile gore le bakela ba le sesimo panel tse eng go tla ka mo ke sona re sekwele gore o nya ka go batshela marekano a ba botse phatlalatsa gore na yela ka lefelo le leswa ka mono province ya rena Limpopo o nyaka go shuma le go shumishana bjang le bona banna le mapodisa ka moka a bona basadi le banna ba wa para blue uniform ba tsebe gore bjalo gona ke maikarabelo a leng ka letlhakore la bona go lwa le bosenyi ka mono province re be re bofenye
2: go tloga mebileng ya lerole ya Rosenkrantz ga matlala Limpopo Sadi wa mathomo wa motho moso wa go botlela difofane mo nageng re go lebeletse a snap mahaka Thobela FM moshati wa tsebo le boithabiso
0: tsepa ga re batlile jo go tswa go ere ya lesumepedi marona show

0: Tabele FM. Moshate wa tsebole boithabiso.
1: Ke nnete ba ke shuru ke la pele ke nya ka ruma le lesiba re phukubi mo mjale ka moleliwa mogato wa bashumi wa mapodisa ile go sapu ka mono province ya na Limpopo. Ngombotse lesiba ke molaetsa o fugo le nebele ka mogato. Go bontsha gore ka nnete a lelwe le motho le no ba lenya ka gore mogalebo wa skippers aname a khumane molaetsa go tswa go lena ke eng se le ka reng o tshwanetse a se dire go tiša dilo ka moka tša mo kgorong ya lena ya maphodisa.
2: Sa mathomo mokone se segologolo se mogala ba skippers a tshwanetse ke go se dira ke gore a šomišane le di-senior management ba leng gona ga mmogo maphodisa ba le baleng ba le ko grounding. Ga ka nnete fa tsa gore kgwerano ya gona e ba e maatla ke mo ile go ile go kgona go kry-a support gona le ena a support ma police ka di-resources tse tsa ba di tlhoka gore ba dire se segolo gape ke gore ge setse re ile ra bontsha mola gore re tlhoka setšhaba o tshwanetse a ikgolaganya le ditšhaba ka moka di-district tse tlhano tse ka mo provinceng a netefatse gore magoši mantlona ka mokana ga bona le baeteledipele ba mo setšhabeng o ba le kgwerane kgolo le bona because ke bona batho ba tshwenyang ke bosenyi mo fatshe ke bona batho ba tle mosedimošang gore re na le mathata mo communityng ya rena so a kgone gore a ka planela gore a ka lokiša
1: yang e toga e kwagala wa tseba le wena nka o botsiša putšhe man ke be ke mo emetse ka putšhe nngwe e fela ke nyakano e botsiša go lena jale ka sapo ke no kwa gorena maikutlo a lena ke afe mo tabeng en ke eng ga botsebotse se se tlhotse go lesiba gore palo ye ntšhintšhintšhintši ya maphodisa a ba bašweu ba magoa e theogele fase ka mokgwao ka morago ga 1994 go fitha mo re leng gona re no bona e le lena batho ba soka bontšhintšhintšhintši bona palo ya bona o kgona go ba bala o eme mola ka menwana gore banna ba fokotsegile kudu ka mo lefapheng le o nagana gore se se ka ba se tlhotse ke eng
2: mokone ile malobe mola ra bolela jala ka sapuri a re dipolotiki di bolaile policing ka mo Aforika Borwa
1: o ya
2: ya e tloga e amile kudu ke taba ya dipolotiki mokone mo e le goreng le bona ba bammala o a kere ka nako e la dipolotiki be di le ka letlhakoring le lengwe yaanong dipolotiki ge diwa dipetrola diwa ka letlhakoring le lengwe ba bangwe ba ile ba feleletsa ba itokolola mo mešomong bjale le bjale ke yona ntho e le gore efeelee e affecta policing ya mo countryng ya rena re gopole gore le bona di-politician ke bona ba appointang di-provincial commissioner di-national commissioner and ga mmoo ke bona ba tlhatlhang mašheleng a dikgoro tse ka mokana ka tsona so go tloga go e ba boimanyana ba bangwe ba palela ko kgotlelela gore go šoma go sena di-resources tsa maleba jale gore ba tshwanetse ba di dirise mo mošomong
1: a lesiba ke lebogile kudu monnakešo lesiba phukubele ka moso monnakešo motlhare o nyaka o no ba gona ka seopo se re a leboga legatong la mokgatlho wa geno wa ditiro tsa maphodisa south african police union re lebogile go boledišana le wena go tswa bagolo thobela
2: re lebogile mošhato go sedimošo setšhabeng.

0: Re ka pele magagešo, ke ka lethabo le legologolo la lekepeke magagešo SAPC Plus e kgonne go fitlhelela batho ba dimilione tse tharo bao ba šomišago App ye ya SAPC Plus. Dimilione tse tharo tše ga se batho fela bao mohlhomongwe ba engwadišitšego, ba engwadišitše gape le mo go SAPC Plus. Ka fao SAPC e le go keta pele tabeng ye ya di-live streaming. Afrika Borwa ka bophara e bontsha e le gore ke yona SAPC e le tlileng pele ka taba e ya live streaming. App ye e tlisa mmogo gašo ya television magagešo le sealemoya le ditaba tše dingwe tše dintšintši tša dipapadi, di-video, fao motho mongwe dimilione-milione tša maAforika Borwa di ka kgonang go ikhumanela ditaba le ditiragalo tšeo setšego di diregetše magagešo ke moka ba kgona go bona gona ba ka dišala morago bjang. Katebo ye kgolo ye ya SABC Plus ke taetso ya gore SABC e tsebega gotlhe-gotlhe, gape SABC e itlamile go abelana ditaba tša maemo a godimo go lebeletše technology, downloads, app ya SABC Plus le kgone le gomme o kgona go ba le yona motheletše goba gore o tsene mo go Google Play Store goba o etela www.sabcplus.com gore le wena o kgone go ba mmogo le mo go dibilione milione tša batho ba re bolelang ka bona tša maAforika Borwa tšeo motho mongwe di šetšego di tshwina ka go stream se re bolelang ka sona. Ye ke Thobela FM re nyaka go ya go batheletši bjale nomoro ya lena šio bagešo e ke bone ba bangwe ba lena batheletši kudu-kudu ba mo province ya Limpopo ba opela dikoša mana ba re a lea mola mama kore ba opelela monno wa ga skie pers a betha difuti le yena a di a bjale a bina le bona ebile kudu-kudu le basadi kanagana gore kore basadi ba banna ba dikuša gore bjale gona go tlile monna o tla kgona go re lwela. Ke nyaka go kwa batheletši gore na o bona bjang go kgethwa ga Lieutenant General John Pietrus Kiepers bjale ka mo komišenere o moswa wa ditiro tša maphodisa a rena Aforika Borwa mo provinceng ye e le sephetho sa maleba na? O bona go kgethwa ga mogala bola e le sephetho sa maleba o ka re ba tlile le taba gabotse le gona o bona o ka re o tla kgona go lwantšhana mathata a provence ye e kopana goba e lebane go le ona. E se ke ka le busa tše dintši magagešo busa mafelo eno ba gore na ke mohuta ofe wa bosenyi wo o tshwenyago kudu mo motseng wa geno o ba tikologong ya geno gomme o nyaka maphodisa a rarolole bothata jo jang. Ke se ke se bodišago
1: boipseno tshedimošo boithabišo bolejifa re mošate wa botlhe Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
2: ikonomi bogabo dipolotiki temo le tše dingwe tše dintšhi go taba go

0: Show.
1: O theleditse tabagolo mo Thobela FM le Dr. Moloko Mashamaite.
2: A tsene pele magage se go bona ba bantšiši ba ba sa rolela tsa dumela motšheletse ra o amogela Thobela.
3: Eh Thobela Mashamaite.
2: Re lo tshitse re lo tshitse buti.
3: Re gona le bolela le ka mo ma.
2: A ke go
3: bolela le tlhoka ina ka mo mameleng.
2: A re amogela tlhoka ina ha eno ke mo Limpopo.
3: Ke kule le bolela tsa mothakone le bolela le yena wa union le mosha rena gore a phodisa ba she a ba tsala go re mo tsodise o tshebile go bolela nnete nnete gore a phodisa ba she a ba re ditjo jo ba bere ka straight o tshebile go no e bolela straight ma phodisa ba thoba ntse ba rata tjo too much
2: yeah
3: ma phodisa ba thoba ba she ba rata tjo ba bere ka honest ene
2: yeah
3: ba bere ka honest ya phodisa ba motho mo tshwe ga bere ka honest Vamo discourage bare le mona ona ra ona la apartheid a nya go control ke batho ba bantsho go se diao papa go se diao
2: go ya go kwele monageso go kwele ke go leboga ka mogolo wena o e bonang ka gona le ka mogolo itsebang ka gona o mongwe motheletse shulumela hey ya re di ya ga o di ya go fete monage shulumela motheletse sa tsobela motheletse shulumela re bona re le na papa
4: Awar wana man. Nda temle mas naite nagle bo sa mufa go tswa le mpopo. O ge ile mo khala yo stulo. Awa ke bona o ka o tlo go atlo bere ka monno ka bona. Ke go nna go tlo ba re ba swere ma foreigner ma kae kae kae kae. A ba le gona mo operationing. Mara jwa le se seng go sa go hloko. Ke mufa ga bo rena ba fele ba re motho o ne ditokela. Motho tlo senyaga seno mo senya mo barone reta o kry-a peile ke na a kry-a peile o tlo riang ka montle o tlo senyaga tanke
2: ka montle o bo ore melao e ya gore motho a sentša re mmona molato ka moka a se ka ba ba le kgonagalo ya gore a kgwetse peile
4: ya
2: ye o itlo nyaka gore tere fetoše molaotheo monnage so ile go tlabane ngwe etelelenyana e le gore ka no se kgone gone bjale e fela e re ke le lebogeng ka moka a lena batheledi ba rena bao le re kgonne gore ngwalela le tlo la pele go o thega le naneng le re le boge kudu o ratile go khopotsa ga metha gore o di go runa o le bala go khopotsa batheletse le go ba le boa o ba le boela taba ya bona gore ba re ngwalela re a bona ba ngwala ka bontsi man ka bontsi yo ile goreng a ke le rena re tswa mo go na le nako e ke tlo ile be ya ka tlela ka tlhoko ka thoma go bala melaetsa ya lena le o kwa gore na le re ngwaletse le reng ke bona batheletse ba magolo pedi masumetsela tlhano 265 ke batho ba ba rengwaletse ba bangwe gore e tle re kgone go boloka nako ba gejo e ngwaleng ka segagabo lena ka gore o tla boleka go phošolola tse ditaba le dingwadile ka seisemane e re tseya nakonyana e fela ka moka lena bontsi bja lena mo e ke lebeletse ke bona ka gore batho ba bantšhi ba leboga le go reta go kgethwa ga moetapele o wa ditirelo tsa maphodisa a rena Aforika Borwa e le go Lieutenant General Piotros Jan Skiepers o ile go reng aowa motsweletsi yaka o ba monyakile a tsa mokitimiša le naya mokitimiša a ba mokhuma gopola ebile re modietse setulwana ga kwa reta a dule ka pala thogo tsela yale ba re aowa o sa bolela le boetapele bja maphodisa a province ke bona o sa ba fa ditaelo tja go nna go kata wa sepelea bjang ge ka batsati lengwe re ka kgona go mokhumana re tlo mo tiša mo pele magagešo re mmoledišhe le yena le mookwetša gago gona o reng gomme lebakeng la bja le re nyaka go kitima re kitimela ka kua kantorong ya rena ya kgašo ya ditaba ma rona o ile maloba ka pianyana mo geyantša a di lebeletša a dišhikinya a di lebeleletše ke kgatlhwa ke taba gore batheletše lebele sa tsebe gore batho ba ditaba tše ba di khumana ka seisemane ke moka ba dingwalolela go polelo ya gabo lena e kwanšo

0: Matapelo suba suba ke leng re tsana le bana itsebentjela tsa iri ya bobedi go me a gone ka mogeleng re ka tsana go tswala ntle le go ka gore ka bela gore wena o ikana ka gore ngile tsheng la le kholo le tsheng la mushupologo yo ai ke go le mongare na ke ikana ka gore re ke go botse ke ikana ka gore ke sa tlo rata ke sa tlo nyala ya ke sa tlo rata ke sa tlo nyala go sa gathelega gore maemo aka a tsela rata a bile bia okay a u rile u nyaka go ba tlhoka ine ka re ga ka bolela batla motse tlhoka ena u shireletsegile se se go lukuru wena o nale se o ikanang ka sona tlhoka pelelo wena u di tsenna re lo tsha thobela
1: kukus
0: yebo
1: ga tsamola kwa ga tshe monna le o borolo ka mafeto matsung
0: monna di o borolo nna le wena re ikane tle
1: nna ke ikana ka gore o nko mangko
0: ya
1: ka ene nna go ka ena iri le sebaka se
0: mhm
1: ke sa duti le mamorato wa ka e ke ile go ka no mogetha ka gare ga dikgarese
0: se mo tseretsere senatla
1: se mo tseretsere senaka ka mogetha le a ka ne le tswelana la go nore wa le bona ka le roba le tolele ka re pho la wela kwa ke ga nyoki no e kana ka gore le ga nyiwe le ke sa nore ka ona mogola ka go e kana le mathomo ke sa no e kana ke gantsa tantwe mangku
0: khaza mola shay mo nadi o borolo ke a leboga batho ba ikana tle bana bona o ikana ka gore
2: Hello.
0: Hello.
2: Le kai?
0: Re gona le kai?
2: Our thing.
0: Mm.
2: Ke na le problem mo le ka from 2019 o mo fet.
0: Okay. Wa bona ye we tswaranya na re bona re ka tla re go thusa jang ya botlhata ba 2019 re a tseba re tlhoka thuso. Hawa re tla go bonela re tla go direla leano. Ye re nya ka gore ba ikane ba go ikana. Re a lo tshathobela?
3: Mangko go le kai?
0: Re gona le kai?
3: Re gona ke ra gata dipi. Ka mo le ke ga le go di khukhutsa
0: nene ke la mogela tle
3: mangoko a na ke kana wa tsira re o ka re o le ka ga ga le rato wa kwa e bile go gwahla o gwahla o phela o le happy e ne ipotse mo ona go ya re ba para jo club wa ikana gore motho a
0: are kwane wena ikane wena ke be ke fa motlhala fela ka le rato wena o ikana ka gore
3: ke ikana ka gore mangkoko ne ge o ka diragalang wa diragalang motho wa ka o ke nnang le ena diploma a parla di work club ga o na ka diploma lebelela ka mo ke tlo nna le ena bophelo ka moka
0: ke go kwele ke a leboga ke a leboga metse ke mebedi re kela go ile ya bobedi re tlo bua ka moroga ire bobedi ra ikana ge re tswela pele ra ba ra tsena go motse okolo ba rena ba dikosha tshene tshe leng re tla ba ire ke gore wena o tseba mmino go fitlha kae motheleji ge ke ba ke fa motlhala ka gore motho shu o rile yena o ikana gore ka re ga me mafitleng wona o ikana gore o sa dumela go lerato bile o sa tlonyala ke be ke sa re gore go ikana ga rena go sepelelana le lerato go ba lenyalo ka moka a e re ikana ke dilo tsa go fapafapana wena ye tswang kgopolong ya gago e tswang pelong ya gago o ikana ka goreng nke re ko ya go tswa go wena re lo tswa tshebele re gona le kae
2: a wa re gona
0: a re ikane ka lerato a kere Okay, arikane.
2: Naki kana ka re a o se mo tse tsela.
0: Eh.
2: O tsantsi go lukisa tsa manko ya hae.
0: Wow.
2: Yes.
0: E sha le tika ile kae?
2: E tsane tsho di mo fela ke sa ba re go di me ina le problem ya re go be ile pila ra ka moare. Go e ka nna yao.
0: Bona direla mamotswa du sa le gona o sa phela.
2: Eh, so talo ona sa phela me motho a.
0: Mo direla sa phela gone go e bona roba le ka gare ga yona. Ska tlo khotsa o tla ishegile mola sepetso sa tsebe gore mo direle le swika la mohuta mang la go lekana le ntlo yeo ba tshontsha e bona sa phela.
2: Ya le wa mme mang go kopa bo be le tatile mona.
0: Le go wena fela bialo. Ke maikano e leng gore ranya ka a go tswapelong ye leng gore etse bia ke wena. Gona bile re le batho di tabentjela tsa iri ya bobedi ra go dibalelwa ke Augustine Mashilo wa ga Mdluli.

0: and the gang. Ubulika Rebaba Talidis 90 ka 1979. Celebration 1980. Get down on it ka 1981. Joanna, yeah 1983. Ah, bona. Pucha korwena. Kecho kamka di dragala. Ubulikai. Wana unalwana retseba. Kidula sishiro. Let's go dancing. Cool and the gang. Yelis mitaro fala mituru jala gore le yo bidu go bala nae tobel FM. Bona re tswela pele nna le wena re ikana. Re ikwa gore ka bela gore e kgolo yo e kana ka yona be ke sa thoma. Ke e fi go 086 000 2452. 086 000 2452. Nna le wena re ikane ka baka la gore hey. Ba re bona le bo pele ba ke ba bo kopana. Tsontse o dire dilo tse e leng ka moka. Dumela tobel re locha.
1: Mangu ko pele.
0: Iyebo.
1: Tumeri shamu chole ki totepse neki Andris mazela ke.
0: Hi Andris.
1: Ah, mangu kupeli neki aika na kwa samne na ba thobari ni di prai chavo na a inka sisi ke tajula kwa chini.
0: Bar mudila chuke ipoloke.
1: Eh karo haja we na ba huo maala kwa lugha chini ba utupuka na chia hi ivil kwa chini kwa ba huo mene magora ra ba kunyaji.
0: Naki rokuleka tsebeche pedi.
1: Sobe.
0: Bona go ka mokwa e bolela Dr. Moloko Mashamaito ka se ye mo ile ngore ka nnete wa mengwa. Ya, wa rata mantsho gore modula thuko e poloka gare go dula dikokotla. O no emela kwa thuko ba phutha mantsego. Ge se ba retla o ikhuritsetse dintsi. A ke go kwela Andres. We can realocha. Tobe. Okay, e re go feta ke.

0: mafelo-felo-felo e leng gore a ka re tswalela yone ko wena thobela
1: manka ko le kae
0: e re gone le kae
1: re gona nna ke ikana ka gore I will never ke fa advice ko mothong wa sa ikgopelang
0: okay re motho a ka o botsa ditaba fela o tlho gore bona dira nyenyenyeng wena dire o no theletsa ba o okay
1: ke theletsa fela solanka o sa nkgopele gore ke kgopela mae
0: awi wa tsa ke beke le gausi le gore ka baka la gore ba mafelofelo gore tswalela re botse gore ba go dirileng ba go dirileng e fela re tswaletse gore le yena a ka seke a fana ka maele mo mothong e leng gore ga a kgopela ke kotsa re go tswa go irile ya bobedi ke le leboga ka moka ba e leng gore le kgonne go kgathate mare tlho ke itumela le mo la Facebook re a lebelela gore ka e le gore ba ba latlhetseng ba ikana ka goreng pele ga re tlo tsena go tswela tse nne ke le tshepisitseng tsona sweet mama Pet Shange.

0: Dumelang Maduka.
1: Dumelang bana ba ka ba botsibotsi ke morao le botlhale re sa le ba le ba gore ba rena kwa gae tle.
0: Dumelang ba gore.
1: Aga ba gore ba dumela. Ke le re ka mo ka rodileng fa se re ipsineng ka kanegelo.
0: Yay! Story

0: Khale khale ke bolela ka kwa gole gare ga leshoka la go bofa gana bana ba matoka go be go utulela diphofolo ga mmogo le dinonyane tseo di be go di bolela le lemelete tsona ka botsona di be di kwana kudu kudu kudu kudu ebile di phedišana mmogo phele o tsebe di be di fela ditlhakamafelo go tee ge e le gothe-gothe di nyaka go boledišana ka se le sela tšatši le lengwe di ile tša bona gore mm botse gore dilo di sepele ka thelelo o tshwanetse go ba le kgoši ya leshoka ee gona fao go ile gona pa go a senyega ka gore phoofolo ye nngwe le ye nngwe e be e nyaka go ba kgoši fa ba gareng eo tau ile ya rorela godimo e le ge e nyaka go di kgomotša
1: kgomolang ka moka ga lena ka gore diphoofolo tšeo di tshwanetse go kgethwa bogoši ke nna goba yo morena nkwe leno ge le lebeletše ke mang a ka go ntaola lena he bja letlogela mašatanyana wa lena le kgethe magareng ga ka goba yo morena nkwe gore be kgoši
2: e gona fa morena tau ke one ka re wa ga kanega
1: enye
2: nna ke bona go ka kgaola tshele ga rena manong re ka tšea bogoši ka gore re phela fase ra ba ra buša ra ba dikgoši tša lefaufao lena sa lena ke go phela mo fase fela mola rena re e ba fase ra ba ra ba metlhareng ra buša ra e gapa re e kgoroša lefaufaung ke feta ke reyan
0: hei gona fao lenong le rile go fetsa go bolela diphoofolo tsela ka moka tanapa tsa thoma lešata leo le ile go la tsoša dintwa magareng ga tsona ka botsona gona moo kwa godimo ga motlhare kgausi le mo diphoofolo di bego di tletse gona ya ba mankgagane o gona fao o lebeletše ebile ya go lwa goba ya go dira lešata ke re mankgagane o be o sa e tsene o di o di lebelela o le gare o nagana ore
3: nka gore o ka lešata le letetseng mo ai ke gore diphoofolo tse di nagang gore di tlofeletša ka e le ruri bona ba lešete di thomile gole setse nna ke du itulela mo motlhareng ge di lwa ka fao e ka re tse di fenyago tse dingwe ka baka letlhakoreng la tsona gabelo ke di o boga ke iketlile
0: gona fao ya bantwa e ya gola gape ke ge dinonyana di tletse lefaufaung ka moka ga tsona monna di fela di theogela fase di kobola diphoofolo ka melomo ya tsona ya bothatana ya dintlha ee e be e dingwape gape ka dinala tsa bothatana o tsebe manongona e be e le kudu ka gore a be a kgona go no kuka le ngwana wa tholo a ye le ona kua godimong ke moka a e tlogele kua lefaufaung e rothethe lefase diphoofolo di ile tsalwa letšatši leo aowa gwa ba go a thapama dinonyana di ile tsa bontšha diphoofolo tsela gore ge di rata di ka di bolaya ka moka moka ke ge bontšhi bja tsona bjale di lapile ebile di lekeleditše le maleme ke re gobe go bile go na le tšeo di tlogago di gobetše ntwa ele ile ya ema letšatšing leo ka gore nnete letšatši le be le subetše dinonyana tša napa tša namela metlhare tša ithobalela mankgagane ona aowa ka go bona gore dinonyana tsela di bontšhitše diphoofolo sepoko wa napa wa ya le dinonyana ke go fofela gona mo tsona metlhareng
2: bele wena mankgagane o dirang mo ka gore wena o na le meno ebile o na le maoto a go etsa diphoofolo
3: aowa wana le nong aowa gape nna ke na le maphego ebile ke a fofa goraya gore ke ola ka letlhakoreng la dinonyane ee
0: aowa mankgagane o rile go rialo bana ba mmatoka manong le dipekwa tša bitšana tša ya ka thoko gore di kgone go sotlha-sotlha tabae nnete di ile tša kwana gore di dumelele mankgagane gore o be ka letlhakoreng la tsona dinonyana
4: aa
0: tšatšing la go latela ya risa le mesong ka matšeke ke re ntwa e tswela pele ka e nako ke re bjale diphoofolo di bontšha dinonyana moo di phala dinwago metse a ke re bomogale a tau mona ba betha lephego la lenong ebile di kgeilwa le ka dinala dinonyana di ile tša ba tša tšhaba ke a lebotša tša fofela kua gakala ke re gona fa o sethogoeng diphoofolo di ile tša ba ba fenye letšatši leo mme mankgagane o be o sa bona lefelo ka nako yeo mo go be o gona le dinonyana gape o be go iya le diphoofolo a kere ke tsona tse e leng gore le kgono di fentse gona fao o ile wa botsišwa mankgagane gore ga botse-botse o ka letlhakorelela diphoofolo go bala dinonyana na
3: aowa nna le dinonyane aowa eo e ka se kgonege ke na le meno gape ebile ke kgona go sepela ka maoto wa ka go etse diphoofolo ka moka pelo gora gore ke wela ka letlhakoreng la diphoofolo
0: morago ga fao ntwa ile ya thoma gape ke a lebota dinonyana ke ge di tlile ka mmetela mme diphoofolo le tsona di gaketse di ile bobedi bja tsona pheletsong tša lapa mme ntwa ya emišwa mankgagane ke re o sa bona lefelo le gona fao ka morago ke ge di lemoga gore go kaone di lise go lwa di phele mmogo di rile ge di botsišana gore mankgagane o kae ya ba o išitše tlhogo fase kua motlhareng gona fao di ile tša lemoga gore mankgagane o dira dile bobedi bja tsona tša napa tša o kitimiša ya ba e sa le mankgagane o tšhabile tšatši le lona leo bana ba mmatoka go fitlha le le lankgono ke ka fao le bona go fofa bošego fela se sewe sa mosela seripa ke tloga ke tshepa gore lena le ipsinne ka kanegelo ya rena ya lekgono bjalo ka nna ke lempotseng nna ke phoofolo efe e ile go yabe wa bogoši gona e ka ba dinonyana di ile tša fenya gona gona ke phoofolo efe gare ga tsona yeo bego e le moradia ruri nna ke a lebotša lena ke re go botlhokwa bana ba mmatoka gore

0: metsotso gabele ke le somisengyane go ya iring ya bone go ntshirogele tshobela FM moshate wa tsebole boithabiso Deep Sand Mahu gape le DJ Vic le De Rose Mileage motswala o mpolaisha mileage o mpolaya ka mileage
1: o go pegane ya o gopetse gore o mo tshee gopu ge le ya moshumong ka bakala gore le ya felo go tee ebile anya go ntshatsele ebile le dula felong go tee ya go ba lhla gore le tee motlhomo go direla moshumo bo kaone o tla go wena ke mo ka go emela gagago la sepela mmogo mileage ya go ya mo yang gone bjano shu ga a bolele selo ka masheleng re shuma jwang wa tseba seemo sa economy ye ya ga ba e palina ne
0: le
1: Cyril ba economy re lo gara yona a re tsela tse di gatisa tsa lentse gore ba re
2: o fetsantsa tsilo sa sa sepela ka tsela ile bana sepela ka Winnie Mandela tsama ka vet kopene o tswa o tswena tsela kwa go dimo go tlo tshobodisha ke motho a go hlagala ka city a sa go feleselo a tshantsa tsela andris mabela go tloga pentse ka mangolo ke re mosat
3: Dumelang sekhumbuso madam speaker
0: hello
3: ere ke le botse lazima taba e ya gore go manele gore re rekolwe ke a motswala ke a ka gae ke a botse re no dula ra phutha matsogo a se ona e fa motho tšhelete mo nagane le bile wa watsa re ke le toll gate re tshela le toll gate kwano ra ke tla patela kore mo fa tšhelete a re tlogeleng o e tema ka kgantšentse rena re dutse mana le gale e ntse o itlo o namela ntse o itlo patela ba o tswa ka gare ga ntho ngwe re ke le botsene ntho e le ya gore motho kwa ka gae e tlwaetsa motho ngwanaka o tswela dikomele kwela kwa a tapela ke cousin ya gage ge ke ra malome a cousin ya ena hoke re gape nampile moshimane o la o re re tla mo leboga tswa motho a se wa ntlhasela kwa ka gae kwa kare ngwane le go tshwana le go wa kara
4: Madam Speaker, let's come to Mbatha. Ka khodi ya bo Madam Speaker Thobela. Ina la tswa re ke motswala kwa ishu, ti. Na le yana ke bona re ka bela na seroto mara. Khodi ja mathomo ya bo bedi ya bara rao na botshata mara ya mola khodi ya bone. Ei, nga tsaba go dire nga reke tsana mo garaching. Tse di legileng je ke na le yana motswala re tshoretsela ke tsana mo garaching ke rawa. Go bela le ntshele 200. Motswala rawa tshela 400. Lena ntsha 200 ano fa batho ba le aka se fenna la e bona ke a leboa ke kwena o ka Pretoria
0: thank you kwena okay
5: Tabela, Madam Speaker, le sekhumbuso yo a wa motho o moso a tsena nna ke mo dirang ga a ka re ke tsamaya ka kolo ya ka a namela a sa pateli a re moso go a tshwana le galegale wa gona kowe a ne taba tšatši le a tlo namela ge ke tseba gore nna tsela e nngwe le nngwe nkiša mo ke yang yena o iša ke tsela e one mo a yang ke no tšea ka freeway ka re na kgone ke tla ka freeway ke bone gore o tlo namelana a ka se namele ke no re ke tla ka freeway a ke ye go tla ka tselela go na le mo ke yang go feta gona ka montšha papa a nang le yona phela gape banna a gone nto tša mahala re swantse re naganelaneng ka gore kolo e le a e tsamaye ka metsi tsamaya ka petrole so yena gore a re nabile yele ya transport wa itshwara o diang ka yona a bona ke no mmethe ke no re wena ka ra e gona ke tle ka tsela e ke tla ka tsela e ke nna Mrs Brown mapula senyane ke le ka mo Winnie Mandela
0: ra le boga le ka lotena ka 086 000 2452 le re fa maikutlo a lena 086 000 2452 ke nomoro re da ya mogala wena o reng go tlhogopledišana rena ke ntshirege le tobe
6: are le kae
0: rona le kae
1: re bana
6: ei rona ke tswa ke iphina bana ka tlhobela sene
0: o ro le boga re le boga tle
6: eh ke Vincent Seko
0: taba shi Vincent
6: taba e bonolo kudu o be iwa fase u tio re monna sho a se wele o a bona rno re tama tsana ka ofela ene koli i tama ile ka makhura ene ka challenge makhura so a pate i ke a sapate lo rora o tapala wa lo rana me
1: bano ga go ka mohwetsa go emetse gating ya gago jwale ka ele stride wa mofeta go ba o no re kurile patela a o itchiki o dira eng ga botsotsa ka bakala ro yena wa tla shutlo go emela o fetsa mo mocha be ke o feta ka labhlano ke mantaga le hona
6: ke tlo tsama le na batho tsanje ke bolelela ka taba mo
1: shelo no se tshele boletse a fela ga itchiki
6: awa ke a fete ka tsamo
1: o go mmona gating a o no modumedi shege mo wa ro ke wa fete o sepelo ya
6: e ka ba ka re ke beleti le na sa itse ni mo la tsanga itse.
1: Okay, all right.
0: Okay, I
7: remember.
0: Yes.
7: Tabashi. Ke motho mo khilitse mo tseleng mo motseba le o ya fa o a ya go ntse nke thusa batho.
1: Yeah.
7: Ya le go le go tle re nna ntse ke re ke ka ya ka ke tshedi ka petrol ya ka e bile nka go ntebora ge le gore ke bona nedi. Motho la go thusa ga thusa go feta yo wena o ne mphinya go mphisha ka nna ga nna le wena radikati.
1: Yeah. Bona ke kwa batho ba ke kwa batho ba bantsi ba re re motho mo gele gate fela bano ga o gopela a re bona o fete o ntse afa na ke ema bona fa ke tseleng ya go ya kwa o shumang gona le nna ke shumela yona tukile le shuma jwang o no motho o mothusha le yena cha tshino tata go thusha
7: bona skumbuzo mo ga ile o tatala ga teng ga ile o tata thusha motho mo ga wa modimo ga o tle pele man ga ile gore o tlogolumetse ga botse o le baleka masheleng ga go ka pa ditshinyegelo tsa gago o le le rato la go thusha motho o kwa ya go ntse.
1: Okay.
0: Ke fela ena ana le rato la go nna ga nela. Ah.
7: We no o mo thusa la mathomo mo thusa la o bedi. La bona re o ja ke di tshonke le go ro go swana gana le ka moja.
1: Re di ka smuji are ke le rato la modimo. Ke le rago ke mogau. Ga di ka smuji re shoma jwang. Go ide aba fela ta.
7: Bona mo go mona o tlo riela ke ba ke le ngana ngana o tsena full tank go swana gana man. La tla go di ka mo ka mahala o swana gana le ba.
1: Okay. Okay. Okay. Re tla ile ka re bone.
0: Ke litile full tank yeo. Ke litile.
7: Bona motho mo thusha moya mo wa tsopologa le yena o tlo go thusha. Ka kudung go feta ka mo go bona ga nne ka
1: gona. Okay. Okay. Ha botsi ya kwa gala ntle yo. Ya re motho o mo thusha moya ga go wa tsopologa. Hey na go wa emela moya go sekologa. Eh a re fediche re ya go mo. Kana tla sekologa ka mora gona go telele.
0: Monna.
1: O kwile.
0: Eh bona. Ba ile jile na go. Rona le
1: ga. Rona le ga.
8: Bona le bola ba magale ke yo de tsama mantu.
1: A ke magale.
8: Eh a gre a mo gara ga polo ga pega ana mela. Onza mi jene le yona petrol ya o kete. Na ke be ke tsama gore ka kgwedi ke patela mo ga. Ba le ga ana mela le. Ora ro ke ja o iti o ke ja le. Onza mi jene petrol ka ja pata.
0: Yeah, and I can need.
1: Eh, bona le mothele jo mongwe ra thusha man. No thusha cha leng le yena o tla ba le dihlonga thoma go thusha.
8: Ah, a ndi la go sa khona ga the cost of living.
1: Yeah, I do melo remela dihlonga.
8: Ah.
1: Okay. Magale re le boga go mina gare ke mathomo tsena go ntshirogele.
8: Ke mathomo ke tsena.
1: Ah, ra wa mogela re tsabela go le mathomo tsena.
8: Thank you.
1: Thank you. Okay.
0: O ri ikonomi ya ita e lang go sku.
1: Iso. Ikonomi ga mogwe elego se tlhogo ka gona. E tlo sa le dihlong tsela tsa gore o thoma go botsa batho ra nga se gona.
0: Nga se gona.
1: Ya, gona le nako monono le monono. Batho ba sa gona go le rong ka se gona bana bana le dihlong tsa nga se gona go ba kena le yona.
0: Yeah.
1: Ye e tlo sa tseo dihlong. O feletsa o kilo bana o ipsina ka gore a kena le yona.
0: Yeah, eh.
1: Ya, o sa tshogile gore a kena le yona ya kwa gala batho ba tse le bona bana. Le bona bana le yona bana. Le bana ba bana le yona. Ka mka rena le yona. Mo kwa ikonomi.
0: Yeah.
1: Ke mo khwantseng. Ke mo kwa ikonomi.
0: Ka
1: nnete. Le ba botle ba bene re ba re le ditse. Re tsela tshwara pele go raloka di gatisho tseo challenge. O gopolo rile o thelelele go DM ya rena go Facebook. Ke se khumizo mbatsa le poelano se toaba. Re tlo di bapala re ntse re le gare re ya pele. Dumela.
9: Go tloga mebileng ya le role.

0: The Immaculate Madam Speaker, la motho le tshwala na ka mashate go kota ke tsene lo batiele tshe gore mari beshi ao. A di ta lore moshomo ya kwa mohutamang school. La maikarabelo a ya roeleng. Le motswalo lo wa ka o sarato tshachalete ka e batswala ba ka ka batse ba ba kaone. A ke ta gona o mothusa go liete. Ya ola tsela ke mmotsa di tore motswala ne ke no thusa kgwedi ya ne. A botse a setsele nna ke sepelang ka yona. Ka gore a o le suka le lo swanetseng ko tloelwa le ditsudu male lengwe e taba e le tsela engwe ya go moruta maikarabelo ka gore batho ba bangwe ba na le uno tšea dilo moroba o ya le ka mokgwa o ba di bonang tshwabela ka borepana ke tasenya kryana
1: tshwabela poelano Miss Khumbuzo re santse go ba tsusa nka e namela la matlhomo ka ena mena la bobedi la bona re go tsantsa o yo thaba ke gala ke jo swa banyana o re ka re na nka re ke na metse ka mogano a tsena ka ra shimo nna ba swa ba msadi a ba swa a re mo swa tshele 100 rand la mme ka ra wa ira tshele 300 ke no la saka tshunya na hore ke no thaba ke di thong o le ka mo sekere nna metse a se ka rona o nna metse bana ba swa di re ke di bana ba di re ke di ba tshela ba di tshela di kolo tsa bona di petrol ke la ba ke manje di mo ga poka mo ga di gana ga mpop
2: ba re re ga na mela la mathomo na mela la bobedi la bra re ba le dihlong ya e ba le dihlong ska no na mela waya waya sna dihlong
3: no
4: tshabela sa tlhapa sa ntshuru re la bana be shu hey ka nnete ba fela ba re mashima ba ba hlale ke ya ba enyenya ke tshaba go feleletsa cousin wo se ka batla ke tira tsela ba ka ngone wa gabo nke a patele ga nke be le re motlhomongwe a fete tsile yena ya bona ya mmere kwa tlo ena wa tlo na mela ye a re se ba do sna mela ana mena na mena ja botshe yo e be le ena ga re mela go tloma mena mahala bana be shu yo go lwa be ke ntongwe na e go lwa se ndirela na mena o dira o tlo mo thusa go e lukisa a wa nge ska ke dira ba tla ba kana mogone we a yo na mela ja botshe ka seno ga mo tlogaele a se ka ba ka tsile ena a tlang ka yona yo ba tlhoka mo ntle ke tlhlepa ne le mona pokele ka mamang khaile ga mona pa go se molepa
5: thobela ka ga shene skumbuze lo boelano ka mo na ya ke bona nala botata man a ke bona nala botata ka re wa swana ke leto le bofintse ke le tshe mo se la ka sna mele di cost je di tlo tswana ke sa tlo no tsama ka petrol ye tswanang le a sana mele so e tla tswa yena rena onte wa wa mohlanya ko onte bo wa mara nka se motlo ele ka re a re tla no bona ro ya kae o ga yo patela ba bang kopelo ro ya e tla ba le bo pele mpe wa swana ke tsile ke sepelang ka yona a bona e tla ba le bothata e le gore ke tlamehile ke fitlhe ke offrampe ke latlhe ena kae kae mara e fe ke tsamaya ka tsela eo a nkgeloshe ga ena bothata ke thabane madula ka mothembisa ka leboga.

0: lebo ga ramabelo wa Africa borwa sinesipo ndambile ibile mraluki go ba kere ibile ramabelo wa bobedi wa Africa borwa wa thopa metale wa gauta lebelo la dimitharate magolo a mabedi dipapading tsa Commonwealth monisadino wa maloba wa Bloemfontein Celtic Stellenbosch le Orlando Pirates tsho fa tsho mabasa o ngwa di swiki stopa sa mess first ka kwa nageng ya Morocco go kwa ditaba tse ka botlalo ka seripa gare go tsho iri ya botlhano
1: dipapadi ka khone majiba Thobela FM mo shata wa tsebo le boithabiso
2: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo ga gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
3: ba otledi ka marira go lapa go go fitlhela ka biako o sanagana hitara yeo e ka go ruthetsa fela e ka go hlakahlakantšha ya senya le lefestere tšea nako ya go ikhutša tula o phaphame tula o fadimegile ka gore ge o otlela koloi ye kgolo go lapa ga go bee bophelo bja gago fela mo kotsing boama botlhe tula o fadimegile tula o bonagala tula o bolokegile molaetša wo le utlwišetša ke kgoro ya tša maphelo
1: tsa morago rago mebileng go ntshirogele
4: go tswa ka tshwane go tlhore botsa re sepela bjang tumile yena o tlhore begaela mathapo magale go le dumela morwarre
5: e re ke le bogae ba gashi le batheletse ba ntshirogele mo mebile mo tshwane di sepela ka tsela e latsela go rena le kutse ya difatanaga mo mmileng wa lephefo mo N14 ga o lebile bodikela o lebile gona kua Brakfontein interchange ra le gopela botlile gona fa o rsk bera fela pelo Men route le nelma pias drive ka mo Irene rena le spete pete sa go tsama ka gona nya mmogolo gona mo R101 le Hendrik Verwoerd go mara le go pelela gona fa RSK bela fela pelo moloto route le se fa ko magato Mozambique le gona fa spete pete rena tsama ka gona nangela re sa le go pela gape ba otle di RSK bebe ra fela pelo gape se se spete pete sa go tsama ka gona nya ke mo mmileng wa le perform N1 north ke o le gona mo flying saucer le gona ba otle di gona fa RSK bebe ra fela pelo ba thubesho mo le gona mo Solomon Mahlangu le Louis mo Erasmus Kloof lo gana fa spetipe sa rena sa tsa maya ka gona nankela go mera le gopela botledi mo spetipe sa manga gona nya a re skebe ra otlela mo yellow lane nye go mmega le kopana le mathata e ka ba kae ka pa kae mo mebileng ya tshwane ka bophara batho beshu re re tsebise mo nomoro mo galaeng go 012-358-7095 go ba 6 go ba mo social media mo X le go at TMPD Safety in Rotterdam Metropolis Department mogolo mo Facebook ke le boga ba gashi le batheletse ka moka ba ntshirogele
4: we shuke le boga gona gore fa tsona mathopo mang a le kone le tropogolo ya polokwane gona le pitlagano re lebeletse mebila ye mentse go akaretsa 19 Hospital Street ye tshwagalang fatsana le bile ka bo silicone fale go pela le hotel ka shedi ka ge gona le pitlagano la Andros Mare le gona re lebeletse mila wa go phatlogana le yona Dendron Road le R5 2 and go pela le hotel ka shedi ka dikarolong tse fermike le ite go tloga ka mila wa wa Nelson Mandela Drive mo kopana le gona mola mabona go lala sephetephete sa swimming ka tshwanelo go pela wa hotel ka shedi fale le gona ka

0: Oh ya, ke nako ya gore o re o re leletse mme o re botse gore o rileng. Re tla go bapalela setsopolwa. Setsopolwa seo wena sa gago ke o re botsa gore fale e re go twi wena o tsentšha mantso gore o rileng. A re thome re go bapalele setsopolwa seo. Sisi.
1: Ba ile ba pina-pina bomme bano ba re umkomon.
0: Ya. Ba ile ba bina pina bo mme ba no. Bare. What? Okay, re ska Okay, nomoro rena ya mogala ye bona re ka ile le o ka re le letsa gona gore o tlo gona gore fa karabo ya o rileng ya rena ya lekhono. E bonolo. Wena re le letse mo nomorong ye 0860002452 0860002452. A re pseleng ka yona. A re bona ge ba sa gopola gore mosadi wo wa mosoto o rileng ga ba ye kisha seo skilling sa bolela ke basadi ge ba be ba lwela ditokelo tja bona.
2: Tra o mogala go ntshirigele. Thobela.
3: Tomela ka mshati ka tsamisa tsopo ka moka.
0: Yeah, o skwele tsopo lo akere.
3: Ke sekwele
2: Mr. Cruz. Urile.
0: O ska chaba go re bua palle sona. Ge ba o sekwele go lukile o re botse re urile.
3: Are
0: le so. Re o re swa palle ga nya. Okay, re tla go bua palle sona jela sona re ne nayo. Sisi was teleche.
1: Ba ile ba pina pina bo mme ba no ba re.
3: Mosadi dim popo.
1: Umkomon.
0: Bare mosadi keng
3: kimpokoto.
0: Oh, mosadi kimpokoto. Ngwala fase mosadi kimpokoto. Okay. Ra le bua kimang yo arfa go karabo ya mosadi kimpokoto.
3: Ke Andris Mabela.
0: Oh, sure. Oh yeah. Okay, sure Andris. Taki. Okay. Mosadi kimpokoto. Okay.
2: Ari tsho mongwe sho tsabela. Ra mo gala go ntshirogele tsabela.
4: Ali mela ke mo zelo pela no.
0: Ra pela le kae?
4: Ke bona ke teng tsene ke.
0: Okay.
2: All right, Jenny. Roran ke le yo.
0: Okay.
4: Are ba ile ba bina pina bari watita abafazi. Ore watiti no.
2: No.
4: Watita abafazi watito mkuboto.
2: Ipele.
4: Watita abafazi watito mkuboto.
0: Come go bile jenga no ba go putsa ile bantu holo misa. Okay, o tele tshe radio ngwe ba wisi re go ba wa itswara jeni. Ra lebo. Okay. Are yo go mo gape re go mogela go lenane o le matala ntshiro gele ka mshuplo.
2: Okay. Are yo gape tshobela?
5: Ya ga.
0: Re go nel kae?
5: Ne go lela le tshe me kwa ka mtsong.
0: Ya, re go pela re go thubenyana ga nyane pirime kwa shiwa a re fe karabo re go rotla e gonana.
5: Pele ke bolela ga ke thome ka la gore Khumane Samuel Mashego le fone wa gola ga ke tsene ditabeng.
2: Alright Phiri o rileng?
5: Wa Kingdom Pass wa Kingdom Bokoto.
2: Alright Phiri.
0: Okay. O rialo Phiri.
2: Ba tshele ja se ya le moyeng Phiri ra le boga. A re tshe wa mafelelo sho go ntshirogele tshobela. Ti ma se ya le moya o moyeng tshi tshobela.
6: Ai le kae?
0: Ronel
2: kae?
6: Rona le bola la le ka se tshobe na ka motshimbisa ka.
0: Okay ka.
2: Eh
6: ba ri le wa tsinta ba fast, wa tsinting bokota.
0: Wa tsinta ba fast. Na
6: ka gara re di o ke le bua ma.
0: Okay ra go morena go ntshirogele ka giso ba dumele ka tshimbisa. Okay yeah.
2: Ba ba ba. Ara le bo.
0: Re to gara lokela ya se tsopola seo. Ke mo gara o ralokela karabo ya sona hore sebe sereng a re tseletseng
1: ba ile ba pina pina bo mme ba no ba re umkomondo
2: umkomondo.
0: Okay
2: karabo ya she
1: ba ile ba pina pina bo mme ba no ba re watandi abafazi watandi umkomondo.
2: That's right. Yeah.
0: Watandi abafazi watandi mgomondo. Yeah. Yar. Re le amogela go kgwedi ya bo di mgomondo.
2: Di mgomondo. O ka re tsa
0: go ma. Eh, go bona gala ka re bontsi ba aba sa e gopola ka bakala re ba batla e swara ba tsi ba hore o rileng fela jam. Re tsho nya ka ye ikileng ya tloga e tuma kudu go di gokaganyo tsa le yago. Fela go ile betse nqanqase o ikwele le hono ke mosadi wa mosotho aba le ka go ka e bolela fela. Yona ga botsebotse ere watinta abafazi watinti mbokoto uzakufa
2: wakwa
0: iriyalo re fitlile mafelo ga lena wa lantse
2: yepi yae
0: a re kopanele wena gape go sasa magana ga ira boraro la botshelela go tswa go rena ka moka ka mole studio jwale ka ga le setlwaedi ge re bolela re setse re go bontsha lerato la rena re re bona re re peace love and happiness keep up and keep on ira botshelela
2: ditaba
0: ka morago fao
2: tlhokwala tsela socks tsokotla tata.

motheletsi wa thobela FM ke a leboga Thembiso ka ditaba tse e leng gore o fetsa gore balela tsona ditaba tsa iri ya bosupa. Magaso na leina la ka ke nna Viki Sija wa Gamoletsa, ga ke tee ke na le motsweletsi e le go ena Nathi wa Gakubiana, mola motsweletsi mogolo wa rena e le ena Isaac wa Gamashila. Ga ke golwa tšhabi ale le go amogela lanegong le la rena la mabaleng a dipapadi le e leng gore sa le boesa o le emetse bele ke nako ya gore o tlo okwe le gore na ka ba tja mafelelo a beke le gore na ke tse difitse e leng gore ditantse šedi re lebeletse gore yo balatedi ba papadi ya kgwele ya maoto Aforika Borwa a oabele gona ba dudišega ka lebaka la gore dipapadi tsela tša bona tše ba bego ba di letile ga tša setlha se seswa sa Betway Premiership 2026-2027 ke tše e leng gore di thomile mo mafelelong a beke mo e leng gore wa tseba re bone nkga ijang kgawana mo e leng gore go bile le tše dintši tše e leng gore di namile tša tanya šedi re bone fale wa tseba batho ba bantši ba ya mapatlelong go laetsa gore ka nnete ba tloga ba nyorilwe ke je dingwe tse e leng gore di tlogile di namile di thabiša le go tswelela mo dipapading re bone fale mosaradino wa setlhopha sa TS Galaxy e le go wena Sipho Maseti ebile a hwetša karata e hwibedu mo motsotsong wa bo masomesenyane nne ke je dingwe tse e leng gore re ka no swaela-swaela ka tsona motheletsi re bone fale dino tse lesometlhano e le tse e leng gore di a nwešwa mo dipapading tse supa tse e leng gore di ralokile mo mafelelong a beke gape re lebeletse Orlando Amstel Arena wa tseba batho ba tsoga ba thuntšha lerole ba ya lepatlelong gape re boneng bombela le yona e le e leng gore tloga e laetsa gore ka nnete makgosi ba setse ba kemišeditse go thupa leake ya bona re bone fale le setlhopha sa Eros le bona le Chipa United e le ge ba raloka maleka papading ya bona motlhetso thobela FM ntle le go senya sebaka tla ko botse le gore re rulagantšitše bjang bošegong bje ba le kgono re tla boledišana fale ena sebusiso wa ga Mahabane yo e leng gore re tlabe re lebeletse gore re lebelela tša mafelelo a beke re lebeletse gore setlha se thomile ke mosekaseki wa SABC Sports ebile gape re tla boledišana fa le raditaba wa dipapadi re lebeletse yena Mazola ke yena molefe ke na le nnete ya gore tloga o mo tseba gabotse ga šhetse a dutse a ithegile o tla dio kwa le wena gore go tla o gona ka nnete o šala o e kwa bose ka ditaba tša dipapadi ebile o kgotsofetse le ena re tlobeledišana le ena fa re sa lebelela tša moraorao gore na ke bafe ba e leng gore ba tswa ba tsena go ditlhopha ge ditlhopha di le gare di thoma go raloka ka sona sepego se nang gape re tlo lebelela dipapadi tšeo di bego swantse go ba di dira

baba sa ba ile gore ba tsene mo ditlopeng e ka baba o bontshitse mirailo ya maema a go dimuna le gore na ke se sefise le gore motlhomongwe o kana ma wa se yakanya re lebeletse setlha ile gona se thomile ka ona mogano setlha sa le se setelele ke a kwa fa baba ba setse ba di beile tafuleng ba rawa ba tsiba keng le kike ya makhosi ngwa rengwe mo le gore ba bangwe ba re ai wa bona keng pirates be le gona really ya ke tshe dingwe tshe le gore ditloga di tantse shedi motheletsi wa thobela FM bele ntle le go senya sebaka a rena me re tshes nako ye ele ge re amogela re ya o amogela moeng wa rena ele go yena sibusiso mo mogaleng fela pele ga fao.

0: ye tshela metsotso ma re sho go itjela gona kwa irinyela ya bo se swanye go moshante wa tsebole be thabisho thobele film yaka ya ga go ya rena ya le gotla gasho la Africa borwa le bo shegombele go no ga di tsahlana ke itjwa morwane wa le tamisha ma re sho wa le amogela go la tuto le nena go la rena la ntlhahle ke go tlhahle mo ka mehla rena re lebeletse go betla bo ka mosobe ga go biole ka morutwana le le go ne ma re sho ga ke noshi ka mehla ke shuma fa le Isaac Mashila. Isaac Mashila ke mo tjoletse mogolo wa manano a tuto le ga biele re sa sa re tsane mogo ire ke tloke matepe ke le fa le tsembiso maibela ga khone gore fa khasho ya ditaba tsa iri ya seswai re le boga maibela pladi o tla boga gape ka iri yona yela ya senyane re go gore na ka pele gore ga botse dikaba di fetogile ditlakanye batileje re tsela pele go keteka kgwedi ya basadi kgwedi ya phato mola gape ka mo mererong ya thuto re keteka kgwedi ya di TVET colleges bosegong bio ke mo ile gore ka nnete re ile go kwa ka mogola wa dikolo tse le go tlhotlheletsa bana ba gabo re na go ba ruta kutswana ka tsona ba tsebe gore na e ka ba ile gore ga botse ge motho a phetile lengwalo la mphato wa marematlong goba motlhomong wa shitile go kana maile gore wa fitlha gona kua lengwalo lela la mphato wa marematlong nna a ka imatlafatsa bjang re lebeletse taba tsa thuto ebile gape re kwele go tlwe tsona dikolo tse ke tseo e le gore gape di kgona go thusa le bona barutwana bona baswa gore ba name e le gore ba ithuta mešomo ya matsogo tabeng tsa maitemogelo wa kgotsa e le gore seo ga e betlhoba boroko go bona ebile gape ba ka kgona gape le go itlhomela goba go itlholela mešomo ya ba baipereki ga gona molato ka go rialo re ketemela gona ka fa le provenceng ya Gauteng magagešo ka kgorong ya thuto ya godimo le tlhatlho re amogela fa boti ra pula meso legatong la kgoro ye ka ge e le gore ke bona ba o ile gore ba thega le ene go la ntlhatlhe ke go tlhatlhe boti ra pula meso ke mokang wa magagešo re a letamiša re le amogela gona ka fa mafatsheng a matelele a dialemoya gae gae ga bolena thobela gaetšedi
1: Erkota Misha Mahashi, Kivakita Michelle, Lubateleji, Ba Moshato, what will we tabisho, Elio Natavala FM?
0: Re a leboga ke nyaka gore ga biele ke le fe sebaka wa tseba le re botse ka bogola ka ge e le gore felo fa re ya kete ka kgwedi ya di-TVET college ka boripana re ka re ga botse dikolo tse di re gola bjang re lebeletse maemo a thuto gona ka fa nageng ya Aforika Borwa.
1: Ere koleboa gape TVET colleges ka mo re tišang ka ona ka kgorong tsa thuto e phaamego le tlhatlho le Department of Education re na le mphato e meraro ke ya CET college e leng goreng re bitsa gore ke IBET ra ba le tsona di-TVET colleges then ra ba le di-universities jale ka ra tsona di-TVET colleges tse ja borna thuto ya yona e ka mogoeleng gore ke thuto kudu-kudu e leng gore e lebeletse thuto ya matsogo ba e leng goreng bana ka ra thuto e ba lena ka ra 70% le 30% ya theory so ke thuto e leng goreng ke yona e leng gore re a enyaka ka mo South Africa gore ka Aforika Borwa ka e le gore o tlhomolana metswa re lebaletse taba tse tsa high employment tlhoko ya mešomo le boragobopotlana ba e leng goreng ga re na bona
0: le bolela taba tseo e le gore re ka se re di a re makatsa goba motlhomongwe re ya gakanega ge re di kwa ka gore ka metlha ge batho ba tswelele gona kwa di-university o lekumona e le gore ba tlhaelela taba ya maitemogelo mola e le gore ba di-TVET colleges ke bao e le gore ba tloga ba na le bokgoni bjo e le gore ka nnete bo tloga bo tseneletse bjale a re lebelele gore na e ka ba e le gore bjele ka kgoro le bjakantšhitše bjang re lebeletse go kete ka kgwedi ye ka gore ke kgwedi ya lena ya di-TVET college mo e le gore ke lebeletse gore motlhomongwe tlhotlheletso e le gore le ka duma gore lefe baithuti lefe barutwana ga botsedile go keteka bjang kgwedi e gaetšediaka
1: kgwedi ya TVET month re e keteka ka mehuta e mele re lebeletse la mathomo la baithuti bao ba nkilego ba tsena ka ra tsona di-TVET colleges gane jale ba feditse ba bangwe ba iperekela ba bangwe ke ba bereka ka matsogo le re o ba re interviewa bao e leng goreng ba feditse ba gona iperekela mo mong ba bereka ana go thobela FM gore ba bolele ka mo leng gore ni dithuto tsa rena tsa Kaap Tibet College dile tsa gona go tshentsha maphelo a bona
0: tsa batho ba ba
1: ra ba ra lebella le ba o ba ile mo reng bona ba re le o fetse ba re awa rena tsa o bereka re ka sedi gone re gopela go ipereka so ba dutwana ba ile gore ba tsene ka ra rena ka Tibet Colleges ba ipereka le bona roba re reng ke ba go tshaba ka mo ngile ya go gona go bathatlosa ibile re lebeletse le ba o ile mo reng a se o tshe ba fetse ba sale ona ka ra Tibet Colleges kona ba sa ithuta rena tika ra Tibet College go tsamaya jwang dithuto tsa ona ibile re tla ba ibile re dia le boipiletso ba roadshow mo ile mo reng re ya

0: rena ka re lo a sa dinyi a sunang phato wa maramatlo wa gona tla ka ra pivot colleges a tla di edi tse re di tsang gore ke di NCV programs le ba ile ngore ba sala high school a ba nya go tlhaba dira manene a tsona le bo geography le bo life sciences bana ba nya go bona ile ile engineer ba ka tla ka mangwana bona bo grade 9 ba tla ba dira go ipiletsa ka rena ra ba tsentsa ka ra manane a NCV ba gona o passa ba gona ile ona ba ya ka ra occupational programs
1: dia kwa gala botira pula bile gape ge le bolela ka tsela yona ye ke tshere gopolo ya ka ke lahletse gona kwa dikolong tsa bana ba ga borena re thoma gona ka fa le dikolong tsa fa se ke mo ile gore bana ba bantsi re bona ka nnete ba tloga bana le ga kanego mola le mola ya go bala le go ngwala ka botlhaga e tloga e le tlotlo go mme ke fela ke ipusha gore na ge ba ya gona kwa dikolong tsa go phagama na bana ba ba ile gona ma ile gore ga botse ba shoma byang ntse phenge ke re dikolong tsa mouto di ile gona ma ile gore di lamolela bana ba bantsi di lamolela batswadi ba bantsi ka gore ga se go botse ge o le motswadi ya ba ile gore ngwana wa gago ke moka a ka ba phethile lengwalo la mphato wa marematlo go ba se a fitlha gona fao wa khotsa ile gore gape ga o kgone go nama o mokgweletsa dibaka tse di kaone kaone ka moka ge re le batswadi ka tsela ye re nyakela bana ba rena tse di botse pele ka di TVET college pele pelelesa le gona fao o ele boletse gape ka nkare mafapa a maane a o ile go letla bentsi le gare le ya lebeletse pele ka kgoro mo ile gore le nyaka ba o ile gore ke ba rutana go ba ba ithuti ba lena ba maloba ga botse ba o ile gore bile gape ba thomile go shuma ba o ile gore le bana ba gonne go nama ile gore ba ba ipereki ba itlholetse meshomo le ba o ile gore ga bia le ba gare ba sa ithuta bile gape letla kwala kwatsa ya ba ile gore le ya go eletsa gore a wa etlang letle le ithute ka mo dikolong tsa rena a re boele mo tabeng ela ya di enated programs je o ile gore go thoga bia le ba o ile gore bana le lena ba ka bolela ka di occupational programs ka gore ge ntse le dira diphetogo ka tsela yona ye le ba le ba kua morago kua re nyaka gore taba tsa mohuto ke moka di sketsana ma ile gore di batla ka ntle ke le fa sebaka re tlhalosetseng ka diphetogo tse ile gore go thaoa le thomile ka tsona bile ka kgoro le ya pele
0: di phetogo tse di leng ka ona ka moara thuto tsa rona ke di bitsang gore ke di occupational programs here we la ka di educational programs di have di ka re tsana le ke hore di bitsa hore ke di trades le di non trades here we la ka di trades re bolela ka di career tsa o tshwana le bo bricklaying le bo millwright le bo electrician di non trades re bolela ka mishumo o tshwana le bo di chef ba 12 ba ratelang ba le ba bangwa ba o dira ka matso ba o tshwana le bo hairdressing le ke dingwe kele ge re lewa le ka ra di-occupational programs tsona di tlisa ke e leng gore re rentse re lebeletse re na le bo mongwe mosomo ba re a le re fe bana ba e leng goreng ka nnete ba kgona gore thusa e ba tlile meberekong e ba feditse ba tlile ka moara ba re le ka ra mongwe mosomo ba tlile ka mo rena kele ba re ga re dieng dilo tsa go tshwana le bo occupational programs occupational programs ke dio ra gore ngwana o gona o tlo ba a ya sekolong 3 months a le ka sekolong ambile 3 months o tlo ba a le ko mongshomo ka mogo e leng gore re nya ka gore ba re ba fetsa e leng gore mo mongshomo ba ska ngwa ngwa re o ba ska ba thoma fase ba tsi gore ba ke bana ba rena bentjintse e le gore ba etla mo re ba ruta le le lilo tse ba ba ruta ntona re a ditseba jale re di thomile ka di tlo thoma botse ngwa o tlago le tsa occupational program so le na ne thuto la lona re tlo lebella gudu ka tabeng ya curriculum re bona e leng gore nge re tlisitse bo mongwe shumo re le bona e be ba ralo ke karolo ya nnete ka tabeng tsa gore re di thole fatshe ka tabeng ya curriculum ka e leng gore nge pele a ngwana a tsena o tla ba e leng gore nge kholi a tsena ko collegeing mo mongwe shumo hona le bo di fitha ba hona ka e leng gore re nyaka di program tse dingwe le tse dingwe tse e leng gore di ba hona ka re ga di college di gole le community di be di gole le bo mongwe shumo gore he re lebella ke fa motlhala di college tsa tsona le bo le phala le TVET college o kura e leng humana e leng gore di thuto tse e leng gore di fiwa kwa le ka baka la reng go na le di mine ke tsona bo di electrician di bo millwright ka ofela ke o le gore ka moka di tlo ba dinyake ya ka.

0: mining. Go le ka mogo e leng goreng di dilo tsa rata occupational programs di diretswe goreng di gole community ye e leng mo ona setšhaba ka e le di gola le bo mong mošomo. Wele ba tla ba di-trade ba tla ba e bantsi ba ya kwa ba ya go bereka ba tla ba kry-a stipend ntse e leng goreng ba sale ka re a rena ka di-TVET college se ba sa ithuta mara e ba ya ko mo mošomo ba tla ba kry-a stipend se e leng goreng ba tla ba e fa ke fitha ka e letse bang goreng ba le ba bangwe ba le ba non-trade bona ba tla tswela pele ba kgola ke NSFAS ka tabeng tsa personal care le living allowance. So ke yona ke e leng goreng re itlisitse ka taba ya occupational program. Ke dingwe tse e leng goreng re lebeletse di-country tsa go tshwana le bo Germany yana kwa le di šomiša tsona model wano wa rona o re o šomišang wano wa occupational program di ile tsa kgona go tlhatlhowa bile anjale ga o sana kudu tabang e ya high employment tlhoko ya mešomo ga e sale kudu ka e lebaka la goreng ba kgonne go šomiša mošomo ya ba goreng bo mongwe mošomo ba kgona go ba le babereki ba e leng goreng ba na le bokgoni bo ba go nyakang.
1: Taba tse di botse ke rata ntlha ya gore ge bana ba le gona ka mo dikolong ke mokang ge re le Thobela FM a country lodge re nyaka bana ba go apea ba le semešupa re kgone gona ma e le gore re go kakantšha le lena bile ka di-TVET colleges a re tema benkele ka morago kgaetsedi ya ka re tlo tswela pele gore bathiletse ba kgone go kwa le go ithuta le go tlotleletšega ka tše ka mokana ga tsona.
2: Ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5,000 rand. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletsego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
1: Aga re le boga maga gešo ke masome pedite a metsotso go ikela gona kwa irinyi la go itswela kwa irinyo na yela ya bo seswai ire ke temole tsa show go tweng tona kholo ya province ya Limpopo nga ka Phophira Mathuba o mema basadi ka moka go moletlo wa go thakgola go edi ya se go potso sa basadi Women's Month ya bo masome shupa ka laboraro le la hlano phato ngo ga kitipedi masome peditsela ka holong ya Civic Center ka le bua gomo maspaleng wa sele gae wa lepeleleng kompi seletseng sa Capricorn ka fase ga morero wo o rego basadi ba wa matlafaditsego ba matlafatsa ditšhaba empowered women empower nations. Mošo wa province ya Limpopo o tswela pele go tlhola dibaka le go matlafatsa basadi ka ikonomi gore ba atlege le go tšea maemo a boetapele. Katlego ya setšhaba sa rena e ithegile ka mosadi yo mongwe le yo mongwe a re matlafatseng basadi ka go lwantšha leuba la dikgaruru tsa bong le polao ya basadi. Halala segopotso sa bo masome shupa sa bo mme ba sora tipa ka bogaleng halala hashtag women's month 2026 hashtag empowered women empower nations hashtag a seventh administration hashtag Limpopo that works for all molaitša wo o tlišwa go wena ke mmušo wa province ya Limpopo gomme ka gore yole magage shere tswela pele ka gare ga metsotso ye masome pedipedi go itswela gona kwa ereng ela ya boseswai le ka šomiša gape le tlhagala le gona la Facebook la Thobela FM yaka le ka nomoro ya mogala ge ba ile gore motlhomongwe le na le dipotšišo ka dikolo tse tsa di-TVET goba motlhomongwe le na le maitemogelo le bile le matlhatsi ya go tsena gona kua le re botse gore ka ba ile gore na di le thušitše bjang di le gotše bjang maphelong a lena goba a bana ba lena 086 000 2452 ke nomoro ya rena ya mogala 086 000 2452 ke mokaka gorialo re tlo bantse re le gareng re bala gape le maikutlo ba thiletse ba letlakala la rena la Facebook ge re tjola pele ke nya ka gore ke boele ga nyane go moeng wa rena botira pula mesoma ga gesho ka ge ile gore taba ye ke taba ile gore ke e ba le thabo go rena ka fa o ile gore ba tloga ba shuma bile gape ba ka ona fatsa le go tlhabolla maphelo a bana ba ga borena a re boleleng ka taba ya go dira dikgopelo pele ga ge motlhomongwe ke tie ba thiletse taba ya dikgopelo re lebeletse dikgoba tsa ngwaga o latelago wa ketepedi masomepedi supa di eme bjang ga ke diaka ka boripana
0: Taba o dira boikgopelo di o thoma ka di one lewedi kgwedi ya ne 2026 ra di fetsa ra di tswalela ka di 30 tsa kgwedi ya lewedi 2026
1: kgwedi e latelago
0: kgwedi ya ne e latelago ya lewedi e tloa e supulwago jale tlabentse re amoela bana ba bangwe ba e leng goreng ba tla be ba tseya ko tsona dithuto tsana ke tsa occupational programs nambile e tla ba e leng goreng ke bana ba rena ba tla ba e le goreng ba kgona go bona maphelo a bona a matlafala ka tsona di-TVET colleges tse gobaneng ke e nngwe e leng goreng le moporesidente ba e boletse phatlala tsa reng e tlang di-TVET colleges ore le tle le kgone maphelo a lena a kgone go tlhabolo ele re reng ba seka ba šalela kobo kolobe ya lešalela morago mampi a e gobela ba tle ka mo a borena ka mo di-TVET colleges maphelo a bona a tlo kgona go matlafala ebile re le basadi le bona kae re bolela re reng ke kgwedi ya bona bona ba nne ba itukiša gobane re tseba goreng e re basadi ba ile go kgona go kry-a thuto malapa a mantši a matlafala ke a leboga
1: re le boga ka nnete basadi ba swara thipa ka bogaleng a re beng basadi ba go ba le thuto basadi ba o ile gore re kgona go ikemela a re ikemeleng basadi ka gore le tsa masa ga di tsebe ke motho le ge o ka re nna wa ke nyaka gore modimo a mpheleng ya lenyalo le o ke moka ge o sa šome wa sepela monna pele o tlo šoma bjang ka bana bao bjale ke moka ge re ka duemelela a wa taba tsa rona di tlanama e le gore di a ka ona fala bile gape re kgona go thuša le banna ka mogare ga malapa ga gona molato magagešo na mogao dira bjang ga gona molato ga gona molato e re ke tseba theletše 086-000-2452 ke nomoro ya rena ya mogala yeo e le gore le ka e šomiša batho ba o e le gore le tsene ka di-TVET colleges magagešo e tlang le kgone go tlhotlheletša bana ba rena ba gona kuo gae baratho ba rena ba gona bouti ba rena ba gona ba o e le gore gape ba na le bokgoni bja mešomo ya go fapana ya matsogo go na le batho ba bantši ba o e le gore ba na le bokgoni bja mešomo ya matsogo eupsa ka dimabe batho ba ga bana mangwalo a maleba le fela le bolela ka selo go thuke ke trade test ke nagana gore tabe yona motlhomongwe ke se ka kana maile gore ke iphagela ka ntle ga etsedi nke le sware sware ba o ile gore bana le bogoni bja matsogo a bana mangwalo taba ya trade test ga ntse di shuma bjang
0: le bona re ba tsiya ka ento re bitsa gore ke recognition of prior learning bona ebile thuto tsa bona ebile a di tshwane le ba e leng gore a ba tsebe ka e bona setse ba tseba re wa fela re nyako reng re ba fe tsebo ya go tshwana le kana le ya di-theory mo e leng gore ba kgone go tswa mangwalo bo di-measurement le bo dingwe o motho ngwe e leng goreng maybe o be a dira meshomo e ya bo bricklayer a kgona go iagela bo ba re le moruta goreng a kgone go aga ka mokgwa wa maleba mo engwe e leng goreng e ka kgona go ba approved e re lebeletse ko ba digoro tsa bo KCTO goreng di-trade tsa ona so e a setse ba tlile ka mo rena ke e setse bale re ba matlafala tsa gore ge ba ntse ba ya ba o ngwala ko di-trade test kwane ba kgone o matlafala and trade test tsa bona a seela ka goreng a dina tha ditlhatlhobo a seela tsa e leng goreng di ka ba tsa ba palela ka gore bona ebile tsebesetse ba tseba re wa fela re nyako ono ba ruta fela ka tsona kesetse ke tlhalositse tsa bo di-measurement tsa gore na setena seka beiwa jwang mo kgoneng e ba jwang mo e leng goreng go na le metsi o ka ona o aga jwang ka gore a go tshwane gore o ba ruta gore mo e leng goreng ba di kgone o ba ka gare ya di-certificate
1: aga a re tseng ba thiletse ke ga lebaletša aga mothiletse le o beile mogala fashe batla boa le boletse ntlha botlhokwa ka gore mangwalo a gona ge a le gona le mošomo wa gago ke moka le wena o tlanamae le gore o dira ka makgethe o dira ka makgethe o laetša bokgoni bja gago le tlholega botse ka mošate re le amogela thobela mothiletse le o beile mogala fashe ke fetela pele fa mothiletse gona re le amogela ka mošate thobela le bona ba beile mogala fase ga gona le ka molato ga gona le ka molato nna ba thiletse taba tsa thuto ga le dinyake lena taba tsa thuto tseo e le gore di aga bana ba rena tse botlhokwa-tlhokwa-tlhokwa ga ke tsebe le tlholega botse. All right, ga bona molato a re boleleng ka taba ya NSFAS. NSFAS ke ile gore le yona ke tloga ke lebeletse fa gore na tabentsa masheleng ka gore malapa ga lekane le boletse pijana ka taba tsa disita ke lekwele ka le kushisa ga botse botse botse botse a re boleleng gape ka taba ya NSFAS gore na yona e thusa biyang bana ba wile gore ba rata go tswetsa dithuto pele bile gape ba shumile ga botse ba tsweletse dithutong tsa bana tsa fase fela ga bana masheleng le ba thusa biyang.
0: Barutwana ba ka lona ba ka e dira boipiletso ka NSFAS ebile bona di-application tsa bona setse di tswile. Re tseya ngwana e le gore motswadi wa gae o gola matefelo ya lekanang 0 to 350,000. O buena re ya mo tseya ebile ka moo rena ka di-TVET colleges e ba bazari e setse a feditse a tlo patela selo. Ya bo re ra tseya le ba bangwe ba reng ke di-missing class, missing middle. Ba o thoma ka yona 350,000 ya ba o fitlhela 750,000 ba rebolela ka batho ba o tshwana le bona le lena mohashi ka moka manese ka moka mamapodisa ba le reng ba ka ba e leng goreng re ba gola botse mara e leng goreng o ka ba e leng goreng ausi KT o na le bana ba e leng goreng ke ba bane and jale NSFAS a e mo dumelele jale NSFAS e kgona go bona gore ka nnete di salary ya gago e ka nnete ka se kgone gore ngwana a kgona go tsena o mo patelele jale re tla kgona go thusa ebe yena mara re dia gore ebe a se bazari e ba gore ke loan bana ba bona e ba feditse ba tla kgona go e patela abedi ba ba e leng goreng ba kry-a mphua fela wa sassa ba buile bona as soon as ba apply-a bona setele ba kere ebile tlotla ebile re sa balabala ka bona setse re ba kere ba e leng goreng ba tsena ka mphua fela.
1: Aga nako ga e sa le gona e reng ke gopeleng dinomoro tsa mogala mo e le gore batšhiletse ba rena ba ka tswela pele go leleletsa ke a bona ka fa ke moka ma letsa eupsiang ka madibabeng ka se kgone go tsea megala ya bona ka lebaka la nako re le kgwetsa bjang.
0: Ka dia boipiletso go rena go na le ka email emiso.r@dhet.gov.za then le difounu mogala le kana la re bile jana ko Pretoria 012 312 314 54.
1: Ebile gape go na le dinomoro tsa malapa ga lekane gona ka fao goreng ga bolena tsa 072 204 5056 ke mo ile gore ba thiletse ba ka dira di-call me please call me ya ba ile gore ba kgona go nama e le gore baba lele re a leboga tlhe kgaitsedi yaka robalang ga botse le re lebogele gape le ka moo ga meso gape. Re a leboga mogagešo ka metlha rena ge re tsena re tsena ka wona molotsana o mme ge re sepela re tlang dira bjang le go letsa gore wena o mothieletse wa rata gabile gape wa tlhomphega ke le tlogela fa le morao maredi ka lenanego la kgwebo ke tšhelete.
3: Lenaneo le lebeletlišitšwe wena ke SABC Education le Thobel FM ka thekgo go tšwa go Department of Higher Education and Training. Thobel FM mošhato wa tsebo le boithabišo.
1: Ee morao šoo gona o fitlhile morao o šhala le batšheletše yakere
4: ao ka mokgomong
1: aga re leboga o tlholega botse
4: ee ao ke ga botse
1: o nyaka re namele sefofane mane ga sale re namela sefofane
4: ga mašine
5: alo re palo

0: Mazube pedi shupa me tsotso ke la o iri a senyane se le moya sela sa gago se se sanggegenene sa ntutulo sang khitla se se tswela go pele go khitla khitla magareng ga 87.6 fitlana le 2.1 DSTV channel 815 ona tobela FM ya gago le go audio le mo go audio streaming o www.fm.co.za kuma ka waipsina ka mshat whatsapp le bitabisho le mari go kanyo ntla le ya go hle latele o bo phatlalatse o thuse go rata le go phatlalatsa ka moka tshe tla go ba di lahlela matlakaleng a dikgokaganyo tsa thobela FM ya legotlagatso la Afrika Borwa ba shu ke a lo tshaka go ilano tame dumelang go tsebele lena nna ke mogau wa gamaredi hlabirwa wa malopi a phago le tlo ya mampela ke senoshi ke na le motsweletse mogolo waka wa lepara Isaac Silo wa gamashila ke mashila ga tshaka le kopelo monna yo bogale jwalo kalagare ya beelegerile phonkge lenaneong la thuto la kgwebo ke tšhelete le re thusang wena ke yona SABC Education Enriching Minds Enriching Lives SABC Education ya rena yeo e fetša go mengwaga ye masometharo e roropa e kgatlampana ka mogolo tlagatso la Afrika Borwa re re halala SABC Education halala ga e tswele pele gore golela e tswele pele gore matlafatsa ka tshedimoso maele le boithabiso e matlafatse dikgopolo tsa rena e matlafatse maphelo a rena SABC Education wa tseba gore ke e leng gore ka dinako tsotlhe e humile ka manane yona thuto tshedimoso ya gona a e kaka ke phampang ga ditsetlhana sho o fetsa go fologa la thuto le ena ntlhatlhe ke go hlahle ka nnete re kwele re ipsinne nona le beletiša gona ke yona SABC Education Enriching Minds Enriching Lives setle re a leboga wish ya gago tema o e kgathile ga itse diaka lebogile kudu Kate Morwane ga mmogo le Stempiso Maebela weru Maebela a phela di iring ya seswai o re file madi reng a lefatshe re sa lebeletse gore o tlo epoa moetsana ka iri ya senyane ge re tlabe re katologa fa re romile naneo le la kgwebo ke tšhelete e le ge a tloba re fa madi reng a lefatshe a mafelelo go ba itlametaba tša mafelelo tša letšatši ya be le gore wa rena wa di-honoroko hula le the host a na le motsweletše laelo wa ga matlho lenaneong la hip hop lemo mosa le bokamoso bataba ba latela ke moka a ke bontšhe gore lenaneong le la rena la kgwebo ke tšhelete motshele jwa thobela FM le kgone re rata gore nke re bolele fa ka botlhokwa bja go beakanya mašheleng le tšhomišo ya ona ka tshwanelo go efoga go ikhwetša re tsene ka gare ga dikoloto tšeo di leng gore ga di tlhokagale tše e leng gore nkabe re be re di efogile bjalo yo e leng gore ebile o tlo go a phethile tsona dithuto tše tša mašheleng o gona re boleletšhana le yena o phethile yona bo investment banking mmogo le yona financial management motho ebile ke moeletse wa tša mašheleng o šoma ka go ye nngwe ya dipanka jaaka ke nonageng ya Afrika Borwa mmasebonki le gala di Patricia mpe mama re go tamiša le go amogela lenaneng la kgwebo ke tšhelete go thobela FM le tlhole ga botse
1: a ke go dumedisemrana maredi le batheeletse re tlhole ra lena
0: awa le gore na re ngwa ka lekomane ka mageteng re ga tatala e bola ka mo moshate wa tsebole boithabiso wena ka ge o di dutse gausi bile o šoma ka tsona tšatši ka tšatši tše tša mašheleng ke gopela gore o ne o re botsa gore go bohlokwa bjang gore rena bjalo ka batho jalo ka motheletši wa thobela FM re thale le go beakanya lenaneo la peakanyo ya tšhomišo ya mašheleng ebile seo se ka re thuša bjang re ilalo ka ge e le gore le kgole le ke la tharo kgweding ya phato maikhutso a beke re tswang gona e be le ya gore bona go se phethe-phethe le ema ema le ka mabenkeleng go rekwa sele sela e le ge ba re gape go ye di fedile jalo re tshwanetse gore re reke jalo ba bangwe le ge re ya mabenkeleng mampe re fitlha re reka tseo e leng gore di be di sego le mo lenaneong la tseo re nyakang go ka di reka a re nape re tsene ka gore motheletše le ena o tlo kgatha tema go lefela seswai tshela lefela lefela lefela pedi netlhano pedi le dikgokanyong tša le yago ke re latlakela Facebook la thobela FM yaka le go x ya e thobela FM yaka mampe
1: a ke go leboga gape morena maredi kgweding ye botshe ya basadi re bolele ka botlhokwa ba go thala lenaneo la tšhomišo ya mašheleng e botlhokwa kudu-kudu gobane re tswa tseleng ge re tla go šomišeng tšhelete botlhokwa ba go thala lenaneo la tšhomišo ya mašheleng le botlhokwa kudu-kudu mo maphelong a rena ka ge re tshwanetse go tlhatlha ke meputso goba tsona di-salary tse re di humanang kgwedi ka kgwedi ga o ka ipona o e tswa ka ntle ga moputso o kry-ang ke mo e leng gore napile dilo di thoma go senyaga gona se re thuša le go efoga go tsena dikolotong tša go se tlhokega ge o thadile lenaneo go eya o ile kwa mabenkeleng o ile go reka dilo a ba re go na le go lose focus ra ka dilo tse o di ngwadileng go ya le ka lenane go bana ka o ka tshwatseleng nambile go bana ge o namile o tlo palla go o phethagatsa mabaka a kgwedi ka moka
0: kya go
1: so especially ka taba ya especially rena bomme a re go nshumisa mashele o tsama ka mo go sori tshelete e itseng ya mashele a o boya o boya o tla di tshetrone ka kwa trolling ke dilo tse pedi fela tseo sepetseng o ikemisepedi tse o di reka fele go nyakega maitshwaro mo tšheleteng le maikemisedi ka no utswa lentšhile la sismane ra re ke discipline tšhelete e nyaka gore o be le maitshwaro o šomiša mašheleng
0: a e fela mampe go apala man o tseba ba bantši le re gona le go le dira lona lenaneo leo la tšhomišo ya mašheleng ke re ya go bona kgwedi ge fela mašheleng a ka ao ke a hwetšago kudu go ba e leng gore ba tlabolatlagola gore ke tlo dia sa gore le gore a e re e fitlhe tšhelete ya pampiri e bane o fetsa go dia lo tše e leng gore gore phafara gore e bane tšhelete e le aka
2: Trenta Life e gona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwele botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di funeral dignity plans tsa rena di thušitše maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuše go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tse 24 ebile o hwetša tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Trintel funeral plan. Mananeo a rena a rekega kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago go bonolo go dira kgopelo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlhatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Trintel Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
3: o na le mashimo le ruwa go bana ga yo ka dira go temo go yona
4: mongala lo nene FM palapala FM le thobela FM ka tshimishano le bokamo sofa mas academy dimema ba soba ba sina go meshumo go tsenela lana no la youth in farming le o le thabishago
3: go tloga le khona go fhlela le semehlano part 2026 je video ya gago ya motsotso te go ya go yemibedi go mo bontshe le ruola ga go mashimo ga go bana ga ya gago hlalosa gore ke ka lebaka lang e temo e le bohlokwa mo go wena le gore ke ka lebaka la enye o sonetse go kgethwa
4: via video ya gago TikTok go mo theke mongala lo FM, Palapala FM, Little FM, le bokamo sofa mas academy ka go shumisha hashtag youth in farming.
3: Le gotla la ba a tlhudi go tjo ditishing tse tharo gape le bokamo sofa mas academy. Le tla kgetha ba gathati ma ba ile ngore ba tla khotsa sebaka sa go rutwa le go hlahlo ka tsa temo go editse tsela.
4: Se ke sebaka sa gao sa go godisha tsebo gao ya temo, go tlhabolla bogone bja gago le go fetola kgahlego ya gago ba moshume wa go iphidisha. Youth in farming program.
5: Growing the farmers of tomorrow.
6: Gaulori. Fui Akmana Leo Atorele Feo Moshate Watsubo Lebo Itabicho
0: Gagona o mongwe moshate Watsubo Lebo Itabicho ke thobela FM fela Selemoya sa tshitiripa ya sa o se senye mohlagase sa ketapele ka tshelimosho mmale lebo Itabicho mo lefatseng sa Selemoya ke thobela FM fela le jerinya ka ngwe itia yona gono ba jwalo gore yo ke nnete ya go hloka bana ba phefo wa kwa mohloko a e bokelong eno ba jwalo Lesume se soila metso tsobe kela go iri ya senyane ka mushate wa tsebolebe tabisho ke tsebola FM mampesho o sala go bona magaleng re bolela fa motheletsi wa tsebola FM ka taba ya bohlokwa bya go thala lenaneo la go shumisha masheleng le ge le gore ba bangwe re a leka ra thala ra ngwala ngwala ra bya kanya e upcha Hey, what a ratara no fashega. Nagitse gore se se hlolwa ke eng gantsi. Mampe, wa tsoba ke sa bolla yone o ke gopela gore no mpotsa wena ka ge ibile o le moeletsi mo tsetsa tshimisha mashileng. Re ke eng ntwe re dira gore re palolwe ke go latela piakanyo ya ka fa o re bego re bi akantse ka gona gore mashileng ke tla tshimisha ka mogwa gore le gore.
1: Tabakete mothele jile yona mrana maredi ke my kemishetjo le go ba le discipline ke o ka re go sore tshelete wa hloka maikarabelo maikarabelo ke ntwa botlhokwa kudu go kagana ya gago le masheleng o ka re sore masheleng wa tlhakatlhakana na pele go fedila go sana le ntwe ka one e o tlo dirang
0: ke akwishisha
1: so go na le mekgwa e mentshi e leng gore go bona o ka re o tswatseleng o ka tsena go yona gana ka mo yona di di ntlela batho ba go advise o ka dula fasele bona batlo no go fa megwa ya bona ke nnish o tlo lebelala gore na ke e feela gore itsa maishetsana le bophelo ba ga gore go thusa
0: ke gopela gore bile o nona pa o re fe yona ye mengwe ya yona megwa ye we me ka one ye leng gore motho a ka ishumisha go boloka masheleng lo mohlomongwe le gona go beakanya go tla go a shumisha le ye ke ke na gana gore e botlhokwa peakanyo ya masheleng a re tsontjong go a shumisha ka tshoganetso
1: ka re ba mo
0: ya re fetse re tsena dikolotong ka gore o no re tla go hlaga se sengwenyana se leng gore se nyaka masheleng e ka tshoganetso ya ba le pene ya le shiri ha o nayo
1: mekgwa e re ka e shumisha go boloka masheleng e ke malwanyana e fela ge re dutsile wena fase re go tlhatlha o ka kgona go efoga go tsena ka gare ga dikoloto go na le mokgwa wa mathomo mokgwa wa lebakanyana re ka e bitsa gore ke short term ke mokgwa o e leng gore o ka boloka tšhelete kgwedi ka kgwedi and-e tšhelete la go o nyaka go entšha o ka entšha nako e nngwe le nngwe yeo ke yona tšhelete eo e leng gore e boloka lebakanyana le lenyane so every time go na le tšhelete o a latlhela go a ba le re bitsa emergency fund then go a ba le mokgwa wa lebaka le letelele mokgwa wa lebaka le letelele e leng yona long term investment gantšhi na le e fa mashokotso a go bonagala gobane re tlabe o botsa ba ditšhelete gore ntshwareleng masheleng a ngwaga ka moka o a re mengwaga e mebedi ba o fitlha go mengwaga e metlhano ke yona re bitsang gore ke long term investment e tlo go fa mashokotso wa makaone ke yona mekgwa e e leng gore ge o sena le tšhelete ya go bonagala mokgwa o mongwe e ka ba mokgwa wa debit order ke e re bitsang gore ke monthly ke o le gore o gola sekete sa diranta lapile ore 10 randa kgwedi ka kgwedi wa beya tlamehile go tlo ba le mabaka a tshoganetso o tseba gore o ya ka kua sešegong wa yontšha anapile a o tswetsileng
0: e kwagala ga botse mampe ke gopela gore o re botsele ka seo go thogo ke credit score re fetsa re tsena ka gare ga dikoloto ba bangwe re sa lemoge goba re tlhoka sheri le tseibo ye e tseleletsego ka nto se go thoke credit score nto e keng re phurulele yona
1: credit score ke leina la seisimane mara nkare ke tlhalosa ka re ko mongwe wa mokgwa wa o ditlhongwa tsa tšhelete le yona di-financial institutions ba o šomiša go go netefatsa gore batho ba ba adimang mašheleng ka dibankeng ke batho ba maleba o ba motho wa maleba jwang ba tlo lebelela account ya ga gore na o e šomiša jwang ge o ile ka kua di-shopong o ya o saenela o tseya dilo ka dikoloto o ba fa di-account number tsa gore nkgogeleng ka kgwedi bona e le gore tšheletela a e enough ga ba ile go goga alapile ntho re bitsang debit order e boela morago ntho ela ganyane e tlo o senya account ya gago ba go fitlhela o sa tlho o sa tshepagala gore o ka dingwa tšhelete jale e senya ntho e re bitsang gore ke credit score ke mokgwa wa tšhomišo ya mašheleng le mokgwa o o tshwarang di-account tsa gago ka gona
0: tome e kwagala gabotse motshwadi wa ka bjalo pele re tlo tšea maikutlo go motheletše go lefela seswai tshela lefela lefela lefela pedi netlhano pedi le mo letlaka la Facebook la thobela FM yaka le go x ya at thobela FM yaka o e beile fa motsweletše mogolo wa ka wa lapara Isaac Silo wa ga mašhila re re na e le gore gantši mohlomongwe yona credit score ye ge ke setse e le gore ke tlhokile tsebo ya ba gore ge ke re tla ke hwetse ke setse ke amegile gampe ka gare ga yona e ka mpakelang kwa pele e ka mpaledisa go dira eng
1: ge lepaletse ko go hwetsa maele ka pela kua pele e ka lepaledisa go reka dilo tsa go tshwana le go reka ntlo o reka sefatanaga o reka e nngwe le nngwe e leng gore o nyaka gore banka ya go fe yona ka sekoloto kore a ke no gore gabotse o ka se kgone go adimisa
0: mašheleng
1: ka baka la gore leina la gago le tlabe le se gabotse ka go tsa mašheleng
0: wa ba no fetsa o ile mo go ba ba re go ba nametsa dikamela napile o tse gore jalo o bothate ka gore bao go sa molefo go emelela ka sa lepe
1: napile
0: tswele molao wa tseba ke a go kwa ka gore ba bangwe ebile ba se ba ephetisitse batho ba go adimiša mašheleng ba sa batse ngwadiša ba se molaong taba ye we wa tseba ba gešeng a re efogeng go tsena ka gare ga dikoloto mma mpesho or fama yele shole kare etura ele motivi mwuri mwachewe kimu kena pleri chama ikutuwa gago mchele chikamara wawarere
7: kutuwa mibilinya le role

0: fofane mo nageng re go lebeletse a Snaf Mahapa Thobela FM mo shati wa tsebo le boithabiso.
1: Tona kholo ya province ya Limpopo ngaka Popira Matuba o mema basadi ka moka go moletlo wa go tlhagola kgwedi ya segopotso sa basadi Women's Month ya bo masomešupa ka laboraro le la tlhano kgweding ya Phatong wa 2023 ka holong ya Civic Center lwa kgomo ka mmasepaleng wa selegae wa lepeleleng kompi seleteng sa Capricorn ka fase ga moeno wo o re go basadi ba ba maatlafaditswego ba maatlafatša ditšhaba. Mmušo wa province ya Limpopo o tswela pele go hlola dibaka le go matlafatsa basadi ka ikonomi gore ba atlege le go tšea maemo a boetapele. Katlego ya setšhaba sa rena e thegile ke mosadi yo mongwe le yo mongwe. A re matlafatseng basadi ka go lwantšha luba la dikgaruru tša bong le polao ya basadi. Halala segopotso sa bo masomešupa sa bomme ba swara thipa ka bogaleng. Halala hashtag Women's Month 2026 hashtag Empowered Women Empowered Nation hashtag 7th Administration hashtag Limpopo that works for all. Malaitša o utlišwa go wena ke mmušo wa province ya Limpopo.
2: Tobele FM mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Ena pele ke le seme metsotso go ikela go iri ya senyane ka mošate wa tsebo le boithabišo Tobela FM kwa nkwetla e ria le moya re go tšea go lefela seswaitsela lefela lefela lefela pedi nne tlhano pedi nkerekwe gore ge wena go latlhela maikutlo ka mo gongkgotho ya seya le moya o ka reng mabapi le yona tlhogopodišano ye re swere go ga bjalo re bontšha go fa taba ya bohlokwa bja go beakanya le go go thalathala peakanyo ya tšhomišo ya mašheleng a gago ke yona ewe bjalo a rekwe go wena le mo dikgokanyong tša leago namile re tšea maikutlo ke bontšhitše gore mo mogaleng re na le mma go rena mma sebonkile Galadi Patricia Mpe yo e le go moeletse go tša mašheleng ebile a tloga a ithutetse botsona dithuto tše tša taolo ya mašheleng bo financial management investment banking go botlhokwa le go beeletša mašheleng le mokwele ga ikgwatha ntlha ewe jalo ke sesupo se se botse sa gore tše a re botsa go tsona a tlhabiše legano phefo ka mošhate Thobela FM she tumela aye tumela go Thobela FM ra go amogela kgwebo ke tšhelete dumela bano ba sekwempu e Thobela FM a re lotšeng le tlhole ga botse mokopa
3: a wa tlhola ra lena
1: mona ga se ke gopela no mpotsa ka mo sebetiela gore ke eng ntwe e hlola go gore re palelo ke go latela dipiakanyo mokopo wa biakanya gore wena o nyaka gore go khwetsa masheleng o dire sa gore lo gore e upša o tlo o dire lo tšedingwe di shile tšo bo go sa di biakanyetse
3: ai na ke no wana fela e le wa go no fela go no re tšela tege re tšwere rena a re gone go biakanya ka ka la no dia le tšelo ra tsa swana la go reka dilo e le gore a ra ikemisetse go ka di dira jalo kgwetse e le gore napile go ne o ya kwa dishopong or o fitlha kuo o ne o kgatlha ka ntong e le gore e sa ba a tshwanela o ka e reka napile wa ne e reka kgwetse e le gore le go tsena mo dikolotong kgwetsa re tsena dikolotong le di dintšhintši
1: go ya ka wena re direng
3: ka gore santse re thale lenaneo la gore o santse o tsebe gore therete o e šomisa jwang
1: ke a go konkopa
3: go jalo
1: ala taba ya go thala lenaneo go raya gore e nneteng e passage re a leboga mokopa ka mo oemakhušwaneng
3: re a leboga
1: mošhate mogolo Thobela FM ya gago re a go amogela ka mošhate dumela
3: tlhabelwa malope a phogolo
1: wena wa ntse wa ntlhasa ka madibaneng re o ilale
3: correct
1: ee le sobetse gabotse motlhatlhe
3: a wa le sobetse gabotse tlhoi
1: a re a leboga
3: ke nagana gore nto nngwe iri ya gore re boele morago ke taba ya gore re reka dilo tse re di tumang a ikere e ditlhokegang so ke nagana gore ke yone re bositsago morago kamoka mašheleng ala mafetsa a ile mo go dibitse dinobago ke e le gore nna ke rena di bonang ga se ke re di tlhokago nto ya gona o tlo bo sale o e reka o e beile mo mara o šomošitse mašheleng nta gona a o efemošile go efemoša tlhome le go e tseba a o epei ole e bona se go gatlhe le mosherefong
1: taka go ira gore re a dumela mogotse yaka gore re tshwantse go dira peakanyo ya tšhomišo ya mašheleng re thala-thale fase re tle re e latele
3: re tle re e latele and-e ge o ka e latela o lebeletse mašheleng a gore o kirea mashele ngama ka ke nagana hore re tla ba tswara
1: ba tsama taka ke gatlulele ke ge mampe a bontsha ntla yengwa gore se botata jo go batlotloye e letse kuruka mo basading motho le ga o gona go tloga are ke ya go nyaka a re ke nogre crouser ke fe motlhala ka ona mogono o ee tsona di tsa ka gae tsa go tlhatswa go ja jalo le jalo ke mo ka motho ola ga e go lebelela tse e leng gore ke digwegwe wa o nyaka tse e lene monamonane nkeng gore go dijelelagano la šhala re nna nnang ga a re tla tsa go tlhatswa dišhepe a sa reka e fela tsa go tsefela legano šhedi
3: gape itlou ya mantse wa bona banna ba digwego but ba ga go tlo ba tsadi ba ba rata di that's why mole ba no ngwana mole ba re se se okay ke mo tla nna a ba go se se o le re tlo re go re gela bana cha cha in sa go ba le tsang ka o tse no bo le se ya ka ba re 110 wa ba re no ba re se tlo go 300 o tre
1: wa tswa ntongwe ke le mogile o le gore e ba fetsa kudu wa bana mo di tilimmo ba rata go bia di mona monane ba o ka ba tswa ro ka sefete go no e gatla ka ntaka na pile o tla mbona mo tsadi a di fuba
3: go go go ka buisa ra go go mo ile wa buisa na target market ya go ke mang o go botsa re ke batho ba bomme
1: ba nna go ya basadi la kwa basadi ba bele go go le botla dira le go ka springs e basadi ba bele go le nya phato ye o re le kete ka go lena basadi taba tsa lena shidi we e a se basadi fela le ba nna ba bangwe rena le bothata jona jo dumela
3: mo tsela le le ka motho le se
1: aga tobe
3: o ga ngata ka mkhoro le langa teng
1: ke kwa o ke a tsikinya ka ge o ilalo
3: Ola le original go pana matso a matelle 346 mo kero le boa.
1: Original ke le boga kuru tsene tlana tjo.
3: O itse ke ntate manne mmaredi.
1: Ke nna yo.
3: Ha ka re re January wa palla go thala mme pa ru dia stop order le ba lo re go se ya ka June le ba lo to tshwa to nna tsurung go die ka out ka December.
1: O le nani o le go ba taba ya pya ka nya masheleng re di re ngwa ga o sa thoma.
3: Ja re tla hore fela be luru tsena mo pankeng gore ke nyaka supporta sa bokana bian mara ba rera
1: ya
3: ah munna e tu na le ntung ba re ye khan furkhia ke do le ba
1: ye khan furkhet
3: definitely
1: ai ya go kwile
3: e mo go rata ka mata mari
1: ha le nna ke go rata
3: ke le mo ka mo ke ha she lo e
1: tla tla ya ba go bala u di ke go le
3: le go putsa mashiki ya she le le
1: ala ala re ka thabela taba ye ala mo ga definitely go lokile ka mshato wa tsebolo ba ithabisha ke na thabela fm ya gago ka lebelo ke go pela tsha wa mafelelo magale na period go ka nyontsha le yao aga dumen
3: ka tuma re di
1: magala bo mo ile ra ra ba magala re hano
3: le hona
1: re hlele ga botse re lena
3: hona ke ma tsaiti ke se ke ka
1: mshato
3: and the mara dina ke ba yongwe ya go dira taba e ke mane de halangwa ma
1: o ya ya mo shiwe
3: eh
1: di halangwa tse
3: a di halangwa di re sinwe tsa
1: ka mara a go khone go re ka bia ma sheleng a gore ye jwalo ke ke tlo o nwe senya ka jwala e
3: eh a khona go ile ya marubo makala o fitile
1: eish botata ke bona jo re pale di tshwake eng ba
3: ai ke mathata that mara
1: ardi re le naneo re le latele
3: a kere
1: ke o tebele ko kwile re a go leboga ke kana
3: thobe
1: tswata go re a leboga a re kwe mo dikgokanyong tsa le ya go ba latletse mampe wa di kwa kere
4: ya di kwanta tsa mare
1: bela se tsaba tsomuri ma bunele sho ke a bona o phakile mo no la ga latlela maikutlo tla ka la Facebook re le mo eximo re gona o re gotsong ka mshate ge re thala le naneo la tshimotso ya masheleng re lebelela dilotse bo hlokwa pele tsa go swana le dinya kwa tse di golo are needs and wants a bia ga se ja tlhapa ke se tshaba o ala ga makofana ge le o bridi tsela re thobela e thusa kudu go setsoge go e ba le digaruru ka morago ga le ya go be go tseba mang gore o tsea eng a ke kwešore wena o bolela ka emo pito gara malepe a re le paralaka a reng Dr Hlabirwa le Dr Isaac a re re mmogo ka fao le Dr Patricia Mpe na mona ore o re fa bongaka a re ka boripana lenaneo la peakanyo ya tshimošo ya masheleng le botlhokwa kudu le go thwalwa ga masheleng gore gore thuša go efoga go tsena ka gare ga dikoloto gobane tshimošo gobane o matšhonisa ga a bapale o tla nnamela wa palelwa ke go fologa aga o ile lwala ka tsona ma Melody Vista ga gishwa re ke botlhokwa ga magato le tjatjana ga bo mohlatlego James Maila ge le Evelyn le Bipiar thobela maredi go botlhokwa kudu go boloka masheleng o ka boloka masheleng ka go bieletsa wa thala lena ne ola go reka dijo ge kgwedi fedile reka dilo tseo di nyake gago ke bona e le mogwa o mokaone wa go boloka masheleng a ile lwala ka botlhokwa ga phasha e ka re ba bangwe ba wa tsama motho sa tlo bana sa no ba le khono motho o motho o mambe o go tsima loba be ke ne o feta ka la bhlano a iphura ka moka maikhutlo na be ke le go lekela tharo phato o tsya gomela ya go ya matwane
4: yo
1: ka belo ntswane re thobela mo ga o mare di go bohlokwa kudu go boloka masheleng go bane re thala le naneo la gore masheleng re a tshumisa ipa a re kila lo ke le ka le setse ga mphatlela rapotela gausi le Thomas Ratche a tsenjwa mafelelo nako ile magole tsa Ruben Maibelo a re gotsong ka gashong le go batheletse re tla ithuta le khono go bane ke toro ya batho ka moka go boloka masheleng e fela re a palelwa ga ke se re think ngwala ke le ka mo boxback mampe a rena pere rume we shuka le bino sia ma ikutlo wa kwe
4: Motlhelo jo mongwe o boletse ntate Maredi a re rekeng dilo tse re di tlhokang dilo tse re di nyakang le tse re di tlhokang go na le phapang
1: akere
4: ee ge re ka reka dilo tse re di tlhokang re tlo ba ra kgona go beeletsa masheleng a itseng kgwedi ka kgwedi
1: maorena e kwagetse gabotse matsepong ke lekgaladi patricia mpe a ke tsebo motlhomong wa kgwetsagala ge e le gore bathelete ba ka rata gore o ba fe tshedimoso engwe ya tlaleletso ka botlhokwa bo bja go thala lenaneo la peakanyo ya tshomiso wa masheleng
4: eya ntate maredi ke ya kgwetsagala nka lefa dinomoro
1: di reng mama
4: ke 082-306-7170
1: busheletsa ka lebelo
4: 082-306 7170
1: ala na pele re lebogile mampe tsiri mosho re a betse go lana nyong la go boke tshelete hle e ba le bo shoro bo botse mosate re lebogile le wena motheletsi wa thobela fm re lebogile theletso ya gago na pele go di mogahlogo iri ka senyane ditaba tshiritsa mafelelo ka weru ke mabela a phelane sthembizo wa mabela na ke hlabiru ke tjwala mashila ga tshaka le kopela mosate

0: Actually, sa go tsho Chronicle Dave Mahunga Mogole Sintemba. Go tsamela family go tlhagashela Africa bo ramoshatse kwa tsebo le bitsa bisho re nemela re tsela pele go nna no la mosalbo ka mosom. Na le wena arna me re bolele, a re bolele nna le wena. Re bolela ka gore nna le wena, nna le wena ke eng se o ile gore se dira gore re be le ditsela tse o ile gore di a fapana. Tsa go swara tshelete. O mongwe wa swara tshelete a swarege. O mongwe wa e boloka, o mongwe wa e nwa. O mongwe wa tshelete eno tsamaya. Ke eng? Ke gore motlhomongwe re tswa malapeng a go fapana. Goba ke gore motlhomongwe re nabele ka baswa motlhomongwe re no sebe le tsebo ya masheleng. Goba go direga eng ka rena bana? And-e tšhelete re a e rata bana. Nna rata tšhelete bana. Nna rata tšhelete. Nna rata tšhelete. 086-0024-5208-6-0024-5208-6. A ke bolele le baso ke gone o kwa gore na ke eng se se dirang gore masheleng a se ka ba dula mo godimo ga reno. Tšhelete e se ke be ya dula. 086-0024-5208-6. Mosa shekeme mamogela. Tumela tshobela hello. Mwa e ngwana mama o mo shekeme. Tia dumela.
1: Sesuna.
0: Ngwana mma.
1: Hello.
0: Ngwana mma.
1: Lega Sesuna.
0: Rona lega Vincent.
1: Rona wa tswa. Rona re bona village ga tsipla go golo ya le ne le tsofane ke mga ga mo la rasala ka ndi hunya. Mo ga re na go itse. That is why tshelete ya rena e sa fitse 2 hours.
0: Fele ba nna ra o re tshelete re na re na mere go se dule mo ke gona gore re ya ipapetsa le ba bangwe.
1: Ah re papetsa le ba bangwe se tsunya ya tswa ho tsa motho mo ya ke nore ho tsho re phone ya go tura yena ya yena yena yena yena re patla go mo 2000 something go no re ne ke lata go me ke go la 5000
0: pele re lebeletse ka mogae gona e ka ba ba gona go ka re bielela masheleng a o re gona go tlo ba le bokamoso bo bokaone goba ba nne gona go re biela ka tsetsa mo mahung fela.
1: Ya inwa na insurance ya le ru ke mka tsintsi ba ba re tsa go je ke mka go tlo mo ke mka o se le se ka se se ka khono ya ene motho a patela society a o ke mka change.
0: El mara Vincent re tlo gona go phela ga botseneng ra itsina neng kudu ba weleng gore ba shoma ba ka ba bana le masheleng ka gore tshelete o ka re no shoma mara se ya rena
1: ha re ke o tlo o tsa re re shoma re tlo ne pension of flower is ba tsanga go di dirile so go di dirile so ha ba ba le jola ke ba ba tlo go pension ha re se tsanga go ke a re le ne go jela ke sa ke sa ke sa re di ke sa bereka ke sa bereka
0: ene nna ke mwana morao
1: e gane le ushintse tsaltela ya ntu ya pension ke mo go wa e ke wa ka yo
0: a ke go kwele Vincent a rena go lefela gore mohlomongwe re tla khotsa babedi ba bararo ba ba re go nna ke gona go boloka mashele go ba ka mo ka rono e nwa go ba e gona
1: e gona go ne se gona se se nna
0: e ke go kwele
1: e ke ga le bgale nna la sontara ke se tsinya
0: no re a go leba ngwana mama
1: re le mo ha bona nna la sontara le ruti
0: ara tsa pre a le bo ga ara tsa ke ke tope ba tswa ba saba be di pele mhlomongwe ga ge re kana mme re amogela mo yeng wa rena re tlo bolela tsana farm tsa tsa family Wendy Silebi yena ke le go rotloga ya kometse kudu ka mathatse tsa masheleng ke boswa wa ditseba wa dipishisha o gona go di beya ka ntse ga botse tsona tsa masheleng a re komo so mongwe gore na yena o bona byang dumela Tabel.
2: Hello.
0: Wana mama.
2: Ya, mala pani bani mama bolo ye ke thabile yang ke thanya tsena motho.
0: Ah, nna re tsabela go bolela le wena ngwana mama.
2: Eh, a wana ke re di comment mo tabel ya tsela e tere wa le ga tshwedi. O di tsotsi ne sometimes it's not like re wa le ga tshwedi. Nna ha na for example re ho la 4000. Di tsedi a tura ba tsone di.
0: Di tsedi a tura.
2: Ee, ka nna re ka grocery 2000 a tshelo mo dijeng. Ene re lala di basic tsela re sala di le tsa monate. Ba di di tsela di fish oil le di le bona.
0: Ah, gape mona re no go no reka dijo fela dilo tsa go tlola tsa go shota. Already tshelete e fedile.
2: Already tshelete e fedile, ka di shuma ke dinga ka re ra ka tshela, go tsara re di ka tshela, go tsela o mo montsebe.
0: Ai no, a re no go le fela gore ka lengwe le matsetse go tla loka ngwana mama ra gona go ba le kamano e kaone le masheleng.
2: E ya wala la ha nna se ke dilaye no se go, na yo go thande thata.
0: O tsa betse ke nna ke go le boga.
2: Ah,
0: ngwana bo mma a ga mtsheletse tso bela fema rena me re tshela pele ka gore yalo re a bolela tsena fa ke le baswa ka mano ya gago ye ka one le masheleng a ona le yona go ba tsheletse ge go bana.

0: Yeah, Kimoshate, what's a bon, le, we, Tabisho, stay a little while, Gerald. Yeah, Gerald Talston, wo tobela FM mo shante wa tsebo le boithabiso. Di papa di ke tsamogopo wa continente ya Afrika. Di papa di tsheng ke di papa di tsa kgwele ya maoto tsa basadi ke ka la bakaloro bole di tsana le Setshaba. Oh yeah. Robele tsara le tshaba go ba ke go kagantsha ka mogala le my big brother ke se tshaba o tlo na ma a re botsa ditaba ga botse botse botse botse botse o tlo na ma a re botsa ditaba ga botse botse motheletsi wa Tobela FM gore na di sepela sepela byang le gore na go kapa go raloka papadi efe gona bjale ge ba dikgatlampana gona bjalo ga gona molato le ganyane stupida ko sela ke metsotso ke tibela go ba ye lesome ga bjale ka morago ga iri ya lesome Tobela FM moshate wa tsebo le boithabiso e re ke bone fa mo e ka se be ena ke bona hore se tshaba ke a go yena ka se tshaba
1: my big brother
0: wo nna le yena re sa kolotane go madume
1: se swa fela ge re kopana
0: bona ge re kopane selo swa fela ka polelo a gona le molato le o bonyane ebile ka taba eo
1: next ebile ba ka sa rao a gona molao ka baka la gore a gona mo re le rakwana gona gore mo re bonana re ya dumedišana
0: nna le wena re ya tseba gore a gona setlapo sa madume ape What is Kiadil Kandite Retiele Dice, di papari chona, awa mutele chi ufaturi le kachona wadit seva renama mcharla pamilala mutumpiri.
1: Ke go leboge make ke tswa ka se go dumedisa ba teleti ba Tobela FM bo shume tsa tla lohono ke ba dumedisa ke ba tlo ba tshetsa dipero e le dipero tsa papadi ya Wafcon go ba kere papadi tsa Wafcon mo tsa tla lohono e le naga ya Senegal ba ile ba ralo ka naga ya Morocco mo le ka tla go le lengwe naga ya Kenya e ralo ka le naga ya Algeria ya lo tsere ke papadi tsa le go rola B la A le le gore le ya fela mo tsa tla lohono re tlo tseba gore ge papadi fela ke defense tlhopa tse di amo gato latelang tsa na di quarter final bjalo ke tlo thoma ka papadi ya naga ya Senegal le naga ya na Morocco mo ile papadi e sepetse metso e le some pedi bjalo go fihla mo spakeng se isa le noto na gana Senegal noto na gana Morocco bjalo go lebella na gana Morocco ke bona ba ile re batla ba ralo ka bokaone nyana go lebella position ya bona ke di percentage ka ba tse masome se swai mo le gena yona na gana Senegal ile di percentage ka ba tse masome ma pedi go lebella dikhutla na ga ya Morocco ba gorije dikhutla tse pedi mo le na gana Senegal go fihla mo spakeng se ba so gwe dikhutla bjalo na gana mo Morocco mo teletse ke bona ba ile re go fihla mo nakong e ba ba tsasela ile ge le go raba so gwetse dikarabo bona ba na gana Senegal ba sana dikarabo tsa putshengwe lengwe e botsisa ke yona na gana Morocco bjalo re tsena papadi nge ya na ga yana yana Kenya Algeria papadi e sala not yona Algeria noto na Kenya bjalo o tsebe yona na gana Algeria ke bona ba ba tla ba gatella na ga ya Kenya e bile ba go tsa spaka se sports sa go nisha ba fele tsa papaletse ba na gana Algeria bjalo a Kenya ke bona ba le robana le khutla ete mo le na gana Algeria ba sna khutla bjalo gona le ka Sorlane monageng yana Kenya Ruth Ngozi o khoritse ka Sorlane monageng yana Kenya motheletse e sale le fela na Kenya le fela Algeria le fela Senegal le fela na gana Morocco ke jadi tsapo ke di bisetsa gona my brother e lenga na make ka polokwa
0: ngwana ma re bogile ku dur tono bua kana kwa ma le ba tla bo ga Tobela FM mo shate wa tsebo le boithabiso o tla no fela go e ba bialo re kgabolela go yena ke se tshaba motswana re tlono dira fela bjalo ere ke bone fa sesi matshidiso mabitsela ka madintlong tsa khaso e leng ngaka ya setso. Kgaitsedi ya ka nkgatlhang memeela.

0: tlhahlala ka lefatshe la bogwiliri ke batho ba metsa moroka pula ke batho ba mogadi moririma le robala bo mogadi ga le hlabi fela le hlabile le mapono a magalaka ke batho ba mogoba mogobedi tsa bahlaloga ke ba shitso batho ba batheletse ra lo tsha go le gafumo le ka bang le ntsheletse le gona na ke Dr. Matshidiso mabitsela batho ba ka na ke ngwe tsha bo di khoshi na ke ngwe tsha di tsau tsa mabitsela sejela lo openi ka moshate wa tsebo le go ithabisho ke re thogozan thogozan tsapsa di atara mogeleng
1: re ya le bo gare tlo gare le boga kudu motheletse khaitsedi Matshidiso mabitsela ke ngaka ya secho beke nya go feta o ba le gona fa ah gore boditsetse dintshinyana ra ithuta ka bongaka ya secho aba tsibisha le wena motheletse gore yena o kgona go ka thusa motho ka difi go ba difi go ba difi a ditlhalosa tsa bongaka ya secho bjale le khono se se Matshidiso o tlo re botsa ka taba ya sejisho se se Matshidiso we re tshele di wana reshu sejisho eno re thomela sona gore re sekwešiše gore keng se ama motho bjang se amana bjang le motho ke moka ebile go tlo tsena ngaka bjang a nyakang sejishong sa motho bjale le bjale
0: thobela batheletse ko gae nkamogeleng ditsebeng tša lena e re bolela ka sejiso re bolela ka bolwetse bo botsentšhange ke motho mo mothong ka ipotsiša gore se se Matshidiso nna o bolela jwang motho wa mona wa pelo empe wa kgona go sepelela a ye mangakeng a dipelo tse dimpe ba mo fe pheko goba sona sehlare sa diama di rile pheko ye e le gore go e na le maatla a kere namile pheko ye ge ba mo file yona ka ona mokgwano we a ya e tšhele mo dijong tša gago wa ikwešiša ka ba monna e ka ba mosadi wa kgona go sepela a o sepelele ngaka ya pelo empe ba mo fe sehlare goba ba mo fe yona pheko a go apeele setšhwin beefe sela se sebosebose sela goba a go apeele nama ya kgogo yela o e ratang a tšhele sona sehlare sela a ke tshwantse motheletse ko gae gore go na le a ke di arogantšhe motheletse gore go na le sejeso sa go tsentšha mo dijone before re tswela pele go na le sejeso sa go tsena ka tsela ya thobalano go na le sejeso sela o se ratang go na sejiso sela o se lorang o ka iputsa gore sejiso se o se lorang se se Matshidiso o bolela ka eng ba kgona go reka mpopi ntate maake kere mpopi wane wa mpopi oky ba kgona go reka mpopi ba tšeye sehlare sela ba ketele ka mabitso a Dr. Matshidiso mabitsela ke fa motlhala ka nna ka boripana namele sejiso se sa mo ditorone motheletse ko gae ke sa tlhalosa gore ba kgona go reka mpopi ba ketele mpopi ola dijo tsela la ikwešiša namele if le ore ko wena ke fa motlhala if le ore ko wena Matshidiso mabitsela ba tla gore wena Matshidiso mabitsela oa dija dijo tse ba jesa mpopi wola akere then wena ga o ye o robala bošego motheletse ko gae wena o lora o ija ke sejiso sa o tsena ka tsela ya ge o robetse na e bona then dika tša gona šitše o tlo bona o thoma a kere batho ba le gore ba bolabuletse gore motlho mongwe ka sona sejeso se re nyaka gore o felele ke mmereko se go tšhela sechitso se go tšhela dinyama re nyaka gore o felele ke mmereko re nyaka gore o tlhoye ke batho like ushisha re nya gore o tshetse ke batho gore o fetoge like ka re ba o tshetse ka packet ya ditshila mane mane a go nyenye akere wena o se bona o ija ke lena ke kra ke batho ba ntshe ba lo re go ba no lo ra ba ija ba re nqanqa ba tlhakhuna akere ha ntse ba berekile mpopi ka mabitso a gago na e bona ba berekile mpopi ka mabitso a gago gore wena o be le dipati o be le dinyama o skarata ke motho gore o nyenywe ke mang le mang na e bona ba go tshela senyama ka sejiso sa go tsena ka tsela yela ya bošego o robetse akere jalo motheletse a ke bolele ka sejiso sa thobalano e re bolela ka sejiso sa thobalano motheletse ko gae ke sa bolela ke re nyatsi ya gago ke fa motlhala nyatsi ya gago akere le mhlo mongwe ntetse make lena le mogatša lena lena le mosadi akere o mongwe le ngwe le tsebe banna ba gešo goba basadi ba gešo gore o mongwe le o mongwe matšhatšheng a bolekgono akere dilo di fetogile o mongwe le o mongwe o lwela go wina mo monneng gore o nyaka go ke tshwarela ntatemake be wa gage a lebale gore ntatemake o ile a mmotsa gore gape ke ne le mmamake ka ko gae ka kua o e amogetse mathomone mara gana jale kopele kua a sa e amogela batheletse ge le nkwa tsaba yaka gore e ya kakae la ikusa so o thoma o ba le legofa akere then o a sepela a dingakeng tša dipelo tše dimpe gabo se se Matshidiso bale ba dipelo tše dimpe akere nna gape nna ke lokile kudu then ba mo fa pheko yela kore ba mo fa pheko tše e kare go ke veseline o ile o itšhela ka kwa mošhetse ka kwa fase ka kwa a ke tšhatšha ka kwa mošhetse ka kua then ge le

0: roho le tsenela tsa thobalano wena le nyatsela ya gago yela ya ka go le khwafeni ka kuwa le ga re ga morogo ebile ka re o hlalefile o tlo botsa re bona are shumishi protection motho wa ka ke rena wa tsa re o aimile ene o nya ka go tanya mo kae jole ene ga re le ga morogo ka ona mogwanola pheku yela e ga re tsena mo madini ya gago o ntheletse motheletse e tsena mo madini ya gago e sepela le mmilo wa gago e sepela le madini ya gago
1: ka tshe dia ka re no tsa papatso ga nyane go bua gape go wena wa re tlhalosetsa
2: Le kgolo le Master V re na le karabo yo a tsene go kudu ka go lebelela mananeo a thuto a YouTube podcast le how to tutorials.
3: Master V ke nyaka dile ya data e ka nthusago gore ke kgone go like le go subscribe mananeong a ke a ratago di channeleng tsa YouTube.
4: Tharollo e ka go Vodacom 35 gigs data bundle ka 169 fela o gwetsa le 5 gigs YouTube data mahala o ipsina ka yona.
3: Oh, Master V ke gwetsa kae dile
4: e gwetsagala fela ka go Vodapay app bjale tswela pele o ba bontshe gore o tswiretse jwang pele
3: ke tla dira bjalo
4: bona le dipeelano further together Vodacom
1: Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo kgaetšedi ya ka matshediso mabitsela ke bona ba re botša go ka seješo bošegong bja lekgono ebile gona bjale ba re botša ka mohuta o mongwe wa seješo ge ba fetša fa ba tlo nama ba re botša gore kalafo ya sona keng ke moka ba tlatla ba go fa dinomoro tša bona le gore ba hwetšagela kae sese matshedišo
0: thobela ee be ke sa tlhalosa gore seješo sa go tsena ka thobalano e le gare le ga morogo se ba mo madini a gago sa sepela le madi sa thoma go hloya a kere yela ya gore ge o ina le mogatša ga go ka ko gae ka kwa le phela le hlabelana mashata le fellana dipelo ntwenyane fetoga ntwe kgolo then ga se sa go rate se gona go lwatsa a kere wa bipa maoto wa kukumoga dimpatse ka re go bela ona le lekhoma e le sejiso sela ke re tloba le gore a se go rate se go ntsha di shoma se fahle goni gore a ulukele ke selo motheletse go gae ka lebaka la gore ba go tshetse ke ra gore ba go tshetse ka sejiso sela sa go tsena ka thobalano ene gape gape ona le sejiso sa mo dijoni aker sejiso sa mo dijoni le gona ba gona go tshelela sejiso sa mo dijoni then ba gona go tshelela gape sejiso sa go tsena yela ya gore wa segata aker gore ke dilo tse dintsi motheletse man a ke nya go boelela kudu motheletse wa ka o nya go ikopanya le Dr. Matshidiso Mabitsela o ka ikopana le Dr. Matshidiso Mabitsela mo go TikTok ke gona or Dr. Matshidiso Mabitsela then mo go TikTok late ke Dr. Mabitsela Matshidiso then re o nya go ikopana le nna ka dinomoro tsa mogala o tlo re 067 wa re 366 3167 067 366 3167 goba wa re 078 421 0371 078 421 0371 goba wa tshwara mogekulu ke bereka le bommaka ko gae wa re 073 163 7749 073 163 7749 and lemoga motheletse gore se se matshediso a bereke ka sejiso fela se se matshediso o bereka ka malwetse a mantšhi a go fapafapana ge o nyaka go kekwela wena o ne o ntshwara ka mogala namile ka go tlhalosetsa nangwetse ya ditau ke metse mangaka lempopo gotle tsotlhe tsa lefase ke a go laela motheletse wa ka ke a go rata ke re o ga morogo a se go tlatsa boleke re tla busa re kopana ge modimo le badimo ba ratile seso sa mosela se repa thara
1: ke a leboga kgaetšhedi ya ka ke tloga ke leboga kudu thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo Dr. Matshidiso Mabitsela ke bona re fetša go goba le poledišano le bona motheletše kolokile ke ketšee kwala kwatsonyane nngwe fa ke mokaka morago ga fawe re tlatle re tswela pele
5: Wa tikaba fas. Wa tikipo fas.
6: Sa di bangwa ga se ketim.

0: Tobela FM la boga ke le khurile ditsela le go mo retilwe pele ke bo Professor Thuli Matonsela Mama Nomza Mombatha na le dipando ngaka Phophira Mathuba setsebi sa molao Bodu Mama Bolong Julie Professor Khulufelo Rakuku le ba bangwe ba bantsi
1: re ya le boga lena di kwa mo
0: Tobela FM ke tika le wena go di ya basadi Tobela FM mo shata wa tsoba le boithabisho.
2: Dalstroom, province ya Mpumalanga. E khumoletse iri le tu. Re khumane go 87.7 go ba epong ya gago ya SABC Plus. Tobela FM. Mo shati wa tsebo le boithabisho.
0: Tobela FM e tsebaga ka go ruta leleme, setso, bukgwa le histori ya magoši. Tsibega ka o thabisha ka mmino wa batheletši ba o bolela leleme la Sesotho sa Leboa. Go fa batheletši mananeo a thuto go tloga baneng go ya go batho ba bagolo. Ga mmogo le go fepa ka mehuta ka moka ya dipapadi. Tobela FM ke mošate wa diyalemoya, ke mošate wa tsebo le boithabišo.
3: Nito kwa na Tobela FM ke moshate wa tsebo le boithabišo ke tšea sebaka se ke kitimela gape go setšhaba Motswane. One issue, my big brother Tiadile ka fao seemo se eme bjang?
4: Ke go leboge my brother ke tšea sebaka se go dumediša le go amogela batheletši ba Tobela FM bošomo ja tšatši le lekgono re ba tšhetša dipego e le dipego tša papadi tša WAFCON e le papadi tša legorola. Ei, mo ile gore re bona naga ena Senegal e raloka le naga ena Morocco mo le naga ena Kenya ba raloka le naga ya Algeria bjalo ke thome ka naga ena Senegal le yona naga ena Morocco mo theletše go feta mo sebakeng se papadi e sepetše metsotso e masomepedi tshela e sale noto Senegal noto naga ena Morocco bjalo naga ya Senegal ba lekaleka ge ke be ke feleletša go bolela lena batheletši be ba na le diperesente tše masome a mabedi ba naga ena Senegal tše Morocco ba na le tše masome seswai bjalo Senegal bana le masome pedi šupa mo le Morocco bana le masome šupa tharo bjalo ge lebelela dikhutla e sale tše pedi tša naga ena Morocco lefela naga ya Senegal ge re tla mo dikhutleng bjalo ge re ya mo papading ye ngwe e tšeang karolo mo tšatši la lekgono ka nako e tee le yona papadi re le mo motsetsi ka masome pedi šupa ke papadi ya naga ena Kenya le naga ya Algeria bjalo mo le ka kgaoganang le wena motheletše metsotswana fela ke kgaoganang le wena nagana Algeria ba e le banisa nno go tloa mo motsotsong wa bolesomenne wa papadi e noisa ke ena Marine Dafio o ile o nisha nwa ga go bedi mo dipapari tsa na WAFCON ya le go tloga mo metsotso e ka bang se nyane go tloga mo naga ya Algeria ba ile ba nisha nwa ya bobedi le a inda Bendris mo motse tsonga masome pedi tharo a tsia se yona naga na Algeria a fa ke tapele ya no tshepedi go le fela ba go fitla mo spakeng se ke tshepedi tsa Algeria le fela Kenya go tsoka go la rabate mo lepatlong la yana mo Lai El Hassan le fela Senegal le fela naga ya Morocco ke tsari tsa pokiri bo tshwa wena my brother
3: e re tloga re le boga kudu ngwana e shotlo no bua gape kana kwa maleba Tobela FM moshate wa tsebo le boithabišo re tlo ba re bolela tshana le mama bula ka meriana ya Ribovit International mana kunye so fe tshe go pele ke feta ka fa pele ke ke bone fa tuna kholo ya provincial Mpopo ngaka Phophi Ramathuba o mema basadi ka moka moletlong wa go thakgola kgwedi ya sekopotso sa basadi sabo masome šupa ka laboraro le lahlano Agostose ngwageng ona wo ka kgolong ya Civic Center Leboa Kgomo mmasepaleng wa selegae wa lepeleleng kumpi seleteng sa Capricorn ka fase ga morero wo o rego basadi ba ba matlafaditswego ba matlafatsa ditšhaba mmušo wa provense ya Limpopo o tšwela pele go tlhola dibaka le go matlafatsa basadi ka ikonomi gore ba atlege le go tšea maemo a boetapele katlego ya setšhaba sa rena e thekgile ka mosadi yo mongwe le yo mongwe a re maatlafatseng basadi ka go lwantšha luba la dikgaruru tša bong le polao ya basadi halala segopotso sa bomasomešupa sa bomme ba tshwara thipa ka bogaleng halala hashtag women's month 2026 hashtag empowered women's empower nations hashtag 7th administration hashtag Limpopo that works for all molaetša wo o tlišwa go wena ke mmušo wa profense ya Limpopo Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo re ke name ketšee sebaka se ke kitimele go bo mamabula gopola motheletše lenaneo le ke la more mogolo le go tlišetša diagametse bošegong bja lekgono ke legaša ke le happiness tomoma ke mogaši wa lona le tšweletšwa ke alila mola ke tlhatlha phokeng namile re kopantšha le bo mamabula ke bona ba bolelelago Ribovit International ya nomoro tšela tša bona namile ke dikgweditše re ke kopantšhe le bona ka mogala gore re tletle re kwe gore na bošegong bja lekgono ba reng go rena motheletše ka go tseba gore aowa matšatši a ka mešupologo ba na le rena ke moka ba tlile go fatloša ka tše ka moka ba swanetše go fatloša ka tšona malebana le meriana ye ya Ribovit Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo setšhupanako sela ke se lebeletše ke metsotso ye masometharo ka bravo ga iri ya lesome bo mamabula shiba ke a batamiša mamabula madumeši ao tlhe mma gorena re a
5: letamoe
3: re tloga re leboga kudu teang dilela mma gorena Ribovit International le a e bolelela meriana yona ga e kaka ka fao rena re tlhwaile tsebe
5: thobela ke go letšha re ya leboga Tabela ke bona go lotsa bathele tsena ka bophara. Bontsa te happiness ma ke ba tshiba le buditse mogashi wa lenano la le botse le dithuto ka se huta huta e le go more mogolo. Tabela FM mo shate wa tsebo le boithabiso. Wo ale tamishang bo shong ba le tjatsi ka mesa ba mosupulo ke maite masa mabula. Go tswa Ribovit International Company kholo ya tsa maphelo le yona malwetse yona e thusa balwetse e thomile Malaysia ga bo yona ka 2019 ya bona gore e tsene ka mona Africa bora go tla go tsweletsa go thaga yo ya yona le bogolo ba go tsebisa batho ka stem cell se re go lela ka stem cell batho ba bantsi bjale ba setse ba kwešiša gore re bolela ka ditlhare tsa tlhago ka sekgowa ba re ke di-supplement ke stem cell ke di-organic ke ditlhare tse re sa di tlhakanyang le diteraka ga tse a tlhakanya le diokobatsi ke di-fruits tsa mehutahuta tsa go lwantšha malwetse ka moka a tlhaselang mmele wa motho ka ge re ja di-chemicals ditlhare tse ga botsona di tswa bo Switzerland bo Japan bo India bo Asia di tswa dinaga tsa mekutahuta mo batho ba sa tsebeng diokobatši ke ka lebaka le le rena Ribovit re naganetseng gore ga re ba thuše re ba inolole ka chemical e ba e jang ra busa ra tlhatlhoba mmele wa motho ka motšhini wa maemo a godimo wa AI o bitswang macronosit ga o tshelwe ke selo o bona se sengwe mmeleng wa motho o thoma maotong mmele ka ntle le ka gare ga marapo le ditšhika ka maleng le ka bjokong bja tlhogo wa bonega motšhino ga o tloga gona o tloga gona ebile o kwa setso ka re o kane o kitima o fodile e le ge o dirileng o riperile tse di sa nyakele o tsosolositse masole mmeleng ra go botsa ra re okay wana o re o tlo kwa o setso ka re o ka ema le ka maoto o kwa pholo reka ditlhare ga o fa maina a ditlhare tse o tshwanetseng go di reka metlhare tsa rena di ile ka mehutahuta metšhini ya rena e utulla malwetse a go iphitlha ke sa se go le renya ke le machine ke ke sa se go le sero specialize ka machine ie e ntla malotsa go iphitla ya hladisa pepene neng wa shala o market go di le ba le go le go la o hlakisa le fa se la o la se tsaba go di sa bona tate swikis mari malotsi ba rena hawa sikiri yona ke na ema go mabula mara ma mono na atimile ka hai ino ba le sisi mo sadi ro tla sepela o metse ba gore ke sikiri ga se pe tshike se mo sadi ya modimo ga la pe tshike se le gore ke ne mo khalabe re ke ga ja di aka sikiri u wa le go le pshatle le malapa ke tshile go le tswa motlhala wa mathomo o tswalela malapa load shading ya atima mo tlhagatse go no bona malapa a dima o tsere gore o thata bo fihlile ga gona high blood fela ke mo high blood sugar le ke dimo di thikile mmele o market a o sana kumo ge o re o a gapeletsa go no pala o tsere gore e go tsene e fihlile sa bo ene wa se tlhokomela e ya le ka matlhoi o dima maagwe jwa o tla etetswa ka re mola o ne stress fa gore ma bona di mile wa ba wa tsone le tsela wa tsoma go swara kwa letso wa tsatsa gore o ishwa ka e tlanga ri bo bidi ke timela nga ri bo bidi le tle metšini re tle re litse mo ga ri bo bidi tsena le metšini ya go tsenelela ka gang ya bona le di channel tsa matlotlo go tswalela ya bona le di cataract tse di sa thoma le re tsiba o wile ya husha matlalwana ke wa phila ha o tswa bona se se mo sa go latela batho ba bomme tlhokomelang mathata a sesadi o mongwe wa bomme o boletse ka di-fibroid ke lena ba le legologologolo go batho ba bomme o ka seke wa le bona ka matlho e fela o phela ka bohloko wa se iphine ka bosadi ba gago wa duma le go swara le ka leseya wa se leswara ba bangwe ba re di ba paledisa le gona go kopana le balekane ba bona ka botlhoko bo ba phelang ka bona tanga ri go bit international o ka seke wa tseba gore o tla thusega kae mara ga ri go bit re tla thusega wa bangwe ba re le ge o nyaka le gona gore o ka re o ka kekwa o ka belela o ka se gone o ka kika kwa kreya lesea le la matlhatsi go gotela mathomo o kaone wa gotela o edi lepala ka baka la di-fibroids a re di tlhokomeleng ye ngwe e re sa e tlhokomeleng ke go se nwe metsi kudu a re nwe metsi kudu tse dingwe dilo le gebe di ipopa ka gare ga dipopelo tsa rena goba mafatlheng ya rena goba senneng tsa rena goba gona mesapologo di-blooding tsa rena ge re nwa metsi re ya di osolola re ya di tlhatswa a re neng metsi ke marega madi a gatlha re nese a borutho re gafole go nwa di-acid kudu ka go tonya ga re ke tidileng ga seke ra re legele re tsofetse ra di ka re ditse fa se kgoneng ya morithi bebe gape nna ke tsofetse ke gola mpho fela ba ne go ntlogela gana mokala ore ke no tlhwa ke lebeletse yona tv a re neng go leka go emaema re ke tshidileng mebele ya rena gore re tle re phele sebaka se se telele kelelo ya madi e botlhokwa ge re sa nwe metsi re bolaya sebete sa rena mola sešila fetse ge se imela se bolaya dipsiwo ge dipsiwo di imelwa sedi a se bolaya maoto ga o sa kgona go sepela ga o sa go fona kgona le go bona ke moka la re maoto a gana a tlalelana a boima a kwa go fitlha le go tonya ka mo a botlhoko a rofa le boroko bo a gana batheeletse ba rena ba go botega sepedi se re thibela bolwetse ithalakalane prevention is better than cure ge re ka le tlisetsa metšhini re le tlisetse ke metšhini lena la tlotla go ke checka ebile metšhini a se ya balwetse fela balwetse ee le thusa gore tse gore ke kae le kae lefelete mare le lena ba lefatlha le kwa selotlang metšhineng le tle le tseo bophelo ba lena gore le tle le re before ditshupetso di ke ponagatswa go thoma go baba evan wena o a tse wa re ke ne bothata bo boso ke ke kalafa jwang ke ja jwang ke ke tlhokomela jwang re na le di-products tsa mehutahuta papa maake ba le boditse sa mathomo ke mirafil mirafil ke konokono mmeleng wa motho mang le mang letsatsi ka letsatsi ke gotsa di-result tse dingwetse tsa gore mama ula ke a emelela ke a ja ke a ntlwaneng gabotse dikukwa le maoto a ka phurologile mama ula ke kwa diphetogo tse digolo ke lebaka la gore o jile mirafil even yona kono kono ya go tlhatswa mmeli e tlhatswa madi a tlhatswa di acid ya tlhatswa di kuba tshe khale le di pura ya tlhatswa tshotlhe ka moga tshe di fanya ke le chemical mmeli ngwa gago ya bo be ke mirasal plus ya rejuvenate mmeli wa gago ya repair ya replace hey ya replicator gore ya o dira tshotlhe tshe mmeli o ntloka ya go tsosolosa ya go matla fa ja go dira moswa ya re ala fa malwetse ka moka and rapid is good in wound healing le di tsin tsodi fa la kapela ka mira fa ngwa rena and ke magona tshotlhe le fase ka bophara ya bora re ke mira life ke defender e lwela mashole a mmeli ya thula le mafatla a go thibana kudu ka mka le mutshe ba tswa ba ntshi ba tlisa le bana ba bona le ba bo 11 years mafatla a thibana a bana ka gare mo biti a thiologa le mashon a tsoga ya bone ke miracle pele ga miracle ya be ya go fa boroko mo le bula le mafatla lena ba go swara impompo tsa asthma tlanga re mo biti le pele ikutse o tlo itimetsa ka lebaka la gore ga o sa thibana o khuditse ra re miracle yona e thusa mmele o montsi ya lwantsha makura ya go senyakege mmeleng ya lafa le hatven ka moka lengwe alsa ka o latela ke dikofi tsa rena tse tharo kofi tsa rena tse tharo ya mathomo ke ya go ntatekela nang e tlhatsone tlhapologo e ya tshukolotse ya balanta di hormone ya tlhatsa le prostate ya bobedi ke mira wa dog e tlhatswa di monopause wa thusela ya tlhatswa le yona popelo ya tlhatswa le fibroid ya bola ya le period pain ya bo ya mafelelo ke mira kofi yona e tlhatswa mogopolo papa make le batse tsha ya dia go rotlogela go lebala ya letefatsa le mioko gore o phele ga botse ya thusa le bana ba le ba sekolo ba le ba go lebala kudu ba tshoga ba dila ba le awake ka ditlaseng re na re khwetse ka kae re na bo magunda le bo Yvonne Minga re khwetse ga mo 63A Box Street manta wa go fitla ka labohlano iri tsa rena tsa mosubo ke iri ya seswai go fitla ka ya bone karbe re ke bosego o shore no bereka ja tshile maki a re bunje fela ka mofukulo re bereka from 8 o'clock until 4 o'clock mara go nale emergency re ai attend re go nale molotsi a le rutile a late tshe mara ene molotsi re a ba attend re ka sekera go raka dinomoro tsa rena tsa mogala di mo king ke 08 ja mama buna 082 473 1365 that's a Sibon Minga 063 220 7283 Monday to Friday 8 o'clock to 4 o'clock. Gole bana le EH Hazm ka Box Street. Now go tsa di tsara le ba o reila we are between Tourism and Robla. Are le boeng boroko bo botse sibuwe.
3: Re tloga re lebogile kudu go boledisana le lena mababule go fitlha le kopana gape mo tshupile go latela go mama re a leboga.
5: Ke
3: le boroko
5: papa
3: makere le bogalena. Ah, FM mo chate wa tsebo le boithabisho a bo re boletse. Le bo mama buila polelo se pitse bona ka mokgwa o we. Ro tsela ditabeng tsa rena tsa di agametse. Hey.
6: Ao na le mashimo le ruwa go bana ga yo ka dira go temo go yona
7: Mungala lo nene FM Palapala FM le Thobela FM ka tshumisano le bokamoso Farmers Academy di mema ba swa ba ba sina go meshumo go tsenela lana no la youth in farming le o le thabishago
6: go tloga le khona go fihlela le semehlano part 2026 je video ya gago ya motsotso te go ya go emibedi go mo bontshe le ruola ga go mashimo ga go bana ga ya gago hlalosa gore ke ka lebaka lang temo e le bohlokwa mo go wena le gore ke ka lebaka la eng o sonetse go kgethwa
7: via video ya gago TikTok go mo thege Mungala nen FM Palapala FM le Thobela FM le bokamoso Farmers Academy ka go shumisha hashtag youth in farming
6: le gotla la ba hlodi go jori tshintse tharo gape le bokamoso Farmers Academy le tla kgetha ba gathati mabaile ngore batla go tsa sebaka sa go rutwa le go hlahlo ka tsa temo go editse tsela
7: se ke sebaka sa gao sa go hodisha tsebo ga go ya temo go tlhabolla bogoni ba gago le go fetola kgatlhego ya gago ba moshume wa go iphidisha youth in farming program
6: growing the farmers of tomorrow
8: e hokaganya le rena ka WhatsApp go 071 895 9302

0: go sha iwe ke mogagamala wa go sha motheletsi go ka ifatsebe ka nnete a tla kwa hore ka nnete e tlhamegile go sha iwe Thobela FM go sha te WhatsApp le boithabisho re tlo kitimela gape go Sechaba motswane upya pele re dira bialo motheletsi re ke feta ka fa ke bua go wena bona go nge sa firitse go pelo ke a bua go le bele bele bele bele bele re sa re tshwere tle ke timela go se chapa re kwe dipelo tsa dipapadi dipego tsa dipapa tsa papadi kamera wa gafawe re tlona maratha kgola di aga message rena rena le baeng ba babedi ba hore tlo ba tsiya go ka dina go tsa go fapana e ba gana fao
1: A ona le mashimo le ruwa go bana ga yo ka dira go temo go yona
2: Mungala lone FM Palapala FM le Thobela FM ka tshumishano le bokamo Sofa Mas Academy di mema ba swa ba ba sina go meshumo go tsanela lana no la youth in farming le o le thabishago
1: go tloga le khona go fitlala le semehlano part 2026 je video ya gago ya motsotso te go ya go yemebedi go mo bontshe le ruola ga go mashimo ga go bana ga ya gago hlalosa gore ke ka lebaka lang e temo e le bohlokwa mo go wena le gore ke ka lebaka la eng o sonetse go kgethwa
2: via video ya gago TikTok go mo theke Mungala NFM, Palapala FM, Le Thobela FM, Le Bokamoso Sofa Mas Academy, ka go shumisha hashtag youth in farming.
1: Le gotla la ba hlodi go tsori tshintse tharo gape le Bokamoso Sofa Mas Academy. Le tla kgetha ba gathati ba ile ngore ba tla khotsa sebaka sa go rutwa le go hlahlo ka tsa temo go editse tsela.
2: Seke sebaka sa gao sa go hodisha tsebo gao ya temo, go tlhabolla bogoni ba gago le go fetola kgatlhego ya gago ba moshume wa go iphidisha. Youth in Farming Program,
1: growing the farmers of tomorrow.
3: Thobela FM ke mo shato go tsebo le boithabisho
4: e kwa melodi ya lenonyana ya go weletsa setlheng sa mariga kgweding ya ngwato bosigo e le ga e keteka go duduetsa le go gopola motlhang ola seya le moya sa tirelo ya sesotho sa leboa e goroswa ka seroto gola pitori ya tshwane ga bogosi go lo mampuri le tholasane la noka ya thubatsepe go tswa gona mmileng wa minare gona motse moshato wa Afrika Borwa ke getsoli ya lenosi goroga ditsebeng tsa maAfrika Borwa ka bophara mo mojapelo wa dimpampa ba itsina ka manana wa bona bo majasane Moses Mutabi Mpatela Mogagawe Monna yo montsontsontsontso wa pelo ye show show show show show ke nnete ba kile ba ngwali le ruteki le direti ka mapanta panta ke ra yona ra liyo le bua ya bomogoso le gameli matanya a tanyollanga ka ya bopeli ya matho a matala aga
3: hashtag Thobela FM 66
0: Kabiale Shibana Koki Mr. Chele Sumiko Ikala Irinyale Sumeti Sechaba Motswane is my big brother. Hey, wara.
5: Kekole bore, my brother, make kekopana loena, ke retisha bateleji di piro, ele di piro jari paparicha wafcon 2026 kakola Morocco, paparicha ila orkela halabulum masule sumin dichia karolo chonan paparicha na wafcon bial rofa di piro cha lego rolab a mwele or nagana senegal eralka leona nagana morocco mwele naga ya kenya eralka leona algeria chalato tomaka ikyo yona nagana kenya la algeria mwele or algeria bachirketa pele ya noche pedi gole fela morubo nengena marine dafo anushicha algeria leona leanda benres kipo anupa anushiricheng nagana algeria bialka nagana na kenya mateleche ka se tshentse re di tloa di direla ka monaga ya Kenya ntle le gore ke bona bana le khutla tshe dintse bana le khutla tshe pedi mo le naga ya yona Algeria bana le khutla e tebe ya lo Algeria se lo ba se dire se se go le go nisha no tshe pedi ya lo naga ya Kenya ba di repeto go motheletsi tshe pedi re bone le kharebe aur o tshetse ka montle monaga ya na Kenya ke na meri au ke na Messi aur o tshetse ka montle mo le gatong la ga go tsene yana mo le gatong la ga go tsene yana Anedi Kundu mo le ka sa go le lengwe Airo le no tshe ka montle mona ga nyana Kenya mo le ga tonla ga go tsene yena Marion Serenge ke petro jelo re di rekela na ga na Kenya mo ka rong ya pele mo papare tsa ka lo ka kwa le patlong lana Olympic Stadium ka kwa go la Rabat e sa re tshe pedi na ga ya Algeria le fela na ga ya Kenya tsa le re ka kwa le patlong lana mo le El Hassan go la Rabat mo le ro ro ka na ga na Senegal na ga na Morocco le gona papare e sa le noto na ga na se tsene ka la notona gana moroko bya le go lebelela na gana moroko ke boletse motheletsi gore ke bona ba le ratla ba kokota le gore sene ka le ba ile ba khoetsa sebaka se se botse sa o ka Michel ke le go ile ile feletsa e betha kota bya le moroko bana le khutatse ka bang tse nne mo le go lebelana gana sene ka le fhlomo sebaka se a bana le ka ba khutla e te bya le go lebelela di percent tsa papa di motheletsi na gana moroko ke bona ba swarang khwele le ba ka le telele bana di percent tsa masome shupa teye mo le go lebelelana gana sene ka bana le masome pedi senyane bya le ba di papa di papa di bo be ri ya tsona ba ile ma ikutse mo theletse ile noto Senegal noto yona Morocco tepedi Algeria le fela Kenya ke tsa ditlopo ke di buisa go wena my brother
0: ke le bo a kudungwa ne shorto bo a kana kwa ma le ba gape ke tloga ke le bogile thobela FM mo shate WhatsApp le bo itabisho dia ga message a mo re bogolo ke tsona tshe aga mo theletse artsene ditabe tsa mo re bogolo biale artsene ditabe tsa dia ga metse tshaba motshwane ke tlo kitimela go yena gape ka botsotso mhlano ka morao ga Ariel Sumeti e nete go bona e tlabe le ka metsotso mhlano ka morao ga Ariel Sumeti artsene ditabe tsa mo re bogolo Mochelich, go na le mokgala bo mongwe shu bo se gompia le go re bo le di tsana le yena le nane o le la mre mogolo mokgala bo o na le mengwaga ye masome tshela senyane 69 me ka bogolo o feta mogatsa gwe ka mengwaga ye mehlano kormogatsa gwe o na le mongwa ga e masome tshela nne ya na o na le mongwa ga e masome tshela senyane mogatsa gwe o na le mongwa ga e masome tshela nne he la tseba tabe e re go bethele yona mabala nkwe pele mogala bo a tlo tlhalosa ditaba motheletsi la gana batswadi ba gago ba khaogana ka mengwaga ewe na gana batswadi ba gago ba khaogana ka mengwaga ewe na gana bommago ba mengwaga ye masome tshela nne ba phuta seo e le go sa bona ba ai ibi la ke tso bor ke re ba ya kae ke kwa ke xiya gore ba boela gae iupja seo se logo gona ke gore ba phuta seo ile go sa bona ba bona gore bona ba ya kae a re no re ngulukile re ibi en re reng ba boela gae ka mengwa ge masome tshela 64 tatawo aina le mongwage masome tshela senyane 69 nagana ka tabe yo nko ponyenyana o nagane ka tabe yo gore ba nna we batho ba bagolo ka mokgwa o go ba ka nnete go diragetseng mokgala bo re tlo boledišana go le yena fa o rile go nna re make wa tseba mphe moya ka moo go more mogolo bjale ka ge ke le motho o mogolo wa mengwaga e masometshela senyane ke nyaka go tlisa phahlosho ye nngwe shi ka malapeng ka manyalong banneng le basadi tlo re tshe ke mogatsaka ka mongwaga ye masome tshela senyane a ina le mongwaga ye masome tshela nne o tshere se sengwe o re go thoma ka teaspoon la polana lela la go tshela sukiri la le bona o thoma ka lona Se sengwe. Ka ngwa kongoro o o kwa ngwe o ila ka mola e bitsa ka mola ga go sane selo. Yeah. Pia le mokhala bo arma ke ke nya ka go tla go le botsatsaka e tla go na le tabengwe mogala bo ai boletse go ere gapile go pele gore ai re motlise moyeng mogala bo re make mosadi o ga ke monyala ke mo hweditse a ina le bana tla tar bo tsaro ba bakai ke mo hweditse a ina le bana bana ba ba ba ba ba tla ba di a ditlogolo na ke na ngwana le yena a di phele make bo phelo bo rile go ge botswela pele bana ba le ba ile go ba thoma go mphetogela ba bo pa setlamo se sengwe se se matla kudu le mma go bona sa go ba kgatlhanong le nna a ke tsobore wang kwana mothele tšare mosadi o ke monyetse ka bana a ke ne ngwana le yena bana ba ra ba godisa mo e leng gore bana ba ba ba ba ba le ditlogolo ke re ba ba ba ba le bana bjale ka moka ga bona bjale go bopilwe lekgotla le lengwe le le maatla kudu kgatlhanong le nna ke nyaka go fa tata gore ena sebaka sa a ka bjale go botlhokwa gore re nyakeng go tseba gore sebakwa ke eng go be go diagetseng ke ba botsisitse dipotsiso tse ka baka ba kgopela le dinomoro tsa bomma ke nyaka go tseba gore mma gore ena ga botse bothata keng mokgekolo wa se ka mo hoetsane dinomorong tse pedi tseo ke dileditse go kgafetsa-kgafetsa ke be ke ne gore ke ba kwe diganong ka ge monna ena a ba a re make mokgala bo a ba a re go nna re ke ne o nyaka go tlisa phatloso ye nngwe ka malapeng go banna le basadi tata gore na madumeši ao ke a le tama le go le amogela lenanong le la moremogolo bosegong bja legolo
6: tsela ka bomake ba tlile ba tsamela ya FM
0: aha nka thaba kudu ke le ka tlhabosa lentjo tate mputseng ke nna ka ka botsile no mputsa gore go diragala eng magareng ga lena le mokgekolo wa lena e re go le khono ge re boledishana nna le lena le bolela a sepetse e le mengwaga e mebedi e meraro a sepetse a rile ga a sepela a tšea se sengwe me bana ka moka ba le bagodisitse go le bagweditse go ka ena go sene wa itsenago ebile ba bontšha go ba ba ema le yena tata gore na tatologang ka ditaba papa go diragetseng go diagalang
6: taba ke ditumile tsa
0: 2020.
6: Mara, ite ke pere gare awa, le di ditla fela.
0: Go thoma eng ga botse-botse? Ditaba tse di thomile ka ngwaga 2020, le dutse di re awa go tla fela, go tla fela, upša gwa se fele. ge le go tla fela go tla fela le re ditaba tse di thobile ka 20 ke ditaba dife
6: ka 2020 yo bo ke ke no ba ke le tsai ke tsopo ya le no ya ka mo la mo la ke nne se le ka mo ga
0: ka 2020 le be le dutsi le no tshwara tswa le be le setse le go la mphiwa fela ka 2020
6: ya ka nne
0: o iupša mo gae mo le dutsi le no e tshumela mešomong ya ne mengwe le tshwara tshwara fa le tshwara tshwara fa ka mo le dutsi le go la ya mphiwa fela
6: ya Ibile le swara swara matogo gana mo gae le pela pela biang go iphidisa ka mo gae go di shamaleng le be le kwala mphiwa fela wa lena go ba bona ba be ba shoma le bona ya tsa dire ke ne tsa ke le mmere go ya re gona mo gae fela go jwa se ya mphiwa fela ya ka e o e upya mphiwa fela e le wa lena
0: ebe le lona letseno la lena le go swara swara matogo mo wegae a go be go sna ditseka tsa ka morao ga ge lena le lisitse moshomo mohlomongwe di chelete di tshwile tseo le phela go ka tsona go ba a wa sa ka tsa ba gona tsebyalo
6: ebe ya ba go re go ya di tsinela 20
0: awalena le kholela mphiwa fela le fela le togatoga ke a lekwa aga ibe le letseno la lena
6: ke le gona
0: age papa
6: tla ne sa bona gale ne
0: tla ibe sa bona gale
6: awa
0: o ya
6: la ya ne e je u kwela ga go na ke ntakara ta ya ka ya sa
0: e
6: ya mofa kwela se
0: ge kgwedi fela lena le ba le ntšha karata a sassa la mofa
6: mofa ta mo nyaka tsa gona
0: ee
6: mabenkeleng ko reka
0: age
6: ayana ka goa ya go kgwedi e kgwedi nna ke no tshwara karata e fela gore se ke a latlhega
0: lena le be le soma go swara karata e fela gore se ka timela eupša kgwedi ge e fela le be le tšea karata la mofa a o reka sa se rekago
6: a o rega
0: sa se reka ga a le buse tsa yona
6: a e busa a o a la le bo
0: boloki
6: o phele bo tswela pedi ntate maki
0: motho nke a no botsiša ye le be go le fela le togatoga le swara matogonyana fale le fale yona e be e felela kae goba e diang
6: tšhelete ya matogo ebile nakela le la ya meo le ke tsara tsara matao mo ya anthe la khuja
0: o ile go ile o le ena le rekela dijo kgwedi le kgwedi yana mosadi o we le be mosadi o we le be go le moshumela le rekela dijo kgwedi le kgwedi di akagae
6: ile go ya
0: o
6: le ke ka tsale yona ke ba re
0: a re
6: a wa ke futhi di kali ka dijo go be monate
7: mosadi o lebe go le moshoma e tshwarang kana fa o ketlo le botshaputsa re mosadi o lebe go le moshoma o ba le rekela dijo fela go be go sila mo a le fa go chelete ipa e tshwarang gona fa we ka le bakala hore ke nyaka go kitimela go se tshaba motshwane a re fe pego ya papane se tshaba ngwane sho ke nna o
5: my brother ke go leboga di bile ke tshwa ka se go dumedisa ba theletsi ba thobela fm mo shimetsa tshela le khono re ba tshetsa di pego e le papadi tsa wafcon 2026 ka kwa go la Morocco re ba tshetsa di pego tsa le go rola a mo re bonang na ga na Kenya e ra loka le yona naga na Algeria mo le naga na Senegal ba ra loka le naga ya Morocco bja le buile mo theletse papadi le re ithomile pijana ke papadi ya naga na Senegal le naga na Morocco mo ile re imomotsotsong wa bone mo karolong ya bedi ya papadi e sa le noto naga na Senegal noto naga ya na Morocco bja lo tlhamo se ba kense mo go yona papadi mo theletse ga re se bone dipheto di papadi tse re di ithomile papadi ba sa tshola pele ka papadi ba naga na Senegal le yona naga na Kenya le yona naga na Morocco bja lo ke ko le na ka tsela la e le gore ona na ba Senegal ba go tsa sebaka se se bogotse fela regela kwa go di bana gana Senegal pjalo ge re ya ka kwa go la Olympic Stadium mo rala ka naga na Kenya le naga ya Algeria papari ina le metso tsemebedi e thomile pjalo e sa le tshepedi naga na Algeria le fela naga ya na Kenya pjalo ke bolela lwana ka tsela e motheletse ile gore naga na Kenya Elizabeth Ochaka o go tsa karte sorlwane mo naga ya na Kenya e bile ba re le phetogo ba naga na Kenya tshe dingwe rape re bona na Terry Angesha o tshe ka montle mo le ga tonla ga go tsenela Ngambi motheletse isale noto naga na Kenya tshepedi se ema Algeria le fela Senegal le fela Morocco my brother
7: ke kwela ngwane sho thobela fm mo shate whatsapp le bo itabisho tate re sala go diaga metse ke be ke butsisha gore na ntle le go rekelwa dijo ke mosadi o lebe go le moshoma lebe le moshoma go diang e bile re ke neng kwa ga ona fa lebe le shoma go diang mosadi ngowe
6: Mwenye mwenye mwenye mwutuja felan tatema kika mwo gade mwenye mwo jarati.
7: Oho, hulu kile. Piala msadi owe, piala msadi owe, agaguna na kwewe kwa alifa chelete yeo rekari yeo lebele aga elio na khoba. Kami sa oba reka dijo?
6: Na aguna le, nga mpa chelete. Mpa chelete.
7: A ba ntakeledi jo o ba le fatshelete a ba le rekeledi jo yeo e leng gore bo mmaka gae ba be ba tseba ka yona
6: ya
7: pele wa le sho ke re tata gore na tshwelampele ke be ke ino nya ka go tseba gona fao
6: ya le ya ka 20 ke tsa 2020 ke go tloga 2020 tsetsang leo ke tsela di go wa go go be monate ga moai ke o ya go ya after 2022 ke ya 22 ya toma ya tsafanyana ka morata ka ke a bona o sa le monate nyana
7: ka 2022
6: yo ka mankonka
7: mm
6: a go sa ba monate ba re ke no bona ba ba ke bule le sire
7: ya
6: ke nna mo ka mo reng ya ga ke mutlwa thamela se
7: eh
6: bona ba nna ka mo TV ka mola mo re re mo sofeng re di mo sofeng gore ke se sa tsaka mo ka ba ntse ba ifo
7: mm
6: ga nna nna ke mo thathobela se
7: eh
6: ya le ya thoma gore ne ke di ya di ya ke ba khopela ka wa ma ke khopela gore ke ke la bararo ka nka rata bolo ka mathata
7: mmm
6: e ke le bolo bolo ka la bararo de ka mokiele
7: mmm
6: e le be se a le tsinya le go tloa mo a ya be lore a tsa khona wa bona TV
7: mmm
6: ba tshe tsa ba ya di sa bona
7: ya
6: ke e le ke se mo na ke kwe le tsaba ya se
7: ama pele yona tshumisho ya television ya go bogela tsa bona le lena go bogela tsa lena ge kana kwa go bogela tsa lena ge le swanetse le di bogele ba bogela tsa bona e ba ka poledishano e botse go ba e ba eno ba go dia ba sanya ke go tseba gore bya le sebaka ke sa lena le lena le nya ka go lebelela tsa lena
6: Ah, I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that.

0: a ke tipedi masome pedi pedi le thobile go bona diphetogo
1: na
0: ko ngwe letla tsholelwa na ko ngwa le tsholelwe ge le butsisa go tlano tswella mabaka a mangwe a ile gore a tsiya ke phefo a go tswana le gore ai re tshwentse ke stofo le hono bjale le bjale pele ke nya go tseba na ko ile boe go le bona diphetogo go tlhatswetswa gona le be le tlhatswetswa na
1: go tlhatswetswa le re tlhatswetswa ka diaparo tse ne di tsentseng nako nngwe ke ne go bona fela legore diaparo tse dingwe fela kore sa di tlhatswiwa kganteng tse ditse tsa ditshile di apakiwa di ne beiwa kwa
0: kolokile le bone diphetogo go a ya bjang ge bophelo bo dutse bo tswela pele
1: ge bophelo bo tswela pele ntate nake ka 2023 jaanong
0: Mbona di tsontsa o. A o. Ya be lo rumengwa ga ga go e fitlhile o swanetse a thome go gola mphiwa fela go swana le lena.
1: Le rena ke khone go gola mphiwa fela. Ao no ke re o ampotsa ke ra wa ke a le boga ke ntse ke mo di nao di nao le wena o to go le jang ka o. Ya le boga.
0: Mara
1: ge le nna ke nna ke bolaya mantswao o ntse mo disofeng le bana ba gage re mara ge le nna ena ke tlo utlwa botlhoko ke theo bolela letse le ile ka lebolela
0: aba le boleleng papa gone bothata ke nanoo la bosego le mmoditsela ra wa ke a leboga ge mengwaga ya gago e fitlhile goba o tlo thoma go gola mphiwa fela le re la morala re ei eupša ge e le nna ke tlo kwa bohloko ke mokalana mala reng
1: kare aa ge e le nna ena ke tlo nyela sene ke tlo tsenyela ka lena koda wena a ke bolela le yena ke ena mpotsana a ka mphetola gomola
0: o ya ke be ke re gane letlape bofatsa tabe wa go ne taba la nomorala ra wa ge e le nna ena a wa ke sa tlo ithumela gabotse ka lena
1: yo o tswela boga tsholo
0: ya ke sa tlo ithumela ka lena
1: nao ke a leboga
0: thata age ge le be le bolela mantšhwa ke be ke re nxanxabe go motheletše ka seo le se boletšego upša gone molato re gatele pele ge le be le bolela mantšhwa we le be le boledišwa keng
1: ke boledišwa mantšhwa ya ko gore mmeo ga a nyako o bona o kare ke tshwere tšhelete
0: ya
1: gore ga a ka ba utlwa elela ka mpotle ya ka sorobae ke tlabe ka tshwara ke boroko wan then o tlo ya kwa ba fese diaparo tse tšhelete eo ka mo diaparo a entšhe a e tshware mo ene ke re e mosafa ke tshwere tšhelete mo e kae a re a nna a ka e bona a kore fitlhe wa fobola fela moo wa dila fela moo ka ee jang ge dilatsetse moa kere tšhelete e tshwanetse e dilatlhege le gona mo be yona na wa bone
0: ya
1: ne ke bolelela tseo
0: okay
1: gape ye nngwe ya tsona tseo ile ka mora ka rte ya sasa na sala zama ka bonnanya furuo aa di ebe tsa bokora passport bo five ya gobane kora passport ke nako ba swipe ba tloga ba tshwabe ba ya dishopong le moreki
0: ee
1: kante ba ile swipe sellathekeng gore ba 'ira diplan mo motshegare ka moka gore ro mmotsa re reng obane ga re a reka selo rekete sellathekeng sa gago jaanong ya oa batla aatla fela re e mokgalane e tšhelete ya gore ga notswa ke re ao e ga notswa a re itsile mara go tsile makgolo a mararo 325
0: e tshwaregana fao ke tšee papatso ke a boa go wena mo nakong e sa fediša bophelo
2: aotledi Marigeng a mebile ya Afrika Borwa e ka fetoga mo metsotswaneng kana kwana e tlhakile phapha ke tlano ya godi ya go shira o se otlele ka tlwaelo.

0: Okela ka shedi ka sa bone ga botse futhlala dimitareng tse 50 e jo tseleng o emo lefelong le gausi la go emisa dilori la polokego tula o fadimegile tula o phetse lekola tikologo ya gago o sebotse ba bangwe bona o bonwe tla re lekole mebila ya marega mmogo molaetsa o le utlwisetswa ke kgoro ya dinamelwa.
1: Le kgolo le Master V re na le karabo yo a tsene go kudu ka go lebelela manano a thuto a YouTube podcast le how to tutorials.
2: Master V ke nyaka deal ya data e ka nthusa go gore ke kgone go like le go subscribe mananegong a ke a ratago di-channeleng tsa YouTube.
3: Tharollo e ka go Vodacom 35 gigs data bundle ka 169 fela o gwetsa le 5 gigs YouTube data mahala o ipsina ka yona.
2: Oh Master V ke gwetsa kae deal ye?
3: E gwetsagala fela ka go VodaPay app bjale tswela pele o ba bontshe gore o tsweretse jang pele.
2: Ke tla dira bjalo.
3: Bona le dipeelano further together Vodacom.
4: Tobela FM mošate wa tsebo le boithabiso. Tata gore na ke nyaka go bolela taba engwe e leng gore e tshwanetse go no kwala gabotse e tshwanetse go no kwala gabotse motheletsi wa Tobela FM. Tata gore na le re tšatši le lengwe ge le tšere karata ya lena ya mphiwa fela le file mosadi ya lena gore a o ntšha tšhelete yena le morwedi ya gagwe ba sepetše ba o ntšha tšhelete ba išomišetša go reka sellathekeng ba tla go lena go tlo le botša maaka a gore tšhelete ya lena a se tšwe ka moka go tšwile diranta tše makgolo a mararo fela ke seo le mpoditše go sona
5: ya
4: oho
5: Yeah,
4: it's 325. It's 325. It's 325. It's 325. It's 325. It's 325. It's 325. It's 325. It's 325. It's 325. It's 325. Go thuša Professor Mahlaela o hwetšagala mafelong ao a latelago ke polokwane ka laboraro zebediela ka mošupologo le labotlano Johannesburg ka mokibelo Hammanskraal ka la morena ge o nyaka go tseba matšatši a etelago le phalale Bakersfort le kwa Mhlanga o ka letšetša goba wa WhatsAppela go 076-512-2257 nomoro ke 076-512-2257 goba 063-393-2727 063-393-2727 Professor Mahlaela tlhago itliša bophelo ratela pele FM ebile ke nyaka go kitimela ke ra gore pele ke kitimela go my brother setšhaba motshwane go na le tsebišo ye nngwe ka phelanyana ke yo nna e ka ena ke fete go yona ka phelanyana fela ka phelanyana fela e be e le gore ke ya go ngwanešo re kwe gore na o tlaba a re swaretše ditaba dife tonagolo ya province ya Limpopo ngaka Phophi Ramathuba o mema basadi ka moka go moletlo wa go thakgola kgwedi ya sekgopotso sa basadi ka gore Women's Month ya bo17 ka laboraro le lahlano Agostose ngwageng ona wo kagolong ya Civic Center le boakgomo mmasepaleng wa selegae wa lepeleleng kupi seleteng sa Capricorn ka fase ga morero wo o rego basadi ba ba matlafaditswego ba matlafatša ditšha mmušo wa profense ya Limpopo o tšwela pele go hlola dibaka le go matlafatša basadi ka ikonomi gore ba atlege le go tšea maemo a boetapele katlego ya setšhaba sa rena e ithekgile ka mosadi yo mongwe le yo mongwe a re matlafatšeng basadi ka go lwantšha leuba la dikgaruru tša bong le polao ya basadi halala segopotso sa bo17 sa bomme ba tshwara thipa ka bogaleng halala hashtag Women's Month 2026 hashtag Empowered Women's Empower Nations hashtag 7th Administration hashtag Limpopo That Works For All molaetša o o tlišwa go wena ke mmušo wa Provinsi ya Limpopo re tšea sebaka se ka pelanyana fela re kopantšha le setšhaba motshwane my big brother ke nna wo
6: ke go leboge my brother ke kopana le wena e le gore ka kwa le patlong la Molay El Hassan Morocco ba fetse go tsena penalty e bile ba romela se papadi Yasmin Kati ba ithi ba penalty ya gagwe yena Yasmin Kati jalo se sebolela gore e sale noto naga ya Morocco noto naga ya Senegal papadi e se fetse metsotso e masomepedi tee re le mo karolong ya bedi ya papadi bjalo se re se tla se direga gona ka kwa lepatlong la yana Molay El Hassan ke mo re bonang dikarata motheletse go tswile karata tse serolwane tse ka bantse tharo mo le ka gaogarang le wena a siato fall o khoritse ka rate sorloane mbayang so o khoritse ka rate sorloane ka monaganya na Senegal mo le ka lhakorela ba gana Kenya na Morocco sana msori ke na khoritse ka rate e sorloane monaganya na Morocco ga le gole bela ka papadi ro itse ka lo ka kwa le patlong la na Olympic Stadium papadi magaragana Kenya le magana Algeria e sale noto na gana Kenya ba le go bontsha penalty e le go e paletse na gana Morocco e swantse busheletse mo theletse go bontsha penalty paletse Morocco e swantse busheletse ba re radino o tshile ena mo swaradino o tshile pele a ka gona go thibana penalty o bya le go tshoka go gola Olympic Stadium mo theletse e sale tshepedi tsana gana Algeria le fela naga ya Kenya bya le papa re sepetse metso e ka bang e le some sinyane mo karolong ya beria papa re bya mo theletse ke atla go ena make ke lebeletse gore ena penalty ya gana Morocco ba toshima shima banga ona ele penalty re ba e busheletsa be ba paletse ba ithibile bya le ba re mo swaradino yena aji ndiye ndiye o tshile ka pela ka modinong yena aji ndiye ara bona e kwato shima shima bya ngwana gana Morocco ba khotsa na penalty e ba khotsa penalty bya lo jona na ga tshe ge dira lo ka re go pola mo papading ya bana motheletse re ra bona mathata nyana e ba le papadi lo ena le drama ka gare ga yona bya le mo tshetsela le khono se se tshwela pele mo papading ya basadi yana gana Morocco le yona na gana Senegal bya lo Yasmin Kati o ya go raga penalty o re le mamotso tsongwe go masomepedi tharo mo karolong ya bobedi ya papadi bya lo wa itsela ke na agenda ya e wa itsela na agenda ya o tsebe re o pela mo papading tsa AFCON 2025 mo ile re ra bona yona na gana Morocco ba go itse penalty pe metse ya mafele ba gona ba feletse ba paletse mora re mo swara dino na Senegal Eduardo Mendy a thibela penalty bya lo ya basari ke moko ba paletse bya lo ba tlo busheletse na penalty yo bya ba fetola se ba parisa go iraga o tsebe ira le iraga le kena Yasmin Kati Mrabat bya lo ya go raga kena Gislan Chebak ya go raga kena Gislan Chebak fela o botsa ena Yasmin Kati Mrabat go ore a re go iraga gape wena Mrabat ya go iraga gape na penalty yo re tshepo ya rena re busheletse go wena gape a se re o paletse re ka sa go fetseng di penalty lukisha phosho ya gago wena Yasmin pero o ya ka modino kana a jindiai o ya ka modino kana a jindiai ba emeletse ba latedi bana gana Morocco ka kwa Molay El Hassan arbona na Yasmin go ya go dira bya kana penalty yo o ya go ira gape kana Yasmin wa batamela Yasmin ba ithiba gape ba ithiba gape thibile gape kana a jindiai penalty o se sera hore e sale noto Senegal noto na gana Morocco my brother
4: a go le taba go ne shore tla bua kana kwa ma le ba gape a go ne mala to thobela fm mashate whatsapp le bui tabisho dia ga message mo re mogolo ke tsona te tata gore ina le be le sa etse re be re le kae re be re sa bolela ka taba yela ya masheleng a lena a go shuma shuma ka mokgwana o mongwe ba be go ba sa le tshepagalela masheleng a lena a mphiwa fela ba boa ba rekile sellathekeng ba loga mano a go le botsa maaka gore a boa sellathekeng seo gram masheleng a lena a se a tswa ka moka eupšalatla la tseba tabe ewe aga ya ba gore ge bophelo boditse bo tswela pele go bjang ka gae e tswelang pele tata
5: ke ba re tsama o checka kwa o ke ba le go di komitsene gore ke ta go ile ke tsere ke ma ke sa tsebe gore re ke ya ka rata e ga e re ke mo di ATM nna ke ka go ile go tla go tsa di ATM ke nya go bona a di le ntate mo ra karata ya go o tsantse re poso go masasa di ofisi ke re go lokile ke bua ka maoto ya na ke na le tšhelete ene ke monna monyana
4: Le sa se kwane le ka mo elapeng.
7: O bo tswela pele go lebeletswela pele go mo fa karata lena le ge yena ba gola.
5: Yanong are hard 50-50. Kare aksa to move. Yanke ho lambe.
4: Yeah.
5: Kare aksa mo fa kare tao ban ki 50-50. Yeah. Yanong kare. Wena mo kala botai ka piena. Wena mo kala botai ka tisa. Ene. Na aketo ba kele ya ka.
4: Ikwa?
5: Kare ao watu. Kaje bule ke nna ke tsanke hlatse batho nna zanga ke hlatse le khale ntse ke bere ka go le tente ne ke isa dry cleaning
4: e ke le mpotse ba na ba be ba tloga ba le moga gore gona le dipheto go magareng ga lena mme ba reng ge ba bona tshwaro e feturile go ba dikamano tsa lena di feturile
5: awa na ba bo go ba ne e tla ka bona le mme wa bona Ya no kutuwa mo ita utina ke after 50-50 na ke motere a a dijo hasa ke tabi sa me o mo atong tatswe a re ga ga bona ga ke ke mo rena ga slap wena tshwantse o e tatswe e tshutse go e tlhabetse from ka ye a re ke o le ke 50-50 ya le na mo la wa le tumela a bona taba ke la ile
4: morwedi ena ge le boledishana le yena le ka re botsa ka poledishano ya lena le yena mo ileng gore le ile la ka la kgona go boledishana go ba la kgona go fapana gona lona le boledishana kang go ba le fapanetseng
5: nne ke botsa mo go mara nna le so wa khona bona mo gore nne wa gago e ba nna a ke tabela le yena Because I was more get up a bone. If I'm people, I have a bone of a bone.
4: Yeah.
5: I got in my camera 50-50 way like the Gilmud my own. My producer here, production order.
4: Dilo tse di no itiragalela ke mokabe a le maphodisa maphodisa a biditswe keng lebe le fapanetseng gore mosadi a shala bitsa maphodisa ka protection order
5: a gona a tsena motho o rata go nwa a emala ke ke mosadi a se ke committee ya gore a ema a tsena a gona papana Ma pedi ja ga tla mo lenta tsima ga eh mkhala ver dile mo wena eh monna eh ya ke nga nna mo tsima ya me ke mo go tla go seleke ba ba e di taba tse ke tsa ga
4: eh
5: mo khekulu go re wena o mo tsipisa o mola ke ba wena o mo lela ka tsamo tlo ene wena mkhala bo o re bana ba ga o batle ka mogae a go mo palla pantire ya tshiri ke re na bana ba ga bona ke ba nyaka go bana na ba mme o ke ba mara ba ka ga ba nyaki ka mo ga
4: yeah
5: bana ba ga ba
4: yeah
5: re go pana kwa di shopong go ntle kwa e ga re ke ba fit ba go go kwa bona mmela ga nna
4: e u tla ba ga re shiba ka montlo
5: ba ga re ba ka montlo ntate ma a ba roba le ka tla awa ke nna nka roba la nka tla ha e bona o ya ni a go tma pulo ke mo pudi sa mo lampo na ke kana ka ha bi ke mo kha ya no o ke sa ke ke me tla ka tla pa ene o ntile la di phoso ze bo ho e se le me se koro ke no pega mo go mo sa go tla loka go tla loka Mm. Ke ke le latile mo police la tla kwa tsa tsa life le na taba e ndi
4: ya
5: le be
4: ka le kwa
5: o ba ya ya se ho vela ela go tla eng go ga e la protection order ya go Ke ya khotho ena gatle. Gatle e nne go ba teng mogae.
4: Ee.
5: Ke ya khotho ke mo o tlatle go mo a leng teng a tla khotho.
4: Nke le tshwaragana fa o papa. Ke nyaka go tsheya setšhaba motshwane o na le tse dingwe tse wa ratago gore botsa tsona tsa papadi tseo di bapalago setšhaba. My big brother, ke nnao
6: ke go lebore. My brother, ke kopana le wena re šetse ka metsotso e senyane mo papading ya nagana Senegal le naga yana Morocco. Re šetse ka metsotso ka bangene 20 papading ya nagana Kenya le nagana Algeria. Bjalo go tswa gona Senegal le yona nagana Morocco tse ele re direla ka kwa lepatlong na yana Moulay El Hassan ka kwa go la Rabate. Papadi e sale noto Senegal noto Morocco. Bjalo go lebelela se ele re se diregile mo le ka kgaoganang le wena my brother, ke gore naga ya Morocco ba ile ba hwetša karte sorolwane e hwetša kena Nakach kena Elodi Nakach ebile ba fetsa hwetša khutla ba nagana Morocco ba hwetša sebaka se sebotse fela ba palela leo ba le ka go nisha ba Morocco fela kwa pala ba sa gwetsa se bodiba ka baragela kwa godimo pa nagana Morocco. Bjalo se se bolela gore e sale noto Morocco noto nagana Senegal. Morocco ba go ritse khutla tse ka bantse hlano mo le Senegal ba go ritse khutla tse pedi. Ga le bela dibaka tse botse tsa go ka nisha nagana Morocco ba go ritse tse pedi mo le Senegal go fitla mo sepakeng se ba so gwetse le ga ba se ba ka sete sa go ka nisha go tswa ka kwa lepatlong na Olympic mo go ralaka nagana Kenya le nagana Algeria e sale tse pedi Algeria le fela naga ya yona Kenya. Bjalo se re se diregile mo leraga boganang naga ya Kenya Silacho o goritse karte sorolwane kena Fraizo Silacho o goritse karte sorolwane mo nageng yana Kenya. Bjalo go lebelela dipalopalo tsa papadi nagana Kenya ba goritse khutla tse ka bantse hlano mo le nagana Algeria ba goritse khutla e teng nageng re tla tlhasela ke re nagana Algeria. Ke tsa dithapo ke di buisa wena my brother.
4: A go leng taba ngwane e shore tla o tla boa ka nako a maleba thobela FM moshate wa tsebole boithabiso papa ke tele di tshetswa lampele
5: eh ya le mophulisale ampalle ke tega mpa ha tsona nka ke maki ke ba na ke di tshetse no ya tsa maya ya sele le khoto gatle kholukile ba kansela ntwele le ngwalo le
4: ka
5: ke ga bo ka mara wa je ke a bo a ka nare a khoto le ke e a ke khoto le je go ena kwena se tswe ke nna ke ntse wena go fele a go ra e be ke se mo ya e wa isa ga ga ka ga di nna ke khumule ka ke ba je ke a sa magi ya skopo sa ka ke se le le nne ke ke tsaba nne mpo ga rwela ga e o fa le go di jo ga ke nna ke di fang di jo le di ntse ke nna ke di fang di jo ke a bo ga tsa le go ka bo ga pele nyana ke bua ke tsala mo tseleng ke bona gente ya bashimanyana shi bo ke di ke re a le go ntse di tshwere ka o khante ga mo hare ga mo ke ba shimane ba ba itse ba le se ba mo di ba re shumo khala bola watla me re mo re di le mo re di a ga ba ema mo tsi a wa ke a tsene ke tsana ba kia gate ya nke ga ntse di phatlo go ira ga ke tsama makala ba re mme wena mokgala ba bulele sefelo ke bo tsanya no munyane ma o ije o munyane
4: a ba pele ke motlogolo a lena
5: ke tlogolo le
4: sa mingwa re me kae kana kwewe
5: kana go a ga nna na le bo 15
4: ya ke di bo ya 15 16 ya
5: ya
4: ke ena re go wena mkhala ba o bolele selo
5: ya o bolele selo
4: o bolela ane le morwedi wa mokhekolowe ke go ba morwedi a lena
5: morwedi a mokhekolo a woman ke re ke a go wa ile ke ke tlhile ba ga mokhomo mo tlhalogang ya ke sona tlhalogang ke a ke ke maga mraganeng ba ntse ba mora ba re ya ga ke ke phone la ba le ba ma ba ba re ga ta ma police ke di city go ma police ba bo ma mo motse mo ke nna le mathata re botsa bona nna le bona ba phone la police station
4: yeah
5: awa a u je la re mona ga awa na di di ke re no skwa ba di di ke ga na hanya a no go ntshe kwa ne ke wa ne ene ba tlo ba ba ntshi man ba shwan ba ba le mbo ke tla
4: le sfatana ga sa go tlodi nametsa diphatlatse
5: tate
4: go bo gona le lori ya go dinametsa na
5: yo traga le trailer ya teng ye kgolo le se di ne se di a go fela
4: ya
5: go tla na tile ke a jira ga mra ga ntse nna o la gore e re ke tsaya di tsabele ga mo ntlana ntlana ntlana ka mo tsaya tsa ke ke ke ke ga mo di mo go ke tsana na se se se ga o nya na ke tse a wa mo re di le mo re di a ge tsi
4: ya
5: ba re se ga go ene tse mo ke ba mo nya go a tsaya Seja go ine
4: ke mo ready le stlogolo.
5: Eh, ke mo ready le motlogolo.
4: Eh.
5: Ba re seja a wa e ke tswa mola. Ke ba fa mo mo ya go tap, ke ke tsheta mo pela bona ke nna mela le botala toilet ntse ke ma.
4: Mm.
5: A re le botala la ja ba ke le le go le ntse ma ke le le go. Ha o bone traga ke sa e bona ke satla.
4: Ke moka ba ba nya ka gore ngo wena go lukile
5: o le. A ke go go re go no bute gore ke go ka re funa mang o bitsa mang o ka se wa tla wa gra thuso mo. Se ta go la fare. Ba ruta ba ke ne ke botsa tshwe se nya le. So na. O mo tlogolo. Ke ena ke ka go ruta ba se ta go la fare na. A ba ga tshela le bota. Le le ga ga o ka le tshela le ga kwa. E re tshela le ga kwa. Ka go kona le ba tshima le ba mba go ga ba tla. Ba teng ba nkhopotse.
4: Mm.
5: Re ba ga se ta mo ba re a o wa ga bu tlo tshela le bota go dira. Ka re yo ke a le bo ga go le bona. Ke na mo mara ke go pela skela le go ba ne. Ke ba tshwana ba le mo go ba ga ntshithatha. Le na tikena le ga te bo pelo ba ka fela.
4: Mm.
5: Awa ba tsena go a mo re di natile baba baba raite aba tsa mara ba dira ba ja o ba laisa ba laisa ba laisa ba laisa ka bo pass 4 ke re lo re ya tsa mo re di gore na pile mo nna gore ntate wena tate mo go na tabe ke tshe mo tse wena ba go ha ka mosadi a gago wena o ka se sa pheta o mmo ka re nga se mo ha ke ke se bolo ya ka e tsamela mosadi ke sa re ke a tsama ene ga se ke ga phumula le ngwalo ke la go saela ke tsebe tabe ngwe ntate make ne
4: ya goreng
5: yela ya gore after protection order ba ile ba ba re na ba re mo bona ka ke yena ka mushima ya no mo ga tsama mushima no ke sa banyana ka motho nge kgolo ebe a mputa re skwele tsa le batho ke a bua baba Dene, ya no ene ke khaba ho sa from 2021 no a ya tsona di. Ke ke ba botsa ka khante re go going a khou tsama mushimana ke tsabanya ka motho yo go. Go na di ka mora tsa bona go ntle. Wa ya sa roba le bona go ntle go. Ha e ka motho. Baba den wa nya na go tlogolo. A re ena o mpone ke le ke sa tsara. Ke ga sa ile furu ke le di tsabane. Hey, ga ke mase. Ga ke ke ya wa bo ka ne ke di re protection op. Mushima na ka mo nna ga buta. Wa nyana a ya ga mmago wa mmago go na le manna mo motse mo mo.
4: Ke
5: la le mo se mo. Ha wa. Ga ke ka sala le mo gekolo. Le ba a bedi.
4: Iya.
5: O tla tsamaya. Awa anchiya. Antagam. Azimage. Aiki zika kwa tabatela diya akai wankisa kodi social working.
4: Yeah.
5: Social working aiki zika. Ndiye kichareke ma otin tabi ma aki.
4: Le fitle di social working ke mo kana mile go 20 di social working.
5: Social working that the matter of fitla go di. Ya no. Come social working na ga botse botse ke tsena ga mo. Awa ba ga wa tsena ga mo ka ke. Ke na de tra ke mo regi. Ke mo wa mo regi sekolo. Ke sekolo sa ngwana ja senyane.
4: A wa bolela papa
5: un tshara ka matshele wa mphupula un kenya monwana mo sengsega si batho
4: go bolela ma
5: ke ga tshuna nna ke mo fika ga tshuna ka mphupula ba go kira tsona ke
4: go re ka buripana gele le go ba direla le yago ba le bolela maka mangwe ka lena a o le sa tsebego. Moredi o rile na ile la mophopola lanya ka motsentsha monwana ka mo dithong tsa gagwe o bile ile la moshupa ka sethunya ditaba ka moka le ditsebe
5: a ke di ya gao wena moredi ke ke le yetseo mmago wa le ka o sa mmotse gona ge khosi si mo ka ofile rena wa ho sae mo khosi
4: ma
5: phodi se mo khosa e ke tsare ke na mo simane sho sho se ho e ni e wa ena la mo banke mo tsire se ho nya go kompeta wa ena mkhala di denge e ke denge e tsike sekolo ke tsike sekolo ba ga na di mane a nthugumeza ke re mo la ngwena. So even like a language that will go on saboing, get a woman in the college, Kaleka or two men. Maratisere Adekai was her boat. Umaris and Bowen was her boat for a cab of women. Get to a school. Well, not a school of Rudira, who we are guy. I guess it do. Kota Omiyanu. Ena go mpitsa ntse mo la tse mo wa go bona ke na le 8 years o wena o re go mpitsa go robala a nda ke ma ke o a zanga le go fetola ile ga wena fa dilugo ka sent e ke so ga mo la paparega ya ke sa dilugo ke ga a wa tlhaloga me ya bua. Aba salla batho ba le dikra ba tshega gore ba nwe le mokgala bola se
4: gore le be le wishwa king mongwaka le be le wishwa king
5: go ja di nwana no mnya no a re mo nare ke go mudwe ta wa gore ke go murita ya robala na go ndi
4: e ba
5: yana a ke sa khona gore nga mofeto ya nna ile yana bona ke o
4: e be ile di taba tseo le sa ditsebego
5: ntate
4: e be ile di taba tseo le sa ditsebego
5: a di ditse
4: go loki
5: ya go mfa di wa ka
4: eh
5: selo sa thoma ga ke na tho ya thoma selo ma mo ke ya go e di le mo fa tsho la o di le mo fa ore mo gala bo go re nna ke saene le ngwalo le ke saene le ngwalo le nna pile di drugs
4: gore le sign se go le go sign a Steve KT le be le Steve KT o ya
5: mo file di drugs nna go a sign ga bona ke re a em ga go drugs ya ke tsile that ke e le gore drugs ya go tagwa o sa se ka joa o sa tagwa mo why o sa e ma police ba go tsere tsore drugs o sa e mo da re sa e nto gore ke a sign la go ba le mogala go o
4: se mme se di le tracks. Bia la ar itswareng go fawe. Re bolela gona bia le masepetse a tshere se sengwe le se sengwe se ile go sagagwe a boetse gae a kere. Le setse le le ti ka lapeng. Ke mengwa ga me kae le setse le le ti.
5: O tla be ba 2023 ka 2023 ga di tsena.
4: Ya. E pidishano nya lena le mosadi yo le morwedi le ditlogolo bao le ba hweditsego ba le lakane ke tabe e ga botse le rilego le nyaka go tlisa phahlosho e itsego setšhabeng ga botse kakanego e ya lena le ra setšhaba le reng ka tseo le di bonego ka lenyalo la lena la go kopana le mosadi owe le mo hweditsego ka bana la godisa bana go fitlhabile yo mongwe a tlhokofala go lokile go a sala morwedi o ti e upša ba lena bana a sa dumele ba etla ka mo welapeng le diphetogo tseo le thomile go di bona ge mogatsa lena a thoma go hwetsa mphiwa fela le go lelakana ka mokgwa owe mosadi le bana ba gagwe le ditlogo le ngwana le morwedi wa gagwe le ditlogolo bophelo bjo le bo bone go tšea diphatlo ka moka go sepela a swere certificate sa lenyalo go le laela go le botsa gore certificate sa lenyalo sona nka se se fetšiše ke sepela naso lena le šetše go le le tee ka gae ga botse ge le re le nyaka o tliša phatlošo setšhabeng le nyaka gora motheeletši wa rena botšhegong bja le kgone go di agametse le reng kakanego e ya lena
5: Nane ke kopela gore ge nkele mo marato sepa motho o oreng wa morata go tshwana ka leletsatsi la bathobo ka re thoma go bonana o tshepe o morate o seke wa re ke kry-a bomme o mmeske la re monna o ke mo kry-ileng ke kry-ileng lotho ga gona lotho ya motho wena mosadi rata monna gago ka ne ya gapiwa le namane botsa dinamane dinamane gore le be ba bakana goba le phele bophelo bo le bophelang ke bakeng la motho
4: di namane tseo le dikgweditsego le mosadi owe go fitlha go tlo ba gape le batlogolo le ba godisitse ga botse bana bawe ge le be le itebeletse le ba godisitse ga botse
5: yo ga botse botse thata ke gopola ena o morwedi o ke mo supang ka sethunya ena morwedi o kile a lwala
4: le mosupileng ka sethunya goba a re go le mosupile ka sethunya
5: o a reng ke mosupile ka sethunya o kile a lwala bosoko gore go sa tsebe gore ke bolwetse mang bosoko mage a mo tshaba
4: ya
5: nna ke motshwere nna ke kore freita ga engwe le ngwe la bohlano ke foster gore ke mmone ebe a foune bosigo a foune a re ithapediseng ke la tsaka dibulagaaa kotsi moredio mme ke ba tshwere pila
4: go tla bjang ge lebe le baswere ga botse goba ge a ke re le re lebe le baswere ga botse ga saka le bagodisitse ga botse mosadi o le ena lebe le phedišana ga botse o ne o thoma go mela dinaka ge setse a thomile go gola mphiwa fela la thoma go bona diphetogo le lemogileng le nagana gore ke go le lemogileng ka tabe e ka moka ka petition ya lena le mosadi o le tabe ile ya le lemoshaeng go gona bia lo mosadi o a feleleditse bana e ba godile a bupile le botlhole lengwe le le matla kgatlhanong le lena ebile le no bolelwa maaka le sa tsebego go tswelela ditaba fela tse dintsi tseo lena le sa di tsebego bana ba le bodidiša ka mokgwa bona ba ratago ka gona mma go bona a sa re selo a bego a sanya ke bana ba lena ka moo lena le ge le tshwanetse le bone bana ba lena le tshwanetse gore le tswe le ye le ba bone koe eupša ka maa ba a dumelelwa le mosadi o go ne o thoma ditaba go le iša maphodiseng go nyaka di-protection order le go nore lena le nyaka go mmolaya bjale le bjale lena gare taba tse didi le go ba sepetse gona bjale gore ke a sepela eupša certificate se sa lenyalo se sona nka se se fetšiše ke sepela naso le pukwane nngwe ya lena gape ya boitsebišo ka checka moka gabotse le nagana gore di bolelang
5: thank you ntate maki ke ka moo ke reng ka re ge o ratana le motho wa re ke tshwere lotho go na le lotho ya motho jale nna se ileng sa ntlela mo tlhaloganyong yaka ebe ya ba gore sa gore re tlhakanyetse dithoto ntue thoto ye ya rekiswa
4: nkwe e tshwaragana fao papa go rena ke nyaka go kitimela go setšhaba motshwane my big brother o re fa dipego tša dipapadi setšhaba ke nna o ngwanešo
6: ke go leboge my brother ke kopana le wena e le gore dipapadi bobedi bja tsona di fedile papadi go tswa ka kwa go la Moulay El Hassan naga ya Senegal le naga na Morocco papadi o e fedile ka maleka a lefela go lefela bjale re bone yona naga na Morocco mafelong a papadi motheletši ba latlhela se sengwe le se ba nang le sona mo nageng yana Senegal gomme go ile ba feleletša go pala gore ba kamiša ba naga na Morocco ba e le gore ba tsene papadi ya tšatla lekgono e le gore ba tlhoka ntlha fela gore ba ye mo legatong latelang la tše seswai tša mafelelo bjale go tswa ka kwa Olympic Stadium re bone naga yana Algeria e fenya naga ya Kenya ka noche pedi go lefela re boneng ena Marine the Fium le ena Linda Bendris panišetša naga yeo ya Algeria bjalo go ya ka maemo a ditaba go ra gore naga ena Morocco ba fetša ba le maemong a pele mo legorong la A ka ntlha tše šupa mo le naga ena Algeria ba feleletša ba le maemong a bobedi ka dintlha tše tshelela se se bolela gore tlhopha tše bedi bja tsona di ya mo legatong la tše seswai tša mafelelo tša tsona dipapadi tša yona WAFCON 2026 go tšwa gona ka kwa go la Morocco bjalo o tsebe di sa tswela pele tsona dipapadi tše motheletše le motšatši la ka so di tloba di le gona tšatšing la laboraro di tloba di le gona le mo letšatšing la labone di tloba di fela dipapadi tša magoro motheletše papadi di fela ka yona tsela yeo e le noto Morocco noto Senegal tše pedi e Algeria le fela naga ya Kenya go tšwa gona setšhaba motshwane ke leboge batheletše batho ba le FM ge le ba ile kgona gore fa tsebe mo tšatši la lekgone ke sa lebale go leboga Huna di the host le ena la elo matlho ba e le gore ba diša yona ba ba ileng ba diša ye nngwe ya mananeo a Thobela FM mo tšatši la lekgono moswa le bokamoso mo tšatši la lekgono no bjalo gona bjala ke leboga yena make a na lena hlahla phokeng ke re ke leboge ge dila gona go šomišana ga botse mo tšatši la lekgono ke tšhaba modidi
4: ke lebogile my brother ke lebogile kudu hle aga Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo tate ke nna o ngwanešo o tswelang pele
5: ke gore ntate make e ke lebeee ke magana ka morago kere o mme o se a nne a re ditsere dio tse di tshanyegegeng mo lefatsheng tse di tshenyang tse di thunya di-drugs go tshwara bana ka mo tagi jang jang go raya gore na a re naganne gore ke ya tronkong mme o kele tronkong o tla sala e phima ka bophelo ka mo gare ga motsaka a keteng
4: kore ga botse le nagana gore ke nyaka o nolofatsa taba lena eupša ge nka ba e le gore a ke ba le ga botse goba a ke tlhaloše seo le se bolelago ga botse le tla mphošolola e ka ba e le gore le naganela gore mmayo go dumeleng gore le monyale le go pheleng mengwaga le go disa bana ba ka ke nya ka bolatela mantšu a gore ga gone rileng ga gona lotho ya motho o ka re le boletse se sengwe sa go tswana le seo le ka belo le re botsa gore ga botse ga ba dumela le monyala ka bana ebe e le gore le rato le be le se gona o ba lebeletse ditseka tsa lena tsa gore le moagele lapa le mo godisetse bana mme gona bjale ka gore bana ba godile la palela ga le sa le swanetse
5: ya
4: ke boletse botse
5: ke tsona tse ga tsiya tsila mkatse mane
4: o ya
5: ba bona nae na ga nne ka mogoi ene le nna ke nna ga na ka morago ke re tsona tse tsa dithunya ga to go tshwara sithunya go shupa motho ka sithunya ke molato ene go tshwara drugs e ke molato mogolo a e nyakegiwe teng
4: go ya ka lena e be e le maano a go leka go le diela tlhakatlhakano gore le be le sepelelengale le tswe ka ga lena
5: ee ne ke tsela e mara keo ke ka gore o yantsa re tshwana ne e le yona tsela yaka e napa e diogile
4: bjale
5: le jaanong yona ne nke ba e loga mara ke pheleletse ke bona gore batho ba ba bodimataba ke phele kere lena mara ke le mpotseng ke a le bona man le moiman lekini man lekini o ko aga ore tsela fela ke kgang fela aa gona sepeng thati
4: kore ka molapeng ka mo gobo o phela go bonala gore go a rerwa mme le bona gore go rerwa lena
5: gore rerwanna gobaneng le bomaagisane ba ditšhomi tsa gage bagwera ba gage le bona ne ba etsene tabae ba sa etsene tabae ba support-a mmeo
4: tata re tshwaragana fao tata goreda ke leboga ge letlhakisitse phatlhoso ya lena gore go nyaka ga gore ge motho a ratana le motho ebile a e gapa le dinamane a se ka tsena ka gare ga dikamano tseo a re ke tshwere lotho go nyakega motho a be a ena le lerato le re lena le kopane le mosadi yowe ke gona bjale le lemogile gore o be a fela a inyakela lapa ka matla a lena le ditseka tsa lena le kgodiso ya bana bawe gona bjale go lokile o na le lapa o ba ratile go lentšha ka go lona bana ba godile bjale o bopile le botho le bona la go ba kgatlhanong le lena bjale le nagana gore taba tse di bjale tseo lena di le diragaletsego di diragalela banna ba bantšhi
5: banna ba bantsi di ba diragaletse ba
4: ditronkong
5: ba ile dikgolegong ba bantsi bana ba batho ba ka mola ga ba tse gore ba tsenetseng ba seka ntse ba sa etseleng ke ba bantsi
4: ge le re ba tsene banna ba ba bjalo ka lena ba ba nyetse go bjalo ka lena ba bang ba dikgolegong ba tsene dikgolegong ka dilo tse ba sa di tsebego ke ka moo e le lena le bonego gore e be e le maikemisetso ka gona
5: ke ka moo le nna ke boneng jwa go ntate madi
4: le nagana gore lena le phulurile bjang
5: le nna re phulurile
4: bjang
5: le
4: nagana gore le phunyogile bjang le phunyogile le phunyogisitswe keng
5: ena ba fela go rapela ena ba fela go rapela bontate modimo ga pila dirilele kana-kana modimaka ke sa letsebeng gore se tlhaa le wa letswale ka ntlhetseng na o ke tlo thusa ke mantle le wena tate jaaposo
4: ama pele ge le ka boela bo soganeng la ikwetsa le rata gape mosadi wo le mogwetsa go ulukile ka ba ruedi shibao ke nya go le butshore le be le ka boela la lanyala mosadi o mobialo gape na ke kgopela le karabo ka mara ga papa tshi
1: Le kholo le Master V re na le karabo yo a tsene go kudu ka go lebelela manano a thuto a YouTube podcast le how to tutorials
2: Master V ke ya ka tlhia data e ka ntshusha go gore ke khone go like le go subscribe manano go a ke a ratago di channeleng tsa YouTube
3: tharollo ka go Vodacom 35 gigs data bundle ka 169 fela o gotsa le 5 gigs YouTube data mahala o ipsina ka yona
2: Master V ke go tsa ka ID le
3: e gotsa gala fela ka go Vodapay app ya le la pele o ba bontshe gore o tsweletse jong pele
2: ke tla dira bjalo
3: bona le dipeelano further together Vodacom
4: tata o re na ke nna o la boela bo soganeng kokor go fitla gona bjalo ba no re ba le boetsa bo soganeng la nyalola ba re bjale nyala leso la kopana le mosadi o gape sphala phala sa mosadi ka ba redi ba bararo ba o letla a tshwanela go ke bo go ba godisa gape le be le ka buella gape la nyala mosadi mo bjalo
5: aowa aowa
4: le be le ka sedileke
5: negazi aowa
4: oh yeah bjala ke botšišeng gona bjale bagatla lena o sepetša ke re ya lena le 69 ona le 64 ga se a tlhale o tshwere certificate sa lenyalo mo a lego sa kopanelo a dithoto ga ka bua
5: aowa yanong ntate nake ke tlhea kete a ke tlea ka
4: bua ke lebaka le le ka kang a sepetše
5: ke 3 years 4 years 3 2023 go tlaikelane ke eng
4: o ya go lokile ga ka bua le ka sedumele
5: nka se dumele
4: upsa tla ba bua ka ga gagwe a ke re o tshwere certificate ga se letlhalane
5: certificate seo ka obaneng o se saenne ka phela ntate make ka di-drugs nna sa ikemisetsa ke
4: o re bjalo o re lebe le mojesia di-drugs ga a šhala a saena le lena
5: jalee a se phumuke
4: bjale se ya ba gore nnete ga a se phumula o le boditse gore a ka se phumule kore ka mantswe a mang a ka se tlhale ka lebaka la gore go ya ka fa o nna ke bona go ka one ka gore lena go padile gore le sepele ka morago ga tseka mo ka mathaitha ya o ba a diilego go padile a se le sepele lena yana o tshere se sengwe le se sengwe le se sengwe o sepetse le sona bjale tjaanong moraga mo a le go gona re a ke boela ka gaka le tla bele le phoso pele ga molao
5: aowa molao o tsoka gapele tsa ba gore
4: aowa ke ha wa le tla bele le phoso pele ga molao go ba mohlomongwe re ke go ba mohlomongwe re ke lese mohlomphebe ke tla ile setsa patheleji ba tla ba isa ka seka nna ke le buile ge le tlile fano moyeng le a tseba gore ke buko kopana gape le lena gape go sasa go tlo rera se sengwe seo leng kgopetse go sona a se sa moyeng sona seo sa thuso ye nngwe upša ke leboga ge le tlisitse phatlhoso fela ya gore le molaetša wa gore banna le basadi ba tsebe gore ga gona lotho ya motho le re bjalo go nyakega lerato gore go tswele pele ka bophelo ke go leboga nna tata gore ena go netama ke a leboga Thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso re tsere nakwana ka lebaka la gore go be go kgabola-kgabola tsa dipapadi gabotse baeng ba rena e be e tshwanetse e be e le ba babedi e be e le ena tateo le mao mongwe shu ke kgola ka no ba fedile pelo a ba a robala mosadi ya batho ka lebaka la gore tseo di bego di diagala fase tseo re be gore di emetse ka lebaka la dipego tsa dipapadi eupša ga ke bolele gore seo ke molato motheletšedi dipapadi le tsona ke karolo ya bogashi bya rena mo go thobela FM ga gona molatolo o monyane ka tsewe re ke bona gore nka se kgokagantshe ka mogala le mosadi yo ka pelanyana fela thobela FM boshate wa tsebo le boithabiso happiness mo make o ka ra sala mo sa gago motheletsi ke le ka go ikopantsha le mosadi mo le ena o na le seemo se sengwe se a rile go make ke rata gore nka tla moyeng tle ke tlone o tsweletsa matshwenyego a mangaka.

0: ba dira dipeakanyo tse di swa le ena botsheletsi wa Thobela FM ka seo e le gore re boledišana ka sona le monna wa gabo rena ke boletse gore mogatšagwe re mo tlhokile nka se re o gannene re mo tlhokile dinomorong tse pedi tseo monnao a re file go tsona re mo tlhokile nna ke be ke le o ratile go ne o kwa letlhakore la gagwe le ena gore o reng eupša monna o yena a sa ka ikemišetša go tla moyeng a ena le ena yeo ke be ke ne o diela nna gore ke be le tshedimošo ya ka letlhakore le lengwe gore ke kgone go lekalekanetša dilo monna o yena o bone o tla gore na re emake tša bophelo nna di ka mokgwa o ke na le mongwage e masometshela senyane eupša ke kwa wa tseba ke na le taba e nngwe ke nyakang go e botša batheeletši go ne gore ba e tsebe gore go na le go ba bjang mo bophelong ke nyetse mosadišo ka barwedi ba babedi ka ba godiša ka ba godiša ka ba godiša ba ba ba ba le ditlogolo ka ba godiša ke ba fepa mosadi wa šoma go roka nna ke šoma ga ke ne bana le mosadi one eupša wa tseba keng ke na le bana ka ntle eupša taba e sa le go e ne e ntshwara boimanyana kore mosadi o ba a sa nyake bana ba ka ka mone goba go sa tlege bana ba ka ai ba dulela kgole ke tswa nna ke ya go bona eupša bana ba gagwe ke ba godiša ka fa le ditlogolo tse fitlhabile moredi a gago o mongwe a tlhokofala wa ne ba fela bjalo thekgo tse ka moka eupša nna bana ba ka sa banyake go ne taba make feletse ke amogela taba ewe a bone molato aowa rano o phela bjale le bjale bjale ge dutse re gola mmogo nna le mosadi yo ke a kgona go bona gore ge bjale bana ba ba gola le ditlogolo di belego bjale di a gola bjale ba oketsega ka palo bjale go thoma go bopega nto e nngwe man ya lebotho le lengwe šele le kgatlhanong le nna ge ke le lebeletše le badutse ge nna ke tla ba phatlalala ebja ge badutse mmogo wa bona gore go rerwa nna ka mo ya tabe e bonagetse gabotse make mosadi o ge feleletša gola mphiwa fela ya ke mo e bonagetsego gabotsebotsebotsebotsebotse gore bjale o ka re o fitlheletše selo se sengwe seo a bego a se emetše ka gore go thomile go tsoga dilo tša 50-50 gore ka mo re a lekalekana ka mo 50-50 50-50 ana ka mo ee a ke sa tlhatswetswa botse dijo a ke sa apeelwa botse ebile ke botswa le gore a re tlo go šoma ka fa dilo tše tate di tswelela ka lebaka la ga di no tswelela fela ntle le se sengwe ntle le se sengwe ntle le se o ka re go bo go letetswe nto e nngwe ke šadile fela ke maketse ya ga re bjale taba e ke nyaka ke rile ge ke sekaseka ke kwa diganong tša mosadi yo ke kopantšha le mekgwa ya gagwe ka bona ro a sa ka nthata mosadi o le mathomong one sa ka nthata mosadi o a sa ka nthata o ba a nyaka lapa le gore ke godiša bana ba bao le gono ba bopile go nto ngwe ebe thata kgatlhanong le nna
1: Le kgono le Master V re na le karabo yo a tsene go kudu ka go lebelela manano a thuto a YouTube podcast le how to tutorials.
2: Master V ke nyaka deal ya data e ka nthušago gore ke kgone go like le go subscribe mananegong a ke a ratago di-channeleng tsa YouTube.
3: Tharollo e ka go Vodacom 35 gigs data bundle ka 169 fela o gwetsa le 5 gigs YouTube data mahala o ipsina ka yona.
2: Oh Master V ke gwetsa kae deal ye?
3: E gwetsagala fela ka go VodaPay app bjale tswela pele o ba bontshe gore o tsweretse jang pele
2: ke tla dira bjalo
3: o na le dipeelano further together Vodacom
0: ke na le potšišoše banna.

0: re shu ge ba tabe monna o ke rata ba monna o ge re lebeletse ge ba ka nnete ba gona ba sadi ba ba bialo ba o ba re go ge ba tsena ka manyalong ba tlile le bana ya be lo re ga botse le rato monneng ga le gona go lebeletswe ditseka tse le go tlo tsiya leeto le letelele la go tlo fitlhelela tse dingwe tsa go tlo ikgola ka monnao monnao re ga a lebeletse ena a e sekaseka go bo go lebeletswe matsogo a gagwa ena ga a e lebeletse le gore a godise bana ba ise dikolong ke nnete o di dirile tseka moka o di dirile tseka moka upia bana ba le ditlogolotse makatsa gape le ke ditlogolotse di no bolelago ka bogodi ore ebe di ipopile go le botho le lengwe le le maatla kgatlhanong le ena mosadi o pele putsho ya ka ya ba gore ge ba ka nnete go na le basadi ba babjalo na rena banna ba gešo rilego ka manyalong a mabjalo le basadi ba babjalo mohlomong ga go kgonege gore ka phedišano ya rena re ka thopa dipelo tsa bana ba ge ba mosadi o na le maano mabe kgatlhanong le nna goba kgatlhanong le rena banna ga go kgonege gore rena re ka thopa dipelo tsa bana ba a ke tsebe mohlomong ka phedišano a ke tsebe gore le kaeng gape mo e leng gore motlha mosadi wa ntšha mokgwa bana ba ba ka re emelela bana ba ba ka re ae sego ka tate go sa kgathale le go se wa madi ee nnete gona o dutse o se wa madi ba ka re emelela ba re a mma ma yeo yona a se yona ae e sego ka tate ga go kgonege ra ba thopa kore ra ba thopa motlhomo ka kgodiso ka tshwaro ka tse ka moka mo e leng gore wo wa maano mabio a palelwe ke go ba thopa kgatlhanong le nna a go kgonege ya kgonega nka le mabakeng a mantšhinyana go feleletsa ke ra nna tseo ke di swere go ditaba ka di tlisa moyeng ke bana ba lla ka gore ei ape wa tseba ke eng a ke kwane le morwedi gore ga o kwane le morwedi ga o kwane le bana ba ke bao ba hweditsego ka mosadi o e bana a re ne leano banna ba gešo ge e le gore rena re rata basadi ba le ge e le gore motlhomong bona ba ka ba bane le maano mabe a gore rena re leka go ba thopa ka botho bja rena ka tshwaro tša rena O boaneng o re mosadi o monna o re ke be ke ile matogong ke rile ge ke boa ka hwetsa traka le trailera le borwedi le ditlogolo mma go bona o rile ga a sepela morwedi a re monna go ka ra mogatsa go la mafelelo ka gore ke ona o mmone ka tsogo mmone o bua ning mokhekolo o tlo bua gona ba re Steve Kay ke mokhekolo o sentšhitšare Steve Kay se wa se bona se sona ke sepela naso ebile o swere gape le pukwana ya gago ya boitsebišo ya no re go are a re itimetše sa timela go ya ka monnao a re Steve Kate se ke sepela naso se sona a one ko seago sepela naso kore botšhe ke botšhago a go kgonege banna ba gešo goba basadi ba gešo lena le kwešišang ka tabae a re lotšhe tobela tobela
1: bafadi ke re satan ke nna go fiwa ka mo ke re satan ka mo ka bafadi ke satan ba bafadi ba
0: le salogona
1: akseo bafadi ke satan
0: le salogona na
1: a nya go bolela bafadi ke satan mara o ba fiwa ka ba ntshwanya
0: Ara ska le balang ga re tsena moyeng gore re re mo radio. Ara ska le balang gore ga re tsena mo radio. Re mo se ya le moyeng re thele di tseke ke batho. Mantjwa re na re ya khethe. A se pole le botso go tsena fano moyo gore ba sadi ke di satane. A sepolelo e botse. Pea matswalo fase o tsweletse maikutlo a gago ga botse o bolela ga botse o tsebe gore ka polelo re a tlhomphana. Go tsena mo moyeng wa kgetha mantšu ke go tlhomphana. Bela re seka di a bjalo. Polelo e nkgopotsa. Basadi ba bang le bona o hwetse setse ba tsere ke maikutlo re bolela ka ditaba tsa banna gore o tsama make basadi ke di banna ke di mpja aowa se go mo radio motho mong ka gagago e se go mo sea le moyeng aragano re o ka bolela se sengwe se o nya ka go sola basadi go ba o sola banna Upia, kata manchu. O ka bolela botse. Wa re bontsha se o nyakang go re bontsha sona. Ka polelo e botse. Ke kgola gore ke kwagetse. Motheletše madimeši ao?
1: Tate make, ke gopola go tuba sane moya ke dile ga botse.
0: A gone taba tata gore ena.
1: A ke dile sane moya ke se re ya ushai. Kwala ke tata watse. Tate make, o hlile.
0: Ao ke go tlhogile mogolo wa ka lena
1: a wa fela ke ke phone mo speaker reng ntse ke tsamara ke tsaya sa go batla o mpotse ke tloga
0: a wa bolela ngwane sho a ke kwe selo sa phosho
1: a ya ke ma ke di dira go tse go di mampe
0: e
1: go di tla nna rotse
0: e e kwa ya
1: o tlo go ya go phone la me ona ka o tiste ba go lana ka tropa ka pele
0: ya
1: mara ke nna modimo mpeile to boile
0: mongwaka
1: tate make nna a ka nyala ke ntshitse magadi ke ntshitse magadi ka mo kry-a le bana ba bararo
0: wa mo kry-a ka bana ba bararo
1: ka dia bana bana ka ba isa go traditional school ka moka
0: ya
1: ge o mongwe a be a ya go thwaseng
0: ya
1: ka tsentsha tsogo ka potleng go dae ga nnyane ya ba nna ka ba ka ema ka ba nna o re ya ba nna ka moka tsa timake
0: ya
1: ya a ga re go tshwere ao ka pele ke sala mo tlile ka kutu
0: gore ngwane so ge re ba godisa re ba hwetsa re ba godisa ra ba godisa ra ba isa dikolong go tshwana le monna o a ba godisa ba ready ba ba ba ba ba ba le ditlogolo ba gola a ba thupi dipelo banna ba ba re bona bjale ka botata go bona
1: moredi o mogolo tate make
0: ya
1: pelo ke thupile o pa di bara wa ya ba mosimeng ga mphago
0: Ya be lo re mohlomong basadi ba batsene ka manyalong le rena ka mano a bona le go nya ka go fithelela tse dingwe
1: aga
0: ke nya ka go butsisha putsisho na bana re ka ikhona wa khona ga la re ka nnete bana ba ise go ba rena ba ba madi re ba hwetsa go le basadi ba ke nnete re ka ba thupa dipelo ya le ge bo mma go bona mohla ba tsweletsa mokgwa wa go bontsha gore ba ba ba na le maano mabe ka rena eupša bana ba ba bona ba sala ba tieletse gore rena re tseba wo ke tata go rena
1: rata breke tate mak
0: e
1: nna ke boa ke o araba ke re aowa
0: ore aowa
1: ka ke go fema baka ka gore mmago ke mmago
0: e kwa
1: motso a nkantlae mana go bela tshwarelo motswadi wa gago ke motswadi wa gago
0: motswadi wa gago ke motswadi wa gago
1: go bona tsare lo ka bo sepolelwe.
0: Eh.
1: O tsadi a o ke motswadi wa.
0: He?
1: Ba le ke ke bua ke le mosa ke re. Ba nna ba gesho. Ba le ba le ga mola ntwa na le swiswi.
0: Mm.
1: Ba tsere ke pele le maikutlo.
0: Oh.
1: Ke tlo le ntse ke mo kha ba bore. Le nna ga ba ga se mo skile go sonde te mak.
0: Mm.
1: Ke nna le go tsaya ke pele le maikutlo. Mara ke tsetsa go tsaka pele maikutlo ke ne ke nno shikire ke ne motswadi wa ka yo leng gore o go di tsetsa gore ke bo moka
0: ya
1: ke bereka mo pfungwe ke bana mo go ke sore ke mkomane mara motswadi wa ka o go di tsetsa ke bo moka o la a tshwenye ndo se go a se re nka ya ya pare is come is go
0: mm
1: ha wa ire ke la tema
0: ya
1: ha e berekeke
0: mwa isho a re ile se gana fao
1: o ra molao ba gona ba tlo go thusa
0: ya
1: ba tlo go fela ma
0: ke go koile
1: a be mme go kopela ga ta priki mo ke ska ja ke ska ba mo tele le mara ke re ba nna ba go se a re ke ntwa ja ke pilo le maikutlo
0: ke le boga kudu go boledishana lo wena
1: ke le boga go tlhoka mathe
0: mo tlompheri mo tshele tshe ba di mashiao mo tshele tshe ba di mashiao
2: mama ke go tso
0: a ya te
2: mama ke e re ke e bia ka pelanyana mama ke ino ba re ba bangwe ke ba gopella tshwarelo bile ke ba gopella pelo ke ditelle ba tsana ba ska ba tsana ba tsegi dipelo gore ntle yona ya di e bona le ke rena ba sadi eng re a bona e ga no ba ile ka mathakuru mo tsena ko mo sadi ya modimo ile ba re yena o tshaba o bolela yena wa itshabisa na ko mo ba a tar botsa rena yena o tsenke king ke ba ska tshaba make tsaba ya basadi ba mokhutlo wa tsore idi ale ke banna ba ba tsiring basadi ka bana fela ba bangwe motho ono kere bile bana ile ba hao ka moka e se ba ba khumane ka mosadi mosadi wa a lo ho ya le bana ba ha ena ko ngwe gana tsalo modiela phosonyana ka ntwenye ne ngwe yeti ana pa ipopa le bana bana ba le ya ba skimisa hae kwa tota isha ke bana ko bana bile mwana ile ngwana a ile ena ikemang ka wena o le bo papai a o fetolwa ka mogwa ratang bile mmaena ko nngwe a homotse mola yena o ratathela ile ngwana a o ratathela space sa mmae taba e kosa botlhokokudukudukudukudu a re e rate le rena re le basadi re e tshela ka madi a re e thabele make ntse e diwang ke batho ba lefatshe a se yona naana he motho a gana ka certificate na o ganelang ka certificate ona ka mantsi a mangwe ke a dumela mogala boale a re motho o tlile go nna a ipotsa gore o tshwara lotho ke gore o lebeletse gore no jale o lebeletse gore a tloe lefatsheng ke tseya tšhelete le a bona basadi ba ba dia ke gore ba re ba bona mmayadi a bommamota a se ka moka a bona make ba bangwe ba lokile jwang ba bangwe ba lokile jwang make jale ba bangwe ba nyalana le batho ba lebeletse makhumo a batho ebile motho a teng shetse a rate motho a mo rate o na le moya ola wa goreng eno shetse a ketibetsetsa wa goreng wa tseba a e khomo ke e khumana ntwe nngwe le nngwe le nngwe a ke tse gore na yena o ipotsa gore na yena o santse a sa tlo bopiwa ka leswa ya bae mo ntshwa ka leswa o sa emetse ke 200 years mo lefatsheng ya o tophela o dia yale a sa lemo gore le yena a kana gore a dia ka mokgwanoo le yena a kgwa ka after 1 year or two years abengwe le yena a toa lefatsheng a se mokgwamo botse wa re o e kopana le monna o ba o kopana le mosadi a ba o lebeletse dilo tse gae o lebeletse gore ke o tshwara lotho ga e beng gore batho ba modimo ratanang ka lerato la nnete ene thabelang taba ya goreng motho a nnyetse ka bana ka nnete o ntšhike bothateng jwa monna o le a ntšhabetseng ena a ntse a ntia motho a re tlhomphaneng re rataneng ntle e mosadi o a ediang e nkosa botlhoko ya go tsamaya ka certificate a mofe mogala bo o ka re ke dumela gore mogala bo o ntse a e bolelang o mo kotsing ka baka la gore ga a ka toa lefatsheng dithoto ke tsa mosadi ola ke re o tshwere certificate
0: aselafalangee
2: nkosa botlhoko kudukudukudu re e tshwara ka mare banna ba seka ba tala dipelo ba re ke rena disathane ka moka ke a gopela a bane o tseba gore edi a ke ola le ola se batho
0: ka moka thobela fm moshate wa tsebo le boithabiso botheletseng badimeši ao re gona ngwaneso e wa tseba ke go tsere ka pelanyana ke be ke swaletse ke tsee papatso pele a ke tsebe gore o ka gotlelelanang ka tseya papatso
3: le kgolo le Master V re na le karabo yo a tsene go kudu ka go lebelela mananeo a thuto a YouTube podcast le How to Tutorials.
4: Master V ke nyaka deal ya data e ka nthušago gore ke kgone go like le go subscribe mananeong a ke a ratago di-channeleng tsa YouTube.
5: Tharollo e ka go Vodacom 35 gigs data bundle ka 169 fela o gwetsa le 5 gigs YouTube data mahala o ipsina ka yona.
4: Oh Master V ke gwetsa kae dilie
5: e gwetsagala fela ka go Voda Pay app bjale tswela pele o ba bontshe gore o tsweretse jwang pele
4: ke tla dira bjalo
5: o na le dipeelano further together Vodacom.
0: Mpho Pila
6: ke nna yo bratomo
0: some tšome
6: ya go thua ka kgolo ke le ka mo Upington Northern Cape
0: ya ya wena wa tletla yong
6: ei sanga re fetole fetolenyana Afrika Borwa re bone ka moka bratomo tse rena ke nana ore bana ba o ka ba wina jwang
0: ya
6: mohlomongwe o ka ba kry-a le ba bannyane e seng ba e tla setse le banna le basadi le ba bannyane
0: kore bonnyane bo bo kakang ngwaneso bonnyane bo bo kakang
6: Go ya ka nna maybe less than 10 years from 10 years downwards.
0: Ai, what 10 years? Wa bona wa bona. Ai, ai, ai. Apa ngwana 8 years. Go tla bophelong bya gagwe le mmagwe a nna le mongwa ge se swai. A nna le mongwa ge shupa. A nna le mongwa ge tshelelago. Ah, le mongwa ge metlhano wa gopola ngwana o ra o tatage mane o notla.
6: Awa yo wa itshwenya gore a o tatage just 10 years away or less.
0: Oh,
6: oh, o surile o no tsena wa robala ra se ba ma bona o le bona o di ra se o no ba o mara right
0: ne
6: maroka enda pa o di tsona tsa bo di ra se tsa o tlhantso o ja ka di jo ba roma tanta no re o buile mashu ba tshose e ntlo ya shalla mo bona le motlhamba gola motsodi wa bona ba mmona re wa sotlega ba tlofela ba ntlo ya don nai le gona e tsonde re re gatse ga bona ka ba le 20 years na go ngwe o ba ile ga o fu gore o tla le bona. Maybe no rora pa bolo mo support go do tsa tsa mo support.
0: Yeah.
6: Ya na go mo no ba rwala le kriking le boa ntane ha o etswa wa tswa gore le ge o lwa le mma bona e ska ya bona le le ntwa lana ka montlong e felle ka mo rumung ka o sana go e normal so.
0: O kore kore kore ra re ba ka thopega ngwane se wa hwetsa ba le ka le hla gore la ga le mohla mma go bona ka go tlhokela nnete ya be le re ba ikemishit se se seng ka wena ba ka gona go ema le wena ba re se go katate
6: kudu kudu ke ka go ba ka ba motor mara mma o dia papa so la ka ra se papa le motho la tse e ra tse mara wa mo dia so ba bona botho ba ga go like ka mogwa tsoreng ka ona.
0: Basadi baba matlafaditswego ba matlafatsa ditshaba musho wa province ya Limpopo o tswela pele go hlola dipaka le go matlafatsa basadi ka ikonomi gore ba atlege le go tsea maemo a boetapele katlego ya setshaba sa rena e ithegile ka mosadi yo mongwe le o mongwe a re matlafatsang basadi ka go lwantshana le luba la dikgaruru tsa bong le polao ya basadi halala segopotso sa bomasomesupa sa bomme ba tshwara thipa ka bogaleng halala hashtag women's month 2026 hashtag empowered women empowered nations hashtag 7th administration, hashtag Limpopo, that works for all. Malaitse o utlishwa go utlishwa go wena ke mosho wa provincial Limpopo. Tobela FM moshate wa tsebo le boithabiso. Re gatela pele motheletsi wa Tobela FM ke tsheya motheletsi fa a re lotsheng. Re a lotsha.
7: Re a lotsha ntate Maki.
0: Go lotsha rena thata go rena.
7: Nna le kae?
0: Re gona re ka botsa lena. Awi mochele chimba di meshiao
7: la go bitsa advocate
0: gore wa reshu
7: ka mo ka iso kruga go se la bo se tsane problema ke la ke nna
0: ei le atile lida le wa ape
7: ape o tsebo re advocate o sanju bereji
0: ke
7: o bere
0: go kwela kwa de tsar tsere ditabe
7: re ke tsere ditabe mo khalabe ntate maki re ke tsome ka hore mo tsaru la ka se boe
0: ya ne
7: a ka se boe pena a senya ka o screech monna o nile a wa le ena tso wa ka bana
0: eh
7: ba o dile ba itirela
0: ya
7: o tile o tsena ka mongase lo o tshwere certificate mo ena wa le bala re dilo di tsa di modimo
0: wa
7: modimo ka tsiya yena pele
0: ya
7: aga tsena pele bo nya kana le ma le ena mogala bo
0: bia bia bia le nna kere ge wena o ra ka seboi ge monna go ka tloga monna o pele a ka seboi mosadio
7: o bua le bantsho kwa ma aro nya ka eng
0: gape a re kusisa ne fa mosadio ga se batho ba se ba tlhalane
7: e rutsa maila o tsama ila tsa certificate botlhoka gore o tshwere certificate o tshwere certificate se mo yena o lebetse gore dilo di ya ke modimo ntate mo a ka bua to nya ka dilo o tlo bua ka start ka molao gore yena a bua le tla ithwala a bua ntate mo ke o tlo ba buima
0: nna wa tseba ke belaelang ke nya ka o no botsa nnete ke nya ka o no botsa nnete ke belaela gore mosadio ka gore ar latele polelo e re file go ke monnao re no ya le yona re re mosadio o paletswe ke go ntsha monnao ka lapeng a no bona re e ke ya ke leka ka mo ke a palelwa mane ke leka ka mo ke a palelwa bana ba motelela bana ba modiang ke mohlobo ebile ba roma ke yena a tswe monnao o no dula ke re o ntshupa ka dithunya maphodisa a ba latele dilo tseo kere a tswe a namare o ere ke phuthaphuthe ka gore go monyaka one a sa ka ka morata e re ke nna ke phuthaphuthe ke tswe ke sepele steve kate sese ke sa bohlatsi bja gore re nyalane a tshephala gore o tlo tlhokofala pele ga a ka tlhokofala ke boa ka lapeng laka ka gore lenyalo lona le sa le godimo ga steve kate gore a se re tlhalane nna ke belaela gore go bua a ka bua ge e ba go tla o tlhokofala monna o pele
7: a bua ka mo motseng o tlotla ka eng ka semolao ka bo dilwera dilo mammang a tabane le sebete se sekae a tsa gore a boe molao motho gala e katsoke le yena fela a ka bua ka
0: ngwaneswa a ba bue nna monna a ba bue gape nna re bona basadi ba bantšhi ga esita le banna ba bantšhi a re sekae beka basading fela monna o ne o kgona go timelela a sa tlhalana le mosadi mosadi o kgona go ne o timelela a sa tlhalana le monna a ba a hwetse monna o monkowe o ba a hwetse mosadi o monkowe monna o le ena ne o bona ra wa ke tla dia eupša ba sa tlhalana motlha monna o a tlhokofala mosadi o a ikwa goba monna o mosadi a ka tlhokofala monna o a ikwa go tho tswelele motho o ke mosadi a ka o nyaka ditseka motho owe o nyaka lapa o nyaka le ditseka tsa motho owe a nke o e bona tabe
7: ke a eutlwa le goreng movangola se ba e dika ka phoso ge motho a se morobala motho o a tshwanlela goreng ke wa ka o boloka ke
0: nnawa ba makala ke gore motho o ka lebaka le gore o ba timeletse mengwaga ya go fetsa masome a mabedi o boditswe ke mang gore wo o tlhokofetse
7: o ra gore o na le batho ba legore ba lebeletse goreng wena o tsamaya jang letsatsi le o robetseng ba tlo mmotsa goreng o robetse matila o robetse o tlo tla a tshwere pampiri yane a e tshwereng a tsamay yone a tlo nyaka se nna ke nang le sone
0: ba di dira ngwaneso pjapjale ke kwa wena gore o tsenakae steve kate sona se wa se tserego
7: se ke lekang go se bontsha kere o tlo boa mara a boa a tlhaka ka pampiri yane wa e tshwereng a tlhaka ka dilo tsa goreng ka semolao gore o ne o emelela itshwale fela a lebantšhe le femele le tshware keago ba boima o dira selewe ke re ke feleletse ke seka šima ke a tile bolo ntatemake ngwana o mo wina re abe le wena mo wena ga o moroba o tlo mo wina ka nako yane wa kry-a se a se tshwereng mo letsong lage o ka nna mo kry-a apere pampase wa montšha ka mara dipampase a gola a tsamaya ga a thoma maya moroma a tsamaya kwale wa o tlhoka pele o tlo o botsa goreng ke nako a rwale ngwana e wa tsamaya wa šala go le tlee
0: ba mo hwetsa ba morabara statago
7: ka nako re phelang mo yona o tshwanela kwa ko morago ntate maka re phelang mo e le goreng batho ba rata ditaba tsa batho o fetisa beng ba tsona ba botsa batho dilo tse dikgolo tse e le goreng bangwana ne a sa e tsebe
8: Come around the lieutenant, you know about why they never took up and buy them with the but to fit in a ball like a my cabaloring, superiorness and all.
0: One of Makil will hopolo Sara, Calabo.
8: Ten out of ten advocates.
0: Mutompe, Mutompe. Tom FM was at the what's available with Tabby Show. Arlo Chain. Ah, hey.
9: Bunt at a van about passing to the hotel in the old because no has no toad to the board. Or a night a banana libona and a hammer for a libona at Abadi loot. Is Abona or a tail had you ready to look to Avalatalantat?
0: Avalatalantat, Abonori, Capalisical Lotoma Tomo Tomo, Capale, like Abuvi.
9: Exactly.
0: Eh? Iruo, a bialmon, like he quelled it. A bialeri. Monong ke ba nke ba ntse matlo dinane
9: ba nna le ba sa di ba ntse ba matlo dinane le ba nna ba ithira dilo teng e tsala monna na le ngwana le mosadi mo kwa ana le mo kwa yo mo kwa le ona ntse ba tla lutho
0: o
9: he he o ntate o kusile go kgokofela ke gore lena ha na tsana mo ha ka ba na hala pele
0: eh
9: hore go nta ta bana ba ba ka wa ha ntse a go tsa bana ba di jara tse tsotlhe go nta ta bana ba ba ntse ba le teng o re ba le ba se
0: ha ba go ba gona ba ba le gona e pia ba tlokomolurile bana ba
9: bana ba tle gona ba tlokomolurile bana ba de re re go ba tlokomologe ke mosadi
0: o
9: and what in the time I keep blood is thicker than water.
0: Yeah, yeah, keep kinyaka late or yona yewe. I reserva now no recaba raba tupa banaba I lil mutam marwan and change ampeturechi by malinna. Auhoneri.
9: Auhoneri? Levantat. You are no lily. Akona mutava kawa na le baho na le papa boy.
0: Go le ra gore ba tloema le mmago bona go ba le tata go bona le ge ba ka ba ba bona gore itla ye phosagetse mma a ya si yona itla ka le ba ka fela la gore ke mmago bona ba tlono ema le yena
9: madi
0: madi
9: madi tata madi
0: ah gape mma gore na u bia le nna e re ke le botsiseng le la ke nya go le botsisa ba le ga msadi ga botse ka lebaka la gore ka Sesotho go ba ka se Afrika a o kgathale gore ke seZulu ke setebele ke seng ba re e gapwa le namane ga botse le ra le reng ge e le gore go tlo ba ka mogo gape tabe o ka re rena banna gona e tla re saetsa le reng bjale re dieng ka gore dinamane tse ya kere ba re o ka se rate mosadi wa senya ke bana ba gagwe eupša e le gore go tlo ba ka mogo
9: ntata Mike la ga o ka etsa di-research ga gona mo e gapileng le namane mo dintho di kileng tsa etsagala fela go bosa be le conflict le ga wa bone ntate ena o na le bad luck ela gatho bana ba le ba bua maaka gore o ba entse dilo ba bangwe velevele bontate etlhile ba kgobala le di-step data tsa bone or a bully, Barbara, you just kept Santa Boy. So it pillar, it ran a manual. How a similar ran a manual over a monk and a man?
0: Barbara Nako, Quail, as a mamma.
9: Thank you, Papa.
0: Kill you. What's it? What's it, my Michelle? Arlo che
10: ma ke lon
0: arka ka mutlumphe
10: a wa le rena re ga o ge che o gore sa boga shikara ra se le bo
0: mutlumphe ke ya le boga
10: e se tsogo sa musadi le wana pa le ba tanki ya bona ke bo ya bona ya ba yone ya go tshaba district ke lo go pola botho yo monno wa ile go ba dira yona ya go dula le bona ka lerato a ba ba go di shitse a mo di shitse le bana
0: hey bana we ai
10: fa pele ge ke sentse go sena botho mara taba ya gore monna yo re file lerato a go di shitse a re thusa go di sha bana ke be ba go pola yo ke ke tanki ya gone yona e
0: banna aba a go khone ge gore banna re ka thopa bana ba o se go ba rena dipelo ba re rata ba se eme le bo mma go bona le kana go e bo mma go bona ba direla go diphosho a go khone ge
10: a di thupela ga bonolo ba no re yo ga feta de mma a thoma diphosho go mo ka ba lebella gore mma sho ke na mme motho a di krimadi a ga go jwa le jwalo e fela mo monneng ba foya ba lebelela ba re gaši ore godišitše ee ka baka la go tlhoka botho yo o tsweleletšego le motswadi ba fo re gaši a se papa gore nana tabala ke tanki ya gona nka re banna ba ka e lemoga that's why gale mola banna ba bantši le basadi ba ba gateletša gore o kare nka hwetša garebe ke letsogadi fela le ge le go ga jalo e ga o sa le bonolo basadi go ba hwetša le bana ntle nke basadi ba be le botho ba bangwe ba banana gore lerato le monno wa mphile go ona o ruthulu ke bolebogo ka go dišana le wena jane tanki ya gona ba tšhaba le ditikete setlhogo se gore monna o šala a le jwang a tlhakatlhakane go feta go fitlhela kae eo a ba e gopole
0: ge lebeletse mosadi o o tlo boa
10: a ka se boye ka gore ke re sephetho le ditlhong tja go swaba gore gape ke e dirile monno o jalejale ebileile seya le moyeng banna le basadi ba ya tlhatlha a seya ka robala monno ke gona a ka tla go a boya re ke mogatšaka ke mogatšaka a bohlaedi yo bogolo
0: ke lebogile thata gore na gone molato um motšheletša re lotšhe
11: le make
0: le gona
11: re gona le kae
0: re gona
11: re ke tlhoka ina
0: a go le molato
11: le make tla ke tie taba ya go ya gore na bana ba kae maloi
0: ee
11: e ka se kgonege
0: e ka se kgonege
11: a e ka se kgonege le dika le te
0: na le reng banna we
11: a e ka se kgonege
0: phela ke ba godisetsang bana ba lerato laka go ka se kgonege ne
11: aowa re ka se kgonege le dikalete ya rena dika ke ntšhi gona bjalotlhemose re leng go sona re no ba gore a re tlo gore re ka dira eng ka gore marato a re tshwenye go bolela nnete pele ga batho ka moka ko gore o nyala mosadi ka bana gone jalo o swana la e le ruri ya sebe
0: aowa banna we
11: ee ga ke re ga mo nyala ka bana mafelelong felelong e toba lerumi la gago ka go fetsa go berekela le bona ba eng maemong a mabotse e mo tlwa go botsa a re ke nyaka tate o tlile ke rai
0: phele ka gore ke sa borena ngwaneso bjale
11: sa borena se re se gapa le namane go fitlhile nako ya gore re fetoge le maemo a re le baneng le ona re ka se kgona go tshwana nako ya go gapa le namane bana ba nyaka botata go bona
0: le riale
11: ee ga botsebotse mafelelong a ke ke ya gore mme o tlo o boa mme o letsadi lehu o tshwere setefikeite o letsadi gore mogalatsi agwe motlha mogalatsi a robeke mme o tlo o boa o tlaka mo motseng ka gore o motlhotlhile pele a nyaka gore a sepelašale le motho a palela ke diemo keo a boga dira ja seke ja mmerekela seno
0: tata gore na ke le kwele mongwaka e
11: mongwaka
0: age motheletši wa mafelelošio a re lotšheng
12: hello
0: thobela
12: hello le kae
0: re gona re ka buša lena
12: aowa re gona ntatemake gale ke leta banna jo mamotha ona
0: aa ebile le ruma lenaneego o bolelang mama
12: so ntatemake monna o yo bone bothata ke bogolo
0: ya ne
12: ya dieha ke dintšhi ke a o feta le yena ka mokgwa wa leng ka gona
0: aowa banna we
12: se se salang ko goreng ke yo betha mabalankwe mosadi yo stifteke se o setse fela gore monna o a tlhokofala a teina ntoe
0: o ya Hold me, ya Whitney Houston. Ki chwa ke na le tla tla booking. Shala ka botse botshele tshe re kopana gape le nna le o le latelago.

0: Beware Betty White. 086-000-2452. Pele ga nore file, I wasn't kidding. Angie Stone, ke eng wa di question ro file tsona magaetsi. Mo tsere rena ke le some tharo, le bi she iring ya bobedi. 086-000-2452. Tla tshe mogala re go tswa go wena ka mogala gore ka le bakeleng ke sarba la re tshe ntebele FM le gone.
1: Na ya mdanesh.
0: Eh le kae na?
1: Ro le kae?
0: Arne le ka botata, ba kae bontuna.
1: Ya o ndile go ka ba ona.
0: Re le bo.
1: Ei, agora eu vou levar o mochila para o meu filho
0: enxergar
1: o ator. Yeah. Vira com o meu jato, chega na rua e toca água, tira no outro mês.
0: Yeah, bem água que fez.
1: Água. Eu me lembro das coisas, não nasci lá a mulher, rouba o leque a mais um grave, não nasci só o salão a mulher.
0: Arthur Garlebogan, Arthur Garlebogan, sim.
1: Ei, eu me lembro de andar nas ruas com o chato no meu.
0: Tá bem, lá que é o writer, lá que é o tabela FM, lá agora.
2: Tsuna ka botsa sandile di gare.
0: Garne le ka botsa re ka botshele na thobeng.
2: A ka mo tshela le mpoli pulo tswa ga le mlato ga re o bone.
0: A ge.
2: Ka roba la Juan sandile re tla roba la Juan le khone le tsa jila sasa na.
0: A le khone le tsa jila sasa.
2: A roba la ga pejele le ya thoma di pere go kitima joala.
0: O be le le dira byang le ke mo tshiritse gore ka mola iring ya bone ya botlhano le rapele tsene le kitime le mabenkeleng.
2: Re ke mo shiritse gana mo gore a wa kana nako re na pere re thomere re thogate re ya gole pesa sport ga pere na mo re ya sokola toropa rena ke kwa gole ti ba se
0: ei yeah
2: re se ntse re botsa ga ya phakela wa bona
0: yeah ke nete ke nete
2: eh sandi la ke ma ba ne na ha wa ba ba sala ba ngopela gore ke bitse melaetsa gore ba gona ka moga mashishi ma ke ka moga mashishi ba gola jolo go mme ka tlhokana kwa go mogodisa ke re ma ke ga mashishi ga gola a go
0: Awa re le boga ba mogodisi.
2: O ba tsoga a gola le sekgora sa ka yena ke tlolile thoba gale o dula ka resene ke ngwana ga katlego ma ba di tlile ka jila bona. Tsela ka le khono ya ke ke mara ke tlobola le sandile ma ba ne ke tlhokile network.
0: Awa ba ba tshetse ba molaka le ditse yena bake.
2: Awa ke a le boga ga ba molaka le ditse le nna ke la ka lewe go ke ka mka eno ba ya gagwe.
0: Thobela re le boga ke writer le chain thobela FM le gona.
3: Na the Mr. Thobela.
0: Le ga botseng.
3: Kona ralena.
0: Awo la rda rna le ka botshata ne.
3: Awo ra re ra re tshikele nna re tshere di jetse le sirait sina. Ke na ko ya gona. Awo ke mmaletswalo ka mo mmaletsa re tshobela.
0: Re tloga re le boga mmaletswalo re tloga re le boga.
3: Morena.
0: All right, are le chente ba le FM le gona?
4: Thank you di khari.
0: Tobe.
4: Eh go tsela ga.
0: Re gona le kae?
4: Ralena
0: ba re ba re ke khale ke ba ba tlile go nna ke la pile ke la pile
4: ya ne e re tlile ke wena monna go tloga ka sekumbuzo
0: sa
4: re tlile ke e tlhola se
0: a re le
4: bo Mandela Day fedile ke go pula ba re le dikela le bana gore re ba fiti mo lefatsheng le papa se ke kreke karai o mongwe tso tlhokofala go a tlhokofala Mandela
0: ke ke mo tele ditse
4: le go papa ra se ke kreke a re le skala bana gore re ba fiti mo lefatsheng nna ka emelela mo khone ka botse ba ke go khausi le bona kare o mongwe o tlo setela gore Mandela ene go a tlhokofala Mandela ene ka mo kerekeng ba re ile ba mmotsa gore ditrodiang o tlo swarwa ba re tlatsewa mo tronkong
0: ba botsa mang
4: ba botsa e le seporofeto sa Mandela Mandela wa porofeta Mandela kantile dikgadi re lerate e le kgotsa boena
0: tobela a re le chantable FM le gona
5: man of the match
0: le kae nam
5: Men of the nature rona le ka itseng mana le mafa a itse gheke.
0: A re le boga Selina, re le boga Selina.
5: Bona, nna ko feditse a baker.
0: Eh.
5: Le he o ka kwa ke sa tsene, o tswa re nge tsabe ke theleditse wena ke tswa re nge le nane o la hao ke se tshoba matswalo.
0: Thobela, thobela.
5: Ke se tshoba matswalo di body get tsa hao, tsabe nge re theleditse wa tswa re nge re nge re tshoba ya matswalo.
0: Re tloga re le boga tle.
5: Ke a le boga Selina mana le mafa a itse.
0: Right, Selina, okay, right. So let's turn to the FM, look on up. Tabe.
6: Good.
0: Hey, look at now. Good train, Nika Mo. Come on, good train.
6: Wa shuma, we came ka bona, o na le ngwana go ba bana ba ile gore ba tlokometse o di tsho shuma e fela ga ona motho wo o thabishana go le yena go ba ga ona molekane na go wena go bonolo go khwetsa lerato ka re bolela ka se bela ka mosadi o mo bjale go bonolo gore go khwetsa lerato na go ba o phela bophelo bo o phela go ka yona tsela ye o le o sna mole ka di o sna le sogana o sna monna ewe se se leng gona ke o romosa di mpotse monna go bonolo go ile ka maitemolo go bonolo na go roka khotla lerato maitemolo ke mo khutse mang gona le gona ge ba ga bonolo o lekile magama kae wa felletsa o bona re hai botse lerato le ya gana ba iba bile magamantsi ga iba ka nnete go bonolo go diragetseng go baneng o sa dutse o le noshi ka yona nako ye ga iba o khwetsa lerato go bonolo go baneng o sa dutse o le noshi ka nako ye 0828691645 letla tswarela banna ba ishu banna ba ishu ke bolela le basadi kudunyana kgweding e fela re tlelo fela re le fa sebaka gongwe bo warra re tlelo fela re le fa sebaka nako ntse dingwe ntebeleleng basadi re bolele ka tabashake le boitshepotsešo 0828691645 ke a tseba gore bontshi ba lela le a theletša le ke ba le sa tsene mo sealemoeng letšatši ka letšatši goba gafetša-gafetša e fela se ke bolelang ka sona se ke se e le gore wa tseba gore o itemogetse sona goba o ka gare ga seemo se bjale boledišana le nna ka go romela kgatiša gago a lentši ke kwe go tšwa go wena bjale kao e le gore go tloga go ena le maitemogelo signed sealed delivered I'm yours Stevie Wonder ana le Angie Stone tell like Aretha Franklin someone else e se re tla fa gape le everything I do it for you Brian Adams.